0: nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
3: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Let's go!
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy!
2: Charmy, let's go with the flow.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT,
7: breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makaunta sa imo maayong nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw ka likod sa salon pass. This is a mental couple acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until the doctor. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw ka likod.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: K5 League of Champions Season 5. The most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions.
7: Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 101.5
8: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
9: Aros sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 8:09 naman sa aga. Pabalik na mga K5 sa inyo nga panatuntunan. Now, sa ato ka mga uto na Mascara Festival, officially mabukas ini October 1.
10: October
9: Mataka, 1. Kup kita October 18, 2026.
10: Okay.
9: So October 1, may festival kick-off kita, opening of the food kiosk sa Bacolod City Government Center.
10: Lumayo.
9: Kaya may initial Mascara Pin Eliminations.
10: Ano na siya?
9: Mascara Pin. I don't know niya klase activity. Mascara may pre-mascara activities including mall events, art programs. Tagi-check tadi, no? Ang schedule naton sa League of Champions, i-check ta kung anong adlaw, no? So, gina-isa-isa naton yung mga schedule of activities kaki Premier League.
10: Nami siya kay, hasta lang siya sa 18.
9: Correct.
10: Hindi bilog ng bulan. Gin.
9: Correct, correct, correct.
10: Kakapoy kung bilog ng bulan.
9: Kagati, di ba? Oh. Kapuyon man ang halos ang tanan.
10: Oo, kapuy man gasto.
9: This time around, check ta naman si K5 Carla Defensor Lunga.
10: Mm.
9: Kaya naka-standby na. And prior si Nadri kita na sa Lorry the Explorer. No yara natan, na ready mo na si Lorry the Explorer.
10: Pagwa siya.
9: Para sa aton sa nga photo trivia.
10: Pagwa na sinday Lorry tan.
9: Ready ka na tan sinya si Kobe kun okay ki para tis ma entrada kami ni Kipa. Ready kini nga bahin dala na sang Clinica D3 Bio. Kita kay Lorry the Explorer. Ato naman ibaloon ng dugang nga dagdag kaalaman sa aton nga photo trivia.
10: Pero bestseller tong kwan eh.
6: Now, ladies and gentlemen, time for photo trivia. Photo trivia.
11: Maayong buntag, mga K5.
9: Maayong buntag.
11: Next, ang photo trivia. Continuin, atin hibaloon ang mga butang na posible makadugang sa atin sa alam.
12: Mga ka-K5, kibalo-bala ka mo kung ano nga planeta ang ginakabig ng kapit sa aton kalibutan?
10: Abe.
12: Ang planeta nga ginakabig na kapid sa Earth amo ang Venus ta, o kon mas kilala bilang Earth's inner twin. Sunod sa pagtuon, sa tung-una nga panahon, ang Venus tagang Earth amo ang daw parehas lang tulukot. Apang, bangod na lapit ang Venus sa Sun, nasunod ini. Ang Earth kag Venus amo ang sakop sa ginatawag nga terrestrial planets. Magsiling kita terrestrial planet, amo ini ang mga celestial body nga himo sa silicate rocks, minerals, kag metals nga may solid compact surface. Pareho sang Mercury kag Mars. Earth's twin. Bangod, halusun magkapareho na ang kadakoon, kabug aton, chemical composition kagang internal structures ng Venus sa Earth. Ang Venus may kalaparon nga nagalapot sa 95% sang size sang Earth. Kagang iya mass o kundugat, yara sa 81.5% sang sa aton planeta. Bangod sini, ang gravity dito hapit magpareho man sa aton. Evil twin. Bangod nga hindi pareho sa Earth, ang Venus amo ang mainit. Sa bilog na planeta sang solar system, ang Venus ang pinakamainit sa tanan, bangod nga ikaduwa ini sa pinakamalapit sa Sun. Pamangkot, nga hindi Mercury ang pinakainit nga planeta, nga siya man ang pinakauna nga lapit sa adlaw.
13: Correct. Good question.
12: Ang sabat, bangod nga ang Mercury wala sing atmosphere nga makatrap sang init nga ginahatag sang adlaw.
13: Correct.
12: Hindi kaangay sang Venus nga madamo lang atmosphere. Ang atmosphere sini, amo ang nagalabot sa 96% ang carbon dioxide. Ang iningad gas, amo ang nagatrap sa init sang adlaw nga nagahimo greenhouse effect. Pamangkot, mahimo bala istaran sang tawo ang Venus? Sunod sa pagtuon sang National Aeronautics and Space Administration o kon NASA, ang surface sang Venus amo ang non-habitable. O kon hindi pwede istaran. Bangod sa kainiton, kagrabe nga air pressure nga dala sini, nga hindi makadugay ang bisan ano nga living creatures sang pila ka segundo. Apang, suno sa mga eksperto, nagapakita sang lain nga abilidad ang clouds sang Venus kung sa diin, 50 kilometers o kung 31 miles above the surface, nagapanaog ang temperatura sang planeta sa 20 to 75 degrees Celsius. Kagang air pressure sini, amo ang nag-

0: init kay mas damol ang niya sini nga layer.
1: Ang Venus siya, ang guwais ni Cyril dyan, doon ka-open na siya. Nga wala sang, hindi niya matrap ang heat. Mm-hmm. So kada igo sang heat siya, i-expel niya pagwa, kay wais siya sang putos.
0: Correct.
1: Nga kung tawag na doon, atmosphere. Sa
0: Mercury, the other one.
1: Oo. Ang Mercury, no, I'm referring to Mercury. I'm
0: sorry. Correct.
1: Ang Mercury, wala siya atmosphere, wais siya putos.
0: Amo nang mainit.
1: Gwa na. Pero ang si Inday Venus siya,
0: May putos. Ang guwa niya, may bulletproof siya, hindi siya dali-dali yung masakam na yun.
1: Kaya maka 450 degrees centigrade ang init niya.
0: Pero damol man ang iya layer.
1: Damol, no? Galing ang iya layer, 31 kilometros man.
0: Grabe.
1: Damol, no? Siya panit, eh guru, kuhanin siya guru.
0: Damol.
1: Ay, ko, guru. Oh. Damol panit.
0: Dahil si gali.
1: Damol, okay. Panit, that's why it's hot.
0: Bantayan sa Mascara Events, this coming October 11, ang K5 League of Champions. Mm. 8 p.m. sa Bacolod City Government Center gate. League of Champions, ha? This coming October 11. Batayan nyo na.
1: October 11,
0: guys? Alas 8 sa gabi. Sa aga, sinakagipay, Eric, ara kita sina sa Kalibo. Kay ilang live broadcasting competition na.
1: Pilupad ka rin,
0: so, balik. Mabalik na na yun pagtapos event, no?
1: Kalibo, you're talking about 4 hours drive.
0: 4 hours drive.
1: Kung iba nang ga-drive.
0: Four hour drive. Butang tabi, kakipabrik, 3 oras ito nga.
1: Depende ko sinong driver.
0: Second alas 5, bawa alas 8. Hindi na ito ni ka-out.
1: Kaya dumurus tanabi mag-drive. Mga duwag tunga.
0: Duwag tunga lang. So, October 11, mauna pa na may October 4 pa lang ang Sunday mo, no? So, sa October 4, yan ni Rojas na, no? Sunday. Pero agdahon namon kamo sa League of Champions, ikalima na nga season kay K5 Erika.
1: Okay.
0: When we started K5 as Radyo Bandera, may ara na tayong League of Champions.
1: Okay.
0: Muna pa lang yung ato, nag League of Champions na sa plaza.
1: Kuno may ara
0: na
1: nga daan sini.
0: Iyagi na original events ang K5 News FM.
1: Okay.
0: Formerly Radyo Bandera Subong, do sa ano lang lima na katuig.
1: Di ka dali lang eh. Ang kaluka sa ano lang, apat ganit ko ni tuig.
0: Ay, doon ka!
1: Tatlo na ganit na tuig, yung tungagop na yung dua.
0: I-check ko this time, si K5 Carla, yung istoryahan, tayong tinuig, may kukabaloyan ko ng pilak tuig, ning multa siya ni. No hands! Wala niya kamot, mag-drive mo. Pakitang gilas, gin. I-check ko sa line number one, na thank you, Ranji. No? Aga pa kami ni K5 Ranji, nag-sweet talk. Part of the job na runs. No? I-check ta, Ramji, ara na, ready na. K5 Carla, good morning!
1: Morning, Carl!
2: K5 Jan, K5 Eric, good morning sa ang drivers nga nag ako ng driver nga nag no hands diri sa syudad sa Bacolod.
0: Oh, no hands?
1: May talent, no man.
0: Yeah, di pa ano, ano pa siya, di pa buklad pa sa kamot, yo?
1: Madala sa, ano masyagit.
2: Driving without wings, siguro kay K5 Jan, K5 Eric.
1: Okay. Awing ni sa awing.
0: Sa awing ni Galika K5 Carlaos, bangga awing.
2: Gaawing na siya kay K5 Jan, kay K5 Eric. Ako na sa mga Herna East Corner, Araneta Street, diri sa syudad sa nga Bacolod. So, sa tinalikdan, ining Lunes, nagaluntad, ining ako natabo ang ining incidente kay K5 Jan, kay K5 Eric. So, padayon pa, nga ginahibalo sa aton sinikatapos ang LTO NIR kung sino ining persona. Kay tungod nga blurred ang video kay K5 Jan, kay K5 Eric, siguro sa quality ba lang nga gina-upload sa social media. So, blurred in siya. Pero may ara naman ini sila nga daw na aninag sa plate number kay K5 Eric. Pero ini, ginasiguro pa nila kung amo ginabalang tag-iya, siya ginabalang tag-iya, kung hindi kay K5 Jan, kay K5 Eric, may ara na ini sila sa ang lead, no, sa sa pamaagi sa plate number, pero tingin na secure pa ni nila kung sinugit ang panag-iya. Ini nga driver, posible nga magpakatubang sa kaso nga reckless driving, kag-usisaon pa sang LTO kung nakarehestro pang iya sini nga motor, kag kung may ara ini siya sang lisensya kay K5 Jan, kay K5 Eric. So hindi na diriya madula ang reckless driving kay ti amo gining rason kung ana nakitaan ini siya, nag-viral ini siya, pero ti masi madugangan pa kung wala ini kung hindi rehistradong iya sini motorsiklo, kag kun wala ini siya sang lisensya kay K5 Jan, kay K5 Eric. And then may possibility na makuhaan ini siya sang lisensya kay K5 Jan.
0: Anong specific violation niya sa LTO?
2: Reckless driving.
0: Reckless driving, no? Grabe, yes, kay kabudlay, no, mapadayaw. Kaya na-okay lang na yan. Kung wala, mas lakyan, K5 Eric mo. Inablang wala iya tawo.
1: Ginatry ko, K5 Jan, K5 Carla, nga i-maximize ang image. Kag itry ko kung madala nga makuha kong plate number.

0: Okay, go ahead.
1: Yeah, so itayta na kay K5, John kay K5, Eric, no? Kay tiyan mo naman na subuhang gina-check sa atong sini LTO ang plate number GED. Agud to nga ma-identify. Ang plate number daan natong subong hapos na lang ini siya aninago, no? Kung i-identify kay ti plain white, kagati black ang gingamit sa mga font kay K5, John kay K5, Eric. So nagahingyo man diri ang director sang LTO NAR sa mga residente nga sundon, no, ang layi sa dalan kag kun hindi sigurado nga mag kaya ko hindi nila pag ano ni pag sundon na magapangatubag gid ini sila ya sang violation kay Kita Aljan kay Kita Very. So ari pamatian bala nato na ang pahayag nga nagikan kay Regional Director Jack Conlo sang LTO NAR.
0: Okay.
2: Sige.
3: Ang atong nakita nga nag-isa ka motorrider nato na nag-exhibition nga no hands, no, ongoing pang aton nga investigation kay ang video medyo blurred, no, ang iyang plaka. That is why lagi na pa-enhance pa namo ng video kang nag-backtracking ang aton nga IIU nga ma-identify ining registered owner o kung ang plaka sa ining motorcycle, no. But pero kung ako, no, sa owner or sa driver, before baka malamon ma-identify kung mas maayo nga magkagto ka na lang sa amon ng opisina, isabit mo na ang kagalingon mo sa amon para nga hindi nagid maklarohan dahil nanan kag hindi magdako pagidagay mga penalidad.
4: Yes, possible penalties any sir? Ano sir?
3: Ang tanong nato nuna is ang reckless driving based sa video, no? So, okay. Reckless driving. And tatanawin natin na yun, no? Masugod ang investigasyon kung inaabala may registro siya, may driver's license siya. Muna, no, ang part ng investigation once ma-identify din natin. Although, makita na namun gawa ang plate number, pero we want to make sure git nga ang mapadala namun sang show cause order in chakto kay base ibala mag sala man, no, kag medyo hindi gid correct ang plaka nga ma-identify. That's why ginapa-enhance ang video. Adlaw-adlaw ang violation sa dalan, hindi gid madula. That is why nga ginasustain namun ang amon nga operations. Kag of course, no, kapasalamat kami sa inyo, no, sa media, sa netizens naton kay di ginapalapot sa amon. So ang akon lang gid nga gina-remind permis sa motorista, kinandan sundon naton at all times ang layi sa dalan. Otherwise, malapot gid kay makuha gid sang LTO ang ining mga nag-ubrasang mga violation sa aton mga dalanon. And we will make sure nga makahatagid kami isang penalty, no, kung hindi suspension up to the revocation of driver's license.
0: Okay. Claro.
1: Thank you so much, John. Thank you for break. Amoy na, no, ang pahayag na nagigikan kay Regional Director Jack Capunlo sa LTO NAR. Dugan ko na lang ni Kiki Fab, John, Kiki Fab Erika, ang aksidente nga nagluntad kahapon sa area sa Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela Negros Occidental. Kumbaga, ano na ini siya, boundary ini siya sa Moises Padilla,
0: yes,
1: pagsang Isabela, Kiki Fab, John, Kiki Fab Erika.
0: Yes,
1: involving diri, na isa ka Rossi 125 ng motorcycle kag isa ka vehicle sang iya ka army kag Kisav Aljan kag Kisav Erika. Susunod rin kay Police Major Hansel Lumandas sa hepe sang Isabela PNP kag Kisav Aljan kag Kisav Erika. Nagasundan na ini ang vehicle sang army kag ang single nga motora nga halin sa area sang La Castellana. Ang single nga motor padulong ini kuntani sa Sepsu ay ti mga estudyante ni kag Kisav Aljan kag Kisav Erika. Kag iningat vehicle lang sang army, ano si 6x6 ini kay Kisav Aljan kay Kisav Erika, makonsider na napon nga truck. So ano ini buta ini sang mga army man nga mapuli o kung mabalik ini sila tani sa ila sini nga kampo ang ini nga truck ni kay Kisav Aljan kay Kisav Erika na panagian ini sa 62nd Infantry Battalion na kay Kisav Aljan kay Kisav Erika sa hinali na lang at sang nagagawlabot na ini sila sa lugar na dulaan ini sang brake ka ini nga salakyan na ka K5 Aljan ka K5 Eric kag ting ini man nga motorsiklo do napundo ini siya sa higada, so nalabot ini siya sana salakyan kag ti impact gid, no, ano ni ang driver nagluso nag ano pa ni sa dalom sang truck kag ang iya siniya nga upod naglabog man ini ka K5 Aljan na ka K5 Eric, so tinadulaan gin sang ano ni sang pabuhi ang ini nga driver sa motorsiklo
2: nagdala pa
1: ini siya sa ospital o galing kay head injury gid, nakaangkon ini siya sa head injury, tinadulaan ini siya sa kabuhi, dead on na arrival ini siya kay Kisav Aljan kay Kisav Erik. So kapon arap pa sa custody sa atong sili kapulisan ang driver man sa nga
0: army
1: para ini siya ginahulat pa kung ano ang manging desisyon sa nga pamilya sa nga na ano ni na na patay ka kisa valjan ka kisa
0: valjan. Estudyante itong napatay, Carl, no? Estudyante.
1: Yes, so isa ka 22 sa anyo, inisya ka kisa valjan ka kisa erika, sa residente, inisya sa nga banwa sa nga La Castellana. So amo man ang yasining opod, taga La Castellana, man mapadulong na inisilatan na isasapsu, galing kiti na galuntad ang aksidente. So pamatiyan nato na pangayag nga nagikan kay Police Major Hansel Lumandasa.
2: Ang update gid ma'am, ay hindi gid maayong update ma'am kay napatay gid ang ano, active. Ang involved ma'am is ang kabalukan mo guro ang salakyan sang army.
4: Iyang ka ano ni sa sir? Ano ni sa nga brigade?
2: Ah, 60 second.
4: 60 second. So ini sila loaded ni sir ang truck ni sir nga ginadala nila.
2: Oh, ma'am, daw isa ka team sila, alin sila sa ano, sa La Castellana. Okay. Papuli na ta sa ano ko no, sa kampo nila. Sa Moises.
4: Okay.
2: So ginasundan ano, nila ang ano ang motor. May duwa kasakay, ang driver at ang back rider niya.
4: Okay.
2: Ang mga biktima, ma-school na bala, pagkas sa eskwelahan. Sa CPSU.
4: Oo. Sa din ganit, sir, nga school, sir, sorry?
2: CPSU, sa Magalyo.
4: Okay, tapos?
2: Galing, nagpunto ko na itong ano, itong motorsiklo galing nadulaan pa yun itong ano itong salakyan sa army.
4: Okay.
2: Nagmalfunction so ang driver na ano git ni sa dalong sang salakyan amo nang git patay.
4: Ah, nagsukot pa sa sir?
2: Oo. Na driver sa sang salakyan, ang isa medyo na ano palikaw siya.
4: Naglabog ni sir, sila nga duha bali naglabog.
2: Sa gilid. Ang driver niya, amo na ang nagano sa dalong sa salakyan.
4: Nalapakan ni sir, wala man.
2: Guro, kay sa ulo, kag mga sa face niya ang tama niya.
4: Ay, so amo na gali sir nga ano gini siya, nadulaan gini siya sang kabuhi.
2: Oo, nadala pa man sa hospital, ma'am, galing dead on arrival na gid.
4: Oo. So ang sakay niya sir sang truck sang army.
2: Okay man sila kay okay.
4: So na lose control ni ako, na lose brake, ginigali ang truck. So that's why nga nabungguan niya ni ang motorsiklo nga nagapundo. Di ni siya nagpundo ayon sir, sa kilid na sang dalan or sa tunga sir?
2: Sa gilid-gilid man to. Sa tinda balatong.
4: Oo, bali na labot, gini siya gali sir.
2: Hindi na makapreno ang ano nga, ang salakyan ko na.
4: Ano galing exact area sir?
2: Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela.
4: Okay, Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela, sir.
2: Oo, ma'am.
4: Okay, so ano ning disposition, sir, sang army, sir? Ano ni ang driver, army, gitman, or
2: JO? Yes, ma'am.
4: So ano ning disposition, sir?
2: So ano siya subong sa ano, ma'am, sa station. So waiting pa ta sang ano, ang decision sang family, mga biktima kung ano gitman.
4: Okay, so hold on ay ang driver sinisang army truck.
1: So kikita ba dyan, kikita ba rig? So naka-hold on, wala pa man ang 18 hours, kikita ba dyan, kikita ba rig? Pero tiyapita ko anong maging na-desisyon sa nga pamilya sinisang napatay sa driver man o sinisang vehicle sang army, kikita ba dyan, kikita ba rig?
0: Okay.
5: Okay. Carlos, salamat kinsi mga report, ha?
1: Yes, kakipa ba dyan?
5: Gusto na mo ni Kipa Berik sa October 11 makita ka sa Kipa League of Champions nga igiling-giling mo gini.
0: Siya na.
5: Kaya salamat gina. Hindi
1: na niya. 1 week at napila na lang kakipa
5: ba dyan. O da, siglab na siya. Dlaw sa mong Carlo. Okay, may lang kay buyutan na ni Kipa Berik na buligan niya si Kipa Barods.
1: Abagay.
5: Sige.
1: Kikita Karik, report ikan sa patolo po sa patolo kay K5 Vincent Coral. Dain nga balita, gandulong sa inyo sa DDX, Marit, Mighty Seekag, D3 Bio. Inis kay K5 Carl, at prefer para sa kampiyon nga balita. Bisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Salamat gin sa report ni K5 Carla Defensor Lunga. Of course, ha? Yung mga igiling-giling mo, no? Igiling-giling mo, hindi magsaot-saot, di? Abot si ikaw si Lord Tadi sa iso na ngayon na mag-igiling-giling mo.
6: Ay, pwede na.
5: Ha? Doon nag-gamay niya, no?
6: Gumamay man ng buyon.
5: Mabato, naging siya kay ikaw si Lord Romero Baez.
6: Oo, nag-alumbanay sila. Ang wala lang gumamay ng buyon, nangyayan ni Miguta, ni Councilor sa imo blatong lugar.
5: Dindo?
6: Oo. Doon ay gumamay ang buyon ni Toto.
5: Kabalo ka naman, ha? Ti-walking naman, ha? Gadot na siya walking permit.
6: Isa pa na.
5: Now this time on sa nga program, sa iluhan ta si K5 Wilson para sa mata sang K5 ko naka-standby na.
6: For the meantime,
5: tokar lang kami yan idea. kina-check na mo ng batas ang K5. Samtang nagaway kita, nakita ta ng CEO, ka-PDN diyo?
6: Hindi, kapi lagi ko mag-apply siya. Nagpadala na ako sa biodata, hindi siya mag-button sa akin. Ngayon, hindi ka pwede, hindi ka-apply.
5: Eh, sige lang. Tumbahon ng transmitter niya.
6: Pa-apply, yama ko na, mister.
5: Tumbahon ta kay hindi siya mag-button sa aton.
6: Hindi ko ba sa ilong puros to, i-syndicate kami dito, hindi siya.
5: Paborito sa tanan? Sa amigo, tanga nagpamangkot sa aton last time dito sa SM City, mahal magmahal.
6: Mahal magmahal. Bitawan ng
5: katagang di. Stand by, Wilson. Practical song that will tell us about love. Kaya kung kaisa, hindi mo dapat pilito ng hindi pa dapat.
6: Isa pa na. Pwede pilitay.
5: Pwede pilitay. Ang hindi ka magpa... Ay, hindi magpainto. Doon naka... Mayroon kasi si... Si John Carl. Si Carl John. Naka malasmas na. I like it, you know.

0: Kumula. Hati na
1: nagsabat siya.
2: Ayaw. Ang ginaliba ka lang mo, ito mo. Buti ganun, mayo man kayo kabrasmas ka.
3: Kinikilig habang sa hirap.
2: Ayaw na kamarasmas ka.
1: Kaya mahal na ang bigas.
2: Pati na lata sa sardinas. Buhas, iba naman mapautuhas.

0: Paborito na mo ni Kipay Berike nga. Ang mga practical message sa song.
1: Gusto gin. Gusto gin.
0: Ba? Amo na mi ani Blacky Pipe Eric pero mi gilang na request sa akon. Si tatanong kung met
1: mo ba ko ngunit sa kanan. Si Ma'am Pearl Padron niya kagad man niya ka pamatay.
0: Ay, good morning Ma'am Pearl. Sigurado na sa dahilan. Mahal kita, mahal nga
1: lang. Mahal kita, mahal din na. Gugmang wise ang baliro parduran. Ang bigas pati lata ng sardi. Ang gasolina pwede intra. Maling kita ngayon, sabay tayong magugutom. Bisapat ang sahod ko kahit
0: tapat ako sa'yo. Anong silbi? Okay, so okay na niya. At least na nabigay na namin ang hilig ninyo. Kami utang.
1: Isa pa na. Isa pa na.
0: Kung si Bumpa, iba na ang nakamarasmas.
1: Dahil sa sardinas,
0: mahal
1: si Bumpa ang nakamarasmas.
0: Okay. So, good morning kay Christina Vivas. Gapamati sa program. Si Boss Joe, good morning. Mga Ludi, gamonitor lang ko diya. Christiana Vivas, good morning. Si Romar Duran, gugmang wise ko no. No?
1: Gugmang wise.
0: Si...
1: Aras na kompleto.
0: Kompleto, aras na tanan. Salamat kita. I-check ko na this time si Kipay Wilson. Matas ang Kipay update. Na nung natabo sa ni Kipay Berik?
1: Isa ini ka problema dira sa lapit sa Bangga Kore along na Libertad Extension.
0: Okay.
1: Na for more or less 10 years now, ang drainage nagapuswak sa saladalan. Kagsyado kabaho. Kung kisa akantoon kayo uhon, pero tinuig, hindi gidma kayo. And last Monday, amo ini ang sentro sang matas ang K5. And after 2 hours of broadcast, less than 2 hours of broadcast, ging kantuan sa city engineer, kaging kayo. Ging kayo. So, kadamo na nga mga na-feature sa iban-iban nga mga vlogger, sa mga radyo, sa tanan, na-feature na sa mga newspaper, why gid madala sa matas ang K5 na dalagi siya sa hilot? Para may resibo kita tanan mga K5, yari si K5 Wilson Villena. Wilson, ipakita kay K5 Belgian kag sa madlang people ang resibo. Wilson, good morning. Matas ang K5.
2: Mm. K5 Belgian, kay Federic, matapos ang halos no, isa ka dekada na antos sa mga residente.
0: Isa ka dekada?
2: Oo, sang baho, kag sang tanlog na dalan. Federic, kung nahagan-hagan na no, ang ilan sila problema. Nahagan-hagan, putsilingon, may mga pila pa mga nagatubo direk kay Belgian, kay Federic, no, kasi buhay pa sang linya. Pero yung padulungan ini sa City Engineer's Office, agad i-clear ang drainage system kay Fred Ojan and kay Fred Eric, no, nagka-resulta sa pag-awa at wala sang buwan ang tubig kay Fred Ojan tungod sa mga silt nga nag-tack sa sunod sa drainage. But silingon puno sa basura, puno sa luta kay Fred Ojan ang tunod sa drainage system. That's why nga nag-aawas ang tubig. Ikumpara mo ni Gan, makita niyo kay Fred Eric, ang sa likod ko din subong kay Fred Eric, madumduman, mabasa-basa, ginagawa
1: okay.
2: Na.
1: Subong okay na?
2: Subong mala na, oh, mala na kayo.
0: Mm-hmm.
2: So, ayun na sa nagalap.
1: Muna yung pagkanto nila da.
0: Ang natabo gali, na bara na dang lugar.
1: No. Amo niyo, primero, amo niyo tsura yun na.
0: Okay.
1: Amo na siya.
0: Eh, ang tubig, hindi katubod.
1: Hindi katubod. Amo niyo tsura niya. So, kada, the same day na yung ginkantuan sa City Engineers after sa matas ng K5.
0: Mm. Thank you, City Engineers Office, ha?
2: Nakibot na ni K5 Eljan at K5 Eric no, kasi aling kito sa station going to City Hall na rapyan ato. No, para na sila dahil mo silingon na nagpamati ang ato sila ng City Engineers.
0: Ato, thank you, salamat, Gin.
1: Oo, Gin, eh. Pagnami man na.
0: Kaya actually, ato purpose mo lang nila para at least ma-call attention nila. Kaya kaya may lain intention.
1: Huwag, Gin, huwag.
0: Kung obra nyo, anong ginabing gadgad na mo niya nagay para mo kumutiwa ka...
1: Kag kung ginobra ko, hindi pa nakpakan.
0: Alangan, hindi na pa nakpakan kay accomplishment ina. No?
1: Matas ang K5. Ina, isap lang to ka matangga pisok-pisok.
0: Kunduhan na gid.
1: Ano, ginagod, 30 minutos, ara na yun.
0: Okay. So, anong reaction sa mga tao, Dason?
1: Ang migo, tadablang? ang migotan?
2: Ito sa mangyawal ko, hindi ko man ito sa mapadlatan.
1: PWD din yung witness, tada mo.
0: Ah, okay.
1: Listener, tagid yan. Sa ulo yan, program tanga doon.
0: Naglig ka? Listener. Very good. Tita Dobla, nagmala na Kay Five Eric. Doon kalayo na sa diferensya, no?
1: Gin-interview si ni Kay Five Wilson sa Lunes. Nga si, ni ko si Kay Five Eric. Oh, lalata ka. Kamu ni Kay Five Wilson dyan,
0: ha? Araw.
1: Araw. Amo ni itsura.
2: Nag-ano na siya kinulod dyan, nagsulod sa sunod-sulod. But ang iyang ano, te, nakita, iyang success, ano, kaysa na dyan, kaysa sa electric.
0: Ang dari sa piyak ni ano, na ding matabo sa piyak na side, na pa na gabasa pa.
2: Ari, kaysa na dyan, naman na siya nga ba, kung galing nga may portion, pakitiwa ay pagwaan, kaya ang istorya na mo sa UCT engineers, nga ikuwaan na nila sa sales, kaysa na dyan, kaysa sa Eric.
0: Ah, okay.
2: Kaya malis yung isa pa sila sa property, direct sa doon, kaya pwede, kaya hindi na actually ka-city, ka-drainage, kaya inis ang gasoline station, direct sa doon, kaya pwede
0: ko. Dati, dapat ang tagiyan na part na na nga check niyang yung, so, ato may basa-basa man sa babaw, oh. Nagyan ta na dagali permiya dwadlaw.
1: Dwadlaw dra kagagi, dra kagagi.
0: Mayo na nagani kay naggamay na lang tubig kay tabok ni aspek karsada kay pabirik mo.
1: Oo. Taga baho-baho kayo.
0: Okay, di kaluluoy sa mga tao da. Oo. Di basi buwas pagbalik mo ang imbasa sa likod da. City engineers no, kung pamati ka mo sir. Kag ang tagiya mismo sang gasolinahan. You have to take responsibility kay mo man da pa establishmento komersyal kag city engineers office kay ang dalan dobla. Kisang lain kag ipamiyari kay kun duwa na dagabasa ga motor abing estudyante ga ang kasya kay tatay niya padulog sa eskwelahan.
1: Disgrasya.
0: Karon way matalupang dan sang nagadala four wheel sabi.
1: Tamsak.
0: Tamsakan ba ko ti pobre ang bata malait man sa klase. Maluoy ta sila.
1: Tamsak ang iyan akong.
0: Manimaho gid sila gali.
1: Ga usbong ina di.
0: Tuwain ako gawa galiko. Damo dito na ko sa polster ispiak kagi mo.
1: Te inakay ko dala ka mga si Wilson ang ligad nga Lunes, ginatrangkaso. Ga palangat sige report sa live on the air ga pangatsi sa kagaubo tungod sang kabaho. So Wilson, we would like to congratulate the city engineer's office. Pero son balikan mo gikun sa ota puso ng punta na sono.
0: Sa punta ba lalas sila? actually, ini nga mga bagay trabaho man gid niya sang city engineer's office. O galing kung kaisa guro sa kadamo sa gina prioridad, hindi nila makitaan eh, o maripatan. But because arang mata sang K5, ang ato niya intention is to bring this concern sa publiko, kita ang nagat taytay sa reklamo sa publiko pagkadto sa natungdan nga ensya sa gobyerno. Amo ring aton papel sa mata sang K5.
2: Yes, kita na dyan yung kita na Eric, no? So, i-check ka lang ini sa kaya to kay Engineer Dobe na man kung ano ko traho nila. But sa inisya na mong istorya na ibiyahan ni nila, kita na dyan, no? Nga ma-plus target pala ang ginubra na nila, ginkwa nila ang sales direct. Kaya mo ginayon. Mas lala pa kita ni Ansura, so mong kita na dyan, kung wala ko na pangkuha ang mga higo sa dalong sa drainage. So, kung paano nahaganagan, wala na siya nadalaktagin sa tunga sa dalan. Kaya sa dyan.
1: Kung namin, kita rin kung madula, ginbla, madula.
0: Pati ah. So, kung naubra nila, ang punto, takipaberi, kung nakayun lang din sa piyak, ano pag, wala namang guros ang problema kung kayuho naman nila sa piyak.
2: So,
0: tayo man, na K5, hopefully, di na tayo maka-Christmas party, da? Na?
2: Ah,
0: amo na ganing sila ko, hopefully, hindi na taka Christmas party o baka agyan pa ta pista minatay, ha? O magyan ta pa maskara na, no?
2: Yes, hopefully, kaysa na dyan. So, amo na nanay siguro ang ato, sitting update mo sa mata sa K5. Sa pantayan na ato, kaysa na dyan, kaysa na dyan, kaysa na i-hultot na lang na kayo, ini, may ara magkita sa naging padulong, pero yung mga reklamo sa isang cardinal, no, sa Dirimang Katalan.
0: Oo. Oh. Kaya mo na nina, amo ni bala, ang punto, tamo na nina, kisa hindi ka naman sa pakanda sa no, gobyerno, pero ikaw ka sa pakagidyaso, no? Kapaningwa ka makabulig, makita nga, wa, kung ano ginobra sa gobyerno, taparas pa muli sa bakulod.
1: Correct.
2: So next up, nga i-feature sa matas ang ipal, kaya nandiyan, ang poste sa kuryente, nga ara sa langit, huwag siya nag-aangot sa duta, pero galupan sa upod sa kuryente.
1: Bodo floating restaurant ba?
0: Ba, huwag madalas underground kibling, ha?
2: Delikado siya sa mga nagatabo kayo sa sidewalk, isa na tuod, isa na dyan. Kung mahulog sa inkaso, tabo, isa na dyan. So, patayan nato nila sa masunod na sa mga okay. K5. So, direkta diri sa Mahirnae Street, no? Diri sa barangay Populational sa Pakulod, inangabalita ka na dito sa inyo sa Kalwan sa 5PC. E3 Bio, BTX 700, and the BTX Copperbank support natin. Si K5 Vincent Turalde, yun naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkaringawan sa Negros, K5 News.
0: Tama sa report, K5 Wilson Villana. Now, sa ato ka bang utod, ano matabo sa Senado? Ini kabalo ka under the Senate rules, dapat ang impeachment sa mga impeachable officer that includes commissioners, vice president,
1: yes,
0: and president
1: and Supreme Court justices.
0: In Supreme Court, yes, justices. Ang threshold dapat is 16. Kaya ang imo sinibala siya, standby lang kay Cyril, no? Is 24. Pwede nyo pakita graphics ni Kipay Berik na ang pili na to.
1: Ipakita bala kay Kipay
0: Berik, sa butuhay kahapon, nagagawa, naging panubo na nila ang voting threshold. In order to impeach an impeachable officer, sa present situation sa Senado, 14 kinanglan nila Kipay Berik.
1: Kag pito na lang.
0: Kag pito na lang,
1: to acquit.
0: Sa siyam,
1: to acquit.
0: Para i-acquit ang isa ka impeachable officer.
1: Si Aris Law.
0: Ikot na lang, umara sa mong. Ayos on the board.
1: So, ari mga K5, sa inyo subong screen, ari ang 13 kabilog
0: ng mga senador. Kung matabo sa K5, kung magbuto na sila to impeach the vice president, ang sigurado na mabuto, yes to impeachment.
1: Amo ng babaw.
0: Aquino.
1: Ang green.
0: Ejercito. Gatchalian.
1: Correct.
0: Sino pa ni?
1: Rizal Ontiveros.
0: Ontiveros.
1: Ping Lacson.
0: Lacson. Lito Lapid.
1: Lito Lapid.
0: Francis Isku... Sino yung Francis Pagilinan?
1: Pagilinan.
0: Vicente Suto. Erwin Tulfo. Rafi Tulfo. Jewel Villanueva. Si Mark Villar. And
1: Mig Zuberi.
0: Mig Zuberi. Mm. While Drisa Dalom, ang wala nagbuto, abstain ni Slatanan?
1: Hindi lang abstain. Nagwa sila sa session hall.
0: Nagboykot. Ang nagbuto lang yan, no, nagaysanon.
1: Chis Escudero. The presiding judge. Then ang nagwa si Cayetano Peter, Pia Cayetano, Bongo, Amy Marcos, Robin Padilla.
0: Anong kabilog na?
1: Anong lang?
0: May ara kita nga wala sa Senado.
1: Wala da.
0: Una si De La Rosa kay
1: Manundaran.
0: Gapanago?
1: Manundaran.
0: Si Senator Dan Rodante Marcoleta.
1: Naka-freezer. Detained.
0: Jinggoy Estrada.
1: Freezer. Subong may bugkos ang tiil.
0: Matiga ko dulong ganisa ba?
1: Oh, may
0: naka-freezer mo?
1: Oh.
0: What about Senator Loren Ligarda?
1: Fly high. Butterfly. Ano sa buwa?
0: Fly high, butterfly.
1: Fly high, butterfly.
0: Paro-paro G.
1: Paro-paro.
0: No. But the amo din yung tabo.
1: On medical leave, actually.
0: But si ganon, as of the moment, ang sitwasyon sa Senado, para ma-impeach ang vice presidente is very fluid.
1: Fluid kayo.
0: Because both sides
1: needs one.
0: Isa lang ang kinanglanon.
1: Yes.
0: The question nga ginaboy natin kina who will swing the vote?
1: Now, dira nga question, what if magpuli si Loren?
0: Si Loren is on medical leave.
1: Yes. What if pumuli siya?
0: If
1: kung magpuli siya,
0: Now,
1: siya.
0: Hindi eh. What if si Jose Escudero Masaling? Nga ako lang nagnode. Itong ano may wire na upod sa akon. Basi masunggod na eh.
1: Basi magsunggod man. Kaya magbuto siya.
0: Kag mag-swing vote, mag-upod sa 13-14 na.
1: Correct.
0: Pero kung magpabilin siya, kag ang iyang no, kag ining nag-no siya, and then man-no ang ining mga nag-did not vote babalik, so pito naman sila.
1: Pito na sila.
0: Kung pito sila, basi umabot si Loren, kay kumo si Loren, ang iahuyog, ari man di sa no, basi mawalo sila. But, may bat patagay po na.
1: May bat.
0: Remember, ngang pinalangga nga bata, ang ginapaliguan naman subong sang kaso.
1: Amo ng problema.
0: Hindi ayan, may mga matabo nga negosasyon. Kaya mo na pagpatis ang tanan subong mo.
1: Hindi man malayo.
0: Basi negosyaron.
1: Aring isa.
0: Oh.
1: Malayo sa negosasyon.
0: Okay.
1: What if magkamikasi dive? Si Bato de la Rosa and surface kang magbuto, aberman kung dakpon ko.
0: But siguro damo chansaya sa anom nga magdugang.
1: Yes, kay magkamikasi drive siya mo.
0: Si de la Rosa magkamikasi, kaya bahala na.
1: Bahala na.
0: Dakpon ko sa ICC.
1: Kailang mabuto ko, basta makwit ni si Sarah.
0: Ikadwa, si Loren Ligarda, palindugan niya, bahala na. Kung
1: bahala
0: may kaso, tubangon tani.
1: Tubangon tani.
0: Kag si Escudero, masing total na basa naman ko, nagnoon ako.
1: Nagnoon ako.
0: Ti Madrid siya naman
1: ko. Kay si Escudero, malayo na niya mag-yes mo.
0: Ti, of course, hindi na pagbalis ka doon.
1: Hindi na pagbalis ka ron.
0: Kaya karoon ang iya palindugan, Laway, kung mapalis ka, ang guwa ay malimbing na saan.
1: However, Escudero will vote kung kulang. But what if si Loren pumuli, maski hindi na magsailo si Escudero, tapos ng boxing, acquit si Sarah.
0: Now,
1: or,
0: ang ginistoryahan de Asubong Kakipay Berik, ang ginistoryahan de Asubong,
1: senaryos na tanan.
0: Senaryos kung mag-impeachment.
1: Yes.
0: Ang wala tayong ginistoryahan, anong matabo after siling butuhay?
1: Ang matabo after sa butuhay,
0: now,
1: kung
0: matiswi
1: si Sara,
0: lagan
1: sa mga presidente sa 2028.
0: Di sa asub the moment, hindi. After the butuhay, ganag-amunan ng sitwasyon.
1: Mm.
0: Okay. Bangod nga nagwa ng kolorin skudero, hindi yan mabuhiyan kaso ya?
1: Isa ina sa ginahambalan kahapon.
0: Hindi ang yan ba si ang sunod nga may warranty si Chis Escudero na?
1: Oo. Oh, amo nang
0: ginatanaw da. Hindi yan nga si Camille Villar, ha? Basi kabaylo sa hindi pagpasaka kaso sa ila, ma-split sila nga duha ni Manong ni Mark.
1: Teto na si Manong ito res babaw.
0: Man, tiyamo na ni. Tining duayak sang tatlo di sa dalom. Daw si Estrada, Marcoleta, kag si De La Rosa daw mabulubudlay ni makabalik.
1: Oh, mabulay.
0: Pero ang daw ginas tanaw talaga pwede makadive si Escudero nilang gidya kag si Loren Ligarda.
1: Si Escudero Loren. Or ang isa subong kag ginatanaw nila, what will be the scenario kung magpagwa sang iya nga kamikaze drive, dive kag mag play hero si Hibato De La Rosa?
0: Ang hambal nila gapakadto na ta sa most exciting part.
1: Yes.
0: Because ari ang
1: yes.
0: Ang amon lang iya ginatanaw mo ni kag Ipaberi. Kung hindi may impeach si Sarah, definitely Sarah will run for the vice president, will run for president.
1: President.
0: Kag wala pa sang mabakod nga makontra si as of the moment.
1: Ang the closest nga makabato kay Sarah is si Pink, si Lenny.
0: Lenny. Pero doon ayagan na si Lenny maglagan.
1: Si Lenny medyo gapulo pasugo. Ang isa subong nga nagpapanggarit-garit man is si Tolfo.
0: Ma
1: presidente.
0: Kay si Risa do hindi gid bation si Ontiveros.
1: Si Risa do nalusaw jutay.
0: Nalusaw na siya.
1: O si Bendalo do makuan siya, do marangkada. So, pero ang ila popularity, wala sila sa Visayas kag sa Mindanao.
0: Eh, problema mo ni Gyapon. Popularity versus machinery.
1: Na. Tikon ara sila
0: sa Visayas. Ang matabaw si kag Ipaberik, ang klaro mo ni. Ang pwersa sa minkwentro kay Sarah, kuhaw niya Visayas kag Luzon. Kay kung sa Mindanao siya, yawan gindi siya. Kaya di grabe to yung sintipatiya sa tao mo. Hindi yan nga hampangon ni isang mga senador kay natanaw nila nga kumagdaog ang ilang iduso. Like kumagdaog si Sarah, dako ni chance nga balipatan ang tanan sa mabuto sa iya.
1: Correct.
0: Pero mapasugot tayo na administrasyon.
1: Because
0: nagasgwa na subong nga binggansa naman tabo di.
1: Binggansa gini niya. Wala na niya iban?
0: Ha?
1: Wala na iban?
0: Tikon ang pungsod ta, mapuno na sa binggansa kag balusay, di na si Juan de la Cruz siya puluton.
1: Binggansa is on the part of Sarah. Preservation and survival is on the side of BBM.
0: Amo na giya.
1: Will BBM allow nga si Sarah magpungko presidente tapos lagson kang lagson?
0: Hindi guroy.
1: Hindi gina siya.
0: Di that's why pamangkot sina. Ama senador ta anong ila tindugan? Ang ila survival or ang ila pagka statesman?
1: Ti survival man ang ila?
0: Ati di tiya kambal. Ang atol lang yan naga-raise na ta sa pamangkotanon. Kaya boy talaga sa paborio, tika muna kabalo. Ano tanaw niyo sa ilaw? May prinsipyo pa rin sila kung na partido na lang.
1: Si Itan may ginbutang.
0: Ano ko no?
1: Not in the Senate. Idugang
0: si Cyril Ripe.
1: Hindi. May ginbutang siya. Niya not in the Senate. May ginbutang sa duha kang alan.
0: Sino ko no?
1: Ikaw ba lang Itan? Si Iljan Castanio kag si Eric na Ripe na nag-American. Ang ginbutang niya. Niya not in the Senate. Araw. Katuntungin ba kay Itan?
0: Nga, not in the Senate. Ikaw ha? Itan, mas pailan ganita kaso. Naka madalahig na lang. Isa mo na Eric ang satupan ko. Napagkatisoy mo.
1: No, kampiyon, Tan, very good.
0: Ayun, not in the Senate.
1: Nga lang ako dumanong.
0: Dabok ang idap. Cyril, ara na. Mayaga. Duhay na ito, chimpo. Kasi ito naman nga. Ara, Cyril. I-check ta lang nga may 5 minutos pa. 5, pwede pa ni.
1: Pwede.
0: I-check ta sa line number 1. Anong status ng development sa pagpatay kay Kapitan na Himpayan, no? Sang La Libertad. I-check ta sa line number 1. K5, Cyril, good morning.
3: Good morning to Eljan, K5 Eric. At sa gayon, sa update po sa pagpusil patay kay Kapitan Himpayan, wala pa rin, blanco pa rin ang kapulisan ng La Libertad at sa oras na ito. Kahapon, K5 Eljan, si Police Regional Office NIR Director Rencho Reales munta sa La Libertad para masusi yung nangyaring krimen para kay Kapitan. At hinulma na po yung Special Investigation Task Group na magtutok sa krimen. Isa sa mga nakuha sa crime area yung cellphone ng kapitan. So pina-check nila ngayon kung ano ba, may communication ba sa mga suspect yung cellphone niya. At yung mga na-recover pa sa area, din pinatay si Kapitan Himpayan at K5 Eljan at K5 RX. Sa ngayon, yung area kasi malayo sa town proper, kaya pagdating ng kapulisan doon, wala na sila nabutan ng mga ilang gigada na lang doon ng mga witnesses sa narinig nilang putukan doon sa crime scene na K5 RX, K5 Eljan.
0: Anong motibo bakit pinatay itong si Barangay Captain Himpayan?
3: Wala pang masabi yung K5 dyan, yung kapulisan, at hindi pa sila naghatag ng update sa ngayon. At prior to this special task force na hinulma nila, so maghintay lang daw sa SITG na mag-update sa nasangpit niya kaso K5 dyan.
0: Okay. So may task force na binuo?
1: SITG, ha?
3: Correct. It's a special investigation task group.
1: SITG.
3: Para mag-coordinate corrosion investigation sa incident o possible identification sa mga suspect Kipa Eric, Kipa Elsa.
0: Okay. Sige. Tarel, salamat!
3: Salamat at mula dito sa may K5 News FM Dumaguete, K5 Cyril, DTX sa Fire Depe. Para sa kaming kapalito sa Bisyo Publiko at Kaliwan sa Negros, Island Region, K5 News FM.
0: Thank you so much, K5 Cyril. Why pag-iklaro?
1: Why klaro?
0: Buron pa! Proti, anong motibo di? Ha?
1: Kaga, anong background siya?
0: Anong background siya? Why na tapadahon sa mga program mga K5? Muntog mo ni K5, Arika mo ni. No? Ang pamulyong Pilipinon na uhaw. Correct. Sang matuntuod niya serbisyo. Kag serbisyo nga wala, nagapanginpulo sa kaban sa gobyerno. Naduduna ang publiko, ang pamangkot sa tion sang pagboto, makatuon man malakita sang gusto. Basi ko dalaman tagiapon sa isa kalibo. Another day,
1: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Ram J. Alcantara, podman kay K5 Ita James Sarmiento, with our station managers Rods Palma, Jean Shatita, and Colleen Manzanares Cubio. Podamon CEO and President Dr. Romil Uy. Ako si K5 Eljan Castaño.
1: Ako naman si K5 Eric
0: Tinayo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagaligawan sa Negros, K5 News FM.
1: Bye-bye. K5 News FM.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka na.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
10: at stamina.
9: Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga.
12: sa pulmo, baby.
9: Extend, supplement for men.
12: Isang kapsula ka lang.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
17: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
18: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
19: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
20: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
18: Hindi lang gani-carots.
17: hindi lang karo sa mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
18: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, kalingin dayon ang ako nulo.
17: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
17: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
18: Basta.
17: Ano tayong engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
17: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan takon bala. Ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian. Kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano pala ang DNA, Doc Ramil?
20: Ang DNA, Sir GP, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinakaimportante nga biological molecule nga makit-an in all forms of life, no? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Amo na nga dapat inom gid sang DTX 500 kag Mighty Zero Pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton selula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Tanan nga selula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa selula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa or taas ang ilong.
18: Tabaw?
20: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imong nga genetic codes nga mapasa sa imong nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balatianon, healthy kag kompleto si bibi.
18: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
20: Ang gene, Sir GP, amo ni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sang gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics, ang genes amo man ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin. Isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amo na nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary. Kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imong nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gito ang genetic anomaly. That's why gin-advise na gid sa GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba sa GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes.
18: Bawa.
20: Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa mahibaluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. Although sila ang nagapati nga ini ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
18: So ano gali, Doc, ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation, I mean, sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
20: Ang pinaka-common nga rason sa pagaguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik. Ilabi na sa mga wala gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC. Ang oxidative stress bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria sang kada selula ang nagaresulta sa DNA base sa gituag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks. Meaning, nagakautod ang DNA strand gani hindi na inikompleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kaginitanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tion. Amo na nga, ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. kay wala sang gapugong sa epekto sa gitwag oxidative stress sa cellular aging.
18: Ti, ano ya dok kung magsiling ka cancer formation?
20: Amo na ang finale sa sini nga pagtuon, Sir GP. Atong tanan nga ginpang isa-isa ko, it leads to cellular mutagenic anomalies. Amo gid na ang nagahulat sa mga kulang antioxidants. Lantawab la ang mga edad sa una nga mga gidikanan, laba, kag wala mga cancer. Subong, oh, grabe 50, na.
18: 50, 40 pa lang cancer na.
20: Palakaon to prutas, palakaon to gulay, pero subong wala na. Wala na ginasapak ang prutas kag gulay. Wala gainom DTX 500, no? Damo bisyo, wala pa gainom DTX 500, wala gainom ITC. Te, cellular mutation bangod sa DNA damage caused by oxidative stress. Te, cancer ang pakadtuan gid sina. Hadlo ka magka-cancer, brato mo lang ang DTX 500 kag ITC. Ha? Amo na imo imnon adlaw-adlaw para makalikaw ka sa mga bukol-bukol, mga gatubo sa lawas, mag DTX 500 kag ITC or Pure C adlaw-adlaw.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa guarantee nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
21: Ilay-ilay di La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
22: DTX 500.
23: Kailan nalang subong imo sugar?
21: Tigi ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
24: Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Para sa dugang pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang pag-prevent, no, sang pila ka mga tumors and cancers. Kaya sa hambali, Doc, especially sa mga babae. Dako ang mabulig kung ga DTX kag Mighty C or Pure C kadto daw sa mga babae. Atensyon, ha? Mga babae. Sa United States, masobra 300,000 ang ginadiagnose nga may breast cancer kada tuig. Sa Amerika pa lang na. Dako ang papel sang oxidative stress sa development sang cancer bangod sa pag-corrupt sini sa mga cellular components including DNA. Ito ginambalido kaina. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang makabulig sang dako sa prevention sang breast cancer. Bangod ini ang may pinakamataas nga antioxidant at 1.3 million units in the ORAC scale. Iniman ang anti-mutagenic, anti-carcinogenic kag anti-inflammatory.
20: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang iya sining epekto sa menstrual cycle sang babae. Isa sa mga madamo nga rason sa pagsakit sang puso sa babae during sa ilang pamulanon, amo ang oxidative stress. Lakaon abi mga tamis, palapulaw, damo lang ang mga bisyo. Painful menstruation, sobra kadamo nga dugo nga nagagwa, abnormal nga menstrual cycle, wala ginaabtan sang menstruation. Ano gabusong, no? Mayara na. Pag 6 months, iban 1 year. Tapos sa kadamo nga problema nga pwede masolusyonan sa adlaw-adlaw kung ikaw gainom sang DTX 500 by TC kag Pure Seed. Para malikawan gid ang cancer, dapat likawan ang masunod. Permi na mo balik-balik, hindi ka manigarilyo, untat ka inom alcohol, kaon sang healthy diet, which is more sang prutas kag gulay, ano pa, hindi magkaon karni. If hindi gid malikawan ang pagkaon sang karni, piliya ang white meat, no? Mga isda o manok, pero maintain gid ang healthy weight. And be physically active. Kung katrabaho ka sa opisina, take time nga maglakat-lakat, kisa malipatan na ito ng lakat-lakat, no? Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw, kag pinaka-importante sa tanan. Adlaw-adlaw gid, Sir GP, Sir Boy, inom sang DTX 500 Mighty C or Pure C. With DTX 500 kag Mighty C or Pure C, you can enjoy life and be cancer-free, Sir Boy.
25: Welcome. Yun, no? Kita mo makita ang importansya sang pag-suplemento sang DTX 500 kag sa MITC. Mandamo pa sang benepisyo nga mahatag adlaw-adlaw sa pag-inom sang ginatawag na DTX 500, the superior antioxidant, and the alkaline vitamin C MITC sa kagamay nga kantidad, bo. Diyos ko. Invest in your health. Ang muna pinaka-importante, lalo na kung ikaw bisyuhan, ikaw palapulaw, ambal ni Dr. Ramil, no? Kadako sang bailo sa imo lawas kung gatumarka sa DTX 500 kag Mighty C, layo ka sa pag-ospital, no? Kampyon ang imo immune system, dasig mag-react ang imo immune system kung naka-Mighty C ka kag naka-DTX 500 nga. Vitamin C helps the migration of your immune cells, lalo na your neutrophils, ang first, kumbaga, ang first soldiers nga tubang sa mga harmful microorganism, vitamin C na nga tulod sila, likodoy kadto na kamuto. Without vitamin C, your immune system could not react properly. And remember, your immune system is composed of cells, no? And cells are prone from oxidative stress. That's why mag-DTX 500 para kampiyon ang kondisyon sa mga soldado nyo. Kung nakasuplemento ka mo sa duwa, ka superfood supplement nga ini, layo ka mo sa ospital, layo ka mo sa gastos, nga, kasakit, gid. Kaya gasulod ka pala sa ospital, may PPE na. May, kumbaga, ang 5,000 to ginahuyapan lang. Kaya wala ka nag mantinel sa 14 pesos, kag 8 pesos, 22 pesos for your health, the combination of, ginatawag, Mighty C and DTX 500.
20: Mm. Basta ako yan, sir boy, 5 sa aga. Na mamang kapsula sa gabi, mm-hmm. No, ginainom ko sang DTX 500 kag Mighty C, no? Nalumunaw na lang ang pandemya, no? Ti buhi pamanta, sir boy.
25: Correct. Mm-hmm. No? Salamat.
20: Salamat, Lord. Salamat sa suplemento.
25: Mm-hmm.
20: Bangod siyempre gapabakod sang aton nga immune system. Once nga gainom kasi ning DTX 500 kag Mighty C, ganami ang tulog, gabakod ang imo nga immune system. Ti ano pang maporma nga mga paghubag or inflammation sa lawas naton? Kung adlaw-adlaw taga-inom DTX 500 kag Mighty C?
25: Why na? Why na sa chance? Kay gina, ginatatap na sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
3: Ginakano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya. Bayuang.
4: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
3: Sa
4: DTX 500.
3: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
4: Subong, kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
2: siya. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kudayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko, naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mapalis sa mga butika.
22: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
22: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
22: Roa City, Atubang sa PLDT, McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
22: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
22: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo, Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
22: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo, Medicina and Wellness Center,
22: Bacolod City, Ernai Street.

0: si imo kung paputi man lang ginduangan pag ni Doc Ramil sang papain, no? May papain extract alin sa papaya that whitens your skin in a span of 2 weeks. Ano pagid nami pagid ni may madidi kakao Doc Sam?
1: Well, para kumpleto sir boy ang aton nga protection sa aton nga panit para maghamot pagid ang aton nga panit sir boy kinanglan naton ang mag-swipe sa Klinika Dio
2: Press. Malipatan lang ang tanan ang pag-swipe sa Klinika Dio Press, hindi gid niyo paglipatan.
0: Mag-Klinika Dio Fresh deodorant na kamo.
2: Sa mga tamaran, magkanto sa butika, kanto lang kamo sa inyo nga application nga Shopee.
0: Uy, mag-Shopee!
2: Ara na, pakitaon lang lang Klinika de Alternativo Store.
0: Coffee time.
2: Sa mga may diabetes, sa mga kauturan natin nga may mga cancer, may mga degenerative stage, we recommend DTX Premium. Ang DTX Premium, isa sa mga kape nga wala brown sugar, wala white sugar. Ang ginagamit ni Sir Boy, Sir GP, amo ang gitawag stevia.
0: Stevia.
2: May harap pa siya sang ergotayonin.
0: May ergotayonin nga rin sa gano'ng mushroom. Ang vanilla is the longest staying antioxidant in the body. Wow. Makuha mo sa kape nga DTX Premium Coffee, hindi pa kulang pa na kay Doc Ramil, gindugang pagin ang DSE. Ang pinakakusog nga antioxidant ginputang sa kape. That's why kung DTX Premium ang kape mo, gaamat-amat kahubin. Kung diabetic, hypertensive ka, hindi makahadlok, mag DTX Premium Coffee and enjoy your day. No? Unang muna kampiyon.
2: Another healthy coffee nga pwede nyo itry, siyempre, pinakapaborito sa masa, DTX Coffee Mix.
0: Paborito ni Sir Eljan. Paborito ko man na.
2: DTX Coffee Mix. Nga paborito, Sir Eljan.
0: Paborito ni Sir Eljan ka. Kabata si Sir Eljan. Kung ga-inom ka mo sa DTX Coffee Mix ka, kiga-detox sa lawas. No? Puno sang antioxidant. Ganami ang pamatsyag. Layo kasi mga masakit like diabetes and hypertension. Kay alaga ang cells niyo kung ang inyo kape. DTX Coffee Mix. Pero kung gusto mo yun, nami, gidya ang mood mo sa aga.
2: Paborito ni, kung ano man eh? Ni Kevin.
0: Ni Kevin, Sir Kevin Bigay, paborito ni.
2: Sir Rinrin sang Iloilo.
0: Kung gusto mo yun na
2: paborito sa mga taga Iloilo. Ang kape nga may good bacteria.
0: Wow!
3: Panami, no?
1: Prebio Coffee.
0: Prebio Coffee. Hindi
2: prebio
0: lang,
2: Coffee.
0: Hindi lang probiotics nga rin sa kaping ini, may prebiotics. But sa lingon, ang probiotics mo yan, hindi niya kalanlan magutom. Kiginupdan na, ginpadalaan lunchbox. May prebiotics. And these kinds of probiotics, why niya kakapatay sa init? That's why.
2: Ang kape na may good bacteria, may pagkaon pa sa good bacteria. May pagkaon.
0: Gipabalunan.
2: May probiotics, may prebiotics.
0: Amuning kampiyon. So kita mo sa Amon Coffee lineup.
2: Amon yung kape nga paborito sa mga buhi na to nga ara sa tiyan ang aton nga mga good bacteria.
3: Good bacteria.
2: Prebio. Pero wala na sang makaperdi sa paborito ni Engineer Alba.
0: Ay, yes. Siyempre.
2: Gapamasad sa DC nga babay.
0: DC, ha? DC na minag-slang na sang DTX Herbal Oil. DTX. Ang DTX Herbal Oil, may duha ka variant. May lemon, may lavender variant. Kung gusto mo active ka tapos ka masayon, ay ti mag-lemon variant ka, no? Kung gusto mo tapos masay, matulog ka na, mag-lavender ka. Kaya pa-relax ni sa aton lawas, no? DTX Herbal Oil. Kung gusto mo yung pabugtaw, kasi si engineer gusto niya matulog, gusto mo na magbugtaw, extend food supplement ka. Extend food supplement, kapan namin si imo blood flow, kung namin imo blood flow, namin ang pag-deliver sa oxygen and minerals and vitamins imo cells, namin man paghimos sa basura sa imo cellula. That's why you feel young and you perform young. Kung ang imo
2: feel young, perform young.
0: Namin, diba? Kung ang imo food supplement extend, may frontal effect niya siya. That's why gusto gini engineer, no?
4: I-feel mo gitang young.
2: I-feel mo ang young. Kag-perform ka sang yang.
4: Kag-perform sa yang. I-feel yung yang, kag-perform sa yang.
2: Extend food supplement.
0: Dami lang may mute noon, napunggan ko lang.
2: Anyway,
0: sige, sir.
5: Sa ikayong gawas.
6: Bio. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Mga butika. Well, ang UTI, attention sa mga babae, para gini sa inyo.
2: Sila giniya.
4: Oo, ang UTI, bala, pag pinabayaan mo, masakas kidney mo, basi magka-problema ka sa kidney.
2: Correct.
4: Ang solusyon, antibiotic, take-on permanente kabigin na UTI. Sige-sige ka antibiotic, hindi namin sa lawas mo.
2: Patay ang mga good bacteria.
4: Oo, ari, makakas na ang UTI mo, hindi ka mag-inom antibiotic, ma-healthy pa.

0: at bakterya mo, paano mabuligan ni D3 Bio and Spore Biotics nga makatap na ang pabalik-balik ng UTI sa Talk ni Doc. Talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
1: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. No? Damo na gid nga kabalo kung anong UTI. No? Because abang ginit nila sa kabuhi isang babae, once or twice mabatsagan gid nila ang ginatawag nga UTI or urinary tract infection. Subong adlaw tun anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag nga Clinica Spore Biotics kag D3 Bio makabulig sa mga aton mga kababayanan, protektahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force, no, against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics and Clinica D3 Bio?
3: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio may ara extra virgin coconut oil.
2: Mm-hmm.
3: Di damo siya sa ang MCT.
2: Wow.
3: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
2: Wow.
3: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
2: Mm-hmm. Fungi na
3: no? No, which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: 90% ang candida within 15 minutes, wow, ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
2: Dasig ba?
3: No, D3 Bio. Amo na ka-strong ang D3 Bio. Kung palainom ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gituag E. coli bacteria.
2: Uy, isa ng bacteria.
3: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya.
2: Mm-hmm.
3: Patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung palainom ka D3 Bio, layo kaya mag-UTI, Sir Boy.
2: Wow.
3: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio. Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio, haluan pagid mo Spore Biotics,
2: kampyon.
3: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics, no? Kay ang aton nga Spore Biotics, ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
2: Uh-huh.
3: Lactobacillus rhamnosus,
2: uh-huh,
3: Lactobacillus reuteri,
2: uh-huh,
3: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo, kagpagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang ito ang UTI. Anang kagaw blahalin sa inyo alatrasan nga kisa magsala gakadtos ano?
2: Kisala panghugas.
3: Oo, sala nga panghugas. Mm-hmm. So, ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, no? Nga makita mo sa Spore Biotics, gakreate galinis na sa ila nga sarili nga biofilm. Pero, hindi sila
2: hindi infectious. Hindi na infectious.
3: Kundi, no? Kupitisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutman ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kay UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try gid ninyo. Kag hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sang D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
2: Oy. Sam,
4: ha? Una, Sir Boy, ang kombinasyon sa Clinica Spore Biotics kag D3 Bio na, magiging Sir Boy. Kaya man, ang probiotics halin sa Spore Biotics, Sir Boy, nagapodose sa natural antibiotic,
2: mm-hmm,
4: no? Nga ginatawag bacteriocin, no? Ang amo na siya nagapatay sa kagaw, especially ang kagaw nga E. coli bacteria, Sir Boy, no? Ginapatay niya ni, no? Pinaagi sa pagtunaw sang putos sining ginatuwag E. coli bacteria ginamat-amat niya tunaw ining ginatuwag E. coli, Sir Boy, no? Ang tandem sang probiotics kag klinika D3 Bio, Sir Boy, no, nagapa-enhance man sang aton nga microbiome. But silingon ang klinika D3 Bio nagapadamo sang aton nga probiotics. Ang Spore Biotics nagapadamo man, no, sang aton nga good bacteria. At the same time, ginapakaon niya pa, Sir Boy, ng aton nga good bacteria nga ra na nga daan sa aton nga lawas. So kung damo ang ginatuwag microbiome sa aton nga lawas, hindi ya magtiner ang E. coli bacteria, Sir Boy, no? So nagahealthy ang aton nga gut. Kung healthy ang aton nga gut, ati ma-prevent man ang sakit nga UTI, Sir Boy.
2: Correct, Doc Sam, no? Amo ni ka importante sang Spore Biotics, no? And probiotics nga da sa sporebiotics mapuslan gid sang lawas ta nga a makasurvive ni siya sa mga harsh environment nga maagyan niya hasta makalabot sa si imugat no agi sa simutan may may gina hydrochloric acid agi sa before pag ani sa tumaron ni initan siya guba na siya iniyang sporebiotics siya could take the abuse no biskan mainitan biskan magagi sa tiyan no ma-forma ni siya gyapon sa imugat para maobra niya ang iya obligasyon nga buligan imulawas kay spore forming probiotics na inatawag nga spore biotics ang nami isang spore forming nga probiotics is grabe ni sila mag kun sa basketball mag box out sang mga bad bacteria nga causes urinary tract infection like E. coli, like Candida. Kaya ilan niya, padamaw-damo, ay lang ta. Kung damo sila, wala na tapikan. Kaya kumbaga, ang court sang basketball, puno na sila. Uy, wait na ka mo diyan pangan. No? So, gwa na tanan ang ginatawag ng mga bad bacteria, lalo na ang E. coli that causes urinary tract infection. Pero ang hindi pagin matawaran nga ginaobra sa ini nga tandem, gina-promote sang klinika D3Bio kag klinika Sporebiotics ang absorption sang zinc. Ang zinc is used by our immune system in two ways. First, it is antiviral. Kung pala ginausayos ang selta, pero ang zinc ni, ginahatag ni sa macrophages o macrophage ari ng imo, kumbaga, isyo nga armament. Kumbaga, ari ng imo bala. O sarani kontra sa mga bad bacteria that causes urinary tract infection. That's how D3Bio and Sporebiotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas na kilanlan para kontrahon ang mga ginatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-probio tandem sang Klinika Sporebiotics kag of course sang D3Bio.
1: D3Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3Bio ka. Ang D3Bio, uno sang MCTs, gagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3Bio, D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio.
1: D3Bio, ang D3, yung Physio. Ang Physio, yung may D3. D3Bio. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kinid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikaayong lawa.
0: Para sa dugang pa nga mga benefits sang Siringa Tandem, Dr. Ramil.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa D3Bio combined with probiotics ga-promote para ma-absorb ang vitamin A. Di nabaloan man ato nga ang primary role sang vitamin A gamito na niya sa kwan ining pinaka-importante nga proseso nga cell differentiation. Ining nga process, gina-specialize niya ang cells for a specific function in the body. Ang cell differentiation amoni nga ga-allow sang cellula sa aton mata para mag-transfer sa gituag images to the brain and cells in the intestine to absorb nutrients.
2: So, ang role ya sang cells ya ginagaan gina role kun ka vitamin A ka, no? Kung cells ka sang mata dapat pang ano ka, pang tulok ka. Kung cells ka sang tiyan dapat pang absorb ka nutrients. Amuning advantage.
3: Pero hindi magamit sir boy ang vitamin A hindi ma-absorb kung hindi ka adlaw-adlaw ginom D3Bio kag Sporebiotics.
2: Uy, amunang technique da.
9: pag-probio tandem gid.
0: Kibot ka kisa pag bugtaw mo sa agab laga hililibi ka sang muscle contraction. Ining imo tawag na ginabiring ka bla?
10: Ginabiring.
0: Ginabiring sakit ka tama?
10: Kulang ka calcium.
0: Kulang sa calcium. Nga ako lang sa calcium kay kulang ka sa vitamin D3. Ang Klinika D3 Bio provides the highest kind of D3 nga makabulig ini regulate sang calcium absorption sa imong intestine kag nagaprotect pa ini sang
10: as well as the extra virgin coconut oil sang D3 Bio amo nang kapabulig nga nami gid magamit gid ang imong calcium
0: maabsorb gid sang tuod.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: Wala na mi time ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tuntanan magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
11: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga indi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Pwede ka naman guro ko lakat.
2: Ay! At sige na lang gani, ah. Dra ka na lang gani. Daw sa indoa kay mo ya.
1: Ay, hala.
2: Amo na ko, ah.
1: Lakat nun to.
2: Bala ka da.
1: Bow. Ato na siya, ho. Wala, gadya kaluoy ang nurse nga to sa akon. Ang mayo pa. Planuhan ko diliwat ang akon pagpalagyo, ah. Inang safety na git ko. Nang hindi na kumdakpan. Sining at yun. Makapalag yun ako yung wala sang sapit. Bayaan ko na di ang kalbaryo nga lugar nga ine. Mangita ko pagi. Nga makaikyasa. Bahala ka na di agi ka nga nurse. Malagyon ako di. Malagyon ako di yung wala sang sapit. Para sa dasadya ino.

0: Ay. Dali naman tanay matulotambay sa plaza, wa. Good nga maka... Ulo, asan man ko blasang ginapaligban ko kung makasuhan si Kapitan Hugakom? Ay, wow. Ay, dali lang ko sa ginaplastaran ko, permia. Mayo di kay damo ka di mabatian blang nga istorya, bla. Sari-sari nga mga istorya. Ambot, ano naman ni Ayhan subong nga istorya ang ari di ban? Abibi, ituon kong ako niya dulunggan. Ha? Ba?
1: Pastor! May adlaw, Pastor!
2: Mayong adlaw man, anak! Sino ka gani?
1: Ako si Maria Mercedes, Pastor!
0: Iya ba? Abaw ka namin sa ngalan sang agi ba? Agi ito akong babae. Maria Mercedes sa ngalan. Sa ngalan pa lang doon namin na magkaikiay ba? Aya ba?
2: Anong malagad ko sa imo, anak ka Maria Mercedes?
1: Pastor! Bendisyon na ako, Pastor, kay nakasala ako.
0: Uy, ala. May sala ko no si Maria Mercedes. Aya ba?
2: Sige, anak. Ka Maria Mercedes. Ituad sa ako ng imo mga sala.
0: Ara na, ituad yan na. Aya ba? Ano yan yung sala ni Maria Mercedes man?
2: Sige na, Maria Mercedes.
1: Pastor! Bati may holy water kada, Pastor?
0: Oh, hala. Nangita siya holy water? Ano niya naman?
2: Anon mo, anak?
1: Ihugas ko lang tani akon kamot, Pastor. Kay kadamo, naging ang nahikapan ko nga iya kalalaki.
0: Aya ba? Nakatibawas, gidman sa? Ano ko, no?
2: May-ari ko di, anak, holy water. Pero gabay na lang ni Bilin.
1: Damo ahatak sa akong pastor. Kinahanglan ko damo.
0: Hala, ano kuno? Ay, ba?
1: Kaya ang iban, ipangalibog ko man tani.
0: Ay, ba? Hala, ano kuno? Wala labot nga ipanginaw ya sa kamot ya, tapos ipangalimog ya pagayad. Ay, ba?
1: Kung yung ara pa kada, pastor,
2: balik ka lang di boss ang para sa inupangalimog mo. Kaya nga bilabo lang di sumbong para ipanghinaw mo lang.
0: Hala, terrible man yung mga sala nga nahimo sa aging ini. Sadya-sadya, you know? Wow!

0: Mr. President. Oh. Maayo pa nga hindi ka lang anay magpa-fresh con.
1: Nga aman.
0: Agod nga daw wala ka lang abi kabalo sa nagakatabo. Pawala lang bala. Oh, Mr. President. Inang daw kuno abi, wala ka dilabot sa nagakatabo kay Inday Saray Lustay.
1: Agoy. Daw gusto matuod. Maayo nga suggestion ina Ibus Man Rimulta.
0: Ari lang kami di agod nga. Protektahan ka, Mr. President.
1: Maayo gid, Ibus Man. Dahil dyan, may malita ka. Kuha ka to'y sa kamalita nga kwarta sa budiga.
0: Baw, salamat gid, Mr. President, ha?
1: Ah, sige na. Magkuha ka na to kay basib lang magbagong pinsar ko.
0: Subong dayon, Mr. President. Makuha ko to.
1: Go and multiply. Go and tiwasi si Inday Lustay.
0: Ariglado, Mr. President.
1: Lakat na. Kag pagbalik mo, dala ka kokwa kay maplastar kita diri ah. Pampagana sang aton adlaw ah. Lakat na. Kay duga kinam-kinam na ko magamit sang kokwa.
0: Ara na, Mr. President. After kukuha sang malita, mabalik ko dinayon kag madala sang kokwa.
1: Yan. Amo na yan.
0: Sadya-sadya, no?

0: Te, ano pa nang ginatanga mo, Norbing di malunhaw?
1: Ah, ginahulat ko ba ang imukis, ah?
0: Nga! No, animal, kagid bala mo!
1: Te, wala gita da kiss?
0: Gusto mo gid sang kiss ko?
1: Oo, eh?
0: Te, bakal to, ano'y pagkaon, ah, kay pahalukunta ka?
1: Bao, sigurista, kagid imo ya Marites, no?
0: Ikaw gani, sigurista man. Sige na, pangita na to pagkaon kay makaon kita. Tapos mo pakaon sa akon, basi magliwat ang pinsar ko, kanoon taman ka.
1: Uy, oo, malakat na ako ah.
0: Hindi na paghulat, tanga pa amuton mo pa ako ha, kay wala ko di biya kwarta.
1: Kabaluman ko ah. Amo gani nga kiss lang ang pabalon mo sa akon agud makabakal na ko sang pagkaon.
0: Te sige, magbalik ka karon may kiss ka ah.
1: Eh nami pagidani ya may kissanay pagid kita.
0: Animal ka, inorbin ka. Sige na batsi na to ah, kay nagutom na ko. Go na.
1: Okay. Relax lang bala, sagot kita.
0: Na.
1: Ako na ang bahala sa imo. Basta ako man ang bahala sa imo.
0: Oo, ah, ikaw ang bahala sa tanan ah. Para sa dya tanga duwa.
1: Yeah.
0: Na. Sadya, sadya, ino.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulan sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon, kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kulang ka mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabatya. Bina pasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye? Pirmig ang katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Let's go! Go with the flow.
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy!
16: Let's go with the flow.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
21: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Later.

0: Totoo na ko?
1: Ano man na, Erjan, laba-laba?
0: Tapos ka na drawing?
1: Huwa. Tapos na, sisiwala na yung sakon yung activity niya.
0: Woo!
1: Daw, wala ka pa balaya ka, pati sakon.
0: Pati ko yun. Ikaw na gitna. Ang mayo pa? Maestro yan, ay na lang ta. Total, tapos naman ta drawing ah.
1: Haran naman, nga, istorya ng imo yaman. Ano now?
0: Handam ko git bala, tutod ako nga manginis siya ka vlogger.
1: Wow! Ara ka naman, naguna-una ka naman bala.
0: Di kaya mo na yung handam ko. Kahit na wabal ang mga vlogger, nakabakal na sila balay. Kag sa mga salakyan, tungkol lang sa pag-vlog.
1: Wow! Ngara ka naman, pero do may punto ka man na.
0: Oo, kagkabalo ka bala? Kung anong ingalan ko sa akon niya, vlog?
1: Ano now?
0: Ano pa? Kundi mas namin nga ingalan niya, Buboy Vlogs? Kaya mo ginang idol ko nga, vlogger? Kaso, gin-rename niya na? Ang iyong nga page?
1: Ay, gali ka?
0: Amo na nga ako na lang mapadayon sa pag-vlog-vlog niya.
1: Ito sa kadamo, sa ngingalan sa vlog, amo ginaya?
0: Hoy, butanghan ko dayon nga, I love Buboy Vlogs!
1: Sadya-sadya, you know?

Hulaton ko karon nga magapi na kita. Para wala na mayo, may kalabay-labay, kagbuktaw. Kay malagyo ko ni dayon na. Bahala na sila kung lagsor ko nila. Ang importante ya subong na makapalagyo ko de. Eh kung hindi, basi dirigit ko matiwasan. Bahala ka muna kung pilang utang ko de sa ospital ah. Tako naman ang ginansan nyo sa iban. Ay mahal ang inyo panukot. Kabigaw ang inyo serbisyo. Mapakuno-kuno ako anay nga tulog. Kagun mang check di karon liwat si Nars. Mahulo ragok lang ko ah. Mamuamula ko sina o. Amo na lang ning chance ko nga makagwa dire. Kag malagyo. Eh kung hulaton ko kung sano. Ay, sano po ko uro makabayad sa bill ko. Basi patay na ko. Sadya-sadya ino.

0: Ate, okay na bang kay?
1: Oo, Homed. Kung anong inimomo, maman lang ako na. Isang pagtapos mo, tapos naman ko dahil drawing, ha?
0: Amo na yakmay ka, Bongkoy. Kaya ka-supportive, gadya sa imo yan, oh.
1: Oo, ha? May guwahit among kung anong imuon mo, maman lang ako na.
0: Inayabeg? Amo na yabeg?
1: Hulaton talang nga makabalik si Ma'am Brakday. Tapos kung oras sa isang presentation, tati, ready na ta dayon, eh?
0: Oo, may ka. Susa. Sansaw lang niyang mga amuning ang presentasyon sa ato niya.
1: Gani man, Beg. Dobi, ho na niyang ginapamasawan ta.
0: Sinabi mo pa? Tanawabla ka rin, Beg. Kay kita ni man yung may pinakabaskog ng presentasyon.
1: Magid, Magay. Basta ikaw yadaan man ng dumig, baskog agad ya.
0: Oo, eh. Ako ba yun? Genius ko yung adaan ka, bay.
1: Oo, man, Meg. Believe na kuya si mo, Meg.
0: Napago ko rin nag-believe sa akon, Migaw.
1: Hindi ado kayo naman, Meg. Ginsulit ko lang liwat sa bong.
0: Inaya, Meg. Amo ginayang nanamihan ko sa imo bala, Meg.
1: Oo, oh, Meg. Konsidin ka dito, mako, Meg.
0: Inaya, Meg. Sige, wala kang talaga magbalik si Ma'am Kagkay, si Ma'am Brakday, kasi tabunta sila tayo, Meg.
1: Oo, oh, para sa sadya-sadyay, no?

0: Atensyon dapat ginin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jay. Una yan, niwang-niwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Kung nagama na ang imo baba, perming nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
8: Nagapalandulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pala ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Mapakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmig nga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Let's go.
12: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
12: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
18: let's go with the flow.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift, OT,
21: Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
23: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: Ako si Maria. Basta as with katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
2: Permitted ginastoryahan ang D3 Bio and most of the time ginastoryahan tigid ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kipwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na ninyo nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
1: D3 Bio.
2: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
2: Dundi.
4: Hapay tanan mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyan nga, ah, ikaw, kuhan ka ng gamay ka balay, daw matumba ka na, o nahunta ka. Hindi. Biskan kuhan ka, kung maigo ka ginya.
2: Konkrito,
3: kung maigo ka, kakasay mong sensor boy.
2: Correct.
1: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas.
3: Lawas. Especially kung need gid niya, nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
2: Pangpalido niya, no?
1: D3 Bio. D3 Bio. With Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
1: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ila nga traffic enforcer.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
1: D3 Bio.
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio may amo na?
2: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
3: Bina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Oh, kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa atong immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe. Kay once nga grabe, alimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
2: Correct.
3: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
1: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
6: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

0: radyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
1: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Mga kaki 592 dias na gidla mga nabilin Pasko na.
1: Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto.
2: Apisar sa mga problema nga ginapakatubag, hindi magkalipat sa pagyuhom.
1: 11 MBPS. Kaupod kay KK5 Jean Paul Generoso. Iniang 11 MBPS.

0: maayong aga, mga sukinaton, nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subungan lang, pizza 24 na kita sa bulan sering Setyembre. Ang ikasyam na nga bulan sa tuig 2026. And it's a Thursday. Webes na karon nga adlaw. Din man kamong lugar sa Pilipinas, din mga bahin sa kalibutan. Inyo kami makit-an live kung mabatihan sa mong Facebook page. Kanto lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sa matuod ng serbisyo publiko, ako si ka-K5 nyo, Jean Paul Cañete. Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tampangwapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos, mikos na! Mga insan!
2: Pinunto ito.
0: Merlita Malbas, Juni Mayritita. Oy, sa fourth floor sang SSS Bacolod. Nagapamati, subong sa aton ang mga listeners da. Damo-damo da sa mga employees nga nagapamati sa K5, especially sa bilog nga fourth floor sang SSS. Tamyo ko da amigo ko si Dax Sumbilia kag si JL Dikinya. Mga guwapuhon. Guwapuhon lang sila kay akoya ang guwapo, sila yung guwapuhon lang na iyan. Kay man magambal kaya guwapuhon, hindi niya guwapo gid. Oo. Kung magamba ka nga gwapa, na iya gwapa, gina iya. Ang gwapo, gwapo, gina. Pero kung gwapuhon lang, hindi iya kayo gwapo. Gwapuhon lang. Tsakto, kung gwapahon, hindi gina iya gwapa, gin. Kaya gwapahon lang mo. Pero balasang tagimatayon, hindi iya patay. May tagimatayon pa lang. Kaya mo muna, kung gwapuhon, hindi iya gwapo. Gid, gwapuhon lang. Guwapahon, hindi man guwapa, gid, kay guwapahon lang. Pareho again sang tagimatayon lang, hindi papatay, kay tagimatayon pa lang. Check to. Annabelle Santisteban, yari na nakaplastar na kami para sa 11 Mbps. Ano gid din plastaran mo, ma?
2: Pinunto ito. Grammy point.
0: Albert Third de Dios, Rice Indico, Bings Delphine. Green, green. Alma Imbang. Oy! Birthday ni Tita Jema.

0: Happy, happy birthday kay Manang Jima Imbang.
1: Alright!
2: Ah, grabe po.
0: Sang Sears Bakulod. Tisubong ang Sears sirad inyo. By the tag-iya.
2: Grabe po.
0: Sirad inyo Manang Jima, pangatagi ang mga customer da tag kumabakal sa batuta, plus one. By one take one ang batuta.
2: Grabe po.
0: Ang mabakal da puroy sang pulis, may paaman brief.
2: Ah, grabe po.
0: Paayo ato do aki birthday mo ah.
2: Ah, grabe po.
0: By the tag-iya.
2: Ah, grabe po.
0: Again, happy happy birthday kay Manang Jima Imbang. Amuning mga loyal yan nga empleyado ya. Wiglawig na siya sa Sears mo. Oo. Sa kalawigon ni Manang Jima sa Sears. Ah, wala pa lupwes. China Rose pa lang, China Rose. Oo. Wala pa ang Dunkin Donut sa corner sa San Sebastian. Ara na niya si Manang Jima sa Sears. Nanirado na lang da ang Dunkin sa corner. Nanina, wasak na lang ang building. Ara pagyapon si Manang Jima sa Sears. Amo na yung mga loyal, yung empleyado ya. Sang una, kakugunan pa ng tubang sang Sears. Subong may sapatosan na nga relief. Ara, gyapon si Manang Jima.
2: Grabe po.
0: Oo. Happy, happy birthday sa imo, Jima Imbang. Enjoy your day. Ay, ang bot galoding ang Facebook. Hindi ko kabasa sa mga comment nyo. Audrey na tao ah. Ang pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlawon, tani. Hindi niya kay kunsan on yun lang yung trip mag-inom. Amo pag-inom nyo, hindi. Dapat niya consistency. Sa tanan nga bagay, dapat consistent ka. Kaya pag hindi kaya consistent, at yung mo yung ano ni, benefits ka makuha, hindi man consistent. La? Dapat sige-sige. Aga, gabi. May pa kong mga palahubog ka, plainom ka. O sa mga asawa da, ang mga banan nyo, plainom, plahubog. Ah, halanlan na sang DTX 500 kay nami nga may pangayuda sa atay. Ay, sos! Pag wala kayag hatag protection sa lawas mo, eventually sukton ka gini sa mga pag-inom-inom mo niya. Mag DTX 500 kada adlaw. Parisan gid sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C, especially sa mga palahubog. Sing it! Bisan hindi pa plaubog, bisan ga inom lang one batch kada adlaw.

0: plaka, layas. Amo na LTO dapat, ha? Pundo, check plaka, layas. Go. Amo na dapat, ha? Pundo, plaka, lakat. Kibasi ba lang, ha? Pundo, plaka, bayad, lakat. Basihan mo na. Pundo, plaka, diskarte, lakat. Hindi dapat, ha? Dapat pundo, plaka, go. Okay, muna ang inyong uplan. Hindi na pagliwat-liwat, ha? Motoryahan, tani karon kay parang ma-alert ang aton nga motorista. Nugay ka mo pasayang-sayang kung wala ka mo plaka. Nugay pasayang-sayang kung wala ka mo ristro. Eh, kamahal bala, stricto subong LTO ta.
1: Grabe po.
0: Mga amigo, ta na sila, mga amigo. Yari ang mga lokal nga balita. Walo ka mga AI-operated nga traffic lights ginpahamtang na sa syudad sang Bacolod. Dito nagligado ginbutang man ni Nilas Lacson, kung di ko magsala, okay gito? Okay gito, naguba to da yun. Mahal-mahal, galing bakal na sa walo kabilog o si 55 milyones pesos, gid. Gamo ginaya kamahal, no? Kabuhaha, blasang ang gobyerno. Ablo ka na-notice ta sa aton government? Kabuhaha. Hamakon mo, 55 million pesos divided by 8, be? Tag 6 million ang isa.
2: Paano masabi?
0: 6 million pesos ang isa. Tapos, why man gina-maintenance, dugi-dugay guba. Kay do mas nami kun maguba dayon kay para bakal naman liwat. Nami tani kun mga amo ni kamahal gina alaga ano dayon mo da hire be maintenance. Ikaw kamo ang ma-designate nga maninlo kag mag-check adlaw-adlaw sa aton walo ka traffic lights. Bantayan gid permi kay AI na. AI.
2: Oh, sing it pretty. La la la la.
0: AI in the AY. Kay ba si AY bla? Ay, yawa.
1: Grabe po.
0: AI, ah, in the AY. Ay, yate.
1: Grabe po.
0: Ha? Ang aton nga bagong traffic lights, AI operated. Hindi kay AY. As in, ay, yawa. Ay, yati. Di dapat hindi tini magugtas. Kaysa kamahalya, dapat suwabi ang lakat sa trapiko. Kay kung hindi amlan ni masolusyonan kag mag inabnoy lang man nga traffic lights, kaya dito na lang ito sa konvensyonal. Brato pa.
1: Grabe po.
0: So, sige, ipaloon ta kung ano ginibala ang iyasini nga mga kapabilidad.
1: Grabe po.
2: Ngayon mo lang nalaman.
0: Lalaki ginpatay sang kaupod nga scraper. Scraper? Bangod sang ginaligar agaway sa pagkaon. Bonano, makamuya nga duwa sa pagkaon. Mapinatsyanay kamuya man. Dali kamo, di kayo pakanon ta kamo.
1: Grabe po.
0: Hey, daw ang asawa kumankis nga daw mapatay makaon.
1: Grabe po.
0: Daw sa pagkaon mapinatsyanay gid. Ano? Di ko din kaya ginakarong kakaon kaya mapatay ka.
1: Grabe po.
0: Paano ka man nakarong kakaon namit kung mapriso ka kaya namatay ka?
1: Grabe po.
0: Ay, why anay na minsan mapirat yan ay gin sa pagkaon.
1: Grabe po.
0: Ako bala, hindi ko na mahilig na sa pagkaon. Oo.
1: Grabe po.
0: Why naging dyan? Especially litson?
1: Grabe po.
0: Baboy, ang inyo lang na.
1: Grabe po.
0: Alright! Renovation sang steel bridge sa La Castellana

0: para sang 90 milyones nga budget. Grabe no, 90 million?
1: Oh, right! Grabe.
0: Doon ka mahal man, no? Renovation pa lang na. Lalaki nga nadakop sa drug by bust operation sa Kabangkalan, suspect manggali na siya sa nga naglutang patay sa kay alias Eman sa Imamaylan. Eh, suspect pa man lang ah.
1: Grabe po in bed.
0: Back rider patay matapos nga nakabungguan sang army truck sa Isabela. Uy hala, nabungguan sang truck sang army.
1: Alright,
0: maluoy man. 22 kabarangay sa Cadiz nagpatigayon sang disaster preparedness seminar.
1: Alright, grabe po.
0: Iloy, the cops, drug by bus operation na no mini city, yay man.
1: Ah, grabe po.
0: Kasama mobile service program sa imugaan, bye-bye kag barangay Bulanon. Nagapadayon gyapon sa siyudad sang Sagay. Sige, ini kag iban pa nga mga balita atong pagkatalakayon sa atong pagpaglagad sa inyo sa hining programa Subong Adlaw 11 Mbps. Webes. Pitsa 24 sa bulan sa Setyembre. Oras, alas 11.22. Ang LTO kuno Subo, Negros or Land Transportation Office, Negros Island Region or LTO NIR. Subonggit nga Webes, magasugod na liwat sang ilang palaparon nga implementasyon sang uplan stop plate and go. Hindi lamang Negros kundi pati si Kihor siyempre. Wow. Ano ini? Ano po silingon sang uplan stop plate and go? Ang uplan stop plate and go ini nga programa agud mapadasig ang direkta na distribusyon sang mga plaka sang salakyan kag maklear ang backlog sang rehiyon. Amo gali na iya mga tag kamo gali ang plaka tidala di ah. Ang akong motor blast gapon way pa plaka. Suno sa LTO NIR, sila man ang magapatigayon sa mga roadside checks. Eh siyempre para may ubra ka mo eh. Alangan nga hindi ka mo mag-ubra. Oh, sige, mang check sila sa kilid dalan. Lantawon kung bala ang mga salakyan may rehistro o wala. Kag kung may ara bala sang LTO issued plate number. Kag ini bala ang uyon man sa ilang mobile inventory. Oh, do ka high-tech ha? High-tech ka mo ha? Ila dayon igahatag unsay economy nami.
1: Grabe po.
0: Meaning may mga dala kamu nga plaka na pag check kun wala kamu wala plaka tong salakyan kag ara lang man sa inyo nga mobile inventory ihatag dayon unsay. This is amazing. This is unbelievable. This is miracle.
2: Sinundo ito.
0: Do ka mirakulo. Maya mo amo na kamugali na Subo. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon. Kanami. Very good ah. Nabilib ko subong, nabilib.
1: Ah, grabe po.
0: Sanguna, pati lang ko, pero hindi ko bilib. Subong, pati na ko, bilib pagid.
1: Ah, grabe po.
0: Ah, gapabilib ka mo, ha?
1: Ah, grabe po.
0: Very good. Pati na ko, bilib pa.
1: Ah, grabe po.
0: Tapos, ang mga motorista ko no, nga nag-usar sang temporaryo nga plaka, kinanglan nga magpresentar sang valid LTO authorization letters nga nagahambal nga pwede gamiton ang improvised plate. Lakip na ang OR CR sang salakyan. Dokamatik lang man, dokamatik. Ginpahibaluman sang LTO sa mga wala pa nagarehistro sa temporary plates, peke nga mga plates nga wala sang QR code, kag expire nga mga authorization letter, istrikto na sila nga ginadumilian ini kag tagadakpon kag makabaton sa penalidad suno sa Joint Administrative Order number 2014-01. Pwede nyo na kuno maklaim ang mga plaka sa lokal ng opisina sang LTO sa rehiyon. Humalin Lunes, tubtob Biyernes, las 8, tubtob las 5 sang hapon. Hoy, GUD, ang plaka ko din nyo na. GUD, ang plaka ko. Manangakon motor sa GUD kung gingkwa sa subong ay gapon plaka. Hindi na pagulata nga mang walwal ko di.
1: Grabe po.
0: Obligasyon nyo bla ina nga kwaon tong plaka ko.
1: Grabe po.
0: GUD, Bakulod, Bari, hambalada ang inyo manager, paluapon niyang plaka. Kung ako ganit makapaluap.
1: Grabe po.
0: May dala nga uppercut. Kag karate.
1: Grabe po.
0: Bari, hindi na magulat nga karatihon ko di.
1: Grabe po.
0: Ang GUD nga uyaya nga wala gid nagkuha sang plaka ko sa LTO. Obligasyon nyo bla ina. Nanu man.
1: Grabe po.
0: Sige ah, naka-standby na sa linya si Red. Kay may ginpatay sang iya lamang kaupod nga scrapper bangod nga nag-inaway sila sa pagkaon dito sa isa ka subdivision sa barangay Tangob sa nagligad nga Setyembre 19. Mayo kay bag-o pa. I-check ko ining balita from Red Salgado. Red, K5 News mo.
3: K5 News FM Police Report.
0: Red?
4: Yes, K5 JP. Bahayong aga sa ato sinay mga tagpapin sa programa nga 11 Mbps. Actually, K5 JP sa kagapo na ito na ibaluan nga may ara galing nga ginpatay nga isa kalalaki dira sa Waan ibalang K5 JP sa Manville Subdivision. Actually, sa may dalan na Araneta extension, parte actually sa barangay Tagok ng K5JP, may ara dira sa daw ginabandonar na daw hayob-hayob na puluyan. Dira ang K5JP, masabi nagatambay o po nagapundo, nagapahuway, ining duwa ka scrapper. Pero ini K5JP, ining biktima, ini siya ginkilala na si alias Benji. Pero iya, siya na tuod ng pangalan sa informasyon na nakuha natin sa kay Police Captain Lacandula, Station Commander sa Police Station 8 K5JP, ini siya ginkilala na si Dennis Flores. 39 anyos, ang residente sa Banwas ang Moises Padilla. Ini sa kuno kay NGT, masobra na kuno isa katuig na naghalin sa ila, sininga puloyan, kung rin nagpadulong sa siyudad sa Bacolod para mag-do beggar. Bala kay NGT, mga gapangayo, mga yuk, mga sigasang dala na ton, kay wala ka siya kuno sa mataw, matarong man nga trabaho dito sa Manwa, sa Moises Padilla. Amo na kung gaana, rin siya nagpadulong sa may siyudad, iasang Bacolod. Sa pagsaysay sa aton ni Police Captain Lacandula, sina kuno nga gabi, KFMJP, September 19, adlaw sang Sabado, ining dua may ara kuno sang pagkaon dira nga may dala bala nga nakita nila kita JP ginawayan sinip sang dua ang opodyo kita JP di kilala nga si Crisanto Villanueva di ining suspitsado kita JP may ginahuyat nga ratan nga speaker
0: ay bastoniro bastoniro siya.
4: No, iya lang ginadala-dala kita JP. Siguro po mag-scrap sila kan maglagaw dira do ginabaknot guro bala ko o ginadepensa sila sini ka ugalingon kon may makita sila nga ido.
0: Basi may makita sila nga banakon.
4: Oo.
0: No. Kubra. Oo. May kubra pwede nilang pakon do muna. Ido basi ido nga pangagat, ido buang. Oo, that's why nga may ratan siya, te.
4: So, muna kita yung JP, nga tinagambal mo, sa initial information nga nakuha natin, dira sa kapulisya natin, kag dira man sa security personnel, no, ginaligar, nag-agaway sa pagkaon, ang balas ng isa nga ako na. Tambal man ng isa, ginatag niya sa akon.
0: Ano ginyan nga pagkaon? Ako, di nila nakita na.
4: Ginatag, malaguro kita
0: yung JP. Ah, ginatag, ano ginyan pagkaon, papsaw?
4: Sa pagkabati na tondo inasal ng manok kita ng JP.
0: Tinamit eh. Tinamit gali eh. Kinako mamatay man ko.
4: Basta may paaman pa tungkat si Kinool kita ng JP.
0: Bang? Bang?
4: Yes, kita ng JP.
0: Ako kisabang pamatay man ko.
4: Yeah.
0: Kung magkaon ka pamatay suga.
4: Patay suga.
1: Ah, grabe po.
0: Ti grabe no ma, kun mo sa ahaw sa pagkaon pang mapatsyanay gid sila. Hindi pwede ka tungaon nyo lang tong manok.
4: Yeah, di mo kay JP, ti siguro mas may bandalom pag sila brong nga rason.
0: Ah, amo na guro ba si may mga timatima na bla ba si kapila na sa agawan pagkaon pang
4: Yan yung mag-event sa ipin. Diba, di pala katulog nag-agaway ni sila sa scrap. Kaya di, siguro mas yung mala kung nagkatulog na pahuway, drag isa, kawato mo ito sa isa na tipo ni man nga scrap. Di ba siya muna kayo?
0: But silingon, napuno na. No, napuno na. May ara na tima-tima nga daan.
4: Yan yung mag-event sa ipin. So, dire, ang natambo is ginbaknot si Rizal Suspitsado gamit ang ratan niya stick in yung ulo si Rizal Suspitsado.
0: Ay! Sa ulo! Gigali! Tapos?
4: Kung mga dulog yung FMJP, wala maayo madipensahan si Rizal biktima ang iya sinin niya kaugalingon ginsundan pagidya baknot yung FMJP sinisa suspect nga si Chris Santo. Dire, kay FMJP ang abiyag una nga ti daw dalipungan na ining biktima
0: yung
4: padugayan na pabala kasi natulugan galing ito naglawit na kay FNJP nakita niya sa ulihi nga may mga pilas na sa ulo ining biktima
0: araw-araw ikaw siya naglampos o yung makita nga may pilas ulihi na
4: kay dulong ang lugar di kumula sa FNJP bumaga pa doon nag-inistrara ang gatan lang guro nga suga na si ilang refleksyon gikan sa street light sa FNJP. So, dito, sa uli mayuman ang suspect kay inisa ang nagmatomato padulong sa police station 8.
0: Okay.
4: Dito, din-report ang iyasin nga kaugalingon nga ginamin naman nga may ara siya sa napatay kita sa JP nga kaupod naman nga scrapper.
0: Ay! Di tapos pag-amin niya, gingkantuan to sa lugar?
4: Oo, gikagtuan mo ito sa lugar kasi sa MJP isang kapulisan na ito na kumpirmar nga tinara iban sa niya lifeless nga lawas ang tao. Sa medical team sa uli kasi sa MJP inisang ginkuwa na sa puneraria nga nahabtan dira sa may marangihan dumanan. Dari kasi sa MJP sa una doon may kabundahan pa rin sa kapulisan na ito sa pag-identify sila sa biktima kaya man hindi siya taga-Bacolod eh.
0: Okay.
4: Sa may barangay Tangub sa barangay Panganukoy wala gin sa may nakikilala sila sa iya until such time nga natubod nga taga-Moses Padilla. Ang masakit lang dari kasi sa MJP kaya may tipigado yun pamilya pagpadulong tuti may kabudlayan pa ginpapitihan pa sa kapulisya natin dira sa police station 8 ining himata sila isang biktima kag pag-abuto sa police station 8 problema pag gid kay ti wala sila sa kalanon yun pa kaon pag sa position 8 naton kay karon ang gina isinigira pa ka to baka kabudlayan kita JP kung ano ang open di sila makuha sa kwarta nga inubayad naman sa punerarya para dalon dito ini bangkay sa banwa sa Moses Padilla ka kita JP pero galing kay manti sino naman to sa kay police captain Lakandula nga ang pamilya nagapakayo sa bulig sa kay Mayor Ella Garcia Yulo para bulig naman sa KFMJP ti mo na mayor na tundira nga ti magabulig naman para
0: ati mabulig na ya si mayor ya mayor Elaya gabulig na dayon ya di siya pa na gani guro mapalubong mapabutang siya pa na gani mabakal guro lumalmahal nga lungon tapos imbal sa maron na 20 days pakanon tanang nga mga tao andan ipalubong sa nami nga patyo.
4: Pag-guro ka fin city niya, sa public cemetery.
0: Ay, hindi magali. Abi ko, ay, ing grande, git nga pang palubong, hindi magali. Himuan lang guro lungon nga kung ano-ano da.
4: Hindi ko, kung ano kung ano ka standard.
0: Ah, standard man.
4: Standard man.
0: Pero, tinga nga, ano man may mga pamilya manggali na nga naging pabayaan nyo na sa Moises Padilla, nga nakalambot, pwede ka na ngayo kayo.
4: Siguro kay Fenzi, di ba siya malaging lakat? Kailangan nga ang banawa sa Mrs. Padilla, patulong sa
0: makulong. Abi mo bala red, kasubo, kasubo. Alib lang naman, kwan ko bala, magamay ko bala, komentaryo bala. Abi mo bala red, ang kabuhi kisa, kasubo, no? Oh, real talk niya, real talk. Kung buhi ka, ang pamilya mo daw ay gana sa imo. Daway gid, mangayo ka kisa. Hindi ka pagtagaan. Maulam ka kwarta, hindi ka man paulamon. Hindi ka man padayonon, hindi ka pagbuligan. Pero kung mapatay ka na blared, dayon na bakal bulak, gidalon sa lungon mo. Kag dayon pa na, ahay, mabas, ahay, kabuot ni bala si Iyas ang buhi siya. Ahay, ah. Hala, mansig-mansig sila. Basan way paginasugo, maalamutay para pakaon. Kag baklan kasang maayo nga lungon, maayo nga pansyon. Pero sang buhi ka balaya pa, pang to wala kaya ginasapak. Dibla?
4: Ha? No, awa mo gina sitwasyon sila sa biktima. Hindi to good. Manhiya sila ko na ginaan.
0: Oo!
4: Amo na kung taa.
0: Amo na papang kuan na amo na nga maninguha na lang kita ya aton ya papang
1: grabe po ni
0: bayiin na lang da kay kun sa pakon mo lang iban di kidyan bulig si mo pero kun maitip ka na gani da amo na na idayon ya ga care
4: yani magjeke tin kun hindi na makita ani kay ti ginbawi ana sa kabuhi kay KFMJP
0: ti ano nya pa nang bulak sa patyo ano nya pa nang nami nga lungon kung ingaan nyo tani da gamay nga puluyan.
1: All right. Grabe po.
0: Di ba kaysa sa lungon ang baklon mo? Kun patay gani sila niya, ako lang mabakal lungon. Ya ako to mabakal kwan. Ako baka ako balas bulak. Ay, anyway red, sige mo nang subo. Te ano man filean kaso sang pulis ining nagpatay?
4: Well, actually, kita yung JP kagapon nga ang laos. Sino sa kay Police Captain Lakandula, kahit tungod sa kapigano ko, nagpirma na lamang kita yung JP ining himata sila sa biktima sa affidavit of non-interest.
0: Ay, nano man naman. Di, okay lang to. Thank you lang tong nagpatay.
4: Amo na lang to.
0: Kaya ang police hindi mag-file kaso sa nagpatay?
4: Kaya ang pamilya, kita yung JP, nag-ambal na lang ati, wala pa tayo may imo, kati napatay naman lang siya.
0: Ay na, ano na iyan, man?
4: Hindi
0: po, hindi na lang kamugali ang pamatyon, tanan. Kay why man may mahimo ko napatay? Why ka may mahimo ko napatay sa masakit? Pero kung ginpatay isang bakol, isang stick sa ulo, dapat may mahimo, gid ka mo.
1: Grabe.
0: Paano na mag-anos tisyang himata nyo kay... Nano man yun, huwag may kapalangga si Arido na nagpasalamat, pasalaya nga napatay.
1: Grabe po.
0: Hindi mapagpailan kaso ang kwan, ang nagpatay. Di ko na ikaw itong nagpatay, karoon man baka lang, kahapos gali mamatay, hindi ka magali mapriso.
1: Grabe po.
0: Di bla?
4: Correct.
0: Nalibog, ginablauro ko red. Nga ang pulis, kung hindi mag-file kaso ang natungdan, hindi man sila mag-file. May issue na malang to. Di pala red ang kundi ko magsala, hindi makaubugado rin. Dapat basi sala lang ko. Hindi bala red kung makapatay ka, penal code of the Philippines ang basihan ta for the commission sang crime. Hindi bala people of the Philippines versus blah blah blah na, hindi man na civil case. Ano na butang ta di bala, people of the Philippines versus blah blah blah. Tipot silingon, bisan sino, pwede ka file kaso. Pwede ang pulis. Nga nangawat lang to sa downtown. Gusto nyo pailan yung kaso. Oh, nadakpan ni sa Kabilog, siya bu sa bulsa, pailan yung kaso. Kamu man ga file. Pero ining, may admission. Oh, may admission nga siya nagpatay. Ngayon dito pagpailan kaso. Kaya hindi ang pamilya? No red no? Pareho lang man na logya pon nga na lapas. Anyway, hindi matabugado ba ida sila ang kung di ko magpahal di bala daan pa damo ang manong patay.
4: Yari ba kipin sa ipi? Kagati, amo to ang kwan generasyon sa rin sa mga bata sa rin sa biktima nga tungod sa kapigaduhon kipin JP. Kagati, siguro ginatanaw mo ni nila.
0: Nga mabudlay, magbalik-balik, skorte.
4: Oh, Moses Padilla, kanti sa plinti pala na daan to kita MJP, nagpangayo pa na yung bulig sa kapulisan. Pag ang ila sa Liga Panyaga, ang Police Station 6 man, ang Police Station 8 man, ina nagpakaon sila sa ibata sa biktima ka kita MJP. Pero, Driti,
0: nakapatay yung buyan na natanin nila eh.
4: Yung buyan, gin-release kita MJP.
0: Buyan na kayo, mga kaso?
4: Namang bigyo kay Fed JPP, why kita kabalo kung binagpadulong sa Ligsus Pitsado.
0: Mangmatay naman to sa liwat, pang. Mangmatay naman to sa liwat. Kaya hindi makagli mapriso.
4: Yes. Ang lain to kung dalay pa niya po to ang ratan steak.
0: Dalay niya po ng ratan steak. Singa ka, ginakubla patay, bla nga na. Yagawi, kubla pagkaon, bla. Kay nagligad, bla, minapatay na kubla nga ginagawan niya kumanok. Oo. Tay sugod subong pang, sugod subong makakita ko scrapper nga may dala steak, ratan, maulo-an tad nako. Makakita ko to bisag guwaso sa division namon, bigayaga pangukay sang basura namon. Makakita ko, ano na? Nga ginukay mo nang basura, nga ginalapta mo. Tapos may magkwasi yun sang ratan niya. Ano to? Ngano si Rao? Ay, boss, may ari pa ko di boss, may washing machine pa di boss, nga scrap dalaan na lang. Okay na ko po sa. Kay basihan usan niya ka sa ulo naman bala. Gadaan nga kung maano usan niya ka sa ulo, ang polis hindi magpail kaso. Amo gani. Oo, sa maskara, nadalas isang iyang alipak. Amo na, subong nga, makakiambalo ko itong mga timbaling sa balay. May manguwa, ganit din nga scrapper sa basurahan, takag mang kuan, mga bukay. Lan taon nyo, anay, kung may ratan, kung wala. Kung may ratan, bayin nyo lang. Yari pa diyo, imo na natanan, choy, adala.
4: Delikado ni sa mga turista, ito kung
0: anyway, kasubo, Rid, no? Napatay ka na. Hindi pa, why pa interest ang pamilya mo nga pailan, kaso nagpatay si imo? Ay, ambot na lang. O nabis, wala ka gintakaon. Gimpabayaan ka sa pamilya mo. Naglayas-layas ka. Nagkadto ka sa bakulod. Nang libot-libot ka di. Nang scrapper ka lang di para makakaon. Nakakaon ka ginman, gingaan ka manok. Ginagaw pa sa isa. Nagagaway ka mo, pinataya ka. Okay, patay ka na subong. Ginpatay ka. Hindi ka man pagpailan, hindi man pagpailan kaso sa pamilya mo nagpatay sa imo, pasinsyahon lang Manila. Na, nakasubo man na iyaman. Di na to sang may ratan, kay palampusan ko si Joseph.
4: Somewhere in Bacolod, masin magkanto sa isang nila, blaw. Pero somewhere in Bacolod, kay JP, amo na ang ipamasok na nakuha natin, posibleng ako pa sinagwa man sa Bacolod, kay JP. Pero ginpainsin dito sa kapulisan natin, ngayon din na paghimuhunod ang iya sining nahimok na krimen kay JP. Pero galing kiti kabuhi, kay JP.
0: Amo gani, doon matyaga ko, blaw. Doon ido lang yung ginlampusan niya kag napatay. Tawo biya to. Ta krimen to. Tawo. Dumadyaga ko na ido lang yung nalampusan niya. Yaha! Agawon mo kung pagkaon na rin mo lampusan, taka sa ulo, patay ido. Tawo lang pinatay ha! Duwala lang! Ay, ambot na lang yung red ha!
4: FJP. Ang lain ako makanto sa karendriya, kagutom mo.
0: Amo na, basta ka na may ratan, ganipa ka, naanyo na lang. Pag bagito nga lang, maka, ang ginagamit yung tulot-tudlo, blang ratan pa, may mga dugo, pabi. Yan, maka, ahong ko na, ahong, araw, dinuguan, oh. Oo, pag ito, alam, may ratan siya. Yan, dinuguan lang, imo siya, rin pag i-coaxer, oh. Rin pa, may linaga pa, oh. Ang, ano pa, cake, ice cream, pabusog, ah.
4: Oh,
0: na lang. Sige ah. Tiway ta may mo kay basta gin patawad na ti amo na na.
4: Gabi kay MC. Sorry, gabi lagi di pahayag di police captain la kadula ang atong city station commander sa police station 8. Gabi kay JP.
0: Wala?
5: Yes sir, ginamit po ng suspect po natin sir ay isang tawag dito yung rattan stick sir. Yung po yung ginamit niya pang patay sa ating biktima po, sir. Nangyari po to, sir, kasi nga dahil lang po sa away ng pagkain.
6: Okay. So ibig sabihin, sir, may kasama pala ito doon
0: yung biktima?
4: Tungod sa away sa pagkaon, kaya kay JP.
0: Mm-hmm.
4: So, sinigang balita ang mudulong sa programang 11 Mbps, dulong sa ato sa Power Trio, ang atong sinigang DTX 500 MyPC, Trinica D3 by Divisio, ang atong man sinigang DTX Mickey Soap, sa may code na nakapanit may aras ng anap-up, muni po kung hindi magamit ng DTX Mickey Soap na sinyang resulta may ngipkuti sa artista ka pa. Ang DTX Cofinex nakakapika na, nakadetox ka pa. Kapun si Patrol ni K5 Vincent Coralde, ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, ang servisyo publiko magkalingawan sa
3: Gross,
4: K5 News FM.
3: K5 News FM.
0: Hey, salamat gid Red si mga balita. May renovation sang steel bridge sa La Castellana. 90 milyones ang budget. Kaya kedo kagamay lang. Michelle, i K5 News mo.
3: K5 News FM. Live report.
0: Michelle?
7: K5JP.
0: Kamahal gali mang magpa-renovate tay mang? 90 milyones?
7: Yes, K5JP. Kita mo man to ang sitwasyon sa La Castellana.
0: Abi ko gani. Blang aral lang sa mga 89.5 million. 90 kaya gali ya? Mahal sa gali by 500,000?
7: Yun round off.
0: Ti anon to nila pa kwa abili kakakason ang bilog nga bridges lan bag-o?
7: Lab gito abi kay K5JP at
0: what if din mas makabarato? Tabunan na lang ang suba, paraway na suba.
7: Mudlay ko ron kung tabunan at tumpa. Ano si Japo katulad? Makalabasa naman ang mga sisew.
0: So dapat i-repair gid ang bridge. May picture ka na siyang bridge tanaw?
7: Ara.
0: Ang mga bridge, abi pakita din anong mga repair nila. Ti, dasun anho ni, san usugudan, Shiel?
7: Yes, actually kahapon kay K5JP, ang gin-turnover ya, isang hanging bridge diri sa may Barangay Robles sa may Castellana. Inisyado ginhimo bilang alternative na K5JP nga bridge.
0: Dila kay si Itan gyapon wala pa kapakita sang bridge. Itan! Ang bridge da lihog. Oo. Do alternative abi do may hanging bridge nga dira lang anay malabay.
7: Yes, pero permanent na siya ka K5JP do ruta sa mga tao dira sa Barangay Robles.
0: Hala ka dako gigali isang damage gali shield no?
7: Yes.
0: Naabgid gali.
7: Yes sir, amo na sa actually ang
0: hindi na ni guru rehab ya mamang. Gubo na gina guru kay islan bag-o.
7: May mga portion man actually kay K5JP
0: nga magamit pa. Ay oo, ang mga kabilya na katingon kag gamiton liwat.
7: Ang mapuslan pa. Kiting kabilya pag gabato maginiya sa pero ning mga simento na doon nagkalabaap na katubig doon yung nagiging mapuslanti ang muginiya ang isa no sa ilagid siya nga pag ubrahon. By the way, kay K5JP ining bridge sa may La Castellana ini sabi ang main bridge kung baga doon dirigid ang lagyan no ang mga transportation doon ka sentro bala kung baga kundi ina mga pumuluyo kagang ila mga palang buian do kalapit bala sang pag travel back and forth to oh. Gali kay ti nabudlayan sila sa karon bangod sining pagkaguba sining taytay kay friend shaping pinakadako dira sa Maynila Castellana anat sari ang mga concerned agencies ang gintap na no sang pamunuan sang La Castellana, especially sa ilang mayor, Mayor Anyeho Nicor, kundiin bala pwede nga makakuha sila sang bulig para nga mapatindog balik ining steel bridge sa Bonifacio Extension dala sa may barangay Robles si KFJP. Kasi good news, suno kay Mayor Nicor kahapon, may ara na sang pipila ka mga budget ang nakuhaan sila. Do ara siya kumbaga sa mga 90 million sa KFJP.
0: Na misubong kay imong mga words siya kuan na yan to ka gentle na ya. Naka-learn ka na gid man kay isang una ang subong ang magagamit mo yung award siya may mga budget na sila nga nakuaan. Isang una bingi mo yung award siya may mga nakuutan na sila nga mga budget. May mga napangdiskartihan na sila nga mga budget. Do mo na sang unang imo ya. Do ka negative subong ya ka gentle na si imo mang no. Do why na to yang mga do ka brutal blang ya may kuuton na ni sila nga budget nga iban. Ya may laslason. Ya may laslason na sila tong budget nga may chapchapon na to sila nga budget. Ya may pakason. Ya may pakason na to sila nga budget. Subong ya nami ya kay do na kwan niya do na refine ka na niya Shell. Amo na sang una guro kay bangod pala inom ka pa to whiskey. Amo na kay sagi ka to upod-upod kay Sir Mo Brian sang una kay ni Mills.
7: Pineapple juice na lang.
0: Kung di ari ka na sa ubod niya kay Bro Polya okay na yan. So may na nakakitaan sila medyos posibles daw mo na.
7: Yes. Gati by next year.
0: So at least siguro tapos na rin by 5 years?
7: Ang hindi sa pa ma-sure.
0: Basi 10 years pa. Basi 10 years pa?
7: Basi 10 and a half.
0: Pero sige, at least masugudan na nila mang bisang kulukot-kot-kot-kot sa gilid, no?
7: Kaya kinukamulay, doon dumaan mo ito pag linakat na dito sa Maynila Castellana, pinagbulig, doon ang ayawan, kita pangita, alagyan.
0: Ay, wala ko to ya, excuse me, wala ko to ya, wala ko ya ginapainita ni Doc, kamo lang na iya. Naperkunan niya ko diya, hindi ko ya by operation niya. Ginabahugan niya lang ko diya, ginapatining.
7: Napaulan na sa mga pagbigyo. Nakita, patabasa.
0: Oo. Di, importante, makayood na yun. Take your time na to, naway makamigadali. Ang taytay, ang taytay, ganisuno sa kawayan daw, walo katuig na human.
7: Oo. Walo kang tunga. Walo kang 8 years and 13 days.
0: Oo. Di sige ah, importante makaiuna na kay kaluoy mo sa mga tao. Da, pero matyagan ko mo ng rason, mang ginubrahan da sila sang gamay nga taytayan daw hanging bridge para hindi sila magdali matapos na.
7: Para nga may ara sila iban nga lagyan. Ini ka kay 5JP, ang turnover kahapon is a hanging bridge na worth 6.3 million. Or 6.5
0: ang hanging million. Bridge? Ang hanging bridge, 6.5 million, gen?
7: Yes,
0: may malakas sa MJP. Ah, okay. Mahal galina. At hindi na lang...
7: HDSWD.
0: May plano po ko tani, may imo hanging bridge sa lindi sa K-5 pagka to sa balay. Mahal gali. Hindi na lang. Hindi na lang.
7: Kahimo na lang kay feeling ko mag-amo na. Dito na lang ko ma-breakfast, lunch, kay dinner.
0: Oo, okay ka talaka. Bala sa walking-walking. Bala nga sa treadmill. Bala nga daw ilaga. Galakat-lakat na. Do hamster. Tinami ako nung mamo na walking-walking ko. Rikta na lang. Alin, di pa ka to sa balay. Katipid pa ko gasolina.
7: Right. Feel ko ba bakal na lang ko roller blades. Mag-amo na.
0: Sige, Shell, ikaw ba lang mag-report? Shell, doon wala, doon wala taaputan. Hoy, nabda naman ta oras, ay, babay.
7: Anyway, nang balita, gikan ang provincial capital, gaginadulungman sa aton sa Calwan at ang DTX 500, ang Mighty C, kalang D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino, para sa kapiyon nga balita at serbisyo publiko, kag Kalingawan sa Negros, K5 News of Fest.
0: 11 Mbps, magabalik pa.
3: 11 Mbps Balita kag Public Service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
8: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa TTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Ay, ko na siya nabatsyagan.
3: TTX 500.
0: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang TTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefit sang pagtulog sang gusto sa oras, amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kog gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag may TC permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo do kun makapulaw ka, lapag buta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
9: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
0: Oo, aburido. No?
9: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, mainiton mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom gika dito X500, kagmay ti si agud magkalma ang imo nga pamatsyagan.
3: TTX 500!
10: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
3: TTX 500!
11: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kag bangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
0: Grabe, no?
11: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagitulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
0: Patay.
11: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
9: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorek niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imo nga happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain gid ya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
0: Gusto na Dr. Ramil, na notice niyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pag kaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
9: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
0: Oo.
9: Pag nami ganitulog sa isa ka tao, hindi ginpagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: DTX 500!
12: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako.
13: Sa pagsubo
12: Sugod ko gamit sang DTX 500. Kadatapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
3: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM. Rizal Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. YTC Network News. YTC Network News.
13: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Isang individual patay sa HIV sa Antique ngayong 2026. At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ng COMELEC 6.
3: YTC Network News. YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. Asaw ng detalye ng mga balita ngayong tanghali, smuggled broccoli naglipa na sa mga palengke ng La Trinidad at Baguio City. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
14: Nagbabala ang Cordillera Broccoli Traders and Farmers Association sa publiko laban sa pagkalat at pagbebenta ng mga hinihinalang smuggled broccoli sa mga pamilya ng La Trinidad at Baguio. Ayon sa grupo, madaling makilala ang puslit na gulay dahil sa magkakapareho nitong laki, malinis na pagkakahiwa sa bahaging ilalim at kawalan ng karaniwang tangkay. Napansin din na nananatili itong sariwa kahit matagal nang naangkat. Bagamat pinagagambahan na posibleng may taglay itong mga chemical preservative upang mapahaba ang shelf life at mapanatiling sariwa, nilinaw ng mga awtoridad na kailangan pa itong sasailalim sa formal na laboratory testing. Kaugnay dito, nananawagan ng mga lokal na magsasaka at trader sa mga mabibili na huwag tangkilikin ang mga nasabing gulay upang maiwasan ang posibleng banta sa kalusugan at maprotektahan ang kabuhayan ng mga lokal na magsasakang direktang naapektuhan ng kumpetisyon. Sa ngayon, nagigipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan ng La Trinidad sa Department of Agriculture Cordillera Administrative Region at iba pang grupo ng mga magsasaka upang imbestigahan at tugunan ang nasabing problema. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
13: Samantala, isang individual patay sa HIV sa Antique ngayon 2026. Balitang hatid sa atin ni K5 Junel Tives.
15: Umabot na sa 30 ang kabuuan kaso ng Human Immunodeficiency Virus or HIV sa lalawigan ng Antique ngayon 2026, kung saan isang nasawi mula Enero hanggang Mayo sa taong 2026 sa nasabing bilang siya mang naitala sa edad 15 hanggang 24, 15 sa edad na 25 hanggang 34, 5 sa edad na 35 hanggang 49 at isa sa edad 50 pataas. Nangunguna sa bilang ng kaso ang mga bayan ng San Jose, Sibalem, Pandan at Tibiyaw na may tig-apat na kaso, Hamtik at Patnongon na may tig-3 kaso, Bugasong, San Remeo at Abias Fournier na may tig-2 kaso at tig-1 kaso naman sa Bilison at Sebaste. Mula 2002 hanggang 2026, umabot na sa 638 ang kabuuan na italang kaso ng HIV sa Antique, kung saan si 73 ang nasawi. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: At Regional Joint Security Coordinating Committee meeting isinagawa bilang paghahanda sa BSKE 2026 ayon sa COMELEC Region 6. Balitang hatid sa atin ni K5 Kim Caluyo.
16: Nagsagawa ng Regional Joint Security Coordinating Committee meeting na pinangunahan ni Commission on Elections sa COMELEC 6 Regional Director Attorney Dennis Ausan bilang paghahanda sa inaasahang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taong 2026. Dumalo rin sa pag pagpupulong ang mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard, kung saan naging sentro sa nasabing meeting ang pagpapalawak ng interagency coordination at security preparations upang mapasiguro ang mapayapang pagsasagawa ng eleksyon. Una nang ipinahayag ni Attorney Ausan na habang hindi pa naisasabatas ang postponement ng eleksyon ngayong Nobyembre, mananatili ang kanilang paghahanda at schedule of activities. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Palimpino na geothermal plant sa Valencia, Negros Oriental, planong i-upgrade sa 126 MW. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Homilio.
17: Isa sa ilalim ng Energy Development Corporation sa upgrade ang Palimpinan 1 geothermal power plant sa Valencia, Negros Oriental upang mapataas ang kapasidad nito mula 112.5 patungo 126 MW bilang bahagi ng proyekto sa mga modernisasyon, papalitan ng tatlong 37.5 MW turbine generator unit ng planta ng tatlong makabago at 42 MW na unit. Ayon pa sa EDC, magdaragdag ito ng 13.5 MW sa kanilang renewable energy portfolio at magbibigay daan sa mas malaking produksyon ng kuryente gamit ang parehong dami ng geothermal steam nang hindi na kinakailangan ang karagdagang pagkuha ng steam. Inaasahang magsimula ang upgrade sa ika-4 na quarter ng taong ito at ipatupad ang pangkatanong sa iba't ibang yugto kung saan ang target na pagtapos ay sa katapusan ng 2027. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5, Shara Marie Humilio. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Network News. YTC Network News.
13: Samantala, Palawan, bukas sa Paxilica Project sakaling hindi ituloy sa Luzon. Kabuan detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
18: Bukas ang Palawan sa posibilidad na paglipat ng Paxilica Project sakaling hindi ito ituloy sa Luzon. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, sinabi ng mambabatas na magiging very happy siya kung mapupunta sa Palawan ang proyekto dahil maaari itong magbukas ng maraming trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Bukod sa mga oportunidad sa trabaho, sinabi rin ng kongresista na posibleng magkaroon ng mga bagong paliparan at pantalan sa Palawan dahil sa pangangailangan ng proyekto. Ayon pa kay Alvarez, hindi rin magiging problema ang supply ng tubig dahil sapat ang water resources ng lalawigan. Para naman sa kuryente, maaari aniyang magdala ang proyekto ng sarili nitong source of power. Hindi rin nakikita ni Alvarez na magiging problema ang usapin sa lupa. Aniya, hindi kukunin ng pamahalaan ang mga lupang kakailanganin para sa proyekto dahil bibilhin ang mga ito mula sa mga pribadong may-ari. Sa pahayag ni Alvarez, nakikita niya ang posibleng paglipat ng Paxilica Project sa Palawan bilang oportunidad para sa karagdagang trabaho at pagpapaunlad ng infrastruktura sa lalawigan. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
13: At lalaki patay matapos mahulog at malunod sa isang balon sa Leyte, Leyte. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Carlo Arisgado.
19: Patay ang isang 25-anyos na lalaki matapos mahulog at malunod sa isang malalim na balon sa Barangay Belen. Bandang alas 9.30 ng umaga kahapon ng Setyembre 23, kinilala ang binata na si alias Al at residente rin sa naturang barangay. Patay sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, kasama ng biktima ang isang bulag na kaibigan na si alias Well habang nag-iinib sa nasabing balon. Bago pa man nangyari ang insidente, pinakiusapan umano ng biktima ang kaniyang kaibigan na si Well na umupo muna sa kalapit na kubo. At makalipas ang ilang sandali, nakarinig si alias Well ng malakas na tunog at malaking kilamsik ng tubig bago pa man ito humingi ng saklulo. Ayon naman sa kapatid ng biktima, mayroon itong epilepsy at posibleng inatake muna ng seizure bago mangyari ang insidente na siyang dahilan ng pagkahulog nito sa balon. Sinubukan pang i-revive ng rescue team, ngunit wala nang na-detect na heartbeat mula sa biktima. Isinugod ang biktima sa Leyte Rural Health Unit, ngunit idiniklara itong dead on arrival. Para sa MyTC Network News, ito si KK5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
3: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KK5 sa detalye pa rin ng mga balita. MOPJ, pinabulaanan ang isyong pakikipagtalik. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni KK5 Kay Buscaino.
20: Mariing pinabulaanan ng Misamis Oriental Provincial Jail ang kumakalat na isyu hinggil sa umano'y ismiringhoy ng mga persons deprived of liberty at jail guards. Ayon kay Provincial Jail Warden Rogelio Labor, may mahigit 200 CCTV cameras sa loob ng pasilidad. Bagamat may ilang dead spots, dumadaan pa rin ang mga PDLs sa mga lugar na sakop ng CCTV. Giit ni Labor, wala silang nakitang ebidensya na nagpapatunay na may PDLs na pinasayaw na humantong sa ismiringhoy. Nagsumiti na rin sila ng kahilingan para sa isang independent fact-finding team mula sa Provincial Capitol upang magsagawa ng masusing imbestigasyon. Samantala, inihayag ng mga mayor sa selda o brigada na wala ring naiulat ang PDLs hinggil sa pang-aabuso gaya ng pagkumpiska ng masarap na pagkain, magandang gamit mula sa bisita o mamahaling bilihin sa loob ng pasilidad. Nanindigan si Labor na mananagot siya kung mapapatunayang may naganap na ismiringhoy sa kasalukuyan. 5 personahe ng MOPJ ang under investigation.
21: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News. YTC Network News.
13: Gayun din, 1,000,000 pisong halaga ng droga at armas na samsam sa serye na operasyon sa Capiz. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
22: 4 na sospek ang arestado sa magkaiwalay na operasyon ng pulisya sa lalawigan ng Capiz kahapon, September 23. Ayon sa ulat, umabot sa mahigit 1.4 million pesos ang halaga ng mga nakumpiskang ilegal na droga at loose firearms. Bagsak sa pinagsamang puwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit o RPDU6 ang dalawang high-value target na sina alias Madam L at alias Lizel sa Barangay Cugon, lungsod ng Rojas. Nakuha sa mga itong humigit kumulang 200 gramo ng shabu at mga drug paraphernalia. Samantala, timbog naman ang construction worker na si alias Jesus matapos mauling nagbebenta ng caliber 38 revolver sa undercover na polis. Nakuha din sa kanya ang 4 na sachets ng hinihinalang droga. Huli rin sa aktong isang alias Bart matapos isumbong ng mga residente na naglalakad sa kalsada ng Barangay Binuntukan, Pontevedra na may dalang caliber 38 revolver. Na-recover din sa kanya ang 3 pang sachets ng droga. Sa ngayon, nasa kusodiya na ng mga otoridad ang mga sospek at inihahanda na ang kaukulang kaso laban sa mga ito.
23: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
13: Samantala mga KK5, ikinukonsidera na ng Office of the President ang pagkakalooba ng absolute pardon kay Mary Jane Veloso sa ilalim ng humanitarian grounds. Si Veloso ay dating domestic helper na nahatulan ng kasong drug trafficking matapos makumpiskahan ng 2.6 kilo ng heroin sa Indonesia taong 2010. Ito ang inanunsyo ni House Committee on Appropriations Senior Vice Chairman Albert Garcia sa naturang deliberasyon ng 10.16 billion pesos na panukalang pondo ng Office of the President para sa 2027. Ang pahayag ay siyang tugon sa tanong ni Gabriela Women's Party Representative Sara Elago hinggil sa hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kaso ni Veloso. Binanggit ni Elago na kinikinala ang kaso ni Veloso bilang human trafficking at napuwersa lamang ito maging drug mule. Magugunitang si Veloso ay nasintensyahan ng firing squad sa Indonesia ngunit nanatiling nakakulo matapos ma-repatriate sa Pilipinas sa taong December 2024. Sa ngayon siya ay nakapiis sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong habang patuloy pa rin ang apela ng kanyang pamilya para sa executive clemency.
3: YTC Network News. YTC Network News.
13: At sa detalye ng ating balitang abroad, nangangailangan ng dinating 71.4 billion US dollars na pondo para sa muling reconstruction ng Gaza. Ito ay ayon sa Board of Peace na binuo ni US President Donald Trump na minaliit lamang nila ang nasa 6 billion US dollars na estimate ng United Nations para muling maitayo ang Gaza matapos ang 50 araw na gera taong 2014. Sa ginawang pagsasalita ni na US Envoy Steve Witkoff at Jared Kushner sa United Nations General Assembly na ang plano ay kinabibilangan ng 66 programa kasamang humanitarian shelters, diesel generators at pagtatayo ng paggamutan. Ang nasabing plano anya ay pangungunahan naman ng Palestino. Una nang sinabi ni Trump na mayroon na itong 20-point ceasefire plan, subalit hindi pa rin ito na ipapatupad.
3: ITC Network News. ITC Network News.
13: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Santiago at K5 News of AM Palawan, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Justin Kess at

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3, bio, gani ko ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na.
1: 11 Mbps. Balita kag public service.

0: 37 minutos makaligid sa takdang alas 12 isang udto. Balik na ta sa aton karatihay sa 11 Mbps. Jean Polineroso inyong anchorman. Ang kagaw nga nagasulod sa lawas will cause diseases. Kalaban nanditi streptococci. Amunin lang gahatag sa ton sang strep throat. Kinaga sakit tunlan mo, gidugay maubo ka. Lang luya ka, gidugay naton sipon kataro. Oh, dasig lang na ka mag-ayo kon naga D3 bio. Hindi na magulat nga magkalaubos ang sick leave credits mo, hindi ka katrabaho, bangod lain matyag mo. The longer you stay sa bed, the greater ang imong cut sa imong pay. Especially kung why ka na leave credits, man no work, no pay, kaya hindi ka trabaho, kaya hindi dahil matyag mo. Kaya namin ka dyan nga mayo, matyag mo yan. Iang hila naton ka man, dali lang. Magklinika D3 Bio Ubo, Hilana, Chipon, Kataro, Trangkaso. Gusto mo dali mag-ayo, relax lang. Magklinika D3 Bio. Of course, parisan gid sang mighty sing alkaline nga vitamin C.
1: Like be in
0: si Wilson ara na. Kanto ta kay Rovic.
1: In America,
0: may lalaki nga nadak pan sa drug by bust operation to sa Kabangkalan. Pero ining suspect nga nadakpan, amo man gali kuno ini, allegedly ang suspetsado nga naglutang patay sa kay alias Eman sa Himamaylan. Oy, do one stone two birds ang nadali. Two birds in one stone. Bungkit urot. Ha? I-check ko ang detalye. Rovic Mungkal, IK5 News.
2: K5 News FM. Police report.
0: Vic.
3: K5 Ball.
0: Bikay. Before sang news, kamusta ka?
3: Nga ado kadalong gidya sang pangamusta mo sa bungao.
0: Hindi ah. Kay ba sibla na kalambot na imong istorya nga namba kuya nga makompetensya ko sa dali di. What if abi nga ako ni butang to nga store kwa na lang niya. Imbis nga dali di butang ko na hindi ka muda.
3: Ay. Nga mo naman ang kuno natin sa
0: ah wala nga gusto ko lang garit-gariton si Madam.
3: Si Mami Rinit.
0: Si Mami Rinit. Why ni sang blaga pulo pa batyag sa kun bolobit.
3: May blaw ko sa bala kuno sa imo kay last time nakita ay kami de sila niya why nagiga palapit si Brother Paul sa akon ba?
0: Kita mo nga sa simbahan na lang ko gasulod hindi na sa bar. Kabalo ka na kita balabi, kabalo.
3: Kati-five-fall. Pagambal mo nga wala ka nagasulod sa bar. Gayang bigin si Ubre.
0: Kaya nasayangan, ginasabla sa beauty kung hindi na matikman. Kinaglain ang landas ko. Oh, nasayangan, ginasabla. Yay, kasayang ganyan kay BP. Ya, nagbuot na saya.
3: Sinigaw,
0: okay, ang maid naman daw, okay, ang maid. Hoy! Hindi na ko mag-apin si Imo. Mabalangan ka on air.
3: Sige, baba ko ng baba.

0: Ay, sa bagay, why mo na siya na-impress akong sa baba? Yan sa chat, man.
1: Ay, amo na?
0: Hoy, nga mga pasting ni Suryanta.
1: Kasi ikaw mo yung nag-open-open siya.
0: Okay, sige. Sige. Di rin ito sa imo balita. Ano ni ang lalaki? Hindi nga nadakpan sa Bybast.
1: Kakipay, Paul, no? Ining isa ka persona nga gin, or nadakpan sa kabangkalan ng TNT sa patay nga drug bypass operation diri sa may zone 1, barangay Hilamunan, syudad sa kabangkalan, ang ginatudlo mangali, no? Nga suspect sa paglutang patay kay Elias Eman, bala? Sa tong tinaliktan na bulan. Kaga mismo ginpahayag ni Police Attorney Colonel Mary Grace Pico ang hepe sa si Mamaylan TNT ka K5 Paul nga sa ila investigasyon ang suspect nga or ang subject sa bypass amuman ang suspect nga ila ginatanaw sa karon kay tinagwa ining sampina ka K5 Paul bala ako liging payag ni Police Attorney Colonel Pico nga nagfile ginfile nila ini kaso nga murder no pero pagwa na sa sampina nagpanaog ining kaso sa homicide. Tisuno sa iya, kay tindetain na naman ining at ining suspect kung magwa na ang warrant of arrest ka kay Paypol, iserve na lang dito sa PNP Kabangkalan ang warrant of arrest sa sining suspitsado. Nga sa karon, ditinado bangod sa sining kaso nga nadakpan ini sa illegal nga droga, hindi lamang illegal nga droga kay Paypol, kay ti ining suspect or ining subject nakuhaan may ini sa isa ka armas luthang.
0: Oy!
1: Ang nakuha ini sa iya isa ka 12 gauge nga firearms kag loaded pa sang bala kag may ara man duha ka round sang 12 gauge nga live ammunition kag K5 Paul so ang droga
0: kumbaga do sulpak ang nakuha siya big sulpak daw muna improvised shotgun
1: dupin gun sa sabihan sa basta do ka amo nang sistema sina K5 Paul hindi man tayo maro bisa mga
0: hapos hapos na na big kapos na na ya
1: Para na naman ka
0: hindi hindi hapos na lang tunduan ta ka P pen gun
1: pen gun
0: oo oo pin gun. Ano na pin gun kung pen gun?
1: Pen gun, guru eh. Di ba ka K5 obre?
0: Pinggan? Pinggan na lang ah. Pinggan na lang ang ginakanaan, Bik. Basta, Bik, i-describe ko ang pin gun. Laba na siya, Bik. Nga ginauyatan. Nag-gets mo na?
1: Oo eh. Nag-gets ko na niya.
0: Ginahuslo na siya, Bik. Ihuslo mo na, andin balahan, andin pitik, pitikon.
1: Balik ka kay 5-0, break type ko, no?
0: Ha?
1: Break type.
0: Type yan na, ton mang break.
1: Ba, ba, wow.
0: Di mo mag-get, di ba? Yung brickan niyang army.
1: No. Ariman niya.
0: Ah.
1: Sige.
0: Nakikisabat-sabat ka na natun kag.
1: Mama Ninoy ka na lang kuno, balya.
0: Basta mauna si Mama Ninoy.
1: Tingnan ko binabahulay siya kung ano.
0: Hindi, ano, min ko mauna si Maninoy Puli. Hey, kapoy mo pa sa kitinir, balabik. Anyway, basta mo ng pinggan, Bik, ah. Nga, laba na siya, Bik. Nga, ginauyatan sa kamot. Andin, dira mo na palukpon sa kamot. Husto? Bro, Bik. Nautod. Na-describe ko siya kung anong pinggan kaya wala ko ng idea. Kaya magbalik sa Black Ace Picaran ako anong pinggan. Ara na siya? Ara na, Rovic? Ari na tablaging-ging sa pag-describe lang sa pinggan para may idea ka. Ang pinggan, Bik, usually, ginasuklob na. Oo, ginatago na sa atubangan. Oo! Inatago nila para hindi makapkapan. And then, kwaon na ni... Huo bala sa mga rikisahay? Gamay lang na ba yung pinggan? Oo. Ginabutang din sa kundiindang area nga hindi makapkapan. And then, kwaon na siya nila, Bek. Okay? Husloon. Paghuslo. Daskan. Okay? Sang bala. Tapos, ikak. Hindi na crack, Bika. Ikak. Ang kasaba na. Aray, makabati ka lang yan. Kak, nagalalain ka na yun dayon. Rovic!
1: Pagulo ko may kabati, sinang mga terminolohiya mo.
0: Na, kay kabisaya sa imong, imuya, crack. Hindi na yung crack. Kak. Ikaw be spell be. Ikaw be pronounce be kak.
1: Kak.
0: Na.
1: Apoy ba na? Siya mo na.
0: Hindi. Ikak mo. Ikak. Oh, once ka makak mo na siya, Bik.
1: Ang huni ko na ka K-5 po, alam ba niyo, Brim, no?
0: Sa mga gamay nga, sa mga gamay nga ikak, eh, kung mga dagko yan, kung dagko man na yung tunog.
1: Oh, kailan ka eh, mapa-demo ko na sa imo, Bik.
0: Kaya sino pinggan ang ato ni Demo, Bik?
1: Ay, pinagamo ka man da?
0: Ay, hindi ko na yung pinggan mo, yung ay ko na inapademo yan. Kung napademo, kangita ka na ipinggan.
1: Sige, mangita ta eh.
0: Oo, oh, ngita-ngita. Ang kay Milan.
1: Ay? Wala na.
0: Demo na, Vic. Okay? Nang butangan na sa bala, and then, itaya. Okay? Pag nauyatan mo na sa kamot ang pinggan, Vic, natapos mo na kak, uyatan mo na sa kag-itaya.
1: Itaya? Kay sino?
0: Alangan mo kay Ubre ko itaya. Yan nga itay. Nga mamangkot ka pa yung konsin ko mo itaya. Yahaw.
1: Kay tigay mamangkot ko gani kay Kipre ga.
0: Itaya mo kung kisino mo gusto halitan eh. Oh, itaya. Pag nataya mo na nabik. Okay, nataya mo na. Oh, palukpon mo sa kamot.
1: Ay, gali.
0: Oo, okay sa kamot niya ginapag. Ala nga palukpo mo sa baba, Becky, ginauyatan na iya.
1: Ay, galing.
0: Hindi pala sa shoulder weapon. Hindi pala sa shoulder weapon. Handgun, say Bec, handgun. Okay? Sa kamot, okay. Ginapalupok. Oh, tiyo mo natin yung okay ng pinggan.
1: Okay na. At least may idea.
0: Medyo dako na nga pinggan kay Kwan, ng didusi. Ano siya, nang ano ni, shotgun. Ang bala. Oh, damo na balinis. Tipulon ng balinis siya, Bik. Tiyo, ano na to dayo na muna nakuha siya, pinggan?
1: Oo, nakuha ni sa sanga 12 gauge nga firearms kag loaded. Kag tiamo to ka K5 Paul ang shabo. Nga nakuha siya, nagabalor sa 102,000 pesos, no?
0: Dako ba?
1: Sa karon, hindi lamang ina, ang ining suspitsado, ang may kaso, man ni K5 Paul, nga karnaping robbery, no? So, may mga previous case man ni sa galing ka K5 Paul. So, muna nga, ang karon, nergita sa kaan naman niya sa kaso, no? Nga paglapas sa RA-9165, kag 10591, ka K5 Paul, kikinulat na lang ang kaso naman, no, nga magwa, gika naman sa ipamailan, kag i-serve naman sa iya if ever mo magwa na to ang iya nga warrant of arrest ka K5 Paul.
0: Sige.
1: So far, muna ito madulong nga balita. Ining nga balita ay nadulong siya sa DTX 500, MyTC kag D3 Fire Report. Bikan sa patrol, ino naman si ka K5 Rovic Mungkal para sa kapulian nga balita. Servisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Tuntog ni bla si Jisere gubat si William. Ano nantis maglupok pangan hon? JP Banji Binks Delphine. May ugtos yun. Nanilin di sinal shiflet. Ara siya. Naka-standby sa linya this time si Jerilo. Ahay. kasubo sa balita ni Jerilo, may back rider sang motor ala patay gid biya. Nabungguan sang truck sang army sa Isabela. Ahay. I-check ko ang detalye with Jerilo. Jerilo, K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Jer,
3: K5 JP, karoon talang no. Ang napatay gali K5 Jean Paul is ang driver mismo.
0: Ah, driver
3: sa aton sa pagpanalawsaw o sa aton sa pag-interview sa lugar no kung sa diin naglungtad ining insidente K5 JP kay tiginhatag sa aton na base kagapon is ang back rider, pero ang suno sa mga pamilya kag residente dito is ang driver gid mismo ang ginbawian sang kabuhi. Actually ka K5 Jean Paul.
0: Tika, kamusta ya back rider ya pang? Kamusta ya back rider?
3: Pilason ka K5 JP. Kaya actually naglabog ini sila matapos nga ginbungguan no sang truck sang army which is iya naman sang 62nd Infantry Battalion. Kagapon. Kagapon, pasado alas 10 ang aga, K5JP, dito ya sa National Road sa Asyenda Balatong, Barangay Bulad sa Isabela. So ini siya, ang ini nga lugar, K5JP, is boundary sa Moises Padilla and La Castellana kag Isabela. But ini nga portion, kung sa diin na naglunta ng insidente, is part sa Isabela, K5JP. So ang ginasakyan sa mga biktima is isa ka Rusi 125 ng motorsiklo without sidecar ini ka K5 Jean Paul. So ang kas or sakay sa motorsiklo amo si Aljun Salibio Itiad, 22 anyos ini, siya ni ang driver ka K5 Jean Paul kag residente sa Asyenda Baksay, Barangay Robles sa Banua sa La Castellana. So actually upod niya ni sa single nga motor ining si Job JV Topas I Carita Carita Tibo, 21 anyos ini kag isa man kay estudyante sa CPSU Moises Padilla kag residente man sa Asyenda Baksay, Barangay Robles, Banua sa La Castellana. So ang natabo diri ka K5JP based sa aton sining pag-interview no sa hepe sa Isabela Municipal Police Station. So no sa iya alin sa La Castellana ining mga biktima ka K5JP kag padulong kontani sa eskwelahan nila sa CPSU La Castellana, sa CPSU Moises Padilla. So nagasunod karon ining truck trooper nga ginasakyan sa mga militar naton or aton sining army nga ginamaneho naman ni Sergeant Jimmy Matthew E. Pangan, 40 anyos ini, hindi talang pagyambal no kung taga diin ini agon sa confidentiality man sa ato sini nga Philippine Army kag na-assign ini kay K5 JP sa 62nd Infantry Battalion Charlie Company ka K5 Jean Paul. So allegedly nadulaan ini sang preno ka K5 Jean Paul amo ining iya sini nga depensa matapos nga gin paidalom ini sa interrogation or investigation kag suno sa aton sini nga PNP ka K5 Jean Paul wala nakahingagaw no, nakalikaw or nakapreno ining truck sang army kay tulin sa na actually ka K5JP ang alagyan no, ang dalan dara is duwalang gid no, hindi pareha sa aton sini nga national highway nga apat ang dalan or ang highway. So medyo gamay lang and wala gid tion or wala gid sang chance nga makalikaw ang aton sini nga Philippine Army ka K5JP. So may ara dara bangga actually ka K5JP
0: mga piladlagan sang army truck jiraw. Mga pila ang lagan sang army truck
3: actually ga based sa aton sining information ka K5JP 70 or 80 ang dalagan nila ka K5 Jean Paul actually nag escort ini sila sa VIP kagapon bala if dumduman mo sa La Castellana may ara sa national authority nga nagkadto kagapon dito. So sila ni nagbulig ka K5 Jean Paul nga sa security no sa VIP. Now karon na natabo mabalik na ini kontani ka K5 Jean Paul sa Moises Padilla kung sa diin na base ining mga army kag unfortunately wala na stop ang ining insidente kag ati wala gid nakalikaw kag nabungan gid ang likod nga bahin sa sining single nga motor nga kung sa diin na ginihinay na dra sa may ina nga dalan bangod niya may bangga maliko kontani pakadto sa ila sining nga eskwelahan. ka K5 JP. So sa karon ti ara na sa ospital or ining back rider ti ara sa ospital karon sa Ignacio L. Arroyo Memorial District Hospital sa La Castellana and or sa Isabela ka K5 Jean Paul gindala sa aton sininga La Castellana LDRRMO samtang gindeklara naman nga dead on arrival ining driver sa nga motorsiklo. Pamatian lang naton ka K5 JP ang kompirmasyon sang hepe no sang Isabela sige. Municipal Police Station nga si Police Major Hansel Lumandas ka K5 Jean Paul.
0: Go ahead, Tan.
4: Actually, halin sila sa La Castellana, pagkatotani sa dalan pa Isabela, no? Dasunda na yan, ilang sila. Galing sa kung saan na tabo ang insidente, medyo magdahan-daan ng ano, ang nakasakay sa motorsiklo na bungguan sa, ano, sa likod ng sanggarap. Ng, ano. Yung cause ko, no, na nabalik malfunction. Nadulaan ko na parin na ito kung salakyan sang army.
0: Hmm. Hmm. Kina?
3: So okay. Amo to ka K5 Jean Paul ang pahayag sa aton no si, ni Police Major Hansel Lumandas. Actually siya ni ang nagbulos no sa kay Police Major wait lang K5 Jean Paul, Major Partidas ka K5 GP kay ti syempre do kagapon ng turnover kag suno sa iya amo ni dayon ang nag-welcome kuno sa iya sa pagsalo niya sa duty diri sa banwa sang Isabela. So sa karon ka K5 Jean Paul ti ara na ang aton silingang Philippine Army and ti nagapatigayon sang investigation and coordination man ang Philippine Army naton sa PNP kag sa pamilya no sa silingang mga biktima ka K5 Jean Paul. Yes K5 GP.
0: Sige Jer.
3: Mm-hmm. So amo na nga ito sa report ginadulong sa aton sa Kalwan sa Ditex 700 D3 Bio and Mighty C the alkaline base na vitamin C. Ako si K5 Jerry Lou Mongkal na Luis para sa kampanya balita servisyo publiko kagalingawan sa Negros K5 News FM.
0: Bakod na si Jerry Lou mag-report ma dumduman ko pa na isang una gina-coach ko pa ni mo the way siya mag-report pero sumong bakod-bakod na ya do ka seasoned reporter kanigit ya ko ya Jerilo ya pwede na gani angkurman do mwa mo ka na sumong kay Joseph pang Pintidos ka barangay sa Cadiz nagpatigayon sang disaster preparedness seminar buko nami may mwa mo ni sila yung Chester, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Cheers! Bro, nautod? Chester. Ah, di siya makontak. O sa iluta kay Jong. Hala, Kulin. Ara si Wilson? O Wilson na lang. Ah, sige si Wilson. Katapusan tanan ni Goro si Wilson Raimuel. Ay mati anay. Katapusan na Goro si Wilson. Okay. Okay pala nga lang sa chimpo. Wilson, i-K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Son.
5: K5 JP, tigayon ano nga napahamtang ang walo tanan ka mga AI operated.
0: Okay.
5: Sudad sang Bacolod. So base sa ato sinilong nga pa initial nga pagpangusisa sa City Engineers Office kay Private JP ang ina traffic lights pinasahi ini sa kumpara sa normal
0: na amo man na nagligad to gininstall di pinasahi man to dumay na una na na ah so, teka musta to ang nauna na nga AI to nag work to guba na
5: ang CTY na ini siya sa ano sa timer.
0: But hindi ah nagligad do miara man to sang kwan man advanced electronics nga ano ni nga traffic lights dumduman mo na nga siya ang control man alam pa siya sa enforcer. Nga siya yang ga-control ya kung kita yang nga damo ya sa pihak, jutay sa pihak, nasigon niya niyang sa jutay.
5: At iya mo, amo kikita yung
0: JP. Tiyan mo na sa, amo na.
5: O, amo man niya, amo may ari na siya sa kamera, may sensor.
0: Oo. Tiyan pamangkot na papang, ang bilog, nagsubra size milyunis, di ba?
5: Oh, yes, kita GP. Nasuhay nga ti nasalagan.
0: Nan! Sobra 50 milyones ang pamangkot. Hasta ano na kadugay. Kagmaguba. Nami, ginaya ko na Kuya Sonia. Gusto ko ganyan nga may AI. Mas gusto ko ganyan enforcer. Robot na lang. Kaya ang robot yung way madlock kaya sa initan. Gasulay yung sa init. Way madlock sa ulan. Gusto ko na pang mga kwanatanan. Mga ano na AI. Hambal ni Kenneth Chungko ho. Ang sa Lakson kag sa shopping guba na. Te, nga aga kaguba nga why maintenance. Dapat kung mahal ni, may after sales na, may maintenance na. Hambal ni Jerilo, 1 year lang no Wilson. 1 year lang guba na ako no. Oo, 6 milyonis.
5: Tanaw ta kita di pikot ano ang iya sini lifespan.
0: Hindi ah, ang gusto ko yan lang taon niya. May ara bala sinada nga magamintinar. Kaya kung pabayaan nyo lang na yan, hugo na kwarta ta. Hugo na yung kwarta ta yan.
5: I-check na yun na kayo sa GP kung may ara kayo manasay no, mamintinan.
0: Mawala na gusto ko. Basta may gamintinans, bahala ka mo ang bisan maguba sa dayon, tin, hindi ito magbakaliwat eh. Importante na nga may mamintinans kisa pabayaan nyo lang dayon. Kaya mahal sang gasto mo. Oo. Mahal.
5: So, parking for GP, nag-function naman, hindi makitaan.
0: Ah, ma-function, ginasaya Wilson, kay bago pa. Basta bago pa ma-function, ginayang pamangkot, tas ano na ma-function.
5: Sige lang, I-check ka ng for GP, ang program of work sa kanyang proyekto, no?
0: Kasi no proyekto na pang?
5: Iya kasi ti engineer sa kanyang for GP, project ito ni sa local government.
0: Hambalon mo ang city engineers, nami ito kay nag-action ka mo naton sa buho tublang nga nagasungaw ang nagagwa ang gwasang tubig sa may Bangka Kuri. Thank you gid nato na kay kun damo to tubig nga nagagwa ligad mas nagdamo na gid subong. Kay ginkakas nila ang taklob. Why man gikuha mayong supon? Ang gikuha niya nga supon guro ang stala man sa isa ka tikang guro. Ang sa palibot, supon gapon, supon kasi gigapon kwa, kaluis Ginoo.
5: Actually, kita GP, isa man ano, si Talapo sa Mangkaro, kaya why pa naman,
0: nga, balikon pa na nila, o amo na lang to? Pagitang...
5: Nga ba nila, balikon nila kita GP, kaya linyahan pa na, kaya linyahan pa private, kaya sunahan na ang ano, ang drainage. So, iubrahan pa na nila sa laplasado, nga linya, kung nga may guwaan, na GP, kaya why, kung nga guwaan na to eh. So, kikwaan lang ala nila sa
0: field. Hindi. Kunwa ay guwaan, okay? Taniway may gasulod. Tika may gasulod ka tubig, meaning may guwaan at may kwa na tani, may punta pa na tanga buslot. Ang buto tayong pang rong kabon nila. Ba't eh, sagay, mo kuya kaugta, sila Winston, ah, Wilson, ah. Maniwang, kuya, kanugon ka, gym ko. Bala ka mo da, hindi nyo pagkatu, ah, bala na da. Hindi man akong lanagon.
5: Mm-hmm. So, paluan sa lang yung mga concern no, sa CPTV's office no, para may paluan na to, nandunga ka mga informasyon sa CPTV. So, isa yung mga balita. So, mula na nating sa CPTV, balita na to, kika sa pakon.
0: Bagay na shortcut mo dahil yun, ha?
5: Oo. Ano sa CPTV?
0: Tidi ni pamtang ni mga traffic lights nga walo kabilog.
5: Hindi, ara na kay GP, ara na napahamtang na sa may Lakson Rizal Corner.
0: Ah, wow, isa. Tapos, din da yun.
5: Sa araw, Rosario Lakson ayon.
0: Wow, tapos
5: amo na siya walo na tanan kay PGP sa mga topic
0: na. Wow, so kompleto na kanami. Okay. Tandaan ta son kon pauna-una diin da dampi si ilang una guba. Sa walo sila. Sa walo sila, tandaan ta kon din si ilang una guba. Kanami kami mga ngalan-ngalan pa.
5: Oh, may alam nga na kasi JP nga kung ano nga street ina na putang.
0: Ay, kanami. Malahalon gid man sa pang sa ngalan. Oo, sa ngalan. Okay. Nami kidto ka high tech.
5: Ano?
0: High tech. Hindi high tech ka, high tech.
5: High tech.
0: Ano ka high tech? Oo, nami kay yilo man sa. Oo. An kanami. Sige, team meaning alam pa na sa enforcer. kay AI.
5: May traffic lights na AI. Nga, AI-operated. Sige, sa GP, yung mga ato, yung balitahan na isa sa Makulunin Government Center, nga, kinaduro sa inyo sa kalwa sa Di ba

0: 5 News.
1: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C!
2: Ang alkaline ng vitamin C!
3: Kung galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
10: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Energy booster.
11: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatyan, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ka! I-shoot na ga!
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmi gakatol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops
14: Let's go. Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
20: let's go with the flow.
21: Cheers sa barkada nating
22: night shift, OT, breadwinner.
21: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
24: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Later!

0: naghahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumaro sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampyon.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5, ang aton orang sa launa 10 na sang hapon. Welcome sa Webes nga edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Today is September 24, 2026. Sa mga nagaupod sa aton nga mga senior citizens, good afternoon sa inyo. Sa mga drivers nga nagapamati na sa ilang mga radio sets, sa ilang mga car stereo, thank you so much.
1: I can recall those days I had with you. Sometimes I need a friend.
0: Siyempre, gina-welcome ko man dari sa aton nga program, It's Your Time to Shine, ang aton nga mga suki nga mga senior citizens nga from Monday to Friday nagapamati sa ilang mga radyo. Thank you so much also sa mga KSS members, sa mga KSS officers sa Bilungan Negros Occidental.
1: Gave me all the reason.
0: Sunshine Lacson setting in until 3 p.m. Para sa It's Your Time to Shine program, there is a K5 News FM.

0: Salamat man sa mga supporters ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Good afternoon gid sa inyo tanan. Mga ka-K5, protection ninyo gid ha ang inyong kaugalingon batok sa viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Yes, pwede gid for fungal infection. Basi kung may mga katol-katol nga nagatubo dara sa inyong ulo, kung may kaspa ka mo, pwede nyo ginmagamit ang Klinika D3 Bio. Pwede niya siya for internal use and for external use. But silingon, pwede siya tumaron. Pwede man siyang i-apply sa inyong skin kung may mga skin problems. Klinika D3 Bio, mabakal sa inyong mga KSS resellers dara sa inyong barangay. Mabakal man sa mga butika malapit sa inyong lugar. You can also purchase Klinika D3 Bio sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. And syempre, mabakal nyo man sa Shopee and sa Maze Wellness Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall.
1: Somebody walked into my heart and to my surprise.
0: Nagadamo ang kaso sang dengue. Bisan diin lang nga barangay diri sa aton sa syudad sang Bacolod. May bagyo na naman nga naga diri sa sulod sang Pilipinas. Yes, kaina sang aga nagsulod na siya sa Philippine Area of Responsibility.
1: You're everything.
0: Basi kun magbaskog na naman ang habagat sa masunod nga mga inadlaw kag magbubo na naman ang ulan. Kabalo naman kamo basta magbubo ang ulan. Nagadamo man ang lamok diri sa aton sa Pilipinas, diri sa aton nga lugar. So maghalong gid sa kagat sang lamok, budlay na ang dengue fever. Isa ini ka virus. Okay, isa ini ka infection halin sa virus nga ang virus nga ini nagatinero sa lamok. And once nga makagat kamo sang lamok, syempre ma-transfer ang virus from the mosquito pakadto sa imo, pakadto sa anton, and pwede kita or pwede mag-develop ang dengue fever.

Ma'am Erlinda Naranha. Sa mga taga Tutong 4, dara sa Purok Elmo Street, sa Ramona Army Road, sila ni Ramona, si Army, si Roger. Si Ma'am Ruena, si Ruena, okay? Si Ruena Laranyo and Ruena Dion. Stanley Naranha, nagapamati sila subong. Thank you so much. Ma'am Erlinda, good afternoon sa inyo. 1:17 p.m. ang aton oras, mga ka-K5.

gagalisin nga apelyido Armin. Oo, sa mga taga-tutong 4 Porok Elmo Street. Sa kay Ma'am Ramona Army, Roger Army, Ruena Laranyo, Ruela Dayon, and Stanley Naranha. Nagapamati right now sa It's Your Time to Shine program. Salamat gin Ma'am Erlinda Naranha. Si Ma'am Erlinda abi ang nag-chat sa ako. Mention ko na kaina mga kagayfan. May bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Nagsulod na siya kaina sang aga. After a while, we run on. Ang iyang ngalan si Bagyo Queenie. So may bagyo na subong sa sulod sa Pilipinas. Amunin siyang LPA nga ginamonitor naton sa nagliligad pa nga mga inadlaw sa nasilangan nga bahin sang pungsod. Nga ang siling sang pag-asa may posibilidad nga magsulod gid siya sa Philippine Area of Responsibility. Ang forecast sang pag-asa, pwede nga magbaskog pagid siya kag maglabot sa typhoon category. Pero wala siya sang direkta nga epekto sa kadutaan sang Pilipinas. Galing kay ti amo lang na once nga may bagyo sa eastern part sang Pilipinas. Once nga may bagyo sa Philippine Sea, nagabaskog ang habagat. Just in webeng aton oras mga ka-K-Fan. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday today, happy happy birthday sa inyo. Today is September 24, 2026.

wala gid ko sa may nabukaran nga birthday greetings today. Pero sa mga nag-celebrate sa ilang birthday, happy birthday sa inyo. Kasi bala kong ginapaminsar nila, hindi man nagyapon mabasahan ni Miss Shine. Happy birthday ha sa aton nga mga friends, mga kakilala, KSS members,

nag-celebrate sang ilang kaadlawan. Today, September 24, 2026. Kamay pangahatagan kamusang Ginoo sa malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas, para mas mag-enjoy pagid kamu sa sini nga kalibutan. Kaupod ang inyong affair.

0: 23 ang aton oras, mga ka-K5. Mapabugnaw kita, anay, kikadamo sa nagasiling agrabi, gidyang init sa gwa.
1: Kapanahunan na naman ng paglalambingan.
0: Good afternoon sa kay Ma'am Jime Mamalayang.
1: At kasama kitang mamasyal sa kung saan.
0: Abi ko bala, Ma'am Jimema, wala ka pa nakabalik sa Pilipinas.

0: magdama. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Good afternoon sa mga suki naton dira sa Barangay Punta Taytay, sa kay Nanay Utay, sa kay Ma'am Annabel Alonzo. Inaagda ko nila pangapi ni Ma'am Enelin Ricudo Pasquin. Mag-DTX coffee mix na kuno mo kaina, pa Kuya Bala naka-DTX. Hindi it Kuya Bala makaumpisa sang akon nga trabaho, sang akon nga pag news write, na wala nagagana ang akon nga udok. Kun wala ako sang isa ka tasa sang DTX coffee mix sa kilid sang akon nga keyboard. Masyal sa kung saan. Pagka alas tres na karon, di mangita naman ko na kung sirado si Manang Leia, di piho ang isa ka sashay ni Sir Eldon. Ikuan ko naman, dagit ko naman. DTX Coffee Mix, available dira kay Nanay Uday. And I think mabakal nyo man dira sa Barangay Tangob kay Nanay Terry Ariego. Dira sa may Kling Kling Store. Kag sa Paglaong Village, mabakal nyo man dira sa Room Store. Ang DTX Coffee Mix. Sa kay Ma'am, sino pagid gani ang nag-offer siniman?
1: At ang hangin ay may kalamigan. Aakapin kita, mahal ko.
0: Damo nagid kita sang DTX products, no? DTX 500 capsule.
1: Halina.
0: Amo na siya nagabulig para magnubo ang aton nga blood sugar level.
1: Ang pag-ibig.
0: Ang iya sina nga epekto daw kaangay sang insulin.
1: Masaya ang mundo.
0: Kung hindi ka pa diabetic, kag may edad-edad na. Tapos daw, hindi ka na bala very active kung i-compare sang bata ka pa.
1: Suko ay maniga.
0: Mas manami sa imo ang DTX 500 capsule.
1: Lapit na.
0: DTX Herbal Soap man kita.
1: Pagmamahalan
0: lang. Sa mga kabataan ninyo nga ginatubuan sa mga katol-katol sa panit, pwede niyo siya magamit. It's made of papaya, bayabas, ano pagid gani. Nami niyang ato na DTX Herbal Soap. Very safe sa mga may pinakasensitibo nga skin. Ako ang akon nga skin very sensitive, bonadumduman ko sang una.
1: Mahal ko
0: sa nagamit-gamit lang ko sang chinchansu. Nagpalhit-palhit lang ko. Tawag in ospital, gidbaya ako.
1: Masaya ang mundo.
0: Amo na gani sa mga teenagers, especially sa may mga acne, may mga dalagko nga punggod, may mga nagabutoy-butoy nga punggod. Abala nyo ginang inyo nga mga kabataan nga mga teenagers. Ay, hindi basta-basta magamit sang mga produkto nga hindi safe. Ang DTX Herbal Soap, DTX Beauty Soap, dugay-dugay na niya sa market. 30 p.m. mga ton oras, mga ka-K5. Another DTX product, ang aton nga DTX coffee mix. Very safe sa may mga mataas ang blood sugar level.
1: Masyal sa kung saan.
0: Nami pa ni kay ginalimpyuhan niya ang imo nga tinai.
1: Lugan ng buwan at ang hangin ay may
0: kagto ka mo sa Shopee, pwede ka mo maka-order dira sa mga clinical products.
1: Kung
0: ginatamad ka mo magkadto sa butika or sa Maze Wellness or sa clinical branch. Clinical branch naton diri sa Bacolod is in Hernai Street sa Tubang sang Gate sang Paglaom Sports Complex. We will be right back with more pagkatapos ini.
2: 5 News.
3: Hitri, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag-D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, gula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akon ginaproblema ang akon mga alap-up sa akon nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
2: Mabakan sa mga butika.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pinapagid ka mga preservatives sang masame, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
13: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
16: Mabakal sa malapit na butika.
17: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
18: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
18: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: dry eye? Pirmi gagkatol imo mata? Indi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
21: Let's go.
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy,
23: let's go with the flow.
24: Cheers sa barkada nating
25: Night Shift, OT,
26: Breadwinner.
24: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
28: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

44 ang aton oras, mga ka-gayfaw. Ang oras ginadulong sa inyo sa DDX 500 Capsule. Ang pagmamahal. Kaginadulong man sa inyo sa MyDC Capsule, subong man sa Klinika D3 Bio. Kung magkamali. Awan niya siyang ginatawag naton nga Power Trio. Mabakal dira sa Mura 2-in-1 Store. Dira sa Barangay Punta Taytay, gin-inform ko nila ni Nanay Utay kag ni Ma'am Annabel Alonzo. Ang mga Clinica products ko no, ara dira sa Mura 2-in-1 Store sa Barangay Punta Taytay. Tapos may DTX Coffee Mix mandara. Ang mga driver siguro pwede da makahapit, no? Kag makainom sang DTX Coffee Mix. Ang nami niya sa mga drivers naton nga nagabiyahe long distance. Nasabi ko, inang may balon, gid sila yabala nga ininit. Pala ang inahanap. Tapos may balon sila nga isa or duha ka sachets ang DTX Coffee Mix. Nga kun magbatsag sila sang katuyo nga daw medyo ginakapoy na gid. Pahigad-higad anay ang salakyan. Ngita lang kita sang area nga may medyo mabugnaw, pwede man sa idalom sang kahoy. Una talaga ang kanami lang, no? Dagin imagine ko, dara ka sa idalom sang kahoy, dara mo ipark ang imong salakyan, tapos may dala ka lang abi nga ininit, timpla kada DTX Coffee Mix. Love na love. Palipason mo anay ang pila ka minutos antes ka naman mag-drive liwan. Kinahanglan madula gidyang imo nga katuyo kay kung nagamaneho ikaw sang salakyan. Nga nagabatsag ka sang grabe-grabe nga katuyo. Pwede ka gidya ma-aksidente. Sa una, nagapauli ko mga 7 p.m., 8, 9. Nag-drive ko pakadto pada sa Southern Negros. Bawd grabe, dumapiyungan, nagid ko yan mo. Siguro kapoy-kapoy, nagid ba lang utok ko? Ay ahay, ang ginahimo ko kay ti, wala pa ko sang balon nga coffee at that time. Ginaabrihan ko lang ang bintana sang salakyan. Nasabi ko, tapos ang music patunog-tunugon ko na. Pa sa ganda mo. Nabalang kalain gijabaya mo. Inang naga-drive ka nga ginabatuan mong katuyo mo, kalain gijab mo. Heart, love na love kita. Pero kaagi man ko na nga daw hindi ko makaagwanta. Gin-park ko gidya ang salakyan. Mga 5 minutes ginpiyong ko anay ang akon nga mga mata. Ibig kong ito'y laan lamang sa'yo pag wala ka na. Ang mga drivers abi lawig-lawig ang ilang nga pagmaneho, tapos kuan lang eh nagapungko lang sila. Love na love kita. Very safe ini sa mga utod naton nga mga drivers nga mga diabetic ko. Hindi iya magsaka ang inyo nga blood sugar level. Ara pagid man niya mo nga diabetic pero naga-drive pagid niya sang salakyan. 1:47 p.m. mga aton oras, mga ka-K5. Good afternoon, Inday Jingle Ticar, Ma'am Bings Delphine, nagapulupungko dira sa lamesa, nagapamati isam ta nagapanyaga.

0: think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Salamat gid sa kay Sir Franklin Martinez. Good afternoon. Your heart, and I know. Thank you very much also kay Ma'am Nelia Barsaga. Mayong hapon man sa kay Ma'am Veronica Delgado Recto. And if you really try. Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Banwasang Ilog nga nagapamati. Sa mga taga Himamaylan, Siri. Sa mga KSS members and officers dira sa Southern Negros, good afternoon. Kalalo pang dun ang ginpalayag ni Department of Interior and Local Government Secretary o kung DILG Secretary John Vic Rimulya. May angot sa isa ka estudyante nga nagpanglutang dito sa Banga National High School sa probinsya sang South Cotabato. Ang South Cotabato is in Mindanao. Actually, kahapon ko pa ni gusto nga i-share sa inyo. Galing kay ti, wala kita sang oras. Iningin palayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nga sila niya isa kamaayo nga bata ang estudyante. Actually, nga nagpanglothang dito sa isa ka National High School sa South Cotabato. Galing kay sila niya, exposed lang siya sa ginatawag naton nga dark web. Exposed lang siya sa ginatawag naton nga satanism, sa ginatawag naton nga mga satanista. Amo ginaya ang term nga gingamit ni Secretary Rimulya. Kun nga ang nahimo sining mabuot nga bata, honor student nga bata ang pagpanglothang. Sa sulod sang ilang eskwelahan, yes, he is an honor student, may girlfriend siya, may madamo siya nga mga friends. In fact, pag siling niya sa mga classmates niya, tag sa mga friends niya, nga siling niya, kuha na kamungadaan, hindi na kamungadaan mag-report or magpalapit sa eskwelahan kay himuon ko gid ang pagpanglothang. Ang mga friends niya hindi magpati sa iya. Oo, kay kabalo sila nga isa ka maayo nga bata ining shooter sa Banga National High School. That it is love and place much brighter than tomorrow. Nangako na ni siya sa kay mama niya kag sa kay papa niya nga hindi na siya magsulod sa daw isa ni siguro ka group chat amuning akon nga pag-insyende. Kay nakita man sa mga parents niya nga daw may mga ginapang istorya siya sa group chat, no? Magina istorya siya sa messenger siguro nga daw hindi balaman nami ang ilang kwan, ang ilang topiko. Sa Tagalog pang ilang topiko siguro parte sa karahasan, violence. So nakita na nasang iyang ginikanan, that is why gindala siya sa isa ka psychologist and dangako na siya nga hindi na siya actually mag-intera or mag-istorya sa amuto nga mga grupo nga nakilala niya lang, no, sa pinaagi sa internet, pinaagi sa chat, pinaagi sa social media, pinaagi sa messenger. Stop existing and start living. Nangako siya, pero ang ginhimo niya, wala niya ginpanindugan ang iyang pangako. Daw ginkuha niya gid ba na? Daw ginhimo niya gid ang gusto niya. So sila ni Secretary Rimulya, ini nga bata nga ini, na impluensyahan sang hindi maayo nga mga tao. Kaina ang siling naman ni Secretary Rimulya, siling niya, may suspect na kami kung sinuning nag-inganyo sa bata nga himuon ang krimen. Sa nadumduman ko sang una, wala pa ni ang internet, kadamu-damo na gid sa mga speculations, kadamu-damo na sa mga ginahambal nga may negatibo ini nga epekto sa mga tao, sa mga kabataan. May nabatian pa ko gani sang una nga siling nila nga mangintul ini para nga maguba ang pamilya, para nga maka-impluwensya pagid ang demonyo sa tao, no? Do amuning gamiton pagid. Hindi sa nag-umpisa ang internet, sang nag-umpisa ang social media, kadamo-damo na dira sang mga kabastosan, pinamuyayaw nga makita sang mga kabataan. Nadumduman ko gani, may nakita kami dira nga daw isa katawo nga ginhulog sa buho kag inang ginlabo nga ginlabo sang apat ka persona. Wala ya cover mo. Kung makita ninyo sa balita, syempre hindi na ya pwede. Ginatabunan, ginaya sa Facebook page sang mga halimbawa sang K5, no, kaya hindi na ya pwede mapakita. Pero may mga videos nga nag-circulate nga makita gidya kung paano ginapatay ang isang katawo. Di makita ini sang mga teenagers. Ang ilan ay ako no target ini mga estudyante balanga nasubuan, nag-experience ng depression. Inang mga estudyante nga may pinagdadaanan. Tapos do ginaliso nila ang imo paminsaron nga hambalon kanila nga kun mahimo mo na nga krimen, kilalahon kaya sa eskwelahan. Do dayawon ka bala kun himuon mo ina nga krimen. So nadala ining bata kag nahimo niya ang pagpanglutang sa ilang nga eskwelahan sa Banga National High School. Kabay pa nga, sige lang kay share ko sa inyong iban pagin nga mga informations. We will be right back with pinanid sang gugma pagkatapos ini.

0: ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.
2: Permitted din ginastoryahan ang D3 Bio and most of the time ginastoryahan tigid ang iya contento the extra virgin coconut oil. Kupwerte mangkit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism pati ang immune system mo, paano ya i-boost, paano ya man punggan, no? Paano ya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masikwit siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
1: D3 Bio.
2: Hambal ganit nila, 60 to 70% nga nag-cause ng death sa COVID is caused by cytokine storm.
3: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di matura mo?
2: Hindi.
4: Hapay tanong mga kahoy.
2: Hapay.
3: Di matura. Hindi niya piliyon nga, ikaw kuhan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuhan ka kung maigo ka gidya.
2: Konkrito
3: kung maigo ka. Kakasay mong sensor boy.
2: Correct.
1: D3 Bio.
3: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
2: Lawas.
3: Ta. Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaaway. Bagyuhon niyang kagaw.
5: Pangpalido niya, no?
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene. Isa ka full-time law student, mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3, yung may VCO, ang VCO, yung may D3. D3 Bio.
2: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
1: D3 Bio.
2: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapan niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila yung obra. But once naka-formulate na si B cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
3: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
2: Correct.
3: Ang ilang nga traffic enforcer.
2: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa kinang title mahatagda kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
1: D3 Bio!
2: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
3: Ang inyo na lawas.
2: Inyo na lawas.
4: Tissue na.
2: Di nagsulod si D3 Bio dira.
3: Ang imo nga D3 Bio may amo na?
2: Wala. Wala sa ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
3: Ina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
4: Oh, kadadlaw inom ka.
2: Kung nag-inom ka amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
3: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
2: Hindi grabe.
3: Kay once nga grabe, halimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anak nami lang kay kining D3 Bio, may BCO.
2: Correct.
3: Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
1: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
7: Ako si Ana. Before problema, ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita tabtang.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subunga at law ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Bart kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

0: Anong siling mo ga?
1: Huga, maubra ko. Kapigado, gini nga daan eh. Labidagid nga off-season subong.
0: Ga, kakuan, bisan pigado lang ta basta. Op na yan tabla sa mga kabataan ta. Kagwala sang sakit, okay na ko sinayaga.
1: Oo, gani ga. Pero ti, paano kung isa sa ato nagbalatian? Anong gawi on tabi? Ang aton duta, aridado man. Kadamo pa tas ang utang sa Tiyanggi, ga?
0: May diyahan na nayaga. Maayo naman ako mag-abrigaling, ha? Kiti, damo na di ulubrahon sa kampo. Inigani, pwede man kumakabiyay-biyahay tricycle, eh?
1: O ti, sa diin ka makuha sa tricycle? Di bala utangon mo man?
0: Basta ga, pangamuyo lang ta. Hindi man niya nga mintas tanto, mula ta sini.
1: Sang una pa ta nagapangamuyo. Pero subong amo man siya pun. Mahulat na lang ta?
0: Nga, sa diin mo plano mag-ubra ga? Ano, ma-abroad ka? Sa diin?
1: Sa Manila man lang ga. Mayo na yaka kung gusto kong magpuli. Makapuli lang ko diya da yun.
0: Sa diin sa Manila, aw?
1: Sa may Makati ga.

0: Bart, kung amo nang makapaayo sa pangabuhi niyo, pasugting asawa mo. Nahano ka man imo, iyang...
1: Nay, ikaw ka ni... Budlay kung wala di si Laura, ya. Hidlawon gina siya sa mga kabataan.
0: Naton ikaw yung hidlawon sa iya. Nugay, nada. Naisip, kalapit man lang sa Manila.
1: Ay, base kung ato na siya ba sa Makati, kabalo ka naman si Naguro na yan.
0: Te wala man galing ang problema. Ay, kung hidlawon kasi taugi-taugi lang. Ay, ang magulang mo ato man sa Makati. Hambali siya. Nabulubantayan niya tong asawa mo.

0: Tiga, kumusta ka da?
1: Okay lang ko, Diga. Kamuda yung sa mga bata, ha? Kamusta?
0: Medyo nahidlaw na sila sa imo, gay. Siyempre, ako man eh, nahidlaw man sa imo.
1: Ay, sus! Hidlaw-hidlaw. Abidulaan na rin sa paminsaron mo. Punggi lang, anay, kagting balang makapulik ko, da?
0: Budlay na niya, punggan, ga.
1: Binastos na na imo, ya, Bartia. Ayaw gali, nakapadala na ko, da, ha?
0: Ati, sige, ga. Ay, oo, gali, ga. Nagkita ay ka muna ni Manong?
1: Pirmi-pirmi, ga.
0: Ano, ga? Pirmi-pirmi ka muna nagkita ay ni Manong?
1: Ha? Ang siling ko, pirmi ko siya malabian sa talyer. Eh, dira siya gaubra. Itong ginubrahan niya lang ang talyer. Ang mga amo ko daan, dira kanya galabay sa talyer nila.
0: Ay, gali ka, ga. Ati, mayuman, ga. Regards na ko na sa iya, ga.
1: Ati, oo, ga. Ati, sige na. Ay, babay na, ga, ha. Mapatarla kami subong, ga. Kaya mabisita itong mga amo ko sa bangrusa nila. Babay, ga.

0: Mike.
1: Oh.
0: Di ba siya sa Wahor Buo to sa Bakati?
1: Hoonong kaloy. Nga manungaw.
0: Itigala ko man nga nagtawag ang bata ko. Nagkita ito sila ko, no?
1: Sino nga bata mo nung kaloy? Si Sale?
0: Oo. E mayo man kay. Obra na ito sila ni Gudo Galino.
1: Isa lang sila kalugar nga ginobrahan nung sa Makati. Isa Makati man tungkol si Gudo mo.
0: Hindi ah. Ang buot ko bala si Lingon, isa lang sila kabalay.
1: Isa kabalay? Paano nga isa kabalay nung man kay sunod balay man ang obra ni Lora tapos si nung Gudo yung mekaniko?
0: Ay gali. At ikin sugiran tamar lang ka. Kung anong ginambal sang bata ko ba?
1: Nung kaloy?

0: K-5 News.
1: D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan, ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisaki, kidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pag no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
9: Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sang kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imulawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Nagpasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
11: Nagpasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatsag umayo na.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
13: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
14: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
13: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
15: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
7: Makakal sa malapit na butika.
16: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: It's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
0: Charmy cottony napkin for heavy flow.
1: Charmy.
2: Charmy. Let's go with the flow.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
3: OT,
4: Breadwinner.
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag-syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag-palamuypoy sa akong kalawasan. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag-makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
1: Play!

0: Hindi ko makatulog man. Nanutugin ang balsa ko ni nung kaloy man. Though, base nagsala lang ang bata niya. Hindi na yung mahimo sa ako ni nung gulo ya. Kag nilura man eh. Ang mayo pa, tawagan ko guro si nung gulo ay. Tawagan ko siya guro.
1: Hello? Bart? Nakatawag ka man?
0: Nong, may pamangkot ako si mo.
1: Ano na ako?
0: Nag-istoryahanay kami ni nung Kaloy Balakina. Nagtawag ang bata yung nga si Sally. Kag nagambal nga isa lang ka mo kuno kabalay ni Lura?
1: Ano? Na ano na nga

0: istorya man. Kutsu-kutsu na iya. Bawin ining sinong kaluyo. Wala, pagid madudla nga, ginsumbag na na ni tatay ang baba niya kay ginkutsu-kutsu yaman nga may kirida. Hindi ka na iya magpati-pati sa kutsu-kutsu, Bart? Oo, ako unko. Masami ko nga makita si Laura. Paano nga magupdanay kami yaman sa sulod sang balay? Sulod balay na yung ubraya? Paano kami magupdanay?
1: Do, dali na to!
2: Hello? Nong? Hello? Ginpatay na niya. Pero, ano to man? Do, kilala kong tingog ako. Do, iya to ni Laura tingog. Akon bala kun husto sinong kaluyaw?

0: Ay, gali ka, Bart? Ukatong-tugit sining magulang mo, ay? Kinbayaan niya ding asawa, ya? Dasan pating baya, ang bayaw, ya? Taluhon niya pa?
1: Amo na gani, nay. Walagi ko sang tinulugan gabi, nay.
0: Ay, te mag-amusin na. Kadto ito sa Makati. Kibuta sila.
1: Pero, nay, wala ko sang plete. Ang mga kabataan nag-eskwila pa nga daan eh. Si Laura lang nga daan nagapadala sa amo na eh.
0: Ah, sige lang, sige lang. Ako ang mangitas ang paagi. Malakat ko subong sa lending. Iprinda kong pensyon ko. Agod in sigida makalakat ka dahin kagawad tiket sa trigo. Barko ka na lang. Katultol ka man sa ginaobra ni... ano? Ni asawahon mo? Hindi bala? Eh, hindi ka naman na magtalang ah. O kung hindi ka na, diretso ka to kay manang mo, ha? Sige na. Diretso ka na yun dito sa Makati.

0: Amo na inang ginaubrahan ni nung gudo. Masulod ko na kagmamangkot ha. Para o, may lalaki. Siguro upo na ni nung gudo. Oh, alapit ako. Kuya, magandang araw.
1: Magandang araw po, boss. Ano po sa atin, boss?
0: Pwede bang magtanong? Nandito po ba si Gudo?
1: Ah, si Chief Gudo. Wala po siya rito eh. Inutusan ko siya kanina, boss, nga kumuha sang spare parts. Bakit po? May kailangan ka ba siya kanya, boss? Antayin mo na lang. Baka datarating na mamaya, boss.
0: Pwede bang magantay dito, kuya? Kuya, sabi ko, pwede bang magantay dito?
1: Pwede, boss, ah. Pwede, boss. Upo ka dyan. Patimpla kita ng kape, boss. Sandali lang, boss, ah.
0: Maraming salamat, kuya. Bye. Ano man. Mayo pa siguro makadto ko to subong sa ginaubra ni Loray. Ugaling grabing traffic, eh. Karoon lang siguro, ah. Total, ari naman ko di. Hulaton ko na lang si Inong Gudo, ah. Hulaton ko na lang isa.
1: Boss, ito na yung kape mo, oh.
0: Salamat, kuya. Kuya, alam mo ba kung saan si Chief Nyo Gudo nagre-renta ng bahay?
1: Opo, boss. Madalas kami nag-iinom doon, eh. Kasama niyong asawa niya.
0: Ha? Asawa? Eh, walang asawa si Gudo, ah. Hiwalay na sa asawa yon.
1: Ah, okay. Baka nagbalikan sila, boss.
0: yun pala, kuya. Maraming salamat, kuya. Uy. May salakyan niya nag-abot. Sino
1: dito
0: naman?
1: Dito na pala si Chief Godoy. Boss, basa.
0: Maraming salamat, kuya.
2: Mark? Ay, ano ginabuhat mo din?
0: Oh, nung? Daw nakibot kayo daw?
2: Kwan, wala. Nga, wala kayo nagtawag sa akin nga makanto ka diyaw?
0: Ay, kwan eh, wala lang.
1: Chip, gagamitin daw ni boss ang sasakyan ngayon. Akin na yung susi.
3: Ligudo! Kanina pa kita inintay ah. Akin yung susi! Alis mo na ako. Kaya nang bahala dito sa talyer, ha?
2: Boss. Kwan, may kasama pa ako sa loob na babae.
3: Putang ina, sabi ko sa'yo, huwag kang magpasakay ng babae mo dyan sa service na yan. Malas yan, eh. Sino ba to isang ito? Nag-apply na trabaho?
0: Sir, hindi po. Kapatid po ako ni Gudo.
3: Ganun ba? Sige, Gudo. Palabasin mo na yung babae mo dyan sa loob ng sasakyan ko. Mag-uusap tayo mamaya, ha?
2: Okay, boss.
4: Laura, gwa danay da?
5: Bart?
0: Hindi! Laura? Ikaw!
5: Bart?
0: Nung Gudo, ano ni Nung?
4: Tol, hindi mag-iskandalo diri ha. Atubang ko si boss eh.
0: Gago kaya nung ya! Gago ka! Husto ginmagaling hambal sa ako ni Nung. Ni Nung Kaloy!
5: Bart!
3: Ay! Huwag kayo magsuntukan dito ha! Tatawag ko lang ulis!
0: Kipusang baba mo sir! Pati ikaw! Masumbagan ka man kakaroon! Tuntok agad nung, no? Tuntok agad! Kag ikaw naman, Laura! Kabalan ka! Kabalan ka, Laura!

nadakpan ko gid sila. Wala ko mapunggan ang pag-iskandalo ko sa ginaobrahan ni Nung Gudo. Gintawgan kami sang pulis. Nangayo sang patawad sa akon si Laura, kag si Nung Gudo. Wala man siya sang ginarason nga iban kundi kagustuhan ni Laura ang tanan. Nagbalik ako sa Negros nga malain ang buot kag si Laura nagpabilin sa Manila. Sa subong, nagaisahanon ako nga ginapadako ang duha namon kabata ni Laura kag padayon man siya nga nagapangayo sang patawad sa akon. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Bart.

0: Abyan, amo ato ang kasaysayan nga ginhatagan nato sa sangkabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
0: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
2: Musical Score Michael Tabaki Jr.
0: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

oras 2:34 ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sang Clinicas for Biotics. Mas manami pagid ko no kung may good bacteria kita sa tiyan, hindi kita masami atakihon sang diarrhea or constipation. Tapos nagapanami pagid na siya kuno sang aton nga mood every day. Nami isang feeling kung may good bacteria sa tiyan. Kanami isang feeling adlaw-adlaw kung ano, healthy ang aton nga tiyan. Ma'am Orlene Vergara Hinsoli, good afternoon. Advance happy birthday sa bata ni Ma'am Orlene nga si Sergeant Charmaine Hinsoli Garde sang BCPO this coming September 27. Happy birthday, ma'am. May ginhatag ako dira sa iyang radyo exclusive K5. Ay, wow. Ma'am Charmaine, happy birthday to you. Kinahanglan, Ma'am Orlene, sa 27, aw, ano na gani nga adlaw ang 27, I forgot. It's a Sunday, wala ko gali program. Hindi ta siya matamyaw, dari sa It's Your Time to Shine program sa sinangadlaw, Ma'am Orlene. Kay Sunday, gali ginang ang iyang birthday, dia Sunday, September 27. Pero, boss, Ma'am Orlene ha, mabawi kita. Or pagka-Lunes na lang ma-play kita birthday song for her, no? Ma'am Charmaine, happy birthday to you. Of course, halin sa kay Mama ang pagpanamyaw. Salamat gid Ma'am Orlene and sa kay Ma'am Yvonne Imperial, good afternoon. And sa kay Sir Ray Sendico, salamat gid sa pagpamati sa It's Your Time to Shine program. May grupo pagin ni siya sa Southern Negros. Ginapag-greet niya sa akon, Ma'am Melissa Gador, Ma'am Marivic Todoro, Ma'am Mylene Joy Sidayon, Ma'am Cheryl Obligar, Sir Rodrigo Todoro. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine program. Kabudlay gid niya sang long distance relationship. No, aragid ang pagsulay. Basta gani, wala ka nang sang kahadlok sa Ginoo, budlay gid. No, kunang bana, wala sang kahadlok sa Dios. Kunang asawa, wala sang kahadlok sa Dios. Amo gini ang matabo. Dali sila masulay. No, hindi gid sila mahadlok nga maghimo sang katuntuhan. Kunang bata iya masulay sang demonyo dumaluoy ka pa no kay masiling ka bala nga ati bata paabi dali kumbinsihon no dali magpati sa mga pasalig dali magpati sa mga kabutigan madala lang sila ya pero kung tigulang ka na tapos masulay do hindi ka maluoy no dumaugot ka na. Siling ko gani, bisan pigado lang kuntani ang aton nga pagpangabuhi, kung tawhay lang ang aton nga pagtulog kada gabi. Kung ang problema mo is kwarta lang, pagbugtaw mo sa aga, makapangita kagidya sang paagi. Maayo ang imo nga pamatsag, pasik kapag bugtaw mo sa aga, pagbangon mo sa aga, kay ti nami imo tulog mo kay tawhay ang imo nga paminsaron inspirado ka no ara abi si Mrs. ara si Mr. Pagka bugtaw nyo sa aga matimpla kape kag masiling about tiga wala naman kita karon sang pala niya punon ti sige lang ga kay mangita ako pagkatapos ko pangapi malakat ko kay ma ano ko mangita ako sang remedyo. Pero bisa nagahigda ka pa sa kwarta. Kung wala ikaw sang tulog, kag nagabugat ang imo nga dughan. Hindi magsulod ang pagkaon sa imo nga tutunlan, bisan wala ikaw sang kinan-an, bisan gutom ka na, bangod sang problema mo sa relationship. Bangod sang problema mo sa pamilya.
kay kabalo ikaw nga ginaluiban ikaw sang imo nga asawa. Mao makasiling kagid nga mas maayo pa misay mapigado na lang kumo. Kay maubos ang kwarta mo kun matubuan kabalatian bangod sang you know tension every day, bangod sang bangod sang depression adlaw-adlaw. Kadamo baya ko sang nabalaan nga nami ang pangabuhi, wala problema sa kwarta pero nagapangin matay. Tuod na. Mayara pagid ko gani, kilala duwa kabilog, ang isa very popular, ang isa ti kilala man eh, no? Kada pauli niya sa ila ko nung abalay, nagaluhod kag nagahibi. Pero ang kwarta niya, hindi na mabangbang. Damo-damo kwarta. Pero kada pauli niya sa ila balay, may panahon gid nga nagaluhod siya kag nagahilibion because he is not happy. Siling nila, pwede mo man na magamit ita siya ng imong kwarta. Lagaw ka eh sa iban nga lugar o pasyal-pasyal ka. Pwede gina siya. Pero, hindi mo man na masiling madula na gidayon ang imong problema. Pagkatapos mo lagaw, balik na naman sa pinsar mo ang problema. Paghigda mo sa katre, pagpiyong mo sa mata mo, hindi ka man gihapon katulog. Kay ginatublag ka sang imo nga mga problema. Kung nagakadto ka sa iban nga lugar, mabatsagan mo gid sa gihapon ang kasubo. Do hindi mo ma-appreciate ang beauty sang palibot kay ara ga sakit kabugat gid sa bala sa dughan. Ma kun pagkatapos mo lagaw ti tulo naman luha mo. But as I always say, no, importante ang pagbangon sa tion nga madasma ikaw. Amo ginaiya nagakasala kita sa pagpili sa tawo nga aton updon sa pagpangabuhi. Nagakapaslawan kita bangod sang mga sala nga desisyon. Pero kinahanglan naton nga magbangon kag bag-uhon ang dalagan sang aton nga pagpangabuhi. Hindi ka magkahadlok kay sa imo nga pagbangon ara ang Dios nga mag-alay-ay sa imo. Kung daw matumba ka na, daw kaangay siya sang imo nga iloy nga mag-alay-ay sa imo kung hindi mo na kaya kag kung daw matumba ka na. He is there. He knows everything. Kabalo siya kung anong imo inagihan. Kag nakahibalo siya kung anong imo nabatsagan. Kag siya lang ang makaintindi sang imo sitwasyon.

0: Now this really troubled me, so I asked the Lord about it. Lord, you said once I decided to follow you, you'd walk with me all the way. But I noticed that during the saddest and lowest times of my life, there was only one set of footprints. And I don't understand why, when I needed you the most, you would leave me. And the Lord replied, my son, my precious child, I love you, and I would never leave you. During your times of suffering, when you could see only one set of footprints, it was then that I carried you.
1: Las 2:45 ang aton oras mga ka-K5. DTX Coffee Mix, alas 3 karon mainom naman kita. Sa mga amigo naton nga mga construction workers, good afternoon sa inyo. Kumusta ang aton nga mga amigo nga mga security guards kag mga drivers sa tricycle? Okay lang ka mo da? Ang siling ba lang sa mga eksperto? Ang pag-inom sang isa ka tasa sang coffee sa isa ka adlaw, makabulig na siya para sa aton nga brain health. May mga pagtuon nga ginpatigayon ang mga eksperto nga ang pag-inom sang coffee every day makabulig man para malikawan ang Alzheimer's disease, Parkinson's disease. It can also protect your liver. Ang aton nga atay maproteksyonan man, pero kinahanglan pili unta gid ang brand sang coffee nga aton inumon or gamiton. DTX Coffee Mix, amo lang gid na ang ma-recommend ko. DTX Coffee Mix. Mabakal sa Maze Wellness Product Center. Sa ground floor, sa Plaza Mart Mall.

0: hapon sa kay Sir Gerson Valiador Valibia. Mayng hapon man sa kay Sir Romy Pasigando. So nag-monitor dera sa Rome Store sa Paglaom Village Block 17 Lot 2. Ara dera kay Sir Romy Pasigando ang anton nga mga clinical products sa Paglaom Village. Kadto lang kamo sa Rome Store, may DTX 500 capsule, may DTX coffee mix, may Clinica D3 Bio, may MyDC capsule, may MyDC serum. May Memory Plus ka dera Sir Romy. Amo nang gina-advise ko gid sa mga ginikanan nga dapat hatagan gid nila sang Memory Plus ang ilang mga kabataan, especially ang mga elementary pupils kay may kinanglan may support gid ang ilang brain, no? Ang ilang memory. Memory Plus and MyDC Syrup ba the best nga kombinasyon. The best nga mga suplemento para sa mga estudyante sa elementary. Bisan ang mga high school students na pwede na sila makagamit. Pwede na sila makagamit sang Memory Plus. Ang Memory Plus, it's available sa Maze Wellness Product Center. Ara manda may kangkong chips manda. Ano, it's a very healthy snacks for the whole snack for the whole family. Especially kung Friday, tapos gusto ninyo magtanaw, ano gani ko ya, movie marathon. Si Kuya, bago lang nag-abot, pero okay, good. Kay ginatingwaan niya, ginang makahabol. Good afternoon, timing. Kuya. O, oh, dugay-dugay mag-close na.
1: Mag-close na.
0: Dugay-dugay matapos ng aton nga program.
1: Gani.
0: Mayong hapon, Ma'am Estela Tayab, Ma'am Mirna Hambri-Hambri, Ma'am Veronica Delgado Rector.
1: Mayong hapon.

0: ka sa abad, kuya, kadasig sang oras, ah.
1: Kung saan naman kaya?
0: Napaurok-urok pa ko gani. Libra, September 24 to October 23. Amuning budlay kay ang pagsulay ko, no, mapalapit gidya ko, no, sa imo. So dapat likawan mo gid kay gubun yagid ang imo nga pamilya. Gubun yagid ang inyong relationship. Hindi ka magpadala-dala sa mga matamis nga mga tinaga. Scorpio, October 24 to November 22. Para hindi maggamo ang imo nga schedule. I-review mo na, kag-i-kwan mo na, ayusan ang imo nga mga schedules kadaw kagamo. Sagittarius, November 23 to December 21. Hindi ka magpati, hindi ka magsalig sa imo nga nabatsagan. Hindi ka magsalig sa imo nga nabatsagan kay mahina. Or manubo ang imo extrasensory perception. Capricorn, December 22 to January 19. Mao mangin babaw gid sa kuno ang imo nga pagkatamad, ang imo nga pagkamaldito, pagkamaldita, pero bilang gainit ang imo nga ulo, dali ka maakin. Batuan mo gid na nga feeling. Aquarius, January 20 to February 18. Wala kasang mangin problema gid ya subong. Malipayon igaw. Mangin mahapos ang imo nga pagpakigbagay sa mga tao sa imo palibot. February 19 to March 20. May reward ka gid ya nga batunon bangod sang kaayo nga imo gin mga maayo nga mga bagay nga ginhimo mo. Kung may tensyon sa trabaho, hindi ka na mag-comment. Aries, March 21 to April 19. Magpakabakod ka sa mga posible matabo anuman nga oras. Taurus, April 20 to May 20. Hindi ka na maghinulsul kung may nahimo ikaw nga sala. Charge to experience na lang. Gemini, May 21 to June 21. Ma-confuse ka sa offer. Kinahanglan magkuan ka anay may panahon ka nga makapaminsar. Cancer, June 22 to July 22. Salig ka lang sa imo nga nabatsagan. Kung anong imo ginapaminsar, kung anong imo ginahimo, may kuan ka gina, may katumbas ginasanga balik sa imo. May ibalik ginasanga sa imo kay kung ano kung ginhimo mo, amo man ang mabalik sa imo. Leo, July 23 to August 22, makibot ikaw sa imo nga makita kay do hindi ka bala makabati. Isa ka insidente ang posible nga masulit na naman. Virgo, August 23 to September 23, hagid anay ang imo nga kaugalingon antes ang iban. Las 2:54 ang aton oras mga ka K5. Kuya, may tamyawon ka, 30 seconds go.
2: Mayong hapon nagali sa mga taga Mansilingan, Alcaldara family sila ni Ate Jen Alcantara, Tito Larry Alcantara, Precious Alcantara, good afternoon. Mga construction workers, good afternoon. Kag sa mansion, pagid, good afternoon. Sa kainan ay Minda, nagapapatigid sa subong samtang nagatanaw sa Korean drama, Tita Shai.
0: Once naman kami mabalik ni Kuya Kenneth, thank you so much. Good sa inyong tanan.
2: Yes.
0: Ini si Sunshine Lacson.
2: Tagi na naman si Kuya Kenneth. Uy, para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Princess Jo Consular. Ataas ang ako ng cholesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500.
2: Istoryahan ta ang dugang ng mga health benefits sa adlaw-adlaw kapag inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefits sang pagtulog sang gusto, sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kung gabi no, kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag Mighty C Permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo daw kun makapulaw ka, lapag buta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
3: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong mundo.
2: Oo, aburido. No?
3: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho, way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang gitawag negative moods. Madasig ka maakig, mainiton mo ulo, grabe ang imong frustration, irritable ka, nagapangasubo, hindi ka kakonsentrate, hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito, kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom gika DTX 500, kagmay tisi agod magkalma ang imo nga pamatsyagan.
0: DTX 500!
4: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500, in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
5: So, Kevin? Balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kagbangod sang insomnia no, other than sleeping problems, nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP, kung 3 days ka nga wala katulog, maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
2: Grabe, no?
5: Kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha, nga tawo nga wala kagitulog, nagdugay lang siya sang 11 days.
2: Patay.
5: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation, ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety, bangod sang kakulangon sa tulog, mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle. Para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C, ginakorrect niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man? Sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay? Pero hindi mo bala, pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano, sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto na Dok Ramel, na-notice nyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila, magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bangod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pang kaaga, gamay tingki dahil mo yaka pangaki.
3: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
2: Oo.
3: Pag nami ganitulog sa isa ka taon, hindi gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, permi na mo na gina-advise, mag-DTX 500 kag mag-Mighty C.
0: DTX 500.
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 101.5 K.

Hi there, music lovers. Good afternoon. This is K5 News FM Philippines. Alas tres, 7 horang hapon. Ang oras niyan ay halito sa inyo ng ating super trio. Always so magdeko na tayo ng ating Mighty C Vitamin C, DTX 500 at D3 Bio. Iwas ubo, sipon, lagnat at rangkaso. Mabibili sa mga sugi natin ang butika nationwide. The Big Mix. My name is Agent Jack.

0: Oh yeah, stop talking, baby. If you have nothing good to say, then shut up. That's what I'm doing right now. Keeping my mouth shut. Hey, we got 31 minutes after 3. Hola, saludos, señora. Getting a DTX coffee mix. More big mix right after this.
1: K5 News FM. D3, Bio, galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Kung galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Si Jade, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, ilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka ang buti ka. DTX Beauty Show.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
10: Nagapalang dulom na ang akong panulok kag pirmi la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa lang ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
9: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
11: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Let's go.
17: Go with the flow. With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently go with the flow. Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift, OT, Breadwinner.
19: Deserve na deserve nyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
22: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi.
3: Mag-usar sang salon pass.
2: May direct edi nga sangka para makapenetrate sang sakit.
3: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
2: May long-lasting relief.
3: Tugtog 8 ka oras.
2: Para sa nagapanalakit nga baka.
3: Liog kalikod sa salon pass.
4: This is a mental health class. It can for. It's a generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga.
2: Liog kalikod.
5: 1.5 K5.

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Payo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, tiyambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: akong tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Salit si Jace. Ang una yan, iwang-iwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
7: Ang HDL Cholesterol Friendly Scavenger. Nagapang lugayawan sa bloodstream. Agod pang uhaon ang mga makahalalit ng LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan ng kabangdanan sa pagbarasang dugo. Ang mataas ng level sang LDL nagapasaka tsyansa ng ikaw at akihon sa korason tungod sang blood clotting na nagaforma sa kaugatan.
8: Dr. Pinoy
7: Squalene Capsule may omega 3 fatty acids na nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol.
8: Dr. Pinoy
7: Squalene Capsule masaliga santo pa.
9: Spore Biotics naginupdan sang prebiotic nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye? Pirmiga katul imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
14: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kagdroga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
16: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Rehas! Rehas! Nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati. Padayunon aton subong sa pagsibad-sibad ang matahong makasugpon sa aton drama sa kahinan. Medyo ginmakuhan sa leksyon ng ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Agay! Agay!

0: Oh, sige, sige pa. Ino pa ka mo. Oh, ara, ara. Oh, may sumsuman da ka mo.
1: Ay. Ay. Pablo, si mo, madam, ganda.
0: Ay.
1: Maubog mo.
0: Ay, kumad. Ay, ay, kagalikari mo ay.
1: Well, ginaloka mo ko sa lipsaw.
0: Ay, siyempre, namulumul ko si mo ay.
2: Wapagid man si...
0: Ay?
2: Ma'am ganda.
0: Ay, budod.
2: Sa ngalan pa lang... Guwapa-guwapa na.
3: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Bodots. Ako iya. Ano kuya?
2: Pag-guwapa, mamayoni. Mamayotsa.
0: Ay, mahubog na kito, si Bodots.
3: Hoy, agali. Tood ka. Bodots,
4: eh. Puro na lang tanigalaw? Wala na gini naminaw?
3: Gusto mo gini ang galawan, ha? Aksyon gid yang gusto mo?
4: Mami, ops, ano naman? Ano naman?
3: Hindi ka, ha? Ano ang nakit? Gusto lang nga magpiyong-piyong kag magpanamit, ho? Hapa sa lamesa.
4: Ano ka? Naging paglikod mo, ha? Putik sa, hindi lang ngayon.
3: Ay, kalma ka lang da. Kay manamian kagid sini. Promise. Oh, ini magiho. Ini magiho.
4: Ini magiho.

0: Okay. Okay. Kasakit sang body part ko ba? Okay. Kahapas ba? Okay. Kasakit yung gigiyo sang body part ko ba? Hindi. Wala kami nga tatlo shorts ni Budot kag dikit. Meg. Migukit. Migubudot. Bugtaw ka mo. Agay, kasakit pa. Nagapitik-pitik ang ulo ko tapos. Agay, kasakit sang matrasan ko pa. Ang tarantado ng mga agay. Ginaratay, ginhila kami ka tatlo ba? Agay. Sakit. Agay. Agay. Agay.
1: Agoy! Nano ka mo? Nanag-agoy-agoy ka mo, ha?
0: Budot? Wala ka na sakitan?
2: Sutay, ha? Kita lang yung kurong ginlabatiba sa...
0: Okay.
2: Duha ka, agay mo?
3: Oy! Ano? Bugdaw na gali ang mga gwapo, ha? Oy, sige na, kumaaw na ka mo. Preparado na ang lamisa.
0: Anong inimo nyo sa amon, man?
3: Ano?
0: Sakit-sakit ang...
3: Ay, ambot
0: ka. Agay!
3: Hoy, Brian?
2: Sakit pa na ako.
3: Naipat na ka mo? Kasadyab lang sa atong kagabi. Sige na. Bango na ka mo ka mag-shower. Kay madungan kita pamahaw ni mami ninyo. Ots? Ha? O, sige na, himos na ka muda. O, ready na ni Pato nyo pamahaw, balaya.
2: Meg, mga animal nga mga agay, oh. Ginsuli, ganilang tinahit, ha? Suta, Megya. Manukot ko yan, Megya.
0: Ikaw lang now? Ako man, eh. Sige, nimo nila sa aton. Sukto na sila! Agay, sakit-sakit ba? May awarding patakadaan ka ron? Makiangki-angit na si Timigo.
2: Anong imuon na si Nimal? Sakit ganyan, Meg? Agoy! Agoy! Agoy!

0: Oy, sige na. Oy, kahit po sa ila.
1: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Kahit po sa inyo, ako. Oy, kahapon lang, kamangawakalan sa inyo.
2: Oots.
1: Oy.
2: Manukot kami, ha?
1: Ha?
2: Ginkalita nyo kami kagabi, ba?
1: Oy.
3: Biyari nyo niya.
1: Ha?
3: Para wala taga mo.
1: Oy.
3: Okay kami nga sadya-sadya lang. Bahala nga. Om-om ko mo sa lollipop namon. Pagusto ka mo. Wala kami nagpasugot nga wasakon yung bulibad namon.
1: Ay!
3: Putex. Siglot niya.
1: Ay?
2: Bayarin nyo kami ah. Para mayuhay ta. Bayarin nyo lang kami ah.
1: Oh.

0: Uy, ba? Uy, Brian! Do si Uting agi man atong naglabay nga nagamotor?
1: Teresa?
0: Hmm.
1: May bati, ulan ang animal nga inang agi, bro.
0: Uy. Ha? Ay, anay ka. Anong buot mo si Lingon? Uyabay na ka muna nga duwa, hindi bala?
1: Hindi na. Tapos na to.
0: Ano nga tapos na, ha?
1: Lakad ko na ya.
0: Hoy, Brian! Ay, ang kuloy nga bata, ho? Ay, naano to sa yaman? Naawala na sila ga sa pakay isang agi nga si Uting. Ano? Nagbrikay sila? Bausos kanugon kung mag-amusin, ha? Pangbugas-bugas patani to, bro!

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka.
0: K5 News FM.

0: Nay, ano, nag-away sila ni Brian kag ni Mommy Ots?
1: Ambot sila. Tamahad ko na yung mag-intra. Ugtas lang ako karon.
0: Kay, kuhan ba na nayaw?
1: Ano?
0: Nang, to kasakit sa panulok ni Brian sa akong pagsugatan ay namon kagina. Kag sa nanligad adlaw pagit.
1: Ano?
0: Oo, Nay. Ay, nadlok ko yan, Nay. Pasi pala noon ko nila, haw?
1: Mag-amo na gani, panilagan mo, gida. Kag kung magsige sila tulok sa imo sa masakit, isugiri ko na yun kay i-report na kay Kap. Ay, tinunto. Kung may atraso sa ila si Mami Moots, atin sila lang na iasukta, Nay. Wala tayo na iyalabot. Ay, bahala sila da kung mag-inano sila. Bahala sila da!

0: Ano yan, malunta, amigo Brian, ha, amigo Kit? Nga, rito rin sa higadalan, ha?
1: May mitingan, ta. Importante ka, tama.
0: Ano na, amigaw?
2: Pamati. Kimaimuhon kita. Maimuhon kita, agad nga makabalos kita sa nginimo sa agi sa aton. Kanima siya eh. Pasarig sa ligo niya, tangagahaan niya ta kwarta, pagkatapos ang natabo sa aton. Dason pulo palagyuhan niya ta? Ginagoya.
1: Ginago ka niya eh.
0: Ano tabi? Kamapat lang to yung ginabalibard, Meg? Mano tabi? Kamot naman to yagin mo, Libard, Meg. Ako yung wala. Kaya hindi sila sa akon. Kaya wala pa ko daan at huli. Amo ginto nakaluwa sa akon mo, Libard.
2: Hindi magtawa!
0: Agay! Agay! Agay! Sumbang mo ko yaw! Ha, Brian? Ito akin yan! Tugin na ka mo!
1: Meg! Meg! Meg, buko! Meg, buko! Hala ka, Meg!

0: Pwede ka pagupit?
1: Ay, pwede, Git. Ha? Git? Ikaw? Ay, ba? Eh, nagpabanwa ka, Git, para lang, ha? Magpa-haircut ka?
2: Namiribin yung gunting mo.
3: Pero, ha, karama pa galing sang nagahulat. Basi ko madugayan pa ini.
2: Ah, willing to wait, ha?
1: Ate, sige.
4: Ay, natali kita, madam, ha?
1: Ay, hulat-hulat lang, ha? Kay may gina-rebound pa kami. Ay,
2: ah, ako ang last, ha? Mas-smoke-smoke lang ko, danay, sa guwao, ha?
3: Ay, ate, basi gutom ka. Pamatsoy, danay, sa tabo ko, ha? Arab lang, pangka, ang hambalala ng kahiras ang batsuyan, ilista sa akon, ha? Kagwa ka na kung anong gusto mo, ha?
1: Hmm? Mm. Si Brian Galiya, kamusta na? Ay daw, daw wala na kung makapalapit sa balay nila, ha?
2: Sige daw, galikaw ka man ko nung samon.
1: Ha? Ako?
2: Munang ambali, ha?
1: Galikaw? Ha? Ay, kalayo na yung istorya. Hindi, oy. Sige, istorya ta karon na, ha? Kauntuan na isa tabo.
3: Oo.
1: O, sige na. Sige na, pasabaw tulang ga. Lagat na.

0: Ots, pabunduhan na yung motor mo, be. Dumangihi na gid ko.
1: Kaalang-alangan na diya bala. Dali lang bala, nay. Dito na lang kita sa balay. Dito na lang sa balay.
0: Hindi na kita mapunggan niya. Gago, toy bagidahan ang tiyan ko.
1: Ay, kasabad. Sige na lang. Ipahigad ko anay motor. Naog na kang magpangihe. Dasiga lang palihog, ha? Kay kadulom diri.
2: Dulom diri sa ginapunduhan naton.
1: Kikit! Ano eh? Ina? Ano ina?

0: K5 News FM. Moderna Max, Moderna
1: Max, Max Epektibo. Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
2: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
4: Nestor, ang sinaing!
5: Luto na!
4: Ang labahan?
5: Nakasampay na!
4: Ang uniform ko?
5: Naplansa na!
6: Ganito ako!
7: Tigasi!
6: Tigalapa!
7: Tigasay!
6: Tigaplansa!
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang Extend
6: Supplement for Men.
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling! Come to Mama!
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.

0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: iCare Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin papaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: K5 News FM.

0: Ngaamo na lang salto ang pagsinggitan ni Uting. Ano ang matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunda pag inyong buwas sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sa atong drama sa kahanginan. Ngayon yung gitmakuhaan sa pagtunaan nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan, agay-agay! Ginsulat kasi direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Plotenia, kagini ang inyong alagad, EJ Leva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

Pangaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: sa umaga. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Number 1.5 K5 News.
7: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador!
8: El Castigador!
6: Ang tinig ng bawat mamamayan.
8: El Castigador!
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
8: El Castigador!
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
8: El Castigador!
6: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

panitugan kakpiyaksipyo! Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 24 kita karon sa bulan naman sang Setyembre, sininga tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sininga gabi. Tutok lang mga kaki 5. Sa ato siga palatuntunan, palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman. Ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Ginapdan ako karon sa ako si kamahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Upod sa kay ka K5 Raymwald the Master Pugi Alcantara. Kag si ka K5 Adrian Gantalaw. Ang Loyloy 4. Ang Butchog. Butchog! Sa supervision naman ni ka K5 Kuya Kenneth Uy. Welcome na mga suki naton nga matag palamanin sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa itong kapagpangalagad sa sur nga bayan sang Negros. Nagkapangot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back mga ka K5 sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa Baya CPSU kag sa syudad naman sang Sagay. Sa norte nga bayan sang Negros ang 89.7 K5 News FM Sagay City. Grabing pag-arangkada sang Sagay. Hindi nagidya mabangbang ang istasyon to sa Sagay. Pilit nga ginalabot, pilit nga ginatupungan, pero hindi malabawan. K5 News FM Sagay City. Kagda rin naman sa syudad sa Bacolod. And still the defending, grabe ba? And reigning undisputed overall number one radio station sa bilog nga Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod, K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Sarang magkita nga balantaw via YouTube channel at K5 News FM Bacolod 101.5, kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod. Kag sa amon sini nga application, tingiba doon nagsunod man, doon naghimo man sila apps nga ila. Ang K5 News FM Philippines, paki-download, i-install sa inyo sining mga tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung may Android phone ka, Android phone ka na. Kagtulang sa Google Play Store, i-search ang K5 News FM Philippines. And then i-download, kagi-install sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga cellphones. Kung sa imo may aya, like kay Kuya Kenneth B, iPhone gamit niya, kagto ka sa may App Store. Ipangitaa ang K5 News FM Philippines, i-install, i-download, kagi-install para pwede ka na kapamati real time. Kung mamati ka sa Kabangkalan, mati ka to. O tilawi bala kagtoda, matis ka bangkalan kay akon di apong tingog, batian nyo. Kagto ka sa Sagay, akon man Japon. Pero magkagto ka diha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan na Dumaguete, Bayawan. Ti mga utod naton nga mga Cebuano speaking people naman. Oy, amping mga byan ha. Amping! Amping lagi din baluan kuya, kuya Kenneth. Oy, anong guwapa? Guwapa, ganyan o. Guwapa. Ang guwapo ya. Ang guwapo. Ikaw na ya. Sa Iloilo, sa probinsya sa Aklan, sa Ruhas. Oh, pwede ka tuya pamati kung gusto ka dito ka mamati. Kagto lang sa application. Alas sa 4:37 ang aton singa oras. Dilion ko, pila na lang ka inadlaw. Pasko na naman, 92 dias na lang!

0: ho, ho, Merry Christmas!
1: 92 días na magka-K5 Pasko na. O sa mga nagahiwat, karoon sa inyong kadlawan, happy, happy birthday. Kag sa nagahiwat kahapon, belated happy birthday. Kag sa magahiwat para buas, advance happy birthday.

0: Pamalaika Dominguez. Dira mismo sa may Gimaras. Uy, batiyon si Gimaras, ha? Si Rod, paki-greet sa akon sini nga magulang, nga gwapa. Si Ma'am Laika Dominguez, nga nagahiwat karon sa ika 21 nga kadlawan sa may Jordan, Gimaras. Bow! Salamat, kidatagaga mga Gimaras, no? Nagpamati sa K5. Amakon, Mandilia Negros Occidental, pati Gimaras mo. Sa mga nagahiwat sa inyo sa kadlawan, happy birthday, oh. Oras alas 4:39, dasigun, check na si K5 Shine Lacson. Ibalawang takaroon ng mga dalag ko ang mabalita nasyonal. And of course, ang dalagan sa panahon kay doon nag-asod-asod karon, doon nag-hana na ang pipilak ka mga kabay pang hindi mag-form bilang bagyo. Oh, ang lakat sa panahon, malain nga tiyempo, nagaguom-goom. Ibalawang tang detalye, gika naman sa kay K5 Shine Lacson.
1: K5 News FM Live Report.
0: It's your time to shine. K5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, doon si Kulang, panigidjabala. Sino hindi mag-form bagyo, pero may bagyo na tabala subong susulod sa Pilipinas.
0: Ay, utiin siling ko may maasod-asod, kabay pang iban, di magsunod na siya.
2: Tapos hindi na niya tropical depression, niya tropical storm na siya, Sir Rods.
0: Uy! Kalapit na siya kag G5 Shine, no? Doon isan lang kadangaw.
2: Kung magmadlo, kung magmadlo siya, Sir Rod, o tiya tubtob 90 kilometros per hora ang puwersa niyo mo.
0: Uy, pero daw, ang igo niya di sa mapa, asa may makita ko di sa satellite image, so daw Eastern Visayas kag Luzon na naman?
2: Oo. Uy. Actually, subong apektado kita sang trough ni Queenie. Amo na nga alam niya mo. Tigin tumod gita diri sa pag-asa sa Rhodes Negros Island Region.
0: Agoy.
2: Apektado kita sa trough ni Tropical Storm Queenie. Aside from NIR, Aklan, apektado man, Iloilo, Gimaras, Siquijor, tapos ang Mindanao. Sabi mo sa Rhodes, ang South Cotabato, kundi dito nagluntad ang shooting incident. May mag-ubalang shooting incident sa eskwelahan. Sa National High School. Sa South Cotabato na siya, subong sa Rhodes, gabunok ang ulan. Dito sa probinsya sa South Cotabato.
0: Kaya may nakita ko diho, ng September 24, halin alas 8 sang aga, ti hasta magasutso sang hapon, 8 p.m. September 24, nagalapit na gimanggali sa Cotabato dao.
2: Oo. Uy. Actually, check ko gani si Rods, kaya ang forecast bala sa pag-asa kahapon, kagsang nagligad ng mga inadlaw, hindi man siya direkta nga mag-agi gidya sa landmass ng Pilipinas. Galing kahit yung ginasiling nila, bala nga maapektuhan kita.
0: By the way, sa K5 Shine, kanami bala sang signal mo, kanami sang sulod mo diyo, kalimpyo.
2: Do pareho kagwapo sa imo.
0: Kagkalimpyo
2: ang duwa mo.
0: Magagwapo ya si Doc Ramil Uy na na yan.
2: Pero nandito ay sa K5.
0: Pero in a way, K5 Shine, may iban nga nagasunod-sunod diri. Ti basi magbinutungay naman, just like what happened, bala nagligad to. Atong daw tatlo naman sila nga daw nagraya gid. Daw amo man subong, daw masulit tao.
2: So far daw ang focus subong sang pag-asa kay Bagyo Queenie. Man mo. Pero Sir Rods, kabati ka isang balita ining Super El Nino bala.
0: Oo.
2: By October, December,
0: hasta si February.
2: October, November, December. Amo ginako nung pinaka-peak ya mo. Mo silingon sa sina ng mga binulan. Kuha na gidya daw halos hindi ta na mabatsagan ang mga pagbubo sa ma-experience na ng mga pagbubo sang ulan daw sa igisigisigi na lang
0: ang kay bisan subong gadi ka K5 Shine, nanotice mo ka ginasang udto pagwa mo perti gidya ka init, sakit sang init ka K5 Shine. Ang lain lang kay siyempre may bagyo, so medyo do nag ano siya do nag cool down gamay, pero kung wa ay bagyo ka K5 Shine, perti sakit sang init ka gina.
2: Amo na ganing ginapulo paminsar ko kay nagapamati ko sa imo bokabay pang i-report ko ni nga bagyo, amo ning bulubulan sihon masang Ginoo ang hindi kita matamaan.
0: Ayo.
2: Kay ti amo gin man ang epekto mo, basta grabe ang init na sa Pacific Ocean sa Rhodes. Grabe man kabaskog sa mga bagyo. Talagsa lang ang kwan, ang pagbubuo sang ulan kay ti El Nino. amo ng epekto sa El Nino phenomenon. Pero ang bagyo, once ka ma-form na sa 40 man ka baskog, Sir Rods, kadungdung ka kay Kwan.
0: Dog na...
2: November to, Sir Rods.
0: Oo, November. Dog na Kwan, pag anik ka gipeb siya, yung ginatawag na super El Nino mo, matabo subong at tuig?
2: Yes, oo. In fact, may mga pagtuon na, may mga information na gin-share ang mga eksperto angot sa resulta no, sa ilang mga pagtuon nga posible maglabot sa malapit tunga sa milyon ang mga kalamatay sa bilog nga kalibutan bangod sa super El Nino, Sir Rods. Kaya muna ginasiling nato na pag-init sang temperatura or pagsaka sang temperatura sa kadagatan. Dira maporma ang mga mabaskog man ng mga bagyo.
0: Sus, my goodness.
2: Ang ginalikawan tani bala or gina pangamuyo naton nga malikawan naton ini. Kay good line naman mo.
0: Chak totong imo nga punto nagligad to kay kon let's say for example magtamaan ka init ga abnormal man ang panahon ta. Meaning yes, tanan na lang ga dalahig. Although nga mag-init tudo-tudo ting epekto sina sa piak ka side mabinagyo. No? And magka wildfire kiambal mo ganito nagligad bisan ano pa ka powerful nga country kung agyan ka sang kalamidad maluhod-luhod kagid
2: sugid lang sila sa Rods
0: kway kagid mahimo sa kalamidad
2: sugid lang sila ano pagid ayhan no ano, inablang baskog-baskog siling mo ang imo nga kwan nga
0: armada oo
2: baskog ang weapon mo sa inyo nga country. Tapos gulpi lang, dara nagtupa ang meteor.
0: Grabe.
2: Tapos,
0: doon nakapurmada. Doon gina-imagine ko kag-vibe siya. Yung nagapurmada, nag-flex sila, singila-sininga mga armada, mga tanke, mga barko, gulpiada. Kung paan ka sa nga daw, isa ka kontinente, nga meteor, balda ka gino.
2: Ewan, iha. Bago mag-amuna siguro si Rods, wasak na ni...
0: Ay, kabay pang hindi lang.
2: Patamun na ba no? Bisa na, no? Takatikil da. Why gid dyan sa may makadaog sa kwan sa Ginoo? Kondisisyonan ka na sa Diyos, why ka nagin may mahimo? Mm. But, Aria, sa bagyo nga si Queen, si Rods, si isa kita no, sa gintumod sa pag-asa, NIR, nga maapektuhan sining trough or extension ni Bagyo Queenie ang paandam sa gihapon sa pag-asa, ang panugyan, nga maghalong kita. Kaya may posibilidad nga magbaha, maglandslides, kung grabe na ang pagpanaguog sa Rods, kay kung baskog ang pagpanaguog, ang masunod dira, mabaskog nga pagbukbo sang ulan.
0: Taning kita pangamuyo, ta kakipab shine, nga mabatian taman sa gobyerno nasyonal naton, nga ang ila sining nga ginapangwakal sa television, sa radyo, preparasyon sa may kaangay sining nga hitabo, kakipab shine. Dibla? Mabatian mong press, ang press release sang Malacanang nga nagasiling bangod kay may magluntad nga mga bagyo, nag-alat na kita ako naghatag na kita sang budget sa Amusini and then gipapreparar naton ang aton nga disaster risk reduction center mag-plastar amuning aton nga mitigation program para at least daw mapahaganhagan naton ang igo sining kalamidad na nami pamatian no?
2: Sir Rods, na-mention mo na ginman ng gobyerno. Aryo, si NBI Director Melvin Matibag, naging bugar siya kay Ina, Sir Rods. Uning primero, siling niya, may isa lang gidaya ka kontraktor nga nagbaton sang one more kontrata sa bilyones nga balor sang proyekto sa flood control dira sa distrito sang Davao.
0: Davao,
2: Ang una niya nga ginmention was 1.9 billion nga balor sang proyekto. Nagkadto lang kuno sa isa ka kontraktor. Mm-hmm. Yeah, pero hindi ang siling or base sa datos from Commission on Audit or COA, 7 billion pesos siya nga balor sang proyekto sa Davao City District ang nagkadto sa isa lang ka kontraktor. Amuning siling niya nga ginaimbestig.
0: Uy, noted.
2: Rods?
0: Yeah, ara na. Nagwa, naliwat. O di ato sa 7 billion pesos to. Do, san, 7 billion pesos nagkagto si isa ka kontraktor.
2: O isa lang ang kontraktor.
0: Aha.
2: Kag ini siya nga kontraktor is very close to the Duterte.
0: Oh. Di sa tanan nga mga bagay, bisan diin ka man ang mga lugar kay Kibesya, yung kakatabo, giman na. Kaysa tutuod lang, isa lang ka-contractor, kaya mo lang nang nag-intra bidding, kaya nakapasar sa bidding. And iban na mga contractor, dalagko na, pero why man sila gaubra? Sa tutuod lang, why na sila gaubra? Gakuha na sa isang dako, major project, kag iban nga mga proyekto, ginapang subcontract la. Oh, let's say for example, ikaw may pinakadako nga contractor, Sunshine Enterprise and Construction Supplies. Oh, daw muna be. Ti si Rods Palma construction sa ano lang kuya
2: subcontract ka?
0: Di subcontract lang ko si Kuya Kenneth o yung congressman. Ti siyang mahambal nga may proyekto ta diho. Amo ni, ti ikaw mabid to, ti hindi ko kakaya nga magbunggo si mo. Kay way kuya kagamitan, gamay lang akon nga makaya. Kaya siyempre, pangita ay manda resources kagipabshine mo. Kay ang proyekto sa gobyerno, hindi ba na sila nga may kwarta da yun? Mabubo ginayang kontraktor, manukot pananay sa gobyerno. Ti kay way kuya kwarta, ikaw ang dako, iling ko. Ti, Ma'am Shine, ikaw lang nang kuha, gaya lang ko na partida. Amo nang kakatabo, tood. Ay, bisan ang balon yung kubutigon. Amo nagkakatabo. May main contractor and then ang isa ka ginaubra. Oy, tungod sa drainage ka diya, Rods. Ikaw sa drainage. Dua ka kilometro drainage imo. O, Rimuel, ang imo diri, kwan, dalan. O, dua ka kilometro. O, ihatag nyo lang sakon kay ako lang yung makuapi out sa gobyerno. Doon mo nagkakatabo, kakipab shine.
2: Ginalanan niya pa di si Rods, construction company, Genesis 88 Construction Incorporated.
0: Ooh.
2: Huwag malitahan lang ugaling ni Matibag, pero ti, amo na yung gusto niya matabo, he is asking for a 1 billion pesos.
0: Kugis abi, si Matibag, kung gisa dumatsyag ko, hindi man sa Matibag.
2: Basta ko ya gina-report ko lang ang hambal niya.
0: Digani.
2: Imbestigahan niya ganiyan mga flood control projects ni Juan, ni Duterte sa Davao. Oh, nagliligad to, grabe itong baha. Di mga 51 kuno ang mga kuna flood control projects to sibo nga dapat imbestigahan. Well, he is asking for a 1 billion pesos confidential funds kay magluwas sa mga ginaimbestigahan niya sa buong mga flood control projects. May kuwan pagit siya, Sir Ross. Mm-hmm. May mga tiinib lang nagaluntan ng mga shooting incidents sa mga eskwelahan.
0: Uh-huh.
2: Gusto niya ni nga Dasig maka-responding NBI.
0: Uh-huh.
2: Gusto niya matumod dayon kung sino sa likod sa mga nag-iganyo sa mga kabataan nga maghimo sa crime. Uh-huh. Kaya may ginasiling sila, Sir Ross, ng mga kuwan mo, groomer. In fact, ang natabo to kuno nga pagpanglutang dito sa Banga National High School, ang nag-groom to ya kuno kag nag-inganyo sa bata nga maghimo sang krimen niya.
0: Mm-hmm.
2: Nakuha na nila mo, na aresto na nila ang isa mo kahapon kuno nila na aresto dito sa Cebu.
0: Oh,
2: it was not mentioned kung Cebu City or probinsya sang Cebu, pero kung Cebu City ti sa syudad gid if sang Cebu.
0: Uh-huh.
2: But you know the province of Cebu is the damo manay nga banwa kag syudad.
0: Correct. Oo.
2: Oo.
0: Ang province of Cebu may city of Cebu.
2: Oh, dito nila nakuha si Rods na aresto ning individual nga siling nila groomer. No, bali do amo ning individual nga nag-inganyo sa bata sa shooter.
0: Uh-huh.
2: Di mayo to nga bata mo honor student. Galing kay ti amo na bla si Rods, may ara sa mga individual na nagkuan gid siya sa iya, nagacommunicate nga daw gina-encourage gid siya nga himuon ang krimen. No?
0: Ti hukod hapdot ka kay Feb Shine sa tabo dito sa may Ateneo di Ateneo tuman. Kaalam nga bata, kamayong nga bata, but yet na dala siya sa inganyo man. Di tsakto na may groomer na may nagatulod, bala may nagahikayat, may nagaduso nga himuan ni. Di dapat natuod manabat, kag dapat niya tutukan ginasang National Bureau of Investigation.
2: Ang diskarte pag ginakuno si Rods da, daw hambalo nilam lang bata, nga kahit ting bata, depressed mo. makita nilang kahinaan sa bata. So dira sila masulod sa approach nila, mo ng strategy nila. Hambalo nilang bata nga, kunimuon mo na iya, kilalahon ka, dayawon ka. Ti ano na si Rodsman? Terorista nga.
0: Tichakto na, terorista approach na sa mga kabataan. And muna gali kabudlay subong nga panahon kag Give Vibe Shine. That's why tagaan tagid panahon ng mga kabataan ta. Oh, pati ako guilty da.
3: Oho.
2: Dios mio. Tagaan tamang kapanahon kay 2 minutos na lang.
0: Nga init igobla permi sa oras ta nimo. Masugod dag alas 4 gro ay.
2: Report gikan sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Ti madamugin salamat kay Give Vibe Shine Lacson. Actually, hambal gani sa nga ni NBI Director Melvin Matibag, may mga pipila pagin sa mga bagay nga may ara walo tub-tub na pulo ka mga complaints kuno mo. Ang nagakagto sa NBI kanadlaw, hindi kayo magpati ha. Oh, damo-damo ginaiya galing kay way man masolusyonan. Kayo gani hambal, kulang ang kagamitan sa NBI to trace. Bisan pala gani mag-trace sa mga Facebook account budlayan na sila. Tinanggwa lang a punto ba kay Keep 5 gidaw matya ang irason sa imo kung magpangayo ka sa tabang sa National Bureau of Investigation ang balon ka lang ipasa naton sa Cybercrime Division. And the Cybercrime Division maghambal mga why kita bi gamit subong na nga mag-trace ti hindi naton kaya. Ti ano na lang ina. Oh, di ba? So sa gita focus, sa gita pinpoint sa mga tawo nga kontrata sa gobyerno, kontrata politika, tutukan ta nang mga bagay. Kayo damo-damo inusinti nga mga kabataan, mga estudyante ang gakadalahig. Oh, so dapat ha? Gasinyas na si Little Busing. Time out na si Rods. Sige, mabuhay ko na yung commercial. Pagbalik ko, tutukan ta ning pipilag ka mga balitang lokal pagkatapos ning pipilag ka mga importante ng mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Ulang sa pagkaunsang utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Princess Jacon Solar. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Wala ko na siya nabatsyagan.
1: DTX 500.
5: Istoryahan ta ang dugang nga mga health benefits adlaw-adlaw kag pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Isa sa mga benefit sang pag tulog sang gusto sa oras. Amo ang pag-defend sang ato lawas batok sa malain nga epekto sang oxidative stress sa organs kag tissues. But silingon, ang mga tawo nga kulang sa tulog kaangay sa mga nagatrabaho kon gabi sa call center, nagapulaw, ang prone sa cell damage kag ang tulog kaangay sang trabaho kon gabi no. Kulang sa tulog kag ang number one nga epekto sini ang directly mabatsyagan sa brain, sa utok gid. So kun pulaw ang trabaho, mag DTX 500 kag may tisi permi kadadlaw, agud magtaas inyo resistensya. Kay dumduman mo do kun makapulaw ka lang pagbuta mo sa aga, tuway gagana utok mo no.
3: Wala gid jay. Ang kakulang sa tulog, Sir JP, ang may malain nga epekto sa imong nga mudo.
5: Aburido. No?
3: Siyempre, aburido ka. Hindi ka way kagana mag-iho. Way kagana mag-ubra. Ini ang nagapataas ang ito ang negative moods. Madasig ka maakig. May nito ni ulo. Grabe ang imong nga frustration. Irritable ka. Nagapangasubo. Hindi ka kakonsentrate. Hindi ka kapaminsar sang maayo. Inabangod kung wala ka sang tulog, kapoy ang imong nga brain. So, hindi makuha ang mga damo nga free radical sa utok. Kasi siyempre, gym lang, ga-ubray mo ito kay way katulog. Gani kung permi lang malain ang imo nga mudo, siyempre alabuton kay. Ang suggestion na to, inom gika DTX 500, kagmay tisi agod magkalma ang imo nga pamatsyagan.
1: DTX 500!
6: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inom DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500!
5: So, Kevin?
7: balikan ta Sir JP no ang mga problema sa pagtulog. So may mga pagtuon nga nagpakita nga yara sa 65 to 90% sang mga major depression disorder nga may problema sa pagtulog. So halos tanan nga may depression ang may yara sang insomnia. Kagbangod sang insomnia no other than sleeping problems nagataas man ang ila risgo sa pagdevelop sang depression no. In fact Sir JP kung 3 days ka nga wala katulog maka-experience ka na sang disordered thinking kag hallucination.
5: Grabe,
7: kag mayara sang datos nga ang pinakalawig lang ha nga tawo nga wala kagi tulog nagdugay lang siya sang 11 days.
5: Patay.
7: Yes, kag mayara sang kaso no nga 6 months of sleep deprivation ginatawag ini nga fatal familial insomnia. Imagine 6 months ka na deprived sa katulogon. So para malikawan no ang pagtuhaw sang depression kag anxiety bangod sang kakulangon sa tulog mag DTX 500 kag mag Mighty C para magnami ang imo nga tulog, magbalik ang imo circadian rhythm nga among nagagovern kag nagaregulate sang imo sleep and wake cycle para magnami man ang imo mudo. So mag DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
3: So unlike sa DTX 500 kag Mighty C gina-correct niya ang kabangdanan nga ang hindi na nami ang imo nga tulog. So ang punto na lang nga hindi ka buringot kag hindi mainito ng imo ulo, dako na ginaya nga bulig sa imo agud hindi ka ma-stress kag ang partner mo eh. Sino abi namian sang buringot nga asawa o bana man, sino man nga bata ang namian sang palayaw-yaw nga nanay, pero hindi mo bala pero hindi mo na mapunggan kay nga gakatabo na sa imo nga ano sa imo nga brain. Bangod kung mataas ang oxidative stress sa imo brain, pati ang imong happy hormones apektado man. So wala na sang may mga babalanse sa mga negative hormones. That's why lain yigidya ang mga palainom sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Gusto na Dok Ramel, na-notice nyo nga kung kisa kadasig sa imo mainit, labi pa kung kulang ka sa tulog, ang bagay nila, magbiro ka lang sa lasing, wag sa bagong gising. Bagod ka kung kulang ka sa tulog, wala pa way imo utok, taas ang oxidative stress, gani pang kaaga, gamay tingkit dahil mo yaka pangaki.
3: Amo nang hambal na Sir JP nga kwan?
5: Oo.
3: Pag nami ganitulog sa isa ka taon, di gid pagsabada. Likado na. Seriously ha, para magnami ang imo nga mood, di permi na mo na gina-advise, mag DTX 500 kag mag Mighty C.
1: DTX 500!
8: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod yung gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
1: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500! Masami ka bala nagaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress mali kawan pagkaburingon malimtan. DTX 500 D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulamas. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
9: O galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad. Sakit-sakit pigya ka tama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat. Sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Ang una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. hinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakang sa mga butika.
14: Kung nagamala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Sintoma sang high blood sugar, ukon, hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
15: Nagapalandulom na ang akong panulok, kagpirmi lang ako ginatuyo. Sa karon, nagatatlo pala kapulan ang akong patumarag na ayo ang akong ginapasya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
14: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin, agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squadron Capsule.
16: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
18: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
17: Ka! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Cheers sa barkada nating
26: Night Shift, OT,
27: Breadwinner.
25: Deserve na deserve niyo magdanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
28: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
29: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan, ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyong kalikod sa salon pass. This is a mental health class. It can for us. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. May direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyong kalikod.
3: K5 League of Champions. Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here, the K5 League of Champions. Now, in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s, and early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. 1.5 K5 News.
4: Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. Before kamo nga malipat no, inom lang kamo nga daan, mayo gid nga maginom kay samtang way kanay kay ano ni, way unod tiyan mo, way ka kapanyapon, way ka kapamahaw. Inom ka nga daan sang Mighty C di alkaline based vitamin C. Parisan mo sang Klinika DTX 500 kag Klinika D3 Bio. Ang Mighty C pampabaskog sa immune system. Oh, nga muning nag-aaway no, sa aton sing mga ginakaon na ton nga may mga free radicals. Kag ang D3 Bio muning nagapatay no, sa mga kagaw-kagaw, sa ngilanat, sa ubo, trangkaso, kag sipon. While on the other hand, ang Klinika DTX 500, siya naman ni ang magapagwa. Kaya siya ni ang may pinakamataas nga antioxidant ka suplemento nga makapatay, no, kag maka-detoxify, magalimpyo sang aton sing tinaig, dugo, kag iban pa naton, no, sa sulod sang aton sing lawas. And of course, may anti-diabetic properties pa ning DTX 500. Kaya nga man, mayroon siya sang charantin, visin, kag polypeptide. O may hapon na nagali kay nagpamati, deras may barangay Tugis sa Hinigaran, si Inday Sidney. Kag nanay Vic sa Barangay Tugis, Sinigaran, hindi ka pamati, no? Bago lang ko nung nakabalik kambal ni Lady Diane Sanchez Lanario. Tatay Rudy, hindi ka pamati, nanay Ilse, tatay Indot, Jason Raya, Marcito, hindi ka pamati man si Ray, Ninin si Romel, and of course si Nang Rio, kag kay Realine, kay Peter Jan, and of course kay Noni Randy, kagay nung Elmer Palma, hindi ka pamati sa Sinda Labayan, Barangay Tugis. Si Angie Aloy, pa-shoutout lang sir sa akon, mga KSS President Mark Bay. Oy sa tanan na K5 solid supporter sa bilog nga siyudad sa Bacolod, invited kamo sa aton sing K5 League of Champions dira mismo sa may Bacolod City Government Center gabi. Sok-sok kamo sang inyo sining KSS t-shirts. Oh sa tanan nga mga K5 solid supporters, saliin ka man gabayin sa Bacolod, kagto ululupod kita dito. Maglantaw sa K5 League of Champions 2026, a retro dance showdown competition. Domingo ina nga gabi mga K5, no? Lagaw-lagaw ka mo to doon sa kwan, sa carnival. Ayo, after nyo lantaw. So, may ara kita dito nga gamay nga kwan. Sige lang. I-check tabi ang balita. Agi ka naman sa kay K5 Red Salgado. Kaya ang abogado sang ara siya, ang abogado sang naka-hit and run sang mga biktima sa may Talisay, do nag may ara na kuno initial settlement. Gin-hit and run mo ya. Ginpalagyuhan mo yang tao, okay lang tani na kun salakyan gibungguan mo. Pero tao ang binungguan mo, sir mo. Check ko basic kay K5 Red sa line number 1.
3: K5 News FM Live Report.
4: Kaki Febred, ibalita mo!
5: Yes, Kevin Rods, may hapon sa atong sinig mga tagpalamati sa programa ng El Castigador. Nagpadulong na ining abogado, sinising driver Kevin Rods, ang ati ginaligar, nag-hit and run sa Isadra ka motorsiklo sa itong Setyembre 19 at laon sa isang Sabado, pasado lang sa isiya sa gabi. Dira sa may dala na Acropolis, parti sa Barangay 15, Ciudad Sang Talisay, Kevin Rods. Sa impormasyon na nakuha natin, Kevin Rods, isa sa mga biktima o isa sa mga angkas sa nagluntad sining aksidente nga si Virgie Asuncion Kevin Rods, nagpadulong kagapon nga adlaw ining abogado apang ti may ara naging man sa ito masanag settlement Kevin Rods ha ang unabuligan man ining mga nabiktima nga ti nabungguan nila Kevin Rods kay man ti padayon sa gihapon eh ining duwa Kevin Rods ining drivers ang single ng motorsiklo nga si Ryan Asuncion, naman isang bana ni Virgie Asuncion, nakagwa niya sa ospital eh. Pag nagpadayon sa ila, sininga pagpumulong sa ila, sininga puluyan. Apang ang ina, ang ila, sininga Eloy Kitebrods, kasi Violeta Jimenez ang ara sa gihapon sa ospital, kagpadayon nga ginabulong Kitebrods. Tingin niya, Kitebrods, natambo to mga 19, lima na kaadlaw, gati ara sa gihapon nga nagpumulong ini sa ospital, kimanti bali ang iya sining kamot, bali man ang isa sa mga tulaan sa iya sining dughan, bali man ang iya sining tulaan sa matiis, kag pati ang iya sining TL Kevin Rods ang nagkalabali sa magluntad ng aksidente. Kag ti until now ginakasubo man sa pamilya Jimenez ti Asuncion because Kevin Rods naga problema sa gihapon ining memorya ni nanay Violeta. Kag kung istoryahon mo kuno Kevin Rods, no, ginatulok lang sila, ginapamangkot, ikong kaisa, wala nagasabat si Nanay Violeta kay Kevin Rods. Pero antes pa na nagluntad, din yung aksidente, no, ka-okay pa eh. Kag no, wala man sa problema, nagatanaw pa na ganyan sa iyasin ni mga apo Kevin Rods eh. Galing kita isubong, ginakasubo man sa iyasin ni mga apo na wala pa nila makita until now, lima kadlaw na yung kaligan, ang iyasin ni nga palang nalula Kevin Rods.
4: Oo. Uh-huh.
5: Kaya ako kung nagpakita, gano'ng kabugado sa tuling sa PNP, kaya gapon nga adlaw, ginatanaw man to ni Police Lieutenant Linda, nga ito sinigay Deputy Chief of Police sa tuling sa PNP, nga may ara sa posibilidad, nga may ara naman sa settlement, pero ti, sige hapon, Kevin Rods, wala pa ni may muluan kung maghahatag man balasang financial nga kwarta, o kung hindi, Kevin Rods, ito may ara sa kabugado eh. Pero kamay patani, ginapakamuyo man sa pamilya Asuncion kang Jimenez nga mabuligan sila sa matag-adlaw-adlaw kati from Talisay, Drazon 15, panulong sa may Corazon Noxin Kevin Rods ang adlaw-adlaw nga piti para lagi makita ang ila sinigay.
4: Ano galing sa lakyan sang kwanto, sang suspect?
5: Actually, Kevin Rods, wana siya, doala si Dan nga sa lakyan nga nakadira sa ato, sinigay video, dito sa dira. Ala si Dan Kevin Rods na makita sa actually ginakagina sa aga aton ni padunungan ang zone 15 nakita ginaton Kevin Rods ining dalan dira nga paliko na bala sa may Roslon kung gikan kadra sa may circumferential pasulod ka palapos dira sa may dalan Lacson Extension parti na sang Talisay magyan mo dira ang Goldcrest ka subdivision Kevin Rods
4: lapos na sa Talisay mo.
5: Lapos Talisay. Pero hindi kito makalampot sa may Lacson Extension na dalan. Makaliko ka sa wala. Amo naman ang dalan, pakanturos lon. Lapos ka na sa Barangay Bata, kay Kevin Rods. Magyan mo ginang sementeryo eh. Kaya Kevin Rods, nagluntad, iniaksidente, kaya initaning ang tatlo, magabakal kung tani sundaan Kevin Rods, galing kay Manti iniha, nagluntad, ining aksidente. So, ano yung bahay sa pahayag Kevin Rods, ni Virgie Asuncion ining isa sa mga angkas sa nagluntad iyang aksidente yari kita Rods
6: magaling nga bundan ito ni bala sir kung mabulig-bulig ganyan lang anay kami maraming trust nga nagapa ano kami sir kahit ti ginakulang man kami sabong sa ngamang financial labi na din sa iya ni mama magpakaribal ang ginagawi amun naman tani ginano sa iya tigalang kayo wala pa man ka wala pa man siya wala pa man siya ka-contact ay ang mangod yung mga eskila amo pa na hangga ano hangga update hangga ano bala sa iya lakon ga, siya hangga kontak pero ti anong kay kung kisa ako manang mangod ko kung exam pa sa college.
7: Okay, perti ng guro may arap man possibilities guro nga ti makahatag gamay nga financial nga bulig man siguro.
6: Nga amo na tani amon gyud na pangayo tani sir nga man ano kay hindi gito hindi man ko dikahalin sir bisan ba na ko gani hindi man adikahalin kay hindi yaman ko makabayan kay tungod na ni ano man sa mo.
7: Mapilas man sa.
6: Te, amo na tani gyud na ayo sa mga utod ko nga kung makatawag siya bisan sa financial na lang bala nga gawi-gawi o namon, kasi na ano, daan ng mga bata ko na trauma, wala na sila ka eskwela.
7: Okay, pero ti...
6: Kasi na wala nila nga natabo kami sa niya nga papa, ti, wala bot sa kay mama, mapaginang ginano sa mga bata ko. Ti, sabang wala na eskwela mga bata ko. Pero, kulang mo pa niya sa gawi.
7: Pero kuan mo sa inyo nga sitwasyon, ikaw sang bana mo, wala man fracture do gas-gas malang inyo na ang kone, or may aragid?
6: May ara ako sir, gas-gas ko, kahit hindi ko kuya kalakat. Pero sa kunya, ano nga, x-ray, normal man lang. Galing kay ang paglampos ko siguro sir, daw dala pa sa ano, sang plant sa lawas ko, bala ka ganyan, kabana ko.
7: Mga ugat, ano, nagkalaman all na. Pero kasi mama mo ya, ma'am, kamusta na si Ma'am Violeta?
6: Hindi pa siya okay, sir. Ay, ara pa sa gyapon dito sa hospital.
4: Oh, so kabudlay ang ginaayom ng tanig kay Fevred, no? Ining tawhanon nga pagpakitloon.

0: So, dapat, no, so good subong ti, dapat mabulig na slay.
1: Gari, mag-kifim rods, or galing kiti sa pinakulig update na tunti kay siling ipresentan ng plindahan ti nagpadulong kagapon, but until now, kifim rods, wala pang hindi siling ito, may aral settlement, may problem, may aral possibilities, ang iyamalan di actually isang pamilya, kifim rods, sinis na bunguan, bulig, malagi, bulong kang hospitalization, ti hindi man kuno kadakuan ang balayran, kung kurasol loksine, ti mga pitipliti, malangkang bulong, ang ilang malang kifim rods, kiti, makuan masalbar, ang ila sininga pinalangga nga iloy ti Kipe Brods.
0: Oh, sige. Salamat gid kay Kipe Bread.
1: Salamat Kipe Brods sa buto sininga balita ka badulong sa programa nga El Castigador gidulong sa atong sa Power Trio ang aton sininga DTX 500 Mighty C kay Clinica D3 Bio BCO kag aton man sininga DTX Beauty Soap sa dayko dira ka panit ti aras ang alap up buri pung gagmi magamit lang DTX Beauty Soap dasig ng resulta maging kutis artist pakapaka gatong sininga DTX Coffee Mix nakakapika na nakadetox ka pa kapun si Patron kay 5 Vincent Coralde kapun ako si kay Pavlen Salgado para sa katwin nga balita Servicio Público con Caringabon Zona Grossa, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Madamong gina, salamat kay Kipe Brad Salgado, ti sa mga nakabunggo, blan, okay, siyempre, dala na isa aksidente, dapat ulik doon taman, balik doon, tatong kagbuligan, gamay nga pagpakita sa aton nga tawhanon nga kaluoy, dako na naparas pamilya, kaya at the end of the day, aksidente, ti maistoryahan na na, pero ti ang punto lang sa kinanglanon kasang pamilya nga namungguan mo ay kay Muya. Diba? Dapat na, bulig. Kay ti binayaan mo, krimen, binayaan mo bing mga tao nga nagkalahalaplak da. That would be a crime. So dapat, ulik doon ta. And for sure, ti may abogado nagpakigangot na, kaya ginahulat na lang sa pamilya, kagsakos pulis na dapat buligan tang pamilya, follow up. Hindi ito paghihatag bi ang burden sa pamilya nga sila pa yung ma-follow up. Kaya sometimes, hindi kakatabo sa aton nga mga tigreklamo ka problema na sa polis. Kaya gusto ang polis pa yung kagtuan mo. Makagto ka pa sa police station. Nga balaan na ginila, nga perti kapigado, ang nabungguan, mahulat pa lang sa stasyon to kag magpa-aircon. Dapat magalaw-galaw man. No? I-extend ka mo da. Kagto ka mo to, bisita ka mo sa pamilya, istoryahon, ano nang amo naning update. Di ba? Dapat amo na Police General Reales, no? Tutukan tayo dapat ang mga polis sa INIR. Nga dapat sila yung ma-extend, bulig. Hindi kayo maghulat lang to kung sino makagto sa stasyon. Di ba? Sige, alas 5:22, check tabi si K5, Carla Defensor Longa. Ay balaunta kayo ang LTO INIR subong. Masako di sila kay kadamu-damo kay ginagani nagasunod ko sa slakyan wala plaka mo. Wala plaka tapos gaisi-isi pa siya. Ti kumakabunggo o may masagaid, ti palagyoy way sa plaka mo. Toyota Wigo. Actually may ara ko na video. I-post ko na guro ay. Nakasunod ko kay nasa iya, grabing pang-overtake niya, pero okay lang. Pero may video ko da. Ang pangayoon sa LTO, yata ko na mo. Kaya K5 Carla sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kaya K5 Carla, ibalita mo.
3: Yes, kay K5 Broad, may hapon sa to say kay K5. Kay K5 Broad, no plan, stop, late, and go. Siyang LTO NIR, magasugod, liwat kay K5 Broad. So, ini nga, o plan, siyang ato si ni LTO NIR, iupod ni nila sa ila sining operations sa syudad sa Bacolod at the same time na Gross Occidental kay K5 Broad. So, igapang flag down. Ini nga mga salakyan nga may green plates pabala kay di ba nga ton sini nga plaka subong ano ni puti sa gitom na kay K5 Road. Ang letters is black and then ang background is white kay K5 Road. So madamo pa sang nag green plate so amoy subong ang ginahinyo nga kung pwede magpadulog ini sila sa LTO o kung mag-ara kung may ara gid man sang LTO kay K5 Road kung i-flag down ini sila i-check man lang na ang ila sininga plaka kay i-check man kung nadala ini sang LTO o kung wala kay kadamo-damo gali sa mga plaka nga ato sa opisina sa Kay Fabrod nga wala nakuha kag wala na distribute mala sa apon sininga mga kauturan diri sa Negros Occidental
0: kay kung gis kay Kevin Carla sa kasa manabing problema may style bing kuis ang kasa kay Kevin Carla especially kung lapit na lang bala manog

0: pas lakyan mo or motor mo. Oh, daw gina kadakagto mo sa kasa, why pa di sir, why pa, why pa?
1: Oo.
0: Daw may mga bagay lang dapat ani, no? Ang imuon na kag may access balang mga tag-iya kag GFM Carlos LTO makagto nga. Sir, paki-check may kung plaka ko ara na da. Tapos ma'am, balma lang LTO nga binigin sir, check ko ha. Oy sir, na-release na namon plaka mo ato nas kasa.
1: Oh. Kumagamon niya sa C5
0: Road. Dapat taganda yung sanksyon ng mga kasa. Kayong bisa mga kasa, mga dungol man.
1: Yes. Kamu dito sa ko na C5 Road, kung ang dealer hindi pagit kahatag, kung ready na niya ang mga plaka nga wala pagit niya na-release, sila niya ang magapangatubang sa penalty kay C5 Road. May penalty ini sila nga pag-aatubangon sa LTO. Okay na eh. Ara na tanan ang plaka, ara naman. So kung wala pa nila na-release, sila niya ang mabalikan. No? Kung makitaan nga may sanction gid ako makita niya may sala gid ang dealer
0: pero believe so, kuya sa kay kagawad juju galunaya isa lang kas mana sa kunya ra ng plaka mo niya pang oh plaka mo ari ha isa lang mana ang motor may plaka dayon hindi kinanad ko bing ang plaka kuno na mga motor ko kag give car lang mahulat ka patag duwak tuig mo duwak tuig tatlog tuig. Ang isa ko ganing kamotor nga, ano, ay pagani plaka sa subong.
2: Alright!
0: O may lang kayo tinagligid naman to.
1: Oh, tipat. Akong ganing, sobra maganing sa katuig. Gulad ko. Plaka sa motor, no? Kasi kung sa sinyo, mag-dust naman pa.
0: Ay, di, subong, dasig na subong. Oo.
1: Magani ti K5 Road. Pero ti kung wala pa ka K5 Road, kagong temporary plate sa Gyapon, pwede ni sila makahapangayo sa authorization letter sa LTO.
0: Uh-huh.
1: Pwede ni sila makadulong sa LTO office agudto nga magpahimo sa authorization letter nga pwede nila magamit ang ila sininga temporary plate. So yari, pamatian na ito ng pahayag na nagikan kay Regional Director Jack Kunlo sa LTO NIR.
3: Yes ka, K5 Carla. No, marisyo mga ton nga off-plan stop plate and go, no? Amo ni mga plaka naton nga mga replacement plate.
1: Mm-mm.
3: Nga wala pa makuha sa aton nga mga motoris. Amo ni siyang gin iba, no? Kalabanan ni sa aton nakabayad ni siyang 2015 para nga ili ang plaka naton nga halin sa green plate pagkadto sa white nga plate, yes. No? White and black.
1: Mm-mm.
3: So labo pa kami nakita nga may mga kagdamo pa sang stock na mundri subong, no? Libo.
1: Mm-mm.
3: Pa. So that is why nga gin pa kamayo namon nga i-resume ini dalon sa karsada kay para mas madali kag mas mapos man sa aton motorista.
1: Uh-oh.
3: Kay isabay namon ni sa amon mga roadside inspection. So buong silingon di lamang nga nagapamara para manakop.
1: Mm-mm.
3: Mamara man kami para nga maghatag sa plaka kung nadala sa aton nga patrol ang imong mga plaka.
0: Wow.
3: Ihatagin na sa imo. Hindi ikaw pagdakpon kundi ihatag
0: sa imo. Kung wala
3: nila, i-guide namon kung diin, kag diin nila pwede makuha ang ilang replacement plate.
1: Ah, okay. So, bali, iniya sir ang iban, bisir nga nagubutang temporary, bisir kay tungod nga ti wala pa ila sininga plate or wala nila makuha. Ano matabo?
3: Yes, no. Dapat ang aton nga dealer, dapat within 11 days, no, mahatag ang plaka. Wala kita yung backlog sa mga new plates. So that's why kung maparahan sila, i-check na namon sa amon system, sa amon data.
1: Mm-mm.
3: Kung diin ang ilang plaka kay para mag-guide namon kung ato bala sa dealer, no, kwaon na nila.
1: Mm-mm.
3: O kung nara sa LTO office ka, kwaon nila. Kung dalas ang aton nga enforcer, swerte siya, no, kahit ihatag o kung ipareceive namon na sa iya dayon.
1: Okay. So iniya bi sir ang iban kay ti madamo kita nga makitaan sa dala nun. Mga bag-o bala sir, 1 month or 2 weeks pa lang ang mga salakyan.
0: Mangkot sigit salakyan niya ba?
3: may nasa authorization, no, halin sa LTO, so paggamit sa temporary plates.
1: Uh-oh.
3: So kung bago, kung brand new imo, pangay ka sa authorization. Kung wala kag tukas nila sa LTO office, kag magpa-issue sang authorization letter para nga magamit mo ang imong improvised plate, no. Kag ma-check mo man, of course, kung ara ng plaka, no, kay because may plaka kita para sa mga new vehicles.
1: Uh-oh.
3: And ganing naka-take time siya to process.
1: Uh-oh.
3: No, sa atong dealer. So, tiging tagalan na ito ng dealer, siyang 11 days na dapat na process na nila, mapasulod sa itong system or kung naparistro, ka maka-issue plaka.
1: So, bali ining si dealer nga ni sir, maahatagan man sa penalty, kasi siyempre, eh, sila ang nag-process?
3: Yes, matagaan gid penalty kung makita ang lapses sa ila. No, so masyoko sinasla sa atin nga opisina kag may kakaigo ida nga penalidad once ma-prove naton nga ara sa ilang lapses, no. So hindi naton yung pagbasulo ng owner sa salakyan kung ang lapses ara sa dealer o kung ara man sa aton sa LTO.
1: Okay, so sir, panawagan, wala nang bisir kay pasing iban, wala akong madwalaan yung may LTO, hindi na mag-proceed.
3: Yes, no, mo ginaong kakatabo sa dala naton. So please, check ninyo sa LTO offices ang inyo plaka kung ara na kung sa diin no para mabalaan ninyo kag kung wala pagi man di pa available magpangayo kita sa authorization sa aton nga mga LTO district offices no para kung maparahan kamo maipakita kamo nga legal ang paggamit niyo sang temporary plates.
1: So take it safe abroad.
0: Eh, nami na kat iski pamangkot mo gid para si mo. Panigurado si Ado Conrad ba? Niya mang interview ka. Pamangkot mo na ah. Pero namian ko sa punto ni Director Jack Kunlo. Inang mga bagay lang inat just only nga manakop sila, hindi kami manakop pa. Kung makita maparahan ka nga green pang plate mo, kag ara malang plaka mga bitbit nila ihatag ya without any violation. Which is inablang essence black K5 car lang nga nagabulig kaya kay ang gwa subong yung LTO ginakulbaan kamo. Mangkota ano bang nagpapatibok ng puso ng rider? Hindi yung angkas niya, yung LTO. Oh, that's very good ah. And kudos kay Director Jack Kunlong nga napinsaran nga mo ng mga bagay kay that would be a massive distribution campaign and that's why ginatap kita kag ginabalita naton for the sake man sa aton nga tagpalmati nga ma-informed sila. And tani dason kag Kipeb Carla, balik ka to sa LTO, balon mo, sir. Si Rods Palma nagahambal nga gamuno nga halin ko dibi sa station magpuli kag kag Kipeb Carla, may masundan ko permigid tricycle, motor wala sang taillight. Oo, wala tail light. Hindi mo lang makita kung gabi nga o motor na.
1: Hindi mo motor kay Kevin, pati pag mga dipasahe. Amo ni nga tungod nga ma night operation na nga aton sini nga mga kapulisan.
0: Di dapat na as long as wala pa natabo ang aksidente, ang road safety dapat ipatuman na, no? Ka ako actually nagpasalamat ko may mga checkpoints. Nagpasalamat ko nagamang yung gabi ko da kada checkpoint. Kayo know what? Nakita ko nga very stricto ang LTO, HPG, police. Nagkakalipay ko na at is ko bala kahit siyempre kumpiyansa ka kay may mga otoridad nga kung wala ka maling nga sa ginahimo nga malain, malipay ka. O galing ibanda, sa tutuon lang mabalaan ko na abi ko kung damo kung grabing traffic, duha lang kita paminsar ko, may aksidente o kung may LTO.
1: So that's why kay Kisar Broad nag-decide ang LTO nga mag-operate ini sila ako night operation na diri ang tawag kay Kisar Broad. So that's why nga nag-deputize man ini sila sa tatlo ka personnel sa BTTMD, may deputize naman sa PNP at the same time yara man sa HPG kay Kisar Broad. Pero ti wala pa ini na hibaloan kung saan o gid nga magasugod kay ti ila pa ini pag-istoryahan ng ila sini nga joint operation na. So amo ning ila sini nga plano nga may night operation ini sila nga patigayon nun. So mayo man kay Kisar Broad.
0: Oh, very good.
1: Kung sa isa wala, makita na to nyo, wala suga ang mga PUJ, mga tricycle, dira, wala mga suga. At ikadelikado ka K5 Rods.
0: Oh, tsakto na, kay may arap ba daan ka K5 Carla, iban nga mga driver nga, makita mo na ang ilas lakyan la, no? Gasignal, naglislayas tubangan, pros likod, gasignal. Kakita ka, nakatalupangod ka na, kay ga-drive ka man, nga gapundo ni siya yaman. Huwag ka kabalo. Gasignal. Lasang paglampuwas mo siya gasignal. Galisa. Galing kay niya signal light sa likod. Huwag gagana. Dapat i-strictuhon. Kay that's very important. Kay very need. Kay that would be a necessity sang driver nga mabalaan niya sa likod kung gaano ka. Kung isa, ako nagpila. Mangko ka G5 Carla. Eh, kay Slingko, abi ko na ano ni man. Ang jende. Gasignal sigli. Dilingko na ba na o pa ko tani kag magbulig da kung may problema bla kag Kipeb Carla kay kita gabulig ta mo kay siyempre dilingko basi kun malubat siya ti may ara ta nga pwede ta pang jumper makabulig-bulig ta bla kun may bulol kiton makabulkit ta sa nagadrive sa nagadrive sa guma oo ano ba niya mamalisyahan naman tani karon. O, kagipa Julius, amun ako gisa kagipa Julius mo, makita kabi nga may nagapundo sa safe nga lugar. O, tapos magkakita mo to, may nagapamalahas nga nagapanglukit-lukit sa gumay. At ipanaog ka, pero halong ka, kay basi kon ano na, trap? Pag panaog mo, hold up ni. Sige, but anyway, namian ko ni kay Director Jack Conlo, ano? Ang tawhan nun bilang kakaluoy kay trabaho, yeah. Ginabutang ni gid. Very good, ah, kay K-5 Carla.
1: Yes, so tika by pa kay K-5 Rod, yung ato, sininga mga kauturan, makakuha na sa ila, sininga plate sa agad po nga masunod Manila, no, ang law na ito sa dalan kay K-5 Rod. So kay K-5 Rod, report gikan sa patol, ininga balitang nadulong sinyo sa DDX 500, Mighty Seeker D3 Bio, ini si K-5 Carla Defector para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kagalingawan sa Negros, sa K-5 News FM.
2: K-5 News FM, live report!
0: Gambal man kuya ko, kuya gra daw lain na ito yung batian ko, how? Hindi akuya, ako na mga nalipat lang ko bikay singko kung saan may mga buslot ang guma, kinanglan mo buslotan bagid, kagidasok to ang, may ginabakal ko na bing akuan, kundi may guma, sang salakyan, mabuslot bing, maflatan bing guma mo, may style na nga, tuslokon mo sa liwat, ka muna blaw, busloton mo siya, kagdaskan mo sa sang, ano ni, sang, basta daw kuan na siya, daw rubber, oo, tapos gabuton mo, ti siyempre pag gabuton mo, may madalaman na daan ako. Nga, ano, tapos panginan mo, kami naman nagpahangin man ta. Subulig ta, pero halong-halong lang kay basi trap. Eh, basi ba ako panaog, bunik nakbalik slakyan mo. Ayo, pero kiling aside, ang safety, road safety, pinaina ka nami kag kwan gitsubong ng kinanglano naton kay sa dalanon la kon gabi no wala kaya suga gulpiada ka lang magsugata to hindi ka may talupang dansang driver wala kaga signal light maliko kas wala ti abis ang nagasunod sa imo rikta-rikta ka lang niya oh di mag overtake sa left ati kag maliko ka man sa left kundi kiss ka mo nga duwa ayo sige. Alas, oy, 5:36, umayong hapon kay Merlita Malva, Susan Gillian, kay, sino ba gini? Ervin Llanes, no? K5 News FM, the best. Nakayuho, mangko ka K5 Roads, every time sa program mo, nalingaw kuya, kay ginalaktan mo gidinungol. Hindi, ah. Hindi niya dinungol, that would be a reality. Oh, hindi ko gadungol, stricto, kuya bla.
4: Oh,
0: yan na mi Llanes. Si Rods, gapamatig kami permis sa K5. Kagbantay Bayan Tabugon chapter. Purok ipil-ipil barangay Tabugon. Uy, Tabugon. Taka mo karon. Joke lang ma'am Ana mi Llanes. Ang mga parinti ni Papang Matt Galini ni Christina Abevaye. Big Selfin Maida Guy Numato Rolizel. Rose Nilika na. Sino pa gini? O, sige. Karon naman ang iban. Kadasig magsaka. This time, papang, oy, mga kaki-five breaking news. First time nakakuha na tag-gold sa Asian Games. First gold medal, mga kaki-five. Ginpasa sa ako ni Vice President kong agwapo, Kuya Eljan Castanio. Nakuha sang two-time Olympic champion nga si Carlos Yolo ang first nga gold medal sa 20th ASEAN Games sa Japan matapos nga makuha niya ang 14.666 puntos sa men's floor exercise final. Ay, congratulations sa Carlos Yolo. Yung pamatud-an mo ti Olympic champion kakalaway nga magpuli. Kaya damo sa nagkalabalda mo. Damo sa nagkalabalda nga mga routine. Ting ibanda, nakita ko pa mga bad comments pa. Nangaamo ng Pinoy, no? Ang si Carlos Yolo naghampang na ang duha ka magutod pero kun ang iya ila lang fault sa ila sining exercise ila sining ano ni nga routine do gina pakalain pa sa mga Pinoy kita man lang Pinoy kita magasuya sa mga Pinoy gambal da ay amo na kay kalaway si mo batasan nano ka mo man ikaw hindi laway batasan now nga mo na aw nga akinang lantagid bing butungon ta panaog nabalda na ganing isa butungon pa ya padalog dapat hindi mo na mga Pinoy dapat kita ya dapat magasupport sa aton nga mga players nga mga athletes oh nanotice yung basahan yung blank comments ug sa daw ka lingko na nung mga tao ni man puro na lang kritiko do perfect gid ang ila sini nga life kun perfect na kamo why na kamo ni Stars Pilipinas why na kamo ni Stars Kalibutan aton na kamo to sa Mars ka sa Venus so kay perfect kamo mo oh. Te man, kundi nakigan. Sino naka-standby, Little Busing? Ah, Little Busing? Big Busing? Nikita, dako. Dako pa ni si Kuya Kenneth Sakon.
4: Alright!
0: Taas pa. Sino naka-standby? Si Wilson. Check kabing balita ni Kiki Pag. Wilson Felina sa line number 1.
2: K5 News FM Live Report.
0: Kiki Pag Wilson, ibalita mo! Do matyago do ginaubo ka na haw. Way ka lang kakaon ice cream do na matyago do na pala muipoy lawas mo. Oy, hindi na kinanglan niya nga kung ga gym ka, hindi ka magkaon ice cream na ano man. Nandab lang itsura mo do mapatay ka na kay. Way ka kakaon ice cream ka na mit sang ice cream to. Sige.
5: Anyway, kay Fibrons, no, marati kayo, nalimat amat na, kay kinatukot sa tunga sa preparasyon sa Mascara Festival. Palabutod ng Tubri, kay Fibrons pa tayo, no, ang preparasyon sa siyudad sa Bacolod para naman niya sa atin, hindi ka batang Pinoy 2016, Fibrons. Kaya pagkahiwaton, hindi naman sa siyudad sa Bacolod. So, base sa pinaka-latest na update sa atin, hindi nga Bacolod City Government, pagi sa Bacolod City Communications Office. Kagina sa aga in inspection ni Bacolod City Mayor Greg Sataya ang Bacolod City National High School kay Fibrons. And amat-amat na dito ang ginabutang no, ang artificial turf para sa football field. Kung sabihin, hindi man pagkahiwakon ang football kay Fibrons. No.
0: Wow!
5: Kasi nagtakos ini sa 7,490 square meter kay Fibrons.
0: Uy!
5: Amuli siya kalapad ang yes, kay Fibrons.
0: Ti, nami, gali, tani, kagipi mo. Tani, dara ta nagmaskara. Ang galing kay, hindi pa human. Hindi pa human, ah.
5: Hindi na sa galing maguyot-guyotan kay Fibrons.
0: Oo, kay dapat, oo, mga props bala. Kay ti, simpre, kuhan sa iyan ng grass. Oo, joke lang na, kagipi mo. So, na.
5: Ang kinala, tabla kay Fibrons, kung kinano ka bunyag, kung kinano ka, no, hindi na magtubo, hindi
0: kumiyama. Paano magbunyag? So, why ba nagpabunyag? Ginawakli yaman na? manguwit lang ganit, ayaw niya ka.
4: Nah! Oh,
5: hindi ko mangkot si Jin ko
0: no sa Fibrons. Hindi ko yung magambal nga si Jin ah.
6: Oho, oho, oho.
5: But anyway, kay Fibrons, kung ka pa mangkot, kung ano pa ang basihan si Nino sa mga takos ni Ocon whatsoever kay Fibrons, nakaano ini siya nakasandig, ini siya sa standard doon sa FIFA kay Fibrons.
0: Ay, wow!
5: So, yes. So, aside sa nga Batang Pinoy, if ever di man may patigayunon na FIFA event or international na football event, kaya inino nga mag-handle sa Kita Roads. Very technical, galingin sa Kita Roads.
0: Ang oval, why pa yama, ano no, why pa yama, ano tawag ni, mahuman, ang oval?
5: Yes, yes.
0: Oy.
5: Yes,
0: kinamat-up. Kita So, sino ni upod mo ni Mayor Greg? Si Berto?
5: No.
0: Sino sa picture sa gatalik kita kilid si Berto Gakit? Ha?
5: Si Attorney Mark Mayon.
0: Ay, sa siya. Hindi. Kailan tabla naka-shade o araw, no? Nang daw hagyo bla ni Kagipay Berto Gakit, o. Magtakilid, dobla. Si Attorney Mark Mayo, galina. Sorry, Attorney. Arab lang, araw na, araw na, o. Iniblang doon nagkalayo, bisakon sa screen mo. But anyway, kanami ah, KG5, ang suga, gali upang ano, gidya ho. Uy.
5: Hindi na basta na, kung gusto mo lang magbutang sa suga, okay na. So may standard man lang sa K5, kung ano ka.
0: Hindi ako eh, dahil ang gilbala KG5, ibalik to be KG5, Adrian, atong picture nga to. Dahil ang gilbala kay daw, araw, hindi atong nagapang, ano, inspiak-spiak. Isa pa, isa. Nara, si Carla na oh. Carla Caniete, Carla Caniete, si Carla, ano ni Carla, Defensor, Adrian, si, Kakipab Adrian, ay naka-red, ay hindi, pero daw si Kakipab Carla, no? Ang muna ganing ambag, kung si Berto, kasi Kakipab Carla, kasi siyempre, kilala ko nga si Ma'am Jove, binasunlog yung si Ma'am Jove, ah.
5: So aside sa artificial grass at K5 roads, may ano man ka lighting powers ang napakod no dira sa may nasambit ng lugar ka K5 roads. Actually, ang iya sining nga capacity sa mga outfitting capacity ng K5 roads ang hindi pa man din mapakod no, pero gamay-gamay. Pero sinuan naman sa nga syudad na madugangan ang bench ka K5 roads sa palibot sining sa nga football field. Kag after sa nga Batang Pinoy, lao man siya pa kung si Mayor Greg Sataya kag ang syudad nga may patigayunon man no, hopefully nga mga international nga football field activities sa court event din sa syudad sa Bacolod. Kaya maunay na inada K5 roads nga amo ng sitwasyon dira sa may Bacolod City National High School kasi sa Rose Arquan artificial na kuan niya hilamon o kung na field na kasi sa Rose.
0: So meaning kay Kipa Bolson ginapaabot na ton once gani mag fully functional na ni plus ang museum na ton mangin isa na ni kadako no nga tourist destination kag hub sang syudad sa Bacolod no which is makita ko in the future. Lain na gid ang syudad sa Bacolod, ti mapanami pagid ni Mayor Greg kag ang kay Mayor Greg B gidapadasig niya no kag gidatutukan gid amo ni mga proyekto diri sa Bacolod which is nakita naton hands on sabi sa mga project nga wala lang blang iban na to makagto siya gid ang kakagtog inspect and then para at least ma-assess niya mayad kag matagaan sa nagkaigo nga madasig dayon nga ano ni nga akto. Oh, tika namin niya. Wala tonta ni Kagipay Wilson ah.
5: Yes, kay Pebros, actually na mesmerize mo ko ganti sa nga color pero sa hilabunong kado ka namin sa pagkagrain niya nga doka pati sa tagwa na kay Pebros yung style lang ka namin sa color niya but kung matapos ni kay Pebros mas makitaan sa pagigil kung ano ka namin ni isura sa nga football field doon no, sa may Bacolod City yan National High School sa kay Pebros so isa ko ini actually gisugdan ini sa sa nga Marso sa kay Pebros niya pinalikdan nga bulan sa Marso kung nauman naman eh nga matapos man sila nga bulan sa Setyembre sa Cebu sa bulan 2-8. So malaga na kay Pebros ang ato sila nga
0: balik. Ina nga lugar kay Kipab Gulson sa una kung nanda mo mga wayang bla, ano ko bla ng ano ni kay Lamunan dira na ga-escapo ang mga kilala ko sa una dira na galabay damo na da history nga sa sina nga lugar. Oh, tingin na ubra pa dang iyan na guro ka Bacolod City College or iyan na guro ka high school na o department ining iban nga mga buildings. Senior high?
5: So, iyan yung National High School. Yes, Kipa Bron, senior high.
0: Aha.
5: So, si Kipa Bron, so, na namin at yung sinilong
0: kabalik. Why na dang kahoy nga ginapungkuan ko sa una? Maging patapas mo? Dahil may kahoy na skilid sa lapit sa may dalan, lapit sa bisisi, gidya. May kulo kahoy na dang gamay mo. Ipatapas mo gali, ha? Ikaw ka, Kipa Bulson, na may mga handumanan ba na magkilala ko, pro? Sige, salamat!
5: Kipa Bulson, sa sumangkot ko na lang.
0: Ha?
5: Ginapungkuan lang, dito.
0: Ah, hindi, kikong gisa... Sige, paglayas na, layas!
5: Balita gikan sa Bacolod City Government Center, gagawin also ikaw sa kalawat ng MITC, D3 Bayo, D3X 500. Si Kipa Bulson mo na para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kagkalingawa sa nag-dose kay Kipa
0: Kabay pa nga madunlan ka.
2: K5 News FM Live Report.
0: Salamat, good. But anyway, nami na sa may City High. At least, nami sa mga estudyante, at least makatrain mayo na nga ito ng mga footballers, especially sa mga softball, magamit na kayo siyempre champion nga ng City High. And ang field nila, ang oval, mapanami, kag ang athletics na ito ma-develop din sa mga estudyante, dira. So kudos ah, kabay pa nga matapos na ang dito sa may museum, sa may Elhis, ginahulat naman lang to, kulang lang sa ito ng hospital, no? Makompleto, nakita pa lang ito, yung wala di hospital, nga kwan mo. Gasalig lang tabi sa regional hospital, na o. Oh, but anyway, hulat-hulat lang ta. Alas 5:40 kada sigsang uras. Alang-alang nagro si K5 Michelle. Check ta si K5 Michelle, 2 minutes lang ah. K5 Michelle, please stand by.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Michelle, anaday ka man sa dasigay. Ibalita mo.
1: K5 Rod, malapit na nga mag isa katuig, no? Sang nag-igo, ining bagyong Tino, Adria sa aton probinsya. Di ko madumduman na aton. That was November 4th. Si K5 Rods last year. Manog isa na katuig, pero sa Banwa, sa La Castellana, sa K5 Rods, may araw sa gihapon, sa Kapin 200 sa mga evacuees ang wala pa sa gihapon sa permanente nga puluyan. K5 Rods, ining 200 nga ini, sa mga individual, amuning kumbaga nagkalawash out gid ang balay, kagang ilang ginatindugan sa ilang mga panimalay, amuning natumod bala ng mga no-build zones sa K5 Rods. Now, kahapon, sa interview naton with Mayor Anyeho Nicor, nag-tinguha mano ang Banwa nga magpakigangot sa NDRRMC para nga mahatagan sang solusyon ang problema sining mga evacuees kay K5 Rods. Kay si kun lantawon mo gani, nagastuhan na ang Banwa sang ila bala nga pang adlaw-adlaw kay K5 Rods, kiti lawig na manog isa na katuig kumbaga. May ara sa gihapon sang bulig nga ginahatag ang Banwa bisan sa ila na nga ginakaon adlaw-adlaw K5 Rods steady gihapon ang paghatag no sang bulig sang Banwa. Now isa ni sa ginatutukan man sang mayor sang La Castellana nga ti mahatagan sila sang permanente nila nga mga puluyan kung patindugan na sang ila nga puluyan kay K5 Rods. Isa sa kumbaga hikot karon ining nabakal na, actually nabakal na ni K5 Rods ang lote apang wala pa sang clearance no nga nahatag ang poblasyon. Kasi sa karon amo na lang gid man ni ang ginahulat-hulat agud to nga makaplastar na ining pipila ka mga pumuluyo dira sa Banwa sang La Castellana ka K5 Rods. So 200 individuals pa ka K5 Rods ang ginatingwaan sa karon nga mahatagan sang permanente nga
0: 200 individuals or families?
1: Individuals.
0: Ati, mag 200 ka, I don't know kung pila ka pamilya na, inang way pa, kabay pa, nga matagaan na, at least makasettle naman sila, sining pugad kay K5 Michelle.
1: Yes, amat-amat lang suno kay Mayor Anyeho kay K5 Rods.
0: Sige. Salamat, gid kay K5 Michelle.
1: Yes, sa kay K5 Rods, update, no, gika naman yan sa may
0: ka- uh-huh.
1: Sa DTX 500, MyTC, kag D3 Bio, ako si K5 Michelle Patino para sa Kampyon na Balita, Servisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report!
0: Maraming nga salamat kay K5 Michelle Patino, si Musing Balita, o si Jeline Himpayan, Ernesto Nipangge. Pa-shoutout lang ko sa kumparing ko nga si Ruli Camparon, nagpamati man, and si Romeo Pasigado, Leonardo Sevilla, Cristina, Julie Nivino Bugdang nagapamati subong sa aton kag si damo madiyo Jeffrey o Jan Rita Barra nagaungot man kag si Bings Delphine Angie Aloy George Siblag Sildora kag si Romeo kag Mr. Dandoy Noli Dandoy nagapamati sa aton si Maricris Navarro kag si Papang Pudiroso Erning Pudiroso. Wait na palahon mga K5 bantayan na masunod na pala tuntunan ang D3 Bio Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos kapwarsa sa K5 News FM Bacolod sa amusing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side K5 Raymual, K5 Adrian, K5 Kenneth Uy. Ako naman si K5 Rods Palma. Nagapabilin si Kisa Kambalan ng gika naman sa kasulatan sang Roma, Kapitulo 8, versikulo 31 na gasling, What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko, Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan, ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500! Masami ka bala nag aumtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Samadasig ang pagdimulan? Kalaman ang abiyan? Mag-GTX 500 ka! Kaysa GTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimtan! GTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa ako, tutunan, salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
8: Sali si Jay, sa una yan, iwang-iwang sa akay, wala git ko gana magkaon, kagsagay lang ko ubo, hilanan, insulayan ko pa, no, ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day, after 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya, salamat sa Mighty C!
2: Mighty C! Mabaka sa mga butika! TTX Coffee Mix!
9: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix! Mabaka sa mga butika! DTX Coffee Mix!
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix! Butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
13: Mabakan sa mga butika.
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
15: Importante magali, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
16: Amo gina ka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinanglaton sa aton nga lawa para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod. Basta niti ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamin, and
14: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
18: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
17: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
19: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend.
20: Makakal sa malapit na butika.
21: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
22: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
23: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
22: Ga! I-shoot na ga!
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
25: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
26: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops at the Wattlaw.
27: Let's go.
1: go with the flow.
3: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
1: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
1: Charmy,
26: let's go with the flow.
4: Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa apon ang Centrum Advance.
13: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Play!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot. D3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas. Tapos magtrangka. So mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Cabangalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong gabi sa lahat sa Bacolod, kagprobinsya, sang Negros Occidental. Nagkapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast subong a Webes, Setyembre 24, 2026.
6: Magkita kita live sa mga official Facebook pages kag sa mga radyo sang K5 News FM sa bugos nga Negros Occidental.
4: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C. Sa balita lokal, LTONIR na deputized ng tatlo ka personnel sang BTTMD.
6: Sa balitang nasyonal, very strong El Nino mag-aumpisa umpisa na sa tunga-tunga sang Setyembre kag Nobyembre sini nga tuig.
4: Sa balita international, pag-ban ni Trump sa pila ka mga media outlets sa White House, unconstitutional suno sa judge.
6: Sa balitang sports, Carlos Yulo nadaog nga ang pinakauna nga gold medal sang Pilipinas sa Asian Games 2026.
4: Sa ato naman balita entertainment, Barbie Forteza tuman ang kalipay nga naupod si Sharon Cuneta sa isa ka pelikula. La size.
2: Ulat panahon.
4: Sa aton ulat panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
7: Nakasunod na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo Queenie kag nagbaskog naman ini sa tropical storm category. Ang bagyo ang ulihin nakita 1,225 kilometers sidlangan sang Northern Luzon kag mayara ini sang maximum sustained winds nga nagadangat sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro kag gasa kun pagmadlas nga nagadangat sa 90 kilometers per hour. Nagahulag ang bagyo west northwestward sa kadasigon nga 25 kilometers per hour. Wala ini sang posibilidad nga maglandfall sa anuman nga bahin sang Pilipinas kag ginaforecast ini nga magapadulong pa norte malapit sa isla sang Okinawa sa Japan. Apisar sini ang trough sang bagyo Queenie ang magadala sang mga pag-ulan sa madako nga bahin sang Visayas, partikular sa Aklan, Iloilo, Guimaras kag Siquijor. Pangod man sa trough sang bagyo, mangin magalumon kag maulano ng panahon sa Bicol region kag Mindanao. Partly cloudy to cloudy naman ang panahon sa nabilin nga bahin sang Pungsod, Lakitlang, Metro Manila, bangod sa epekto sang mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, gina-forecast na magalumon nga panahon nga mayupod nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang trough sang bagyo Queenie. Temperatura ang era sa 25 degrees Celsius sa kagaon kag 32 degrees Celsius naman sa udton. Para sa D3 Bio Evening Newscast, isa ka K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
4: La size 8, kagpara na sa aton mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, 30 anyos nga lalaki sa Kabankalan, dakop sang PDEA. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
8: The Cops and Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA ang isa ka lalaki matapos nga ginpiligayo ng drug by bust operation sa Barangay Teres, Kabankalan City, Setyembre 24. Ginkilala ang arestado nga si alias Darrell, 30 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Nakuha siyang 11 ka heat seal transparent plastic sachets ang ginapatiyan shabu, nagabugat sa 22 gramos kag may balor sa 149,600 pesos, black coin purse kag redmi nga cellphone. Ang nadakpan nangyari sa karon sa custody sa Kabankalan Component City Police Station para sa nagkakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenny para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Samtang driver patay, samtang angkas, pilason. Matapos nga nabungguan sang truck sang Army sa Isabela, may kampiyon nga balita si K5 Jerry Law na Luis.
9: 22 anyos nga driver sang Rusi 125 nga motorsiklo, matapos nga nabungguan sang truck sang Army sa National Road, Hacienda Balatong, Barangay Bulad, Isabela, Negros Occidental, pasado las 10 kagapon sang aga, Setyembre 23. Ginkilala ang driver sang motor nga si Aljon Salibio, 22 anyos, kag ang back rider naman, amo si JV Tupas, 21 anyos, lunsay mga estudyante sang CPSU Moises Padilla kag residente sang Hacienda Baksay, Barangay Robles sa Banwas sang La Castellana. Suno kay Police Major Hansel Lumandas, hepe sang Isabela Municipal Police Station, gikan sa La Castellana ang mga biktima kag ginaligar magapadulong kontani sa eskwelahan. Nagasunod naman sa ila ang truck sang Philippine Army nga iya naman sang Charlie Company sang 62nd Infantry Battalion nga ginamaneho naman ni Sergeant Jimmy Matyo. Ginaligar na dulaan sa preno ang truck, rason nga nabungguan sini ang motor sa mga biktima. Naglabog ang back rider samtang natrap naman sa idalom sang truck ang driver sang motor kag aksidente nga nalapakan. Dead on arrival si Salibio kag minor injuries naman ang naagom ni Tupas. Report gikan sa patrol, ako sa K5 Jerry Lumungkal na Luis, K5 News FM.
4: Lasay si Jesse Ban pang balita lokal, kaso sang dengue sa probinsya nagnubok. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino. Base sa datos nga ginpagwa sang dengue fever surveillance sang Provincial Health Office, humalin Enero 4 tuptob Setyembre 19 subo nga tuig, nagnubo sang kapin 34.9 ang kaso sang dengue sa probinsya sang Negros Occidental kun ikumpara sang nagligad nga tuig sa pareho nga period. Sa datos, yara lamang sa kapin 3,146 ang na-record nga kaso sang among nga sakit, mas manubo ini sa 4,773 sang tinalikdan nga tuig. Siniman nga tuig, nagdangat sa 13 ka mga individual ang nagtaliwan na bangod sang dengue. Nagapanguna naman ang syudad sang La Carlota na may pinakamadamo nga kaso kun sa diin, yara ini sa kapin 566. Ginasunda naman sang syudad sang Bago nga may 236, kagang Silay nga may ara naman sang 233. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Football field para naman sa batang Pinoy nga pagahiwaton sa Bacolod, amat-amat na nga ginaplastar sang syudad sang Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villana.
10: Nagpatigayon sa inspeksyon si Bacolod City Mayor Greg Asataya kaupod si City Administrator Attorney Mark Steven Mayo sa ginapaubra nga football pitch sa Bacolod City National High School subo nga adlaw. Suno sa pahayag sa Bacolod City Communications Office, lapit na lang matapos ang pagbutang sang artificial grass nga nakasunod sa FIFA standards, samtang tatlo naman kaanong ka lighting towers ang maitakod na LED lights. Ang takos sang football pitch, brightness sa mga suga, kag quality sang artificial grass ang nakatuma sa stricto nga FIFA standards. Agod magamit man ini sa iban pa nga palaabuton nga football events sa syudad sang Bacolod. Para sa D3 Bio Newscast, ini nga balita ginadulong sa inyo sa kaluwa sang Mighty C, D3 Bio kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
4: Samtang sa dugang pa nga balita, LTONAR na deputize na ang tatlo ka personnel sang BTTMD. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
11: Na-deputize na sang Land Transportation Office, Negros Island Region, ang tatlo ka personnel sang Bacolod Traffic and Transport Management Department o kung BTTMD, kung sa diin pwede na maka-issue sang citation tickets kag makadakop ang mga personnel sa mga nagalapas ang batas sa trapiko sa dalan. Sa karon, gina-schedule na sa pamunuan ang oras kung saan sila pwede makasugod sang joint gikan sa nighttime operations kag ginatingawaan nga mas mapasanyog ang ila sininga night shift services. Nagapanawagan naman ng LTONAR Regional Director Jack Kunlo sa mga pumuluyo nga magsunod sa rayi sa dalan kag batas trapiko agon nga malikawan ang masami nga pagbisita sa ila opisina. Ini nga balitang nadulong sa inyong DDX 500 Mighty Seagull D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
6: Sa katapusan ng balitang lokal, pamilya sang lalaking agin patay sa may barangay Tangub, hindi na nga magpasaka sang kaso. May kampiyon nga balita si K5 Ren Salgado.
12: Hindi na magpasaka sa kaso ang pamilya ni Dennis Flores alias Benji, ang lalaking agin patay sa iyakaupod ng scrapper sa mandunado nga puloyan sa guha sang Manville Subdivision sa barangay Tangub, siyudad sa Bacolod, Santo Setyembre 19. Ginsiling ni Police Captain Patrick Pola Candula, Station Commander sa Police Station 8, kaya nagpirma na sa affidavit of non-interest sa pamilya sa biktima bakod hindi na ini magpagamo kag mabudlay para sa ilang magbalik-balik sa korte sa pag-isikaso sa kaso tungod na pangatubang man sila sa problema pinansyal. Ginaligar nga agaway sa pagkaon na ginalinan sang away sang duha ka scrapper kamagdanan kaya nagkuha sang ratan nga lipak ng suspitsado kag ginbaktot sa ulo sa biktima kaya ginatanaw ng kamandanan sang kamatayon.
13: So yung ratan picture, yun po yung ginamit niya pang patay sa ating biktima po, sir. Nangyari po to, sir, kasi nga dahil lang po sa away ng pagkain.
12: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nandit si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Negros, K5 News FM.
14: Balitang National! Balitang National! Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
4: Lasay 15 sa mga detalye na sa aton mga balita national. Sa pinakauna nga balita, ginbulgar sang National Bureau of Investigation o kon NBI Webes nga adlaw sa Setyembre 24 nga naglabot sa 7 kabilyon ka pesos nga valor sang flood control project sa Davao City District ang nagakadto sa isa lamang ka contractor.
6: Sunod kay NBI Director Melvin Matibag, na diskubrehan sang bureau nga hindi lamang 1.9 billion pesos nga valor sang proyekto ang nagkadto sa isa ka contractor kundi 7 billion ka pesos humalin sang tuig 2018 tuptop tuig 2024.
4: Ginkuha sang NBI ang nasambit nga record sa Commission on Audit o CONCOA.
6: Gintumod man ni Matibag ang ngalan sa construction company bilang Genesis 888 Construction Incorporated sa diin, tag-iya malapit sa pamilya Duterte.
4: Ginpalayag ni Matibag nga mag-issue sang subpoena ang NBI para sa mga dokumento sa mga proyekto sa Davao City District sa diin nagaserbisyo si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte.
6: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginbulgar man sang National Bureau of Investigation ng NBI nga naaristo na ang isa ka individual nga ginakabig groomer o kon individual nga nagainganyo sa magkabataan nga naghimo sang krimen kaangay sa nagluntad nga pagpanglutang sa Banga National High School.
4: Sa ginpatigayon nga budget hearing sining Webes Setyembre 24, ginpalayag ni NBI Director Melvin Matibag nga naaresto ang ginakabig nga groomer sa probinsya sang Cebu kahapon Miyerkules.
6: Ginpalayag man ni Matibag nga may napulo pagid ka mga individual nga yara sa isa ka grupo nga kinahanglan ma-rescue o kon masalbar sa hindi maayo nga aktibidad.
4: Wala na naghatag pa sang dugang nga detalye ang NBI Director angot sa partisipasyon sang gindakop nga lalaki sa nagluntad nga pagpanglutang sa Banga National High School apang ginpasiguro sang opisyal nga imbestigahan ang insidente.
6: Ginpalayag man ni Matibag nga kinahanglan sa ahensya nga dugang nga pundo agud nga mabakal ang kinahanglanon nga magagamitan para sa mga operasyon nga ginapatigayon naman sang NBI.
4: Kalakip sa mga gintumon ni Matibag amo ang mga equipment nga gamiton sa pagpabakod sang online monitoring kag madasi nga pagresponde sa mga posible nga pagpangatake.
6: Naghingyo man si Matibag sa 1 kabilyon ka pesos nga confidential funds para naman sa NBI.
4: Samtang sa iwan pa nga balita nasyonal, mas mangin mainit pa ang panahon sa masunod nga mga binulan sa Pilipinas bangod sang El Nino.
6: Base sa forecast sa pag-asa, ma-experiensyahan sa pungsod ang very strong El Nino nga ginalauman nga magalawig tuptop sa bulan naman sang Disyembre kag magapadayon sa unang nga anum ka bulan sang tuig 2027.
4: Sunod sa Weather Bureau, posible nga mas magalala pa ang epekto sang El Nino sa summer season sa masunod nga tuig.
6: Ginpalayag man sa pag-asa nga madugangan pagid ang kadamoon sa mga lugar nga mapiktuhan sang El Nino sa Pilipinas samtang nagalakat ang binulan.
4: Sa katapusan sa Oktubre, posible nga maglabot sa 45 ka mga lugar sa Pilipinas ang maapektuhan sang El Nino kag magasaka ini sa 50 sa katapusan sang Nobyembre kag sa 66 katapusan sang Disyembre.
6: Sa una nga 3 ka bulan sa tuig 2027, posible naman nga magalabot sa 80 ka mga probinsya ang maka-experyensya sang paglala o kon pagmalas ang duta kag pagkalamatay sa mga pananom bangod naman sa panalagsa nga pagbubo sang ulan bilang epekto sang El Nino phenomenon.
4: Sa katapusan nga balita nasyonal, ginpasiguro sa Department of Agriculture o kon DA nga nakahanda na sila sa ginaandaman nga halit sang tuman ka baskog nga El Nino.
6: Una na nga ginpalayag sang DOST pag-asa nga mapatigan ini tubtob sa bulan sang Setyembre sining nga tuig kag posible nga magdugay pa tubtob sa unang nga anum ka bulan sang tuig 2027.
4: Suno kay Agriculture spokesperson Arnel De Mesa, magalabot ang ahensya sa mga o kon magapalabot ang ahensya sa mga naapektuhan o kon maapektuhan sang tigilinit pinagi sa pagpanagtag sang fertilizer o kunabuno kag fuel subsidy. Lasays, just in Webe.
14: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa balita international, pag-ban ni Trump sa pila ka mga media outlets sa White House, unconstitutional suno sa judge. May kampiyon nga balita si ka-K5 May Hikilan.
15: Sa Estados Unidos, si US President Donald Trump ngibalik ang White House access para sa mga reporters ang CNN.

0: 14 kaadlaw.
1: Ginbasura man ni Kelly ang pahayag sang company Trump nga motivated by national security concerns ang ila desisyon nga dumlian ang tatlo nga makasulod. Para sa balitang international, ako si KK5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang sports. Ang balita sa sports ay atin sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
3: Carlos Yulo nadaog ang pinakaunang gold medal sa Pilipinas sa Asian Games 2026. May kampiyon nga balita si KK5 Marv Aranuez.
4: Nadugangan ang gold medal haul ni Carlos Yulo matapos mangin madalagon sa men's floor exercise sa Asian Games 2026 nga ginapatigayon sa Japan. Naangkon ni Caloy ang gold matapos makascore sang 14.666 sa finals. Ini ang pinakaunang medalya ni Caloy sa Asian Games matapos ini napaslawan sa iyaunang nga pagpartisipar sang tuig 2018. Kagwala naman ini naghampang sang tuig 2023. Ini man ang pinakaunang gold sang Pilipinas sa pahampang matapos ang pila ka tuig. Samtang gilauman nga makadaugman sang medalya ang Philippine team sa finals sang mixed 4x400 meters relay. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio DTX 500, my PC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranuez. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang galingawan sa Negros, sa K5 News FM.
2: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
5: Kag para naman sa aton balita entertainment, Barbie Forteza tuman ang kalipay nga naupod si Sharon Cuneta sa isa ka pelikula. May kampiyon nga chika si K5 Lori Gamboa.
6: Nagpabutyag sa tuman nga kalipay ang aktres na si Barbie Forteza matapos nga hindi makapati nga nakaupod sini sa isa ka pelikula ang iya idolo nga megastar nga si Sharon Cuneta. Nagpahayag sang pag-apresyar ang aktres na si Barbie sa megastar sa itong Grand Press Conference ng Prime Video, GMA 7 kag Dreamscape Series na Honor Thy Mother na ginpatigayon sa Quezon City. Sulo kay Barbie Forteza, wala pa siya sa set. Ginatunan niya na ang tanan nga script agod nga pag-abot dito, maka-fangirling na siya kay Sharon. Ginako man ni Barbie nga nakabatsyag inisang kulba. Bangod nga luwas sa idolo ni Barbie si Sharon, nag-expectar siya nga stricto inisa set kag mitikuloso. Dugang pa ni Barbie, isa ka prebelehiyo ang makaupod sa pelikula ang megastar lakip sanday John Estrada, RK Bagatsing, Khalil Ramos kag Mercedes Cabral. Para sa balitang entertainment, inisika K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Kung bisan sinuman ka K5 Ross ang makaupod kay Sharon Cuneta, very grateful, especially yung mga
7: megastar.
5: Mga bata, bala sa mga actress kag mga actors diri sa Pilipinas.
7: Oy, so una mga actresses naton kay K5 Jean, hindi basta-basta kay mga talented. Kung hindi dancer, singer.
5: Like Sharon,
7: Gilma Santos.
5: That's why gin pangalanan megastar.
7: Kay nagda naghalin ang mega sardines. Sakto kay may mega.
5: Kaya mo na. Pero diri ko bala na bother ka K5 Rod. So, abi ko bla kay pagsulod sang Oktubre, Nobyembre, Disyembre, tigulula na. Tingaan nga may El Nino nga aamuni, grabe no, climate change.
7: If na remember nyo, siguro mga 2 months na nagaginatakol ni Sir Julius.
5: Yes.
7: Ang
5: ginasundan gina ni Sir Jules.
7: Nagwa na binagligad nga information regarding sina. So, ang iban sako. But in a way, kay ginatakol ni Sir Julius every night din sa Larga Vista. That's why pamati kamo, especially sa mga farmers naton nga ang pala nga buian kag K5 Jean sa tanom.
5: Yes.
7: Kay ti madala mada ang mga mangingisda siguro kay ti I don't know kung magdataman kay init pa si ang isda sa tunga naman sang dagat ma-stand din sa Manabaw.
5: Kung grabe ang El Nino sa nabilin nga 3 ka bulan sang 2026, mas grabe siya sa first quarter sang 2027. Grabe no.
7: Di man nagsira galing guro dasun pa nga binulan, kidi bago man lang nagbrigaling.
5: Gani. Te galing mo na eh. Preparado naman ko nung DA. Ay, nako, grabe na gini. Mga ka-K5, pamuyad tong dalag ko ng mga balita sa mga Webes, Setyembre 24, 2020.

0: Iye.
1: Bantayan naman bukas ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
0: Magkasunod na ang Largo Visa Program, paupod si K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sa bugos ng puwersa sa numero unong istasyon sa Bacolod, kaming inyo nangintag balita. Ako si K5 Jean Shatita.
1: Ako naman si K5 Rod sa Palma.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan? Sang matasing kapagdimula? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Kung galing siya rin, nagtantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
2: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi tanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagapadugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega-3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Nagaproteksyon sang imo korason.
10: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica, Deo Fresh, Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh, available now.
14: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
15: Number one,
14: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM.

0: Lorca, this time. At exactly 32 minutes past 6 in the evening. Lorca, this Mayong gabi banwa. Welcome sa Larga Vista. Kagako si Julius Mariveles. Lorca, this time. Mayara na sang below average rainfall nga ginreport ang pag-asa sa pila ka mga probinsya diri sa pungsod Pilipinas, samtang expected ang paglubha sang epekto sang El Nino phenomena nga magasugod karon nga tuig 2026. Katuan ta na karon dugay-dugay. In the meantime, let's have Major Elmer Bonilla, ang pamuno sang aton traffic management unit diri sa Bacolod. Lorga, Major, good evening.
1: Yes, Kikipa Julius, may gabi mo kung subuman sa imo trakyano sa inyong programang Larga Vista, may gabi sa ato nga kanan.
0: Major, salamat kita sa siyempo. Pero naging lamang ka adlaw na binin, mga more or less 1 week, magasugod na ang siyempo galing and magamaskara festival na naman kita. Nano ang inyo sining projected nga sitwasyon sa topic ko, sir?
1: Yes, Kikipa Julius, no, as expected no, sa sining palabuton ng Oktubre, sa nasiling nga nimo sugod ang galing diri sa Negros Occidental, hindi lamang diri sa dead sa Bacolod pero the whole of island sang Negros Island region na Kipay Julius. Kasunod din eh magahiwat man ang siyudad sa Bacolod sa isa ka pinakadako nga festivity. Kada tuig amo niyang maskara festival kung sa din mag-start ni siya Kipay Julius from October 1 until sa highlight sa may October 18. So expected kita nga volume sa mga ano pumuluyo sa Negros Occidental makadto diri sa ano sa siyudad sa Bacolod sa sila nga mga ginambal naton nga mga inadlaw kag subong man tungod kay masugod man ang galing. So expected kita si Julius nga ini nga mga binulan madamo nga mga trucks na maagi diri sa siyudad sa Bacolod, no? So, ang aton siyudad sa Bacolod, no? Ang kapulisan naton, ikaw po ng aton nga bititimdi. Nag-asubay ka man sa aton ka nag-implementar sa layisang 4136 diri sa siyudad sa Bacolod, ang aton nga LTO Kipay Julius. So, nakita natin sa mga streets, sa mga minors, at mga majors diri sa siyudad sa Bacolod, yung mga dalanon, continuous ang aton ng mga operation kinabilis.
0: Yes, I don't know if kung may statistical data kita sir kung alimbawa sa kada ano panawag sini milling season on the average pila ka trucks ang nagasibay-sibay sa teritoryo sang Bacolod.
1: Well, so para kinabilis why na nato nakto ang data no kasi intindihan naton nga may mga groups ang mga trucks sila binagiri sa may norte. So as to the record, wagi sina record na kita yung Julius. Ang manami ng sinisubong tinuoy kay ti ang dalanon sa siyudad sa Bacolod, diriya sa may circumferential. So magayo atong siyudad nga kung may trucks na wala man business diri sa siyudad sa Bacolod, mas maayo dito sila maagi sa dalan Balusi.
0: Pero hindi pa ni siya imposed gin nga track ban sa circumferential. Hindi pa pwede.
1: Sa previous natin, si Kay Julius na programa, nambal natin dito, kuning dalan Banusi, why pa ni siya natapos, no? Kay, may mga portion pa nga why natapos. So, meantime, kahit ang iban siya nga portion, pwede na maging. So, mas maayong iban nga mga motorista nga why naman business na ginhambal natong kagina direksyon sa Bacolod.
0: Yes, sir.
1: Mas maayo dito sila sa dalan Banusi para malikawan nila ang tropiko si Pag Julius.
0: Yes. Kadto ko, sir, kadali sa Mascara Festival, ano ang increase sang aton vehicle volume sa kada mascara? Pila ang na-observe ninyo, if at all, kung may ara ka mo statistics, ano kadamo ang gapasulod ng mga salakyan dire?
1: Well, as to the rough estimate na kita ng Julius, may kita na sa data. Pero may ano may experience natin through our normal census. Nga kung inyong mga binulan sa mga sinimana sa Oktubre, may congestion gid man niya ano, ang dalan sa siyudad sa Bacolod. That is why prior sining festivity ni Kipay Julius, nagubra na rerouting lang at yung BTTMP. Pag-inis siya, ginabuligan man siyang aton nga hanay sang kapulisan. So, during those festivities, no, from October 1, may mga minor rotation kita sa mid-year ng mga dalanon dito sa downtown area, Kipay Julius. Plaza, no? During the start ng festivity, temporarily closed na siya from 3 o'clock Kipay Julius until 3 o'clock man in the morning during those time, Kipay Julius.
0: Yes. Ang bigger event actually sa November, expected man nga ma-peak o malala ang El Nino nga init. I don't know kung paano ini mag-impact sa trapiko, if at all, Major.
1: That's why sa news na nabatian natin ang El Nino, pero too far as to the impact daw ay pagitan natin na premeditation sa sinay mga bagay. Kaya ito yung preparation natin kipay Julio Subong ang festivity. Pero as to the experience ni El Nino kipay Julius, nag-lubo ya ang ano, ang dalanon ng mga biyahe bala sa mga
0: kalakyan.
1: So, mainit bala kipay Julius.
0: Correct.
1: So, effectively, ang mga pumuloy direksyon sa Bacolod, mas nag-atiner sila sa mga malls kan sa mga panimalay ng ilayay.
0: So, in effect, this would mean nga lesser ang vehicle volume sa aton mga dalanon. Amo nang nakita ninyo sang una?
1: That's why, kita serious na expect kita nga manubo ang volume sa mga sasakyan. Kasi ikadwas na bagay nung i-consider natin, nagamahal man ang gasolina.
0: So,
1: mas maayo siguro nga mas matiner na yung isa katao dito sila panimulay during weekend kaga ano wala laman sa mga ginatrabaho para ma less lang expenses sa
0: yes. Sir, I don't know kung may ara ta data nga kada El Nino nagasaka ang kadamuon sang inaway sa dalanon tungod sang init.
1: Well, so far daw why kita sang data na kita Julius kasi may experiensyahan naton nga may ara gid man kung kisa kay temperatura mo ni sang kapainit man
0: niya sa
1: personalidad sa isa ka tawo. So with that siguro makahat pangayo kita ano information sa mga expert naton sa mga like mga psychometrician and mga psychologist kung may mga ano may mga reported yung mga incident related sa El Nino Pipet Julio.
0: Yes, yes. Anyway, in the meantime, Major, amo lang na anay gusto ko italakayon sa imo. Later on, basi maka-access ako sa data, istoryan talang later on. In the meantime, Major, salamat kita siya po.
1: Yes, Kapal Julius, madamang salamat ka sa mga gabi sa ating operan.
0: Alright, good night, good luck, sir. Lorgo, Major Elmer Bonilla, ang aton sining pamuno sa Traffic Management Unit sa Bacolod City Police Office. Lorgo, ang gintalakay ta duha ka bagay, mainly ang party sa pagbukas come October 1, 2026 sang milling season. Tiempo galing diri sa Negros Occidental kag expected ang pagdamo sang kadamuon sang truck sa mga dalanon sang Dakbanwa nga magalabay diri halin sa sur pagkadto sa norte or the other way around sang aton sininga probinsya. Lorgo, so ibaroon ta na later on sa aton sininga pagpangalagan. And of course, ang epekto man sang trafiko sa pagsulod, pagsugod na sang Maskara Festival. Lorgo, beaming live from Bacolod City, Philippines. Ini ang Larga Vista and I'm Julius Marivelles. Good evening, friend. Welcome sa aton sininga pagpangalagan.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga! hanggang pista. Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista.
0: Hindi lang bago nga tinimanan sa balita ay balong komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko. Talamdan man sang inyo dapat imuon sa matag adlaw nga pagpangabuhi kag kuluan sang kinaalam sa inyo nga pagsinalayo.
2: Larga,
0: kaupod ninyo every night samtang kamo naghanda sang panyapon nagatig-ang uko nagasugba sang inyo sininga sulod anon ini ang Larga Vista.
2: Larga Vista.
0: Dire sa akon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.
3: Ito

0: Lorgo Vista.
1: Wala sang iban nga ginabit-bit nga hinginiban sa kahanginan kundi ang kamatuoran. Wala sang iban nga ginalad si imo kundi katampad lang. Julius Maraveles ang ngalan.

0: Gorgo Vista.
1: Ang aton pambukas nga mga balita nga komentaryo for tonight tala sa inyo sa gyapon sa kaalwan sang aton maukod nga mga tagsakdag sang kinaalam ihibalo every night diri sa Larga Vista DTX Premium Coffee. Ang kape nga indi digulpe. D3 Bayo nagabulig sa Imulawa sa Gudpatchon ang kagaw nga nagatuga sang balatian kang nagapaalam pa sang imo mga soldado kontra sa mga bakterya. Nagapahibalo kung sinong maayo kag sino ang manain kag ang nagabalik sang ginakawat nga baterya sa imo cellula. DTX 500
0: Lorgo Vista.
1: Kadto kita sa development parte sa El Nino phenomena. Ang balita banwa is that unprecedented intensity, wala tupong nga kainit sang surface temperature o kon ibabaw sang tubig sa Pacific Ocean o kon kadagatan sang Pasipiko ang naperan sa pila ka mga eksperto o kon mga climatologists sa bugos nga nasyon. Timangkot ka tinano kung nagainit ang Pacific Ocean. Sa nahambal ko na halin panagligad ng mga binulan ang Pacific Ocean amo ini ang kuna sang hangin, kuna sang bagyo kag diri na sulod o yari diri sa palibot ang 70% sang mga pungsod sa bugos nga kalibutan. And so as you can imagine ay isa lang ang buot siningon sini. Kung nagainit ang Pacific Ocean, apektado ang lakat sang panahon sa kadam-an ng mga nasyon na binagid kita diri sa Pilipinas kag diri sa Asya. Apektado man labing nagabaskog ang mga bagyo kag bisan ang dapya sang hangin apektado na. Yari anay kadtuan ta ang unang video for tonight angot sa El Nino phenomenon. Ano ang naperan sa bugos nga kalibutan? Video El Nino 1.
2: Something unusual is starting to happen in the Pacific Ocean, and scientists are watching it closely. The water is warming, hidden heat is moving beneath the surface, and the atmosphere may be starting to respond. But is this simply another El Nino cycle?
1: Okay.
2: Or the early shape of something stronger?
1: Hello.
2: The answer is not clear yet,
1: okay.
2: And one signal may decide where this goes. In this video, we will explore the early signs of the possible 2026 El Nino event, and what scientists are watching next. Let's get started. The first clues are coming from the equatorial Pacific, where ocean temperatures are beginning to move toward El Nino conditions. This region is always important because small changes there can influence weather patterns far beyond the tropics.
1: Okay.
2: But what makes the current setup worth watching is not only the surface warming. The more interesting signal may be hidden below the ocean.
1: All right, pause anay makadali. Now, kapyar kamong ang problema kay sa equator. Makita nimo ang tubig magambal kita equator. Sa simple kaglaktod nga pulong, amo ina ang imaginary. Huna-hunaon ta lang nga ang kalibutan kundi tipulon may ara paha sa iya hawak. O doting kalibutan daw wala hawak kay titipulon siya mo. Daw si Ike Luzada abi ornano dira pasensya gid Sir Ike ha. Pero ti tambok kung tawo pa ang kalibutan kag sa iya hawak ara may paha dira. Amo na ang equator. Dira usually mabatsyagan ang pag-init sang tubig sa Pacific Ocean sa kada panahon nga may El Nino. Pero ang komplikasyon banwa karon nga tuig amo sini. Subong nga El Nino which is forecast to become a super or Godzilla El Nino meaning kun sa batsyoy pa may itlog kag may utok ang ining nga El Nino. Ang problema amo sini hindi lang ang surface temperature meaning hindi lang ang init sa ibabaw sang Pacific Ocean ang problema. Sa idalom mga 200 kilometro sa idalom may ara ginatawag Kelvin wave na no ini isa ni ka scientific term nga nagabuot silingon nga bisan sa idalom sang tubig may ara init o nagainit. Tidu hindi do wala man ay gikatabo sang una nga ah, kapyar kamong ang adlaw indi ka salupsop ang iya silak o ang iya init sa kadagatan, subong niya nabatsagan na pyaran sa mga scientists nga pati sa idalom gasalupsop na ang init na nung buot silingon sini. Padayunon ang video.
2: Large area of warm water beneath the surface.
1: Uy.
2: This matters because subsurface heat can rise over time and strengthen warming at the top of the ocean.
1: Uy.
2: When that happens, the surface signal becomes harder to ignore. One of the mechanisms involved is known as a Kelvin wave.
1: Okay.
2: It is not a visible wave like one crashing on a shore. It is a broad pulse of warm water moving below the surface across the equatorial Pacific. If that heat continues moving eastward and rises closer to the surface, it can help reinforce the early El Nino pattern. But this is only part of the story. El Nino is not defined by warm water alone. The atmosphere also has to respond. That response may now be starting to appear.
1: Oy.
2: Early signs suggest changes in tropical winds and circulation patterns,
1: ooh,
2: including the Walker circulation, which helps organize rainfall and pressure across the Pacific.
1: All right. If this circulation grabe banwa ako gakamangha ko gyapon sa akon ginapresentar sa inyo kay sa tuod lang pati ako nagatuon nga dirita makita banwa nga shadow ka sibod sang aton nature o naturalesa nga ah. Ang kadagatan, especially ang Pacific Ocean, may ari epekto sa ginatawag atmosphere. Sa simpleng istorya, maghambal kita atmosphere, ang kahawaan, ang kalangitan nga. Ang atmosphere, ara dira gatiyog ang hangin. Kung mag-init ang kadagatan, may ara epekto sa atmosphere. Maapektuhan ang ginatawag Walker circulation, nano inang Walker circulation, ang pagburyong sang hangin sa ibabaw. Ang pagburyong sang hangin sa ibabaw nagaapekto man ina sa pagbata sang bagyo. Remember, ang bagyo sa simpleng nga istorya amo ini ang meeting sang panganod kag sang hangin siling niya part daw ma ubra taguro bagyo. Tungod sang init sang kadagatan, labi na sang Pacific Ocean, ang gakatabo nga ang hangin gakaapektuhan. Sila ni ang gadala sang moisture ukon sang basa bala nga nagakahimo ulan. So kung mala ang dagat, gamalaman ang hangin dimudo dutay ang bitbit niya nga tubig sa ibabaw. At least most of the time, ha? Sa normal nga weather pattern, utrakusa na iya, maghambal kita bagyo. And so, amo ni may interaction banwa, tubig, dagat, hangin, kalangitan. May ara gali interaction ini, kabangdanan nga ang El Nino wala nag-apekto sa init lang sang kadagatan, pati ang hangin nga nagadapya sa aton. Padayunon.
2: It can allow warm water to spread farther
1: Oy.
2: And remain in place for longer.
1: Uh-huh.
2: So, the discovery is not one single measurement. It is a chain of signals. Warming water, subsurface heat, wind changes,
1: Oy.
2: And early atmospheric movement.
1: Oh.
2: Together, they suggest that the Pacific is entering a sensitive phase. But the real question is whether these signals will connect strongly enough to turn a developing event into
1: Ula.
2: Something more significant.
1: Okay.
2: This is where the story becomes more important than a normal seasonal forecast. El Nino is one of Earth's strongest natural climate patterns because it changes how heat moves between the ocean and atmosphere. When the pattern becomes strong, it can influence rainfall, drought Oy. Risk, storm tracks, monsoons, marine ecosystems, and global temperatures.
1: Justa.
2: But the strength of the event is still the unresolved part. Some early model comparisons have pointed toward major past El Nino years, and that is why the phrase Super El Nino is being discussed in some reports.
1: Ay.
2: But historical comparisons are useful only up to a point, two events can look similar early on and still develop differently later. The central scientific question is ocean-atmosphere coupling. This means the ocean and atmosphere begin reinforcing each other. Warm water can weaken the usual trade winds. Weaker trade winds can allow more warm water to spread eastward. That can then create even stronger atmospheric changes.
1: Ooyala.
2: If this feedback loop strengthens, El Niño can intensify. But if the loop remains weak, the event may not reach the dramatic levels suggested by some early forecasts. This is why scientists are not only watching temperature maps, they are also tracking wind bursts, pressure changes, tropical rainfall, and the movement of heat below the surface.
1: Grabe, Banwa, ha? Grabe! Are, sa simple kaglaktod nga pulong, amuniho, may ara sang ginatawag collaboration. Nagaupdanay ang tubig kag ang hangin. Kung ang tubig mag-init, balo ka mo, ang matabo sinikuntani ang trade winds kang ginatawag. Ang dapya sang hangin nalin sa east o nasidlangan pagkadto kuntani sa nakatundan. Ti ang problema kung mag builuganay ang init nga tubig kag ang hangin ang trade winds nga ginatawag nagahuyang man. So meaning hindi siya magdapya agud punggan ang paglaptas sang mainit nga tubig. Mabuiluganay sila niya pre. O kakaapoy huyop pre. Sige maupod lang kuanay sa imo. Sige lalapta to. Lagaw to pre. Hambalon sang hangin ang dagat. Kundi lapta nga lapta ang init nga tubig. Ang gwa sina nagabaskog man ang ano panawag sini ang hangin sa ibabaw agud matuga ang bagyo. Remember, ang bagyo hindi lang hangin ini, may ara man sang moisture content o humidity ang tubig bala nga ara sa kalangitan. That is why nga sa El Niño mamangkot kamo ti El Niño sige bagyo. Correct because ang El Niño and La Niña are the same. Katulad lang sang isa ka sinsilyo, may hari, may corona. The same na sila, weather phenomena. So kung init ang kadagatan sa simple nga sugilanon, katulad sang charging station, ang dagat, may ara sang steady nga supply sang tubig ang bagyo. That is why nga nagabatsyag kita sang mas mabaskog nga bagyo during the El Niño. Patihan nyo ko, every El Niño, nagajutay ang bagyo sa Pilipinas. Pilipinas pa lang na, ha? Every year, nag-average kita 20-24 kabagyo. Mga katunga, sina nag-landfall o kung nag-igo gidya sa duta. During El Niño, nagakahimo ini 8-10. But, mas mabaskog ang bagyo nga nagasulod sa Pilipinas during the El Niño. Ari padayunon tapagin.
2: Challenge. The oceans are warmer today than they were during many older El Niño events. That makes comparisons more complicated.
1: Hello!
2: A warm Pacific signal may appear extreme, partly because it is forming inside a warmer global ocean. This is why newer relative measurements are becoming more important. They help scientists judge whether the Pacific is warming specifically in an El Niño pattern, rather than simply reflecting broader ocean warming. So the scientific importance of 2026 is not just whether El Niño forms. It is whether this event reveals how El Niño behaves in a warmer climate system. The answer is still forming.
1: Hello.
2: And the next stage depends on whether the ocean and atmosphere move in the same direction.
1: Justa. Now, ari ang significant banwa, ari ang talalupang doon karon nga tuig. Hindi malipod nga sa kasaysayan may ara El Niño nga nagluntad. Ang pinakamabaskog sa tung 1800s, I think 1877, mga 50 milyones katawo nagkanamatay tungod sang drought. Magambal ka drought, hindi na iya kakulang sang tubig. Kawad-on sang tubig, meaning ang tawo sapat kag tanom mahimo mapatay kun wala tubig. Di amo na kasimple ang istorya. Now 1877 baskog, first time karon nga tuig nga amu ini kainit ang kadagatan, ang surface temperature. So wala kabalo. Bisan ang mga eksperto kung ano ang matabo sa aton sa paraabuton ng mga binulan. Padayunon ang video.
2: If the current signals continue to strengthen, the clearest impacts would likely appear later in 2026 and into the Northern Hemisphere winter of 2026 to 27.
1: Okay.
2: El Niño events often peak near the end of the year.
1: Uh-huh.
2: And their strongest influence usually appears when winter storm tracks become more connected to tropical Pacific heat. For North America, one major area to watch is the Pacific jet stream. During El Niño, the jet stream can shift, strengthen, or redirect storm systems. In many El Niño winters, parts of the southern United States become wetter than usual, especially areas near the Gulf Coast and Florida.
1: Mm-hmm.
2: Some northern regions of the United States and Canada can lean warmer or drier. But these are probabilities, not fixed outcomes. El Niño changes the background pattern. It does not script every storm. The article also points to early pressure and temperature signals over North America. These could favor warmer conditions in some western and central areas, while parts of eastern
1: Canada. Kita nyo shadow ka ano panawag ni makalilibog sa kada El Niño ang pinakasimple man lang nga patag amo sini nagabuang ang panahon sa Amerika. Halimbawa, may mga lugar katulad sa Florida kag mga lugar o mga states nga medyo sunny o mainit ya kuntani, mas nagabasa o mas nagadamo ang ano panawag sini ang ulan nga nagatupa, nagaluntad ang bagyo. Sa iban nga mga lugar nagamala. So meaning gabuang ang kalibutan, nagabuang ang panahon. Ang but kun diin mas buang ang panahon o kun ang tawo. But anyway, are padayunon ta sa atong mga tagpaminaw diha sa Toboso mayong gabi sa Fabulous Toboso Radio Click FM. Atong istoryahan kining problema nato karon sa El Niño. Padayunon ta.
2: West and the eastern United States may see different temperature patterns under certain setups.
1: Uh-huh.
2: These details are useful, but they should be treated as early forecast signals rather than final conclusions.
1: Okay.
2: The global picture could be even more important. El Niño can disturb monsoon rainfall, increase drought risk in some regions, raise flood risk in others, and affect food production. The concern is not that every region will experience the same impact.
1: Uh-huh.
2: The concern is that El Niño redistributes heat and rainfall unevenly, and that unevenness can create pressure on agriculture, water systems, and disaster planning.
1: All right.
2: There is also the temperature question.
1: Now, sa simpleng istorya mo niyo, ang panahon kung may El Niño, garulita ang dagat kag ang hangin. Siling niya predo, hindi taguro ni mahatag ang ulan sa tanan ng lugar. Ruleta ta! Siling niya pre, nagabgabutan abi Pilipinas. Siling niya initon tang Pilipinas. Suwong, siling niya diin ta pre mabaha. Magabot ang hangin, siling niya dito ta sa Amerika. So gabuang sila ang dagat kag ang hangin sa kada panahon nga may El Niño. Are, pamatian ta pagidugang.
2: Strong El Niño events often add short-term warming on top of the long-term warming trend.
1: Uy.
2: If this event strengthens late in 2026, some of its heat impact could carry into 2027. That is why scientists are watching not just local weather, but the broader climate signal. So, what decides the outcome? The key is whether the Pacific system fully locks in. Scientists will watch the Niño 3.4 region, subsurface heat, trade winds, westerly wind bursts, tropical rainfall, and pressure changes. If these signals reinforce one another, 2026 could become a major El Niño year.
1: Oy.
2: If they weaken or disconnect, the event may remain less extreme than some early projections suggest.
1: Okay.
2: That is the answer the early signs cannot give yet. The Pacific is moving toward El Niño, but the final strength depends on whether the ocean and atmosphere commit to the same pattern.
1: Okay. Now, are, sa simpleng istorya, sigurado may El Niño. Pero, suno sa report, ang hindi talang mabalaan kung ano ka baskog, kag ano ka lapnagon ang mabatsyagan nga epekto sang El Nino. Sige pa meeting ang dagat kag ang hangin. So ay patakabalo, malateri pa sila kung sinong magabutan sang laas ang langit kag sang dagat, amo nang malas. Banwa, ginatalakay ko ni sa inyo because usually, ang forecasting, labi na gid sang panahon, hindi niya mapatod.
0: Lorga Vista.
1: So ginapresent ko lang sa inyo every night ano ang scientific findings. Hindi niya siling gahoom-haom lang ako dire. Tungod, ang simple kaglaktod nga pulong dire, ang pwede talang mahimo, handa kita. Halimbawa, dire sa Bacolod, sigurado, mamala naman ni ang aton puwak, keting basiwa hindi ka tagtubig sa aton.
0: Lorga,
1: sadtong 2024, nagkagha kitaya sa tubig. Tungod sa serbisyo, or the lack of it, sa Bacolod City Water District, ang next kapamangkot, paano maghanda sa inyo panimalay, kag sa inyo barangay. Gani si Lingko, kung madayon ang barangay kag SK Elections, hindi pwede ang piliun nyo mango nga kandidato.
0: Lorga,
1: nga mamalala utok tani sa El Nino, tipiliun nyo mango pa? Nga opisyal sa barangay, labi na gid kapitan ha, gakatimtar ko kon kaisa, lawagon, sino ang mga kandidato sa pagkakapitan nga wala unod ang ulo.
0: Lorga Vista.
1: Kiti natawa barabanwa, we are facing disasters. We are facing climate change. Tikun ikaw, isa ka opisyal sa barangay nga utro ka kamango nga ang imo lang nabalaan manghatag grocery kag arroz caldo, ti believe me banwa, bisan itlog pa na nikap ang iya ihatag, hindi na makasolusyon sang problema naton.
0: Lorga Vista.
1: Kinahanglan subong niya amid the complex problems. Sibod nga mga problema sa aton katilingban, sa aton kalibutan, dapat ang piliun ta opisyal nga hindi tamad. Maminsar di mudo, hindi gago, hindi mango.
0: Lorga Vista.
1: Amo lang ng akon. Pero tihalin sa El Nino, nagkadtuta sa gago. No, I'm sorry. Pero sa aton nga pagpanumbalik, may ara pa ko italakayon, banwa may nagwa na nga pagtuon ang mga scientist. Kabalo ka mo kung ano nga tuig ang pinaka mainit sa bugos nga kalibutan? Pinaka mainit ha? Oo, 2023. 3 years ago lang. Nga, are, may impact ni sa El Nino. Balikan ta ini, pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibano.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala ang nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sa Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 adlaw, gula ang sakit. It's an app. patutong lalamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Mali, si ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamakas sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
0: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga! kampista upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon atong sugalaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang sa atong mga tagpaminaw kag mga igsoon diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental nga nakaangot karon sa 100.5 CPSU Radyo Maskubado. Mayong gabi sa inyo tanan. Kagpati na sa iba naton nga mga tagpanamati sa iban nga bahin sang Negros Oriental. Timing man, mayong gabi sa tanan nga mga tagpanamati kag pasahero sang Ceres Tours Bus number 55102 dala sa pasahero si Sir Roger Fernandez, also known as Ahoy Vlogs. Gabiyahe sila pagkadto Dumaguete via Mabinay. Sa driver conductor tanan nga pasahero, mayong gabi sa inyo tanan. Baw salamat gid sa driver kag conductor ha nga naga-tune in almost every night diri sa Larga Vista. Munuhon ko niya sa kay classmate ko LRY.
14: Larga
1: Vista. Salamat, salamat gid sa inyo kag halong sa inyo nga pagbiyahe kabay unta nga makalabot kamo safe and sound sa inyo destination.
14: Larga Vista.
1: On a Thursday night, ini ang Larga Vista. Exactly at 14 minutes past 7 in the evening.
14: Larga Vista.
1: Alright, aring sunod nga video, hindi pa ko kabiya sa El Nino nga kaya tungod sang init sang politika dito sa Metro Manila, daw damo kita gakalimtan El Nino, limtan. Samtang tiniruhay mga estudyante involved daw, well, you know, doon ang normal ng bahin sang aton kabuhi. Si Secretary John Vic Remulla, kung kaisa matulutambling ang mga gapanag-iya pusil, gusto niya sudlon sang pulis. Pero nalipat siya nga in all cases nga pinanggamit sang kabataan ang pusil sang ila ginikanan, yadtong mga pusil, kabalo ka mo sinong gapanag-iya, gobyerno, iya ka Philippine National Police, o kon PNP. Ting sunod nga pamangkot nga ang legal gun owner, dala dira ako, nga ako ya palukduhon mo, sang sina nga problema.
14: Larga,
1: that is why every night, kung may update sa El Nino, kumo nalipat ang aton gobyerno, ginadalata na lang dire. Unta, kada isa sa aton may ara himuon agod makahanda kita parte sini. Yaring sunod nga video iniya talalupang don nga kabalo kamo kun san o ang na record nga pinakamainit nga tuig sa bilog nga kalibutan. It was only in 2023, 3 years ago lang. Ano ang significant sa 2023? In 2024 and 2025, may El Nino man. I mean, 2023 and 2024, may El Nino man. Tinabay pamatian tang report, nga ato man kainit. Pinakamainit nga tuig in history. Yari ang video.
15: Now, scientists today confirmed that 2023 was the hottest year on record. And
1: uy,
15: more worrying still, it came close to breaching the limit set by the Paris Climate Agreement. Data from the Copernicus satellite showed that both air and sea temperatures reached new highs, causing deadly droughts, heat waves, and floods. Now, it is partly caused by the El Nino effect, which sees oceans warm up, but experts say it's the man-made emissions which are really the biggest factor. As our science correspondent Martin Stewart.
1: All right, are kadali. Ang data nga na record sang Copernicus Weather Institute, isa ni siya ka foundation nga nagatuon sa panahon nagasiling nga ang na-record nga tuman kainit nga panahon tungod ini sa El Nino phenomenon, meaning ang init sang kadagatan kag init sang kalangitan naglabot sa record highs. Wala na hambal kung ano kainit in terms of temperature, pero record high, but silingon wala natabo sang una nga panahon ang natabo sang 2023. So El Nino ang isa sa mga nagtuga sang tuman kainit nga panahon. But ang ikaduwa or ang isa nga mas kabalak-an, suno sa report ang ginatawag Alex Pareño, Leonardo Sevilla, kag Caloy Hironggano, and Cerces Andres, kag Alan De Asis, ang isa sa mas kabalak-an ining ginatawag man-made emissions. Both silingon, tawo ang nagtuga na no ini, asugikan sa paktorya, asugikan sa tambutso, wala ko kabalo kung nadala dira ang aso gikan sa dalunggan sang tawo nga akig sa pangawat sa gobyerno. I'm not sure kung nadala ina. Anyway, ari padayunon ta ang pagpamatik.
16: From devastating wildfires in Greece to deadly floods in Libya, the more our climate changes, the more likely it is we see extremes. 2023 saw heat waves and drought right across the globe.
17: Climate change is not a phenomenon of the future. It's here and now, and it is, and it's hitting those most vulnerable in every society hardest.
16: Last year was the hottest on record, beating the previous warmest, 2016, by 0.17 degrees Celsius,
1: okay,
16: which is huge when you consider it is a global average spread over an entire year. It's also very close to reaching the limit set by the Paris Climate Agreement to keep global temperature rises below 1.5 degrees above pre-industrial levels. 2023 was 1.48 degrees above that. And for the first time ever, every single day, global temperatures were at least a degree higher than the 19th century. Plus, there were 2 days, the 17th and 18th of November, where temperatures were more than 2 degrees warmer.
1: All right, now, Ari, sa simpleng istorya, may duwa kapitsang grabe gid ya ang saka sa init. November 17 kag November 18. Titandaan ta nga ang El Nino karon nga tuig ma-peak o kon masingke ang epekto sini by November, suno sa pag-asa. Now sa record sang Copernicus Institute, 2 degrees warmer, but siningon duha ka degrees, meaning nga kon ang average

0: effects ini simple lang. May kanon bala ang aton mga mangunguma? Nga, kay ang ilang nga mga pananom, kag ang ilang nga mga patubas, apektado tungod sa kakulang sang tubig, tungod sa pagkalayo sa singkal nga init. May dakpon pa bala ang aton mga mangingisda nga siyempre isda sa kadagatan. Anong epekto sini sa ila pangabuyan? Ang aton mga kauturan nga nagapangabuhi sa kalasangan, ang nagapanguling, ano ba lang epekto sini sa ila? And so, diri kita magapamangkot, ano ya bala ang praktikal nga epekto sang climate change sa aton? Remember, ang taludtod sang aton ekonomiya sa Negros Occidental is agriculture, sugar industry. The same sa kadam-an nga bahin sang aton pungsod Pilipinas, we are largely an agricultural country. Ang aton nga ginasandigan sang ekonomiya, I would suppose ang gapamati subong sa Ceres Bus Tours Bus, mag-agree sini nga ang aton pangabuyan nakasandig pa sa pagpanguma. And weather has a direct effect sa aton palangabuyan. Lorga Vista. So amo ina banwa, hindi iniya science lang, hindi niya kurso sa classroom. Kung mag-discuss kita dire sang klima, mag-discuss kita El Nino, magtalakay ako climate change, siya patayog-tayog naman siya. Oo, ginahungod ko ina discuss sa inyo every night because gapati ako nga you deserve to know. Ikaw nga gapamati, ang dapat mo mabalaan, hindi lang kung sino ang ginbuno, sino ang ginlugos, sino ang ginkawatan. You deserve to know. Kabalo ka mo, ang announcer nga nahadlok lang sina, sigurado ko ang mangu lang nga hindi kabalo magpangop sina sa inyo. Kagwala yan nakita ang kaangtanan sang nagakalatabo sa kalibutan sa imo matag-adlaw nga pangabuhi. Amo na nga wala ko yan nakulbaan nga mahambal ka nga gapatayog-tayog. Ako gapaalam-alam. No! It is part of my sworn duty. Ginsumpaan ko nga katungdanan nga pahibaloon ka, pudpuron, galingon, sinsilyohon ang isyo, agod kita tanan makatuon. Lorga, kaya mo na wala ko yan nakulbaan banwa nga talakayon ang complex o masibod nga tupiko tungod kabahin na iyasang akon obligasyon. You know why? Tungod kay taga-Negros kuya, may kansi di. Ang kansi may utok. Kung ang reporter na hadlok magtalakay, di mudo mango ina o wala sang utok. Lorga Vista. Amo na sa simple kaglaktod nga pulong lang. Sa aton nga pagpanumig, we'll be having makihibalo. Makatalanhaga nga ihibalo. Ang pamangkot, ano ang pinakamahal nga mga isda? Most expensive fishes sa kalibutan, may top 5 eh. Would you believe, dala dira ang butete. Dala ang butete sa pinakamahal ng mga isda. May sunod pagid kita, ano ang pinaka delikado ng mga isda nga nadakop sang isa ka bantog bala nga television host? Manang tripping yan ni Jeremy Wade sa iyang palagwaon River Monsters, manakop na siya, mamunit siya sang higante nga mga isda. Ipakita ko karon sa inyo ano ang mga higante nga mga isda kag iban pagid nga makatalanhaga nga mga ihibalo. Of course, as always, diri lang sa Larga Vista, wala na sa iban pa. Hold on, hindi magbiya, ipaludan na ang cellular phone, magabalik kita pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3
2: Itripayo.
3: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Itripayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: Itripayo. Ang Itripayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga buti ka. Itripayo.
4: Permitted ginastoryahan ang Itripayo. And mostly, most of the time, ginastoryahan pagin ang iya content, no, the extra virgin coconut oil. Kipwerte manggit. Gabi ang effects ang extra virgin coconut oil sa aton overall health. From brain activity to heart function to metabolism, pati ang immune system mo, paano niya i-boost, paano niya man punggan, no? Paano niya i-assist para hindi mag-overreact. Sa nearly a year na, more than a year na nang nag-abot ang COVID sa aton, damo na napatay sa COVID, no? And basically, they found out, usually, ang cause of death is hindi nakaginhawa kay may ARDS, no? Na to, kumbaga, ang lungs puno na sang dead tissues, dead cells, ang aton mga lining da, imbis na ni masecrete siya sang fluid para mag-lubricate, naghimo na, nagbara na tanan. And that is caused by cytokine storm.
1: D3 Bio.
4: Hambal gani nila 60 to 70% nga nag-cause ang death sa COVID is caused by cytokine storm.
5: Lantawa Blaster Boy, ang isa ka lugar kung magyan ka bagyo. Di maturang?
4: Dundi.
6: Hapay ta ng mga kahoy.
4: Hapay.
5: Di matura. Hindi niya piliyan nga, ah, ikaw kuan ka ng gamay ka balay daw matumba ka na o nahunta ka. Hindi. Biskan kuan ka, kung maigo ka gidya.
4: Konkrito,
5: kung maigo ka, kakas imong sensor boy.
4: Correct.
1: D3 Bio.
5: Amo na ang gakatabo man sa sulod sa ano.
4: Lawas ta.
5: Lawas. Especially kung need gid niya nga bagyuhon ang kaway. Bagyuhon niyang kagaw.
7: Pangpalido niya, no?
1: D3 Bio. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
4: Kung makita sang immune system mo nga subragid ang threat sang kagaw or virus sa imulawas, most likely it will overreact.
1: D3 Bio.
4: Lalo na kung ang oxygen level mo medyo nubo na because of that infection, your body will counteract by mobilizing its soldier. First, pasulod niya na anay ang iya mga innate immune system, mga macrophages, neutrophils. Mayo pa ni ganing innate immune system, kikisapa niya mag-overreact. Kasi obra lang na sila ng obra. But once naka-formulate na si B-cells sang iya antibodies, pangtawgo niya ng iya barkada, ang mga T-cells magira na ta.
5: Wala sang may matabo tani nga bagyo, Sir Boy, kung activated ang regulatory T-cells.
4: Correct.
5: Ang ilang nga traffic enforcer, ah.
4: Ang traffic enforcer, administrator, ano pa ginang title mahatag ta kay regulatory T-cell. Amun siya gambal.
1: D3 Bio.
4: Oops! Sakto na. Patay na ang kontra. Ang ginaguba nyo sa buong mga healthy cells.
5: Ang inyo na lawas.
4: Inyo na lawas.
6: Tissue na.
4: Di nagsulod si D3 Bio dira.
5: Ang imo nga D3 Bio, maya mo na?
4: Wala. Wala. Wala. Ang vitamin D3 nila, wala sina. That is the effect of D3 Bio sa lawas. Duwa ang epekto ya against cytokine storm. Paano yung mapunggan? Number one, vitamin D3. Vitamin D3 does not only make your bones stronger, it basically makes your bone marrow healthier.
1: D3 Bio.
5: Bina mahimo lang sa sige ni mo inom ka D3 Bio.
6: Oh, kadadlaw inom ka.
4: Kung nag-inom ka, amplified vitamin D3 nga ara sa D3 Bio nga amplified tungod sa kombinasyon sang extra virgin coconut oil kag sang vitamin D3 nga fat soluble vitamin, mas nami ang absorption. Anhon mo ang vitamin D3 nga hindi mo maabsorb.
5: Ang nami pagid, Sir Boy, aside nga kaya niya control, kisa hindi gid man makontrol mo sa aton nga immune system, may matabo gid nga inflammation, at least hindi grabe.
4: Hindi grabe.
5: Kay once nga grabe, alimbawa ang inflammation atos baga, hindi ka giginawa. Or diin ang inflammation nga gakatabo, anaka nami lang kay kining D3 Bio, may BCO. Both D3 and BCO are all anti-inflammatory.
1: D3 Bio. D3 Bio with BCO.
9: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, isa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
7: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa paghigon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Visio. Ang Visio yung may D3.
10: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa paghawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Mayong gabi lang sa kay amigo ko sa kay Contact Front Watch My Six Bravo Echo November. Hurrah! Amuning migo ko nga nagapamati subong upod kay Leslie Harjulin dira sa Bebe Harjulin Store sa Terrace Homes 2 Barangay Takuling.
2: Lorga,
0: salamat Lisa. Salamat gid nung Bena. Mayong gabi Gina Purano. Mayong gabi sa kay amigo ko Onyot Badaos Jr. Mayong gabi. Ay sa kay sino pagigani ang akon amigo sang unang upod namon nga security guard sang atoko sa piyak pangawaragwagan. Ah, nalipat ko. Ari na di siya sa Himamaylan eh. Totoo nyo't sino ganitong gabi nga naga-duty? Nalipat ko. Mayong gabi man sa kay Nonoy sang Silay.
2: Lorga Vista.
0: Dad Boy Mendoza, Rafi Armonio, mayong gabi. Gina Purano Romeo Macapas sa kay Christine de la Cruz and family, Nong Edmund Diaz and family, Jenilyn Incarnacion, Dad Boy Mendoza, Santa Clara naka-duty sa subong. Oy, sa kay paring Norman Black Balinsoy, Angga Balinsoy, mayong gabi, dira sa Charito Heights. Musta ka na paring Norman, dugay na taway kakitanay. Kabay unta makapangapi kita, kabay pakarecover ka na amigo ko. Ha? Okay. Rene Boy Auditor. Alright. Josephine Husalia. Sakay Stephen Wushawu. Stephen Park Limho. Mayong gabi. Kay Jackie K. Good evening. Josephine Husalia. Endrico Sibog. Angie Aloy. Margie Tambog Vlogs. Sakay Romar Duran. Oh, kon magsulod ang Super El Nino, wala sang wala typhoon nga maagi sa Pilipinas. No, hindi si amo na gani sa paatag ko kaina, bisan may El Nino, may ara gihapon sang bagyo nga pwede magsulod. Pero sa nambal ko na imbis 20 mahimo nga 8 o 10 ang problema amo ni. Mas mabaskog ang bagyo kon may El Nino. Erwin Lianes, may lugar pa ba ang NPA sa Pilipinas? I don't know. Why naguro ah? Pero hindi talang pagkumpiyansahan. Jean Negrido. Okay, Romar Duran, sakay Comare Joyce Ardoza, sakay Marilo Manaay sa Vista Alegre, mayong gabi. Ang DTX Premium Coffee, ang kape nga hindi digulpe, bugal nga nagadulot sa inyo karon nga gabi, sang aton makatalanaga nga ihibalo o kon makihibalo. Una nga ihibalo, ano ang mga isda nga mahal sa bilog na kalibutan isda. Yari ang una nga video.
11: Five most expensive fish to eat in the world. The last one is overpriced number 5. Turbot. Flatfish, highly prized in haute cuisine for its delicate and flavorful flesh. Its rarity and the difficulty of catching it make it a luxury product. Price, $215 per leaf. Number 4. Wild King Salmon. Chinook. Native to the
0: cold waters of Alaska. Ang una to, turbot. Turbot. Oo, sa aton pa, palad. Inang ikugan nga palad, bala. May ikog nga palad, ara o. Na... kay may ara palad nga puro lang ikog eh. Pero namit gid man niya, turbot ang panawag sina sa iban nga lugar. So una, turbot. Ikaduwa, Alaskan wild salmon. Sa aton pa, salmon. Okay. Pero salmon ang pagbasa sina dito sa Alaska. Oo. Iniya wild ha. Kay may ara cultured salmon eh. Ginapadako bala. Ariya wild ini. Padayunon.
11: Texture and unique taste.
0: Economic ni.
11: Oh.
0: Bow.
11: $270 per liver.
0: Bow.
11: Fugu. This Japanese puffer
0: are, is famous are, for its toxic. Danay. Adrian, makaon ka to? Makaon ka to? Kaon ka to, Rimuel? Fugu. Ang fugu sa aton pa, butiti. Pero sa Japan, ang panawag, fugu. Kay tingapon nga, dano kabagsik magamal. Fugo! Ah, okay, ama na, fugo! Ha? Pero doon ka combative sang hapon magambal, I'm sorry. I was only joking. Ha? Diba? So, fugo! Kun sa hapon pa. Ang fugo, butiti kun sa aton. Sa tuod lang, mahal dito sa Japan kay ang chef nga pwede lang makahanda sini, makapatay sang fugo kag ipakaon sa tawo may espesyal nga lisensya gikan sa gobyerno, matraining kagid ano ang kakason mo sa fugo, ano ang kwaon mo nga ugat, paano mo limpyuhan para makaon ka tawo nga hindi mapatay. Pero may gakapatay gidya eh dito sa Japan, pero ti part na iya sang risgo sang nagakaon fugo. Ti imaginable, mabayad ka mahal, may possibility nga matiskog pa ang imo sike. Yari pa na yun nun ta. After fugu, ano?
11: And requires meticulous preparation by specialized chefs, which drives up its price. Price, $325 per
0: juice.
11: Number 2, bluefin tuna. Highly sought after for sushi and sashimi. Its tender flesh and overfishing make it one of the most expensive fish in the world. Price, $540 per liver. Number 1, voay kuasum, beluga caviar.
0: Okay, are, ang bluefin tuna nga nakita ninyo bag-ulang, nagalabot siya at least dito sa Japan, ha? Banching kumil ang kada serve. Oo. Di, pero sa tuod lang, kung may kwarta, kaya makaon ko na eh. Kung amo na binga banching kumil, ikaw, Adrian, makaon ka sa sashimi nga bluefin tuna. Namit, no? Pero namit, gidman niya ang salmon kag tuna sashimi, inang hilaw, bala. Butangan mo lang, ako kalamansi, dasun isaw-saw mo lang sa butangan mo wasabi, kagsang sashimi nga dip, inang kikuman bala nga patis. Buka na miton. Mahal galing, mahal. Oo. Pero kung kay isa gaubra ko nga ako lang, galing kay since na stroke ko, medyo lain na ang akon pangihad subong. Sa una, hipid ko magkihad, Rimuel mo. Oo. Ako lang na nagtuon. Nagbakal gid ko mahal nga kutsilyo para nga kung magkihad ka, sang salmon kag tuna, daw ara ka lang sa Japanese restaurant. Oh, balo ko na. Oh, anyway, seriously. Balik kita after bluefin tuna, na ano pagid ang mahal?
11: Considered one of the most luxurious seafood delicacies with a silky texture and
0: refined
11: flavor. Price, $10,800 per
0: liter. Diyos ko, lapit to nga sa milyon. Ariya ining hindi ni isda, no? Bihod sang isda. Kaviar panawag nila. Iya sang beluga nga isda. Kwaon ang isda, dakpon kon sa aton pa. Bihod ah. O, tiyan mo na oh. Gingamos, abi. Gin, ano panawag sine? Gin strainer. Para nga wala sang may maupod. Nga daw lanit-lanit. Dason ibutang sa lata. Butangan asin. Ibaligya sa imo kaviar. Lapit to nga sa milyon. ang gamay nga lata, caviar ang panawag sina. Kung sa aton pa, bihod sang isda nga gin gamos. Grabe no? Pero sa tuod lang, honestly, wala ko katilaw caviar eh. Nga ah, ambot kung pwede pa kung magkauna, kitaas ang salt content niya. Ang asin bala sa caviar nga ginatawag. Plus, kati, ano kitang kwaon ko kung ginamusti moon ko bilog? Anyway, ari pada yun unta. Ah, asta lang to! Ay, top 5, gali. Sala ko. Okay. So, amuyad to banwa, sa wala na kahingabot, ang pinakamahal ng mga isda, turbot, may ara yellowfin tuna, may ara fugu o konbutete, may ara sang caviar, bihod sang isda, kag may ara Alaskan wild salmon. Amo tong mga mahal nga isda. Saylo ako sa ikaduwa nga video. Ano ang pinaka delikado nga mga isda? Mga dalagko nga isda, lantawan nyo bala dugay-dugay. Dakgin dakop ini sang isa ka television host nga ang ngalan si Jeremy Wade. Purti nga tawo ini. Ang iya palagwaon sa TV ang title sa to, River Monsters. Mga dambuhala sa suba. Mga dagko nga isda. Ginapangbunit niya. Dispwes kiluhon kagbuyan. Grabe nga tawo pero abilidaran. Iniya nga bahin sang aton nga pagpangalagad sa aton makihibalo dala sa inyo sang DTX 500. Amuniya ang wala gapautang sa free radicals. Inang nagapatuktok sa inyo lawas, bala? Pinaagi sa pagkawat sang baterya sa selula. Ang ginahimo sang DTX 500, kumuduro ang antioxidant sine, gikan sa disugard sugarcane extract, kagdahon amargoso, ginaulian niya baterya ang imo selula agud hindi magtuktok ang imo lawas. DTX 500.
12: Lorga Vista.
0: Ari sa iluhanta, ang ikaduwa nga video, nano ang mga pinaka delikado nga isda nga nadakpan sang television host nga si Jeremy Wade. Kakululbaan mo, tuman ka lagko, ari lang taon ta.
13: Top 5 biggest freshwater fish Jeremy Wade caught up.
0: Hey!
13: This is the legendary man-eating catfish from India. Jeremy's 161-pound monster was pure dead weight with insane power,
0: Diyos
13: turning
0: ko
13: the fight into an absolute war.
0: Hello.
13: Number 4 is an Amazon freshwater tank.
0: Okay, tank. Ang
13: Jeremy's
0: una, mga 300 kilos catfish. Magambal ka catfish kung sa aton pabiti. Haluan! Ara-ara, oh. Ay, Diyos ko. Undak pa niya dito sa India. Ara, oh. Paano mo bipamalhan nun naman? No? Pilayan ka kilo kamatis ang ilakot mo sina? O bisan luyan na lang? Uy, galing kay langsa na guro, no? Hmm. Ang haluan. Ano ganit pa na? Magambal ka catfish? Inang may bungot, balang nga klase isda? Haluan panawag na sa ito. But kung ano ka langsa na kung amuto ka dako? 300 kilos? Abre, padayo nun ta.
13: Exploded out of the water like a torpedo, and one wrong move could have ended the fight instantly. One of the craziest freshwater battles ever filmed. This river beast looks like a submarine with whiskers. The insane part? It lives in brutal currents, so every second on the rod feels like you're fighting the river itself. This is probably Jeremy Wade's most iconic freshwater catch. This thing is basically a living manhole cover with a tail weapon, and the sheer force almost pulled everyone into the river. At number one is white sturgeon. Jeremy himself called this one possibly the biggest fish he'd ever caught at the time. A prehistoric freshwater giant that felt
0: sturgeon
13: less like fishing and more like hooking a dinosaur.
0: Ula, amo tong dalag... Ay, ano nga mga... Ang pagi mo, Diyos ko. Kadako-dako nga pagi to ka ina. Ariya sturgeon iniho. Ay, dubuaya kadako nga klase isda, no? Kakululbaan.
12: Lorga Vista.
0: Amuyad to ang aton makihibalo karon nga gabi. Makatalanaga nga mga ibalo diri sa inyo para tuntunan Larga Vista. Sa aton nga pagpanumbalik, ariya indi ya makatalanaga kululbaan nga mga hitabo sa kalibutan. Istoryahan ko karon nga hinali lang tapos ang gira sa Iran ang ginatutukan karon sang dalagko nga mga nasyon kung paano pabakuron ang ila sine nga mga puwersa sa kadagatan, mga navy nila bala. Paano pabakuron? Abita sa una kung damo ka eroplano, okay na na. Daog ka na, hindi. Subungya, gapalibog ang Amerika, gapalibog ang China, kung paano padamuon ang ila mga barko. Nga ah, talakayon ta, nagagamo ang aton kalibutan, istoryan sa aton masunod nga segment, Modern World. Diri lang sa Larga Vista, pagkaligad lamang sini.
14: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Matalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulang? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
15: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Kit sa
14: akong tutunan.
15: Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C. Mabaka. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupo na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga buti. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
14: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
14: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Soap.
20: Mabakan sa mga butika.
22: Kung laga mala ang imo baba, perme nga pagkauhaw, nagakarap ang imo panulukan. Simptoma sang high blood sugar ukon hyperglycemia. Kung ang tawo may type 2 diabetes, ang pancreas hindi na sufisyente nga makahatag sang hustong insulin.
23: Nagapalandulom na ang akong panulok kag perme la ako ginatuyo. Sa karon nagatatlo pa la ka bulan ang akong pagtumarag na ayo ang akong ginabastya. Ginapasalamatan ko gid ang Dr. Pinoy Squadron Capsule.
22: Isa ka hormone builder nga makabulig sa pagpadamo sang insulin agud i-regulate ang high blood sugar. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
24: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
25: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
24: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
26: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
27: Makakal sa malapit na butika.
28: Spore Biotics, nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
29: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
30: Oh, he knocks it down!
29: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
29: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katul, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
6: Let's go. Go with the flow.
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy,
8: let's go with the flow.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
10: Drink responsibly.
9: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
27: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
30: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kalikot sa salon pass. Sa salon pass, may direkta nga pagpanalupsok sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyaw kalikot.
3: K5 League of Champions Season 5, the most awaited retro dance champion in Bacolod is here. The K5 League of Champions. Now in its fifth season, the K5 League of Champions is one of the official events for the internationally renowned Mascara Festival 2026. Different dance groups all throughout the City of Smiles will be competing to the groove of the music from the 70s, 80s, 90s. And early 2000s. Watch their performances at the Bacolod City Government Center grounds on October 11. Who will bring home the trophy and grand prize and be declared as the champions of the fifth season of our K5 League of Champions. Presented by D3 Bio, Mighty C, DTX 500, and DTX Coffee Mix. K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbines. Larga Vista! Larga Vista!
4: Mayong gabi lang kay Merlita Malvas, kay Josephine Cordova, mayong gabi sa inyo. Standby sa report ni K5 Jong Versales, Ariane Kadali. Ang China may ara bombers na. Diri nagatuhaw ang pamangkot, nagaprepara na gidbala ang China sa gera nuklear nga tungod effectively may ara na sila sang triad nano ining triad. May submarino nga pwede butangan sang armas nuklear. May ara mga nuclear silos sa duta, mga facilities nga pwede magalin dira ang nuclear weapons. Ikatatlo, ang bomber mismo, ari pamatian tabla. Lang taon-tang video, parte sa bomber nga eroplano sang China.
5: Probably saw the missiles, but the real showstopper flew overhead. China's H-6N bombers.
4: Hello?
5: These aren't just any planes. They're nuclear-capable strategic bombers designed to carry weapons like the CHASX-13 air-launched nuclear missile. For the first time, they roared over Beijing's skies during the parade, sending a clear signal of China's growing air leg of the nuclear triad. The H-6N gives Beijing nuclear reach deep into the Pacific. Subscribe now and stay ahead of the hidden stories.
4: All right. Amo to ang bag-o nga bomber sang pungsod China.
3: Larga Vista.
4: Pero dasun ta lang na palibugan. Amo na blagi na siling ko every night sa aton segment Modern World. Ang moderno nga kalibutan, direta mabalaan nga ang aton gali sibilisasyon nag-aatras pakadto sa pinatsyanay sa isa kag isa. As I have said, ang problema ta pila kagatos katuig na kaligad amo man gihapon subong gutom kapigaduhon pag-antos balo kamo diin nag-ekspertong tao damo naman kita teknolohiya pero mas nagsagad kita kung paano pauntayon ang sike sang isa kag isa meaning kung paano kita mas mangin maayo sa pagpatay sang aton isig katawo.
3: Larga Vista!
4: Galing ti wala man kuya gareklamo amo ng kalibutan eh. we should continue to hope nga at the end of the day, maabot ginang panahon nga mas maayo ang aton sine nga luntaran.
3: Lorga,
4: si pero kada report niya sine, gamayo ang akon nga pananawan nga may ara sang pag-asa pa sa kalibutan. Yari na siya, si K5 Jong Versales. Jong, mayang gabi, please come in.
6: Yes, K5 Julius, ang...
4: Ay, do kaluya hao, siling ko kada report mo, gasaka ang akon paglaom.
6: Yeah. Introduction pa lang to mo.
4: Yeah, de. Slow start ha. Yeah, oh, de. Sige. Ano ang buylo mo da?
6: Anyway, may prediction kay Pam Julius nga posible kita magka-experience siya sa Super El Nino.
4: Correct.
6: Ang City Agriculture's Office diri sa San Carlos at naging padulgan sa nagligid gadlaw. Ano ba lang ilas sining preparasyon?
4: Okay.
6: Kaya dipat sa Super El Nino, ang DENIRAB nagpalambot man sang pahanumdom sa aton sini mga mangungumang sa katapusan sini nga tuig kay Kimab Julius ini hindi ni maayo nga balita.
4: Correct.
6: Tapos nga may infestation na naman nga magtuhaw.
4: Sang
6: sang mga peste sa humay.
4: Uy, hala. Dira so, nagpabalo sa inyo San Carlos?
6: Hindi, sa Kabilugan actually. Ang DENIR amung nag-release ng information at ang doon sa San Carlos kung
4: okay.
6: Ano mga preparasyon kay Kipab Julius.
4: Ay!
6: Based on historical data, abi nga nakuha sang DENIR halin sa Bureau of Plant Industry, ang aton abi nga mag-amun abi nga timpo, nga lawig ang tig-ilinit.
4: Oo! Oh.
6: Tagakuan, medyo may ara kung kisang mga pag-ulan-ulan. Mm. Amugit sa mga weather conditions ang favorable para sa mga insekto kay Kipab Julius.
4: Apan!
6: O, nga gapanghalit sa aton sining mga tanong. Una natin din pamangkot kung ano ang preparasyon sa City Agriculture's Office. Angot sining posible pagtuhaw sa malawig na tag-ilinit. According sa Talatapan, may ara na sila ginporma nga daan ngayon ang daw mga board bala kay Kipab Julius.
4: Okay.
6: Mga committee ba nga pwede or sarang mapalapitan sa aton sining mga local farmers diri sa siyudad sa San Carlos kung for ehimplo, magtuhaw gid man ang ining tag-ilinit.
4: Mayo.
6: Sa ila sini nga monitoring kay sa nagligad abi nga bulan sa Agosto, although prediction pa lang ano?
4: Hindi, Jong.
6: Yes.
4: Daw halos definite na gidya ang El Nino. In fact, ang ginadebatehan na lang subong kun ano ang tawag. Amo nang gintalakay ko before sa imo, ang ginatalakay na lang subong o ang ginalalisan kun bala Super ukon Godzilla ang tawag eh.
6: Gani?
4: Oo.
6: According sa Department of Agriculture, City Agriculture's Office diri sa siyudad, last naka-experience siya na diri sang prolonged drought.
4: Correct. Almost 2024!
6: Hindi, subo ka tuig.
4: Ha?
6: Oo.
4: Tuod sa sano, din!
6: Diri sa amon lugar, nag-mention ko nagligad gawa, nga wala nagidiri ka ulan. Mayo pa gani.
4: Uy, kay nagkambyo na amiha amihan.
6: Daw amon na siguro.
4: Oo.
6: Ano, may bangod may LPA.
4: Oo. Tigaling kay temporaryo lang ni kay may ara tropical cyclone Queenie.
6: Gani.
4: Okay. Oo.
6: Na.
4: Pero subong nga tuig atong sa ginreport ko nagligad. Ang ginapaabot ang amihan mahina eh.
6: Aha.
4: Oo. Tikon wala husto nga dapya sang amihan, meaning, di limitado man ang tupa sang ulan.
6: Sang ulan, ho?
4: Oo.
6: Actually, bangod sa tugani nga natabo kay Kipab Julius la, sa nagligad nga bulan, may mga recorded damages na sa mga pananom sa
4: humay. Uy, tuod? Alo.
6: Kung di kita magsala as per mention sa halin sa City Agriculture's Office, ara sa mga 85 hectares.
4: Bow!
6: Oo.
4: Init lang na.
6: Init lang.
4: Ano ang mga barangay da nga rice producing Jongao?
6: Bagunbon, Prosperidad, kag Quezon, amo gidin.
4: Amo ning mga tag-as upland barangays ni.
6: At the same time diri man sa may portions of Palampas.
4: Oo.
6: And maybe Barangay Rizal kay Barangay Rizal lapad ni kayo mo
4: man. Ah. Ti kalabanan di toto jong rain fed ini salig lang ni sa ulan.
6: Ho.
4: Ah, wala irrigation.
6: Why?
4: Ti
6: ang kudkod amo niyang may dumayara ni sila inang water source.
4: Ti nga yati maning sitwasyon no. May ginkawat nga kwarta para sa flood control dira sa San Carlos, pero hasta subong wala mayad nga irrigasyon. Grabe do ga init ulo ko jong ah. 'Di ba? Ay oo. Grabe jong no.
6: Na dumduman ko lang ang may irrigasyon ah. Mm. Nakita ko physically barang good.
4: Okay.
6: Quezon kag barangay Bagunbon.
4: Oh. All the rest wala.
6: Wala pa ko kakanto, wala okay. Pa ko wala pa na bisitahan kay labi ng mga area kay Pam Julius kag medyo panakalayo.
4: All right.
6: Nagkakita na to ni every time nga makanda kita balasang data gathering may data sa sample may mga crimes nga kalatabo. Ya mo na pagbiyan naton.
4: Pero ang panugyan sang City Agri, sino ganing City Agriculturist nyo?
6: Si kwan, Sir Ricardo Panunciar.
4: Ricardo Panunciar. Gusto ko mag-istorya sa iya kay do kasano nga klase opisyal, no?
6: Gani, oo.
4: Siya pa lang niya ang only agriculturist sang syudad nga nakapagwa na panugyan.
6: Ati, oo. Kay ti importante, Julius, kay sa ila sininga spokesperson, although nga may ara kita ginalauman nga amon bala ang natural phenomenon ining inexpectar nga malawig nga tig-ilinit, hindi man pwede abi kay Kipab Julius nga untaton sa aton sining mga farmers ang pagpananom.
4: Correct. Kay tikon untaton nila ang pamangkot, anong kaunon nila?
6: Gani kag dako gid ang epekto kay Kipab Julius sa socio-economic growth.
4: Correct.
6: Diri sa particularly diri sa syudad.
4: Why kamo kalan unda?
6: Why? Kung mauntat ang kwan, ang ining farm production dito sa Babaw.
4: Oo.
6: Subong gani nga may ara pa sang sufficient supply. Mahal na gani.
4: Ay, yala. Ano so, laban nga ginaproduce gani da sa inyo nga utan?
6: Kwan? Ining pichay.
4: Pichay. Cabbage, okay.
6: Ano pa ning iba? Pichay, cabbage, rabanos.
4: Ah. Okay. Ano, ti subo na jong kay ti kun wala kamo kanunda basi dugay-dugay bala hindi ka naka-report pagtawag sang technician ay waay na si wala na si K5 jong na supay eh ba pero danay purya palayo na jong ha purya palayo na oo kay wala na ko jong sang reporter nga kadtuan nga may self condolence kun mag-amuna. Oo. Eba? Oo.
6: Amo na gadi nga ang ilas ni nga panumdum kag Ipam Julio sa ato.
4: Hindi, danay. Kag nalipat ka nga kun mag-abot ang panahon nga kinanglan ko i-marinate, ako bla, hindi bla maamot ka pa sa akon? Na. Oo. Oo. Anyway. Ay, oo. Pero very interesting, Jong, ha? Okay. Namuno mo ang piste, insekto. Mm. Buwas sa Domingo, istorya ko, mapati ka, Jong, sa hindi. Ang apan kag ang, ano gani, ang grasshopper, tibakla.
6: Amo na siya, apan.
4: Amo na siya. Kabalo ka nga aga kahimo, apan ang tibakla.
6: Nga.
4: Sa Domingo, istorya ko na.
6: Sige.
4: Balo ka ang tibakla daw lunar ini mo. Kung ni green pa siya.
6: Oo.
4: Pero kung mag drought inang magkalamatay ang tanom, ti kundi mainipingay sila. Kay tiga jutay ang kalanoon mo.
6: Oo.
4: Jong mapati ka sa hindi magbagiranay ang ila tiil sa likod. Gakahimo sila apan.
6: Ay.
4: Oo. Oo, istorya ko na. May ara kuya kilala nga kung magbagira na itiil sa iya tupad, gatigbaliw man siya. Oo, gakaimo manyak. Wipos ka lang. Hindi, pero tuod man, Hindi! Hindi! Ewa! Ewa!
6: Abog iting resulta sa bulubagin pag-in.
4: Na! After 9 months, buwang. Wala! Amo na, yeah. Pero seriously, hindi bala ang ginatawag ang swarm? Swarm response. Mm. Inanggapanong bala sila? Mm-hmm. Kung nga, i-discuss ko na sa Domingo, pero seryoso ko. Nga ang pagbag-ira na itiil sang tibakla, amo ang ginahalinan, agod ini sila gakahimo apan.
6: Oh.
4: Oo.
6: Why na namon malambutan sa... siguro na...
4: Tidiri ka lang, diri ka lang na diyong makabati sa Larga Vista. May makihibalo kita eh. Di ba? May makatalanhaga nga ihibalo. Every night na iya. Oo. Mandiri sa Larga Vista, ang akon diri nga moto, dapat magkaon kita kansi kagbatsoy. Na. Diba? Kay abidyong lang tawa, kung may angkurman nga mango, dapat bala pabilin siya sa lugar?
6: Di siyempre hindi.
4: Hindi. Kung may reporter nga mango, kagtamad magamit utok, dapat mag-reporter bala siya? Hindi. Oo. Dapat, he should go home and plant kamote. Na, amuna da. Oo. Pero Danay, seryoso ko to, Jong. Sa Domingo, ipatag ko na. Pero may ara, pagi Jong, ang isa ka dapat balantayan, ining fire ants.
6: Isa ba na?
4: Kay nakitaan na sa Mindanao eh.
6: Ang diri sa amun, ay pa kami ka-resolva sining kung paano ikuan, paano ilikawan ang manog. May fire ant na naman.
4: Oo! You know why? Ang fire ants, kundi imported na, mapati ka sa hindi, ang fire ants, amun ni sila ang bakiro sang RSSI kagtigi.
6: Ay, tuon?
4: Oo. Kay ginagatasan nila ni.
6: Oo.
4: May gagwa bala, kundi ang tigi kag ang RSSI. May aran na ginatawag honeydew, inang puti balang gagwa sa ilalawas.
6: Lawas, sa likod.
4: Sa likod. Ang iba niya nga gapaminsar puti, nga ginasuyop, lain na ya, ha? Hindi yan. Akit. Si Rimuel kag si Adrian, gangiret, gido? may ginapinsar, ginisi, may nakita, ginisi lang nga video mo. Adrian, may nakita, kagiday. may gakadumduman sila eh. Hindi, pero, ayo. Ay, ang botjong, ah, dumalip. Daw malipong ko kada report mo, ah?
6: Daw gadalom, nga gadalom.
4: Hindi, pero seryoso, ang fire ants gali, gabulig lapta sa tigi.
6: Ay, ah.
4: Oo. Oo. Ti,
6: ano na?
4: Ti, basi ba lang matake over sa aton jong insekto?
6: Nanadula.
4: Hindi man ayan jong maabot ang panahon nga ang matake over sa tao, insekto?
6: Hindi man siguro kakipabili.
4: Amo, pwede. Kaya may pelikula eh, Planet of the Apes.
6: At mga tsuriya lang muna siguro, Kipab Julius, na imposible muna siguro.
4: Tinga, hindi tayo mag-ubra pelikula, Planet of the Ants. Diba? May Ant-Man. May Ant-Man, oo. Galing kagwapa, sang iyan nubya eh. No? Si Wasp. Purti, no? May panahon man kisa gusto ko magsubay po.
6: Da, ako daw gusto ko man, pero pag gusto lang la sulod, maski din nga buho.
4: Ay, na iyang imodyong ito, tinunto nga istorya na. Ay, oo. Oh. Gapakabuot ko subong, kaya nga konti ayon, ari sa tubang ko. Oo, oh, ari siya. Siling ko si Jong nga daan niya, doon na ginman niyang kabastos, sinimo. Ayo, may gabi ko no toto jong ah.
6: May gabi ba ma'am? Dali lang pala, dali lang pala.
4: Nanay pa nga nagkadto na taya sa kay Ant-Man now? Oo, oh, sige. Piste ang preparahan kag init.
6: Init, oo. Kaya after siyang init kay Ma'am Julius, okay. Ang mga possibilities nga posible nga magtuhaw kay Kipab Julius. Mm. Ang paandam sa City Agriculture's Office sa mga farmers, may arat na ni sila gintudlo recently nga inibitan nga water saving technique nga ginatawag.
4: Good.
6: Oo. Kay sa subong, although nga padulong kita sa tig-ilinit, pero according abi sa forecast sa pag-asa, magka-experience man abi kita sa Gyapon sa mga malaka nga mga pag-ulan.
4: Correct.
6: May puruhan nga ang aton sini nga mga water sources kagay sa mga sapa or mga suba kay Pam Julius, hindi gid man turuli makuan, mahubas.
4: Aha, correct.
6: Kung pwede, gamiton ini siya efficiently kay Pam Julius.
4: Correct.
6: Kaya pangid inang pahimuslan kung pwede.
4: Matago gito, big impounding.
6: Yes, sa mga kuan, ang impounding is suggested siya para sa ining vegetable farming.
4: Uh-huh, okay.
6: Impounding, according sa explanation sa talatapan sang City Agriculture's Office, hindi siya kakuan, hindi siya kapaigo, kapinpakun lapad na kayo, kita Julius.
4: Uy! Hala!
6: Oo.
4: Diyos ka.
6: Oo. Ang water impounding is only ano lang siya, inang tawag sinigan niya. Pwede lang applicable siya para sa mga nagatanom sang mga utanon.
4: Temporary
6: nga pang niyag kita Julius.
4: Pero kung industrial scale nga iniktarya, hindi siya sufficient.
6: Hindi.
4: Oh.
6: Dapat may ara gidya sang kwan, may ara gidya sang dako gidya nga water source.
4: Mm-hmm.
6: So ang example or ang illustration nga ginhatag sa aton, paano ba i-apply ang ining water saving technique nga ginatawag? Ang gin-explicar sa ato ni Sir Verdi Briones is sa farming, sa rice farming, abig kay Fab Julius, ina siya sang inabalang tubi.
4: Uh-huh.
6: May atin sa gihapon abig sa subong iban nga mga rice farmers nga nagpatinir bala tubi.

0: Ikadua is atong inatawag ka kay Pab Julius nga inang water saving technique at the same time ang pag-adjust sa rice cropping calendar sa mga
1: Oh.
0: areas but irrigation ginasuggest nila nga inang kung pwede kung mapanilagan bala, malang bala kay Pab Julius nga inang hindi gin mag-ulan abi for example by this month of October ilang da na mag-alang-alang tanom. Oo.
1: So
0: Pwede na lang.
1: Baki o nagid.
0: Oo. Kung magtanom gid man, mangita sang inang mga variety nga gabato sa kwan, ining mga upland area bala kay Pab Julius.
1: Drought resistant abi.
0: Oo, drought resistant.
1: Oo. Interesting ni Jong ha. Nanamian ko kay of all offices ang inyo paya agriculturist dira sa San Carlos ang nakauna pagwa sang sini nga pahayag. Nanamian ko sini.
0: O tika aton gin kulit man kay Pablo.
1: Ah, siling ko gid daw. Oo.
0: Oo.
1: Kag very interesting na Jong ha. Kag remember nga ti dali na lang ang El Nino November ba lang gina-expect nga peak.
0: Kita mo
1: na. Oh, dali na lang. Ti ay ambot. Pero which reminds me nga wala gid niya may nagplano nga may dam kita diri sa Negros Occidental, no?
0: Nga inang dako.
1: Uwi. Pares bla sa Manila may angat dam sila eh.
0: Dawa ay gid.
1: Wala.
0: Damo kita diri lagko nga mga suba tuod, no?
1: Correct, may flood control. May ara. Kabalo ka ang the only irrigation project dire bisan ano pa ka putok sang butse sang komunista isa lang ka presidente ang nakaobra irrigation dire si Marcos Senior lang
0: ay tuod
1: kapiar ka bago
0: da wala ay huu galing
1: bago river irrigation system kay Ferdinand Marcos Senior na. Oo.
0: Na yun ang bala ang pinakalapad ay sa daw sa Mursa o sa Bago. Ang Phil Rice bala?
1: Oh, Phil Rice. Marcos
0: oh,
1: mana.
0: Mm.
1: Mm. Ti ang iya na nga ulo sang dam kay dito sa Mursa sa barangay dam site. Gapaligo ko na to sang gamay pa ko eh. Oo. Wala kubre. Oh, gatablog-tablog itlog ko. Tod! Pero, ginatulok na kong masakit ni Rimuel kay alas 8.24 na, oh. Mm. Ti sa Domingo, kuliton, takaliwat.
0: Sige, isugpon ko niya about sa kwan.
1: Oo.
0: Preparation pa nila sa mga pesting.
1: Nice.
0: Recommendations.
1: So, oo. Kay istoryanta sila party apa na. Sige, Jong. Thank you, good partner.
0: Sige. So, ang plan ni Danay pa as of this time kay Pab Julius ang madulo na itong mga report sini nga gabi para sa Larga Vista program. Madulo sa ito sa D3 Body Text Provided Kag. Mighty siya. Ako naman si Kay Pab Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, Kay Pab News. Apat.
2: Larga Vista.
1: Julius Maraveras ang alan sa amon Chief Executive Officer with K5 Adrian Gantalao and Rimuel Alcantara sa technical side. Good night. Good night. Salamat. Salamat. Para sa kampiyon nga balita kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko ang kampiyon nga istasyon sa Negros K5 News FM
2: Larga Vista 101.5 K5 News FM D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 kina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na. DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500.

0: 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nalagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
5: So una,
4: mag-ed ako sa akong body odor.
5: Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
4: Pero subong,
5: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Moderna Max. Max Epektibo.
6: Ako gali si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nagainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
0: Mabakal sa malapit na butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Number 1.5 K5 News.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
15: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever. Arag yapon ang pain.
16: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
17: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
15: Hindi lang ganit-carots.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
15: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
14: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
14: Sa lingaw, mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
15: Basta.
14: Ano ba yung interval?
13: Maedukar ka pa.
14: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Mga suki na itong atagpalamatik, pahuwayi ang inyo atay. Mag-DTX 500, time to detox. Basta gani, nag-bisyo ka, nag-sinful eating ka, nag-inom ka todo, nag-garilyo ka, nag-pulaw ka, dangerous mix na sa imong health. Mag-DTX 500, kag-Mighty C, nami ni siya pang tinlo sa lawas nyo. Pang tinlo sa dugo nyo, pang amlig sa atay nyo, kag-pang pahubin sa tsura nyo. Mag-DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga blood clots? Ano ang mga risk factors nga magka blood clots ka? Kaupod ta sa nakadiskusyon si Dr. Ramil Oy, amon CEO with Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Zulweta. Dr. Ramil,
19: sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan, mga impormasyon sa ikaayong lawas.
18: Istoryahan ta ang pila ka mga contributing factors sa pagtuhaw sang delikado nga blood clots. O kun ining nagbilog na dugo nga nagporma sa sulod sang imong ugat, kag may potential nga magbara sa imong utok, kag magagmay nga mga ugat sang imong lungs, kag heart.
19: Tuloy Sir JP, kadamo sa mga risk factor sa pagporma sang blood clots. Ini amo ang mga chronic health condition kaangay sang diabetes, Oh, take note ha, may mga diabetes da kag arterial fibrillation o regular nga mga heartbeat. Subong man sa GP ang pag-inom sa iban nga mabulong kalakip na da ang mag birth control pills, lifestyle factors kag pagpanigarilyo kag sobra nga katambukon o overweight. Kag syempre kun wala kaya gainom sang DTX 500 kag MyTC, nga simple lang ba ang sabat sa GP? Ang diabetes kag obesity ang masarangan nga tapnaon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC. Bisan pa ang mga palaw sigarilyo sa kadamo ng mga harmful chemicals ang makuha sa kada stick sang sigarilyo, pero kung naga-DTX 500 ka, naga-MyTC ka, at least maamligan ang imusilula batok sa gituag toxicity kag oxidative stress.
18: Isa man sa mga factors, Dr. Ramil, amo ang atherosclerosis sa tiun nga makakas ang plaque or fatty deposits. Nga nagtapik sa wall sa imo coronary arteries, gatuga ini sa mataas nga cholesterol. Ini ang magaresulta sa blood clot, kag magaupod sa dugo, kag posible nga mabara sa mga magagmay nga alagyan sa dugo sa utok o sa kurason.
19: Dira makabulig sang dako, Sir GP, ang aton power duo, ang DTX 500 kag MyTC or pure si bangod. Ginatapna sini ang pagporma sa mga plaque or fatty deposit sa lining sang arteries. Ang oxidation of LDL, ang rason kun nga nagaporma ang ito ang mga plaques. Wala sang oxidation nga matabo. Kun pala inom ka DTX 500, kun pala inom ka MyTC or PureC, kun pala kaon ka gulay kag prutas adlaw-adlaw, kag siyempre, labi na kung adlaw-adlaw ka nagainom, kag hindi lang kung saan o lang gusto mo. Ang iba-iba mo, may damo ka na plaque, amo pa pag-inom. Dapat ya, before pa nga nagka-plaque ka, inom ka na daan.
18: Ang iba, inom subong, dasun hindi naman.
19: Namuna. Ang diabetes or GP, ang nag-apekto sa dugo, gani prone ini sa clotting. Suno sa American Heart Association, 80% sa may mga diabetes ang may mataas nga risgo nga mapatay bangod sa clot-related condition. Kangay sang stroke, kag heart attack. Kun ikaw nga diabetesun, gainom ka DTX 500 kag MyTC kada adlaw, hindi ka gidya pag diabetesun. No? Hindi magtaas yung mga blood sugar. Ginapanubo sang DTX 500 ang imo blood sugar level. Ang DTX 500 ang may charantin nga nagamimik sang function sa insulin. Ang pagpungko sang malawig, Sir GP, makakos mo na sang gituag blood pooling sa tiil. Ini ang pwede nga magresulta sa DVT o deep vein thrombosis. Kundi malason kasi ni ang blood clots ang posible nga mag-travel kag magbara sa imong baga, kag ina ang ginatawag nga pulmonary embolism. Kung lawig nga pungko sa office ang imo trabaho, galia ang pagtindog lakat-lakat every 30 minutes. Agod nga maka-circulate ang imo dugo sang maayo, kag maka-relax ang imo kaugatan sa tiil. Pinakadami gid, inom gid DTX 500, kag MyTC, kay dako gid ang mabulig sini sa imo nga sedentary lifestyle.
18: Ang pagpanigarilyo, Dok, isa man ka sa mga posible nga maguba gali sa lining sang kaugatan, causing blood clots?
19: Amo na gani, permita di ginahambal, may ibakal ka gani sigarilyo nga makapatay sa imo, kag maka-halit sa tupad mo, why not nga hindi ka magbakal DTX 500 kag MyTC? Wala ya budget, mas nami pa, damo pa budget sa sigarilyo. Dari kaya sa DTX 500, kapalawig ka buhay mo, why kaya ka budget? Amo na nga, hindi na maghulat pa nga madamid sa imo kaugatan. Hindi na maghulat nga magka-blood clots ka, kay dako ina nga problema ka, posible nga ikamatay mo. Mag-DTX 500, mag-MyTC, mag-PureC, samtang timprano pa, kagkaya pa, nga matap na ang mga fatty deposits sa imo nga mga kaugatan. Samtang wala ka pa diabetes, kag samtang healthy ka pa, tipermi na mo balik-balik. Nga inom gi-DTX 500, inom MyTC or PureC, para masalbar ang imo kabuhi, kag maglawig ang imo kabuhi.
9: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ang kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa kitat ang itsura! DTX 500! DTX 500!
20: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
9: DTX 500! Informasyon sa ikaayong lawas.
18: Para sa dugang pa nga mga health benefits, nga ito makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, sabi mo, amo lang to. Ari pa, ang flavonoids, ang isa sa mga super antioxidant nga ara sa disugard sugarcane extract, nga isa sa mga main ingredients sang DTX 500. Flavonoids ang tawag sa grupo sa mga plant metabolites nga nagahatag sang health benefits paagi sa cell signaling pathways kag antioxidant effect. Ang flavonoids, amo ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 ka mga carbon atoms kag ini ang water soluble. Gani, perfect ini sa ipares sa MITC nga isa man ka water soluble. That's why power duo sila. Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500 kag alkaline nga vitamin C sang MITC, indi ka gidya ma stroke. Indi ka magkabalatian sa korason. Indi ka dali magtigulang, indi ka magka fatty liver, indi ka magka diabetes. Healthy ang heart mo, ang kidney mo, ang lungs mo, ang pancreas mo, ang atay mo. So kung gusto mo healthy nga lawas kag lawig nga kabuhi, simple lang mag DTX 500 or MITC kag Pure C kada adlaw.
19: Ti kung palainom ka DTX 500 kag MITC, layo sa imo ang dysmenorrhea. Actually duha ang dysmenorrhea, primary dysmenorrhea kag secondary dysmenorrhea. Mostly ang primary dysmenorrhea mo ang pagsakit sang puson before or during menstruation. Apan kon ang sakit nagtuo later in life, nablang tag 30 na imo edad sir GP or 28 late 20s or 30 na, even 40s ga sakit pagyapon puson, ang tawag sina is secondary dysmenorrhea, meaning may underlying causes o kon iban pa nga problema sa imo nga pelvic organs. Amo ni bi ang pag ang nagakatabo kung wala kaya gainom DTX 500 kag MITC. Kay kulang ka sa antioxidants, kay permi mo ginakaon na chocolate, kape, inom kape, mga gatas, mga karne, ti kulang ka antioxidants, wala ka gainom DTX 500 kag MITC. Nagatuhaw ang gitawag oxidative stress sa uterine cells bag-o pa man mag-abot ang menstruation. Ini ang naga-release ang gitawag prostaglandin hormone nga naga-trigger sang painful contraction sang uterus kag naga-cause man sang gitawag inflammation. Ang pag-inom sang DTX 500 kag MITC at Dadlo Sir GP, makakorek sa mga abnormalities kaangay sang gitawag painful menstruation sa mga babay. Madamo nga mga research nga nagpamutuod nga ang oxidative stress ang isa sa mga nagatugas ang problema sa reproductive organs sa mga babay. Kaangay sa mga premenstrual syndrome o kon PMS, kung may ara ka endometriosis, pwede na kasikit-sakit sa GP, fibroids, no, mga mayuma, pelvic inflammatory disease, adenomyosis, kag cervical stenosis, hindi na mag-anto sa sakit sang puson. Subong palang bulnga na inumina sang taas-taas nga antioxidants. Permi na mo ginabalik-balik. Inom DTX 500 kag MITC or Pure C kada adlaw.
1: Kag madamo nga mga tao sir GP ang wala na kay balo nga sila ang may high blood pressure. Sunod sa mga pagtuon gani, isa sa tatlo ka
18: tersisita,
1: no? May ara sang high blood pressure nga wala
19: wala ka balo
1: nga mataas ang gali ang presyon sang ilayang dugo, no? Amo na nga bisan wala pa sang may ginabatyag, regular gid nga magkadto sa sentro kag magpa-check up sang inyo blood pressure, no, sa clinic libreng check up da kadto lang, no. So mag-DTX sa 500 kag MITC, no, ini ang may mataas nga antioxidant, no, nga nagapugong sa pagporma sang fatty deposit sa sulod sang inyo nga mga kaugatan, no. Mag-inom sang DTX sa 500 kag MITC kada aga, kada gabi, agud ang stroke, sakit sa korason kag sakit sa atay ang malikawan.
21: Do you know that Filipinos have the highest tendency to have high blood pressure compared to other racial or ethnic minority population? Siguro because of sa diet na, no?
19: Palataon, parat.
21: Palataon, tamis, asin.
19: Oh, parat.
21: Parat, no? Palaugtas, nakon-kanon. Palaugtas ang stress, no? Kapag milang may problema, amuni tanan-tanan contributing factors ni, pero sa bilog ng kalibutan, I think it's the African Americans gid ang pinaka highest, no. Nearly half of them has hypertension gid because wala sila antioxidant, wala sila ga DTX 500.
19: Yaka high blood sir boy tungod kay pigado.
21: Pigado.
19: Wala man kay wala ka man iban sudan, gakaw ka kanon, sudan ka tuyo.
21: Patis.
19: Mantika. High blood is.
21: So, sabi mo kiway ka kaon baboy. Libre ka na sa high blood. Gali, ang ginakaon mo nga asin,
19: uga.
21: Precursor man, ang uga, ginamos, no? Ini, kung damo ka asin sa lawas, what sodium does in your body is it reabsorbs water. And if you have more water in your blood volume increases. Gadamo ang dugo mo, magtaas ang blood volume mo, hypertension, of course, gagawa man gapon. So, kalanlan po tiktahan tang aton ugat, na kalanlan maka DTX 500 ka adlaw-adlaw, palayo ka sa high blood, lalo na kung bisyuhan ka. Dapat kabalo ka magbawi, mag-DTX 500, kag mag-MITC adlaw-adlaw, para layo sa high blood.
22: DTX 500! Hindi na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na ay ang palaya extra, nga bugana sa charantine, nga magkabulig sa pagpanubo taas ang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na. DTX 500.
2: Diyan na mag-asok.
3: Ang imong sugar sa una, pila man?
2: 300.
3: Kano sa ama ka nag-start o DTX 500?
2: Magduha pa kasi man.
3: Yung sa man yung pag-inom?
2: Muntag o happy eh.
3: Kano naman yung sugar ni mo ron?
2: 126 na lang.
22: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, duti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
22: Mighty C, mapalit sa mga butika. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
23: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Nami ako to sa ngambal ni Sir Boy, dapat kabalo ka magbawi.
24: Mm-hmm.
3: Bawian na ng mga inadlaw nga baho kailok, mm-hmm. baho kalawas, Sir Boy. Paano bawion?
24: Maligo, maligo adlaw-adlaw.
3: Maligo adlaw-adlaw.
24: Kung kaya ganito, two times a day, pwede gid.
3: No? Maligo adlaw-adlaw.
24: Maligo adlaw-adlaw. Gamit ang DTX 500 Beauty Soap.
3: Oy, Beauty Soap. Diyos ko, kampiyon.
24: DTX Because Beauty DTX 500 Soap. Beauty Soap, damo katama ingredients, sir. Wigin pa damo na ito. No? Wala namin ito kabaligya sa, no, sa isa ka, no, sa isa kabon. Ma-DTX Beauty Soap namin. Kay, siyempre lang yung gidya kong upgraded na yan.
3: Oh. May guava extract, may papain, may disugard sugar. Ano pa pang iyo? May puno ampalaya extract. Ini tanan-tanan nga mga natural nga ingrediente amuni ang gapanami gapa healthy sa imo skin. Kung healthy ang imo skin, layo ka sa masakit. Because remember, your skin is your body armor. Hindi makasulod mga insekto, hindi makasulod mga infection, intact kag healthy ang imo skin. Mag DTX Beauty Soap ka na. Beauty ka na, na detox ka pa.
24: Wow. Kag syempre hindi paglipatan. Hindi gidya magwas balay kung dili maka nos-nos. Nos-nos.
3: Maka-swipe-swipe.
24: Maka-swipe. Hindi, maka-swipe sang. Siyempre, Clinica Diofresh. Ang Clinica Diofresh, manami nga pang swipe sa imong ilok para magputi kag malayo sa baho. Hindi ka mahuya, Sir Boy. Kag hindi mahuyaan man ang upod mo.
3: Ha? Ang muna importante na. Ha?
1: Ay, kinala lang po tigid.
3: Ha? Puti, kiki kun itom, hindi mo na makakasang imo maskara.
24: Oh, no? Itok.
3: Kalanlan na ka. Clinica Diofresh with BCO gives you 48 hours of underarm freshness. Kung ang imo deodorant, Clinica Diofresh. Pero kung aga na mikidya nga mga pika. Pero ang kape, kung sobra lain, ani ini
24: dapat nga kape, healthy coffee.
3: Healthy coffee dapat. Mm. Dapat DTX coffee mix. Ang kape, nga habang kapataas ang imo metabolismo, may gahugas, may gatinlo sang imo selula. That's why,
24: may antioxidant
3: may pa. May antioxidant. Puno sang antioxidant. Ga-detox ang imo selula. Kung ang imo kape, DTX coffee mix, Dok Camille.
24: DTX coffee mix, the best na ang mga kape nga inyong gamiton because healthy ang ingredients niya. Imagine lang, may palaya, may disugard sugar cane, kag iban pa, chia seeds, may arada. Pero, kung gusto ka mga pisang nami nga kape, premium nga kape, DTX premium. Nami ni siya may mga degenerative stage, grabe nga diabetes, tungod kay ang iyang sugar is stevia. Aside siya, damo siya nga mga ingredients, Sir Boy, nga nami katama, nga may ara siya anti-carcinogenic substances, like Ganoderma mushroom. So, siyempre, DTX premium, the best na siya. Especially kung ikaw nagainom sang D3Bio, takaan ka kay di ka gusto sang soft gel sang D3Bio, pugaa with DTX premium, may ara ka na bulletproof coffee. Kag, siyempre, nami ang style, Sir Boy.
3: Correct, no? May nagpamangkot. Ang Ganoderma ni, amo ni ang ara sa inyo, DTX premium coffee? Yes.
24: Yes.
3: Ang ambalyo, ay,
21: tagsin ang sachet, no? Hindi. Ang amon niya, tag 17 lang niya. 18 lang ang sachet, no? Mag DTX Premium Coffee ka. Enjoy the benefits of ergotinin, of DSE, and of course, kung pugaan mo pag-eat sa duwa ka, D3 Bio, protektado ka na sa virus, bacteria, and fungi, protektado ka pa sa free radicals kag oxidative stress, nga gapatigulang kagaguba sa imo selula. Mag DTX Premium Bulletproof Coffee ka na. Pero kung gusto kaya mamagnami ang imo blood flow, kag magnami man ang blood flow sa partner mo, mag-extend ka na. Sa Sir GP, ang official food supplement ni Engineer Albao. Ha? Kimahilig si Sir Engineer Albao maglibot. Maglibot kag magserbisyo. Kikalanlan, buhay ang dugo. Kalanlan, naka-extend. Food supplement, may klava, may klavowaska.
24: Ang ginasunod ko kay Engineer Albao, ang kanang gapamasads once a week or twice a week. DTX liniment ang pwede nyo nga gamiton.
21: Gahubin ka kung masayon ka, kag naka-extend ka. No? Muni ka, patang kombinasyon.
18: Bantayan ang pag-abot sa inyong mga lugar. Sining DTX soap, beauty soap.
24: DTX liniment.
21: Liniment.
24: Wala na may gabaligya sa isa ka, ano namon, ka balanyos, kay ginakopya.
1: Wow. Ginapiki to
24: sa ginapiki. Mm-hmm. May gagawa nga Jill. Ginaligo nga liniment. Inaano na lang man. Basta dugay-dugay may magawa man nga DTX herbal oil.
18: Hindi ko mong pati magambal sila nga produkto ni Dr. Ramil Oy ha. DTX na gid lang.
24: Oh, DTX na ta subong.
18: DTX na tayo subong.
21: So sa mga suki na mo sa habon kag sa oil, ang abon na mo subong DTX Beauty Soap na. DTX 500 Beauty Soap, ang amon liniment, DTX liniment na. Ha? So, amon man na sa Gapon, ginpakampyon pagid. So, amon na lang inyong pagbaklon, Sir JP.
18: Alright.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
18: Paano makabulig si D3 Bio sa athlete's foot? Sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
21: Thank you, Sir JP. So, subong nga adlaw ton anta, paano bala si Klinika D3 Bio makabulig si imo kontra alipunga?
24: Kung may hyperhidrosis ka, nablang gabasa imo TL, sir. Sir Boy, gakuan man mo, gabalhas man tiil laton mo, dako chance ni mo nga magkakuan ka, magkalipunga ka, or magbaho imo tiil. Ang isa sa mga kabangdanan sa baho tiil, ti allergy. Kung may ara ka bacterial infection sa tiil, may ara ka ining gituwag occasionally psoriasis, ti ang medium chain fatty acid nga makita mo sa D3 Bio, or ining extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ti natural fungicide sa Sir Boy.
21: Anti-fungi.
24: Pero ang suggest na ton, labihin man ninyo kung ano inyo sa patos. Sa ano pa nga, inom mo da, pahid mo da sa ano, sa D3 Bio sa imutiil, inom D3 Bio, ti way laba-laba imo, ano, imo sa patos.
21: Midjas
24: mo? Painitan mo, labahan mo, kag painitan, makabulig na siya. Ti ang klinika D3 Bio, Sir Boy, ginagamit na ito na topically. Both ha, inomon mo, kag pwede mo ipahid. Kung may ara ka na athlete's foot, no? Or ginatawag na alupunga. Ining athlete's foot, Sir Boy, siyempre kabalo naman ta, fungal, no? Daw ala ringworm, no? Infection is siya caused by fungi. So, gakatambo lang ni sa mga wala laba nga sapatos, nga nabasa. Ang lain, kung may diabetes kaya eh. Lala agad yan. Weak imo immune system. Pero kung nakaditribayo ka, mabakod immune system, dali maumpawan imo athlete's foot. So sa mga ginikanan da, may mga kabataan, adlaw-adlawa pa inumang kabataan sang ditribayo para layo sa athlete's foot. Mas nami pagid kong pahidan ang ilang mga tiil sang ditribayo. Ibutang laas topical ointment, Sir Boy, ang aton nga ditribayo.
1: Yes, so luwas nga ginabulad naton ang aton sapato sa init, Sir Boy, bago tapos naton soksok, no? Kadadlaw ilis kit sang midjas, no? So correct. Ano bala ang ara sa ditribayo, no, nga makabulong sang alipunga, no? Ang ditribayo may ara sang lauric acid kag caprylic acid, no? Isa ka duwa ka klase sang medium chain triglyceride nga espesyalista gid Sir Boy sa pagbatay sang fungus o kun fungi nga kabangdanan sang athlete's foot o kun pagbaho sang aton nga tiil, no, kag ang D3 Bio makabulig gid Sir Boy nga magpatay sina nga fungi, no, once nga gina-apply naton topically sa aton nga tiil, no. So agud malikawan naton ina Sir Boy, especially kung nagabalas ang tiil naton at hindi na paghulaton nga magka-athlete's foot ka pa, butangin na sa ang klinika D3 Bio ang imong tiil para malikawan ang athlete's foot ang ringworm, ang yeast infection. Kag luwasin na Sir Boy ang Ditribio, Klinika Ditribio, may aras ang gallic acid, isa ka antioxidant, no, nga makita naton sa extra virgin coconut oil nga amo ginaya ang nagapatay sang fungi Sir Boy. So, sa una Sir Boy madre kakao tapos butangan sang gata sang lubi.
3: Oy kampyon.
1: Ginabulong na sa katol, no. Mm-hmm. So ining Ditribio, no, natural no way kagi init nga nami gidya Sir Boy nga makapatay sang ginatawag kagaw kon fungi nga kabagdanan sang athlete's foot.
3: Correct Doc Sam, no, kadlaw ko asa panahon naman ni Sir JP. Mm-hmm. Kamahal magbakal midyas. Mm-hmm. Uh-huh. Mahal gidya. Subong yang midyas may kabakal kaya limashin. So sunay ya magbakal ka midyas do kabakal ka sapatos, no? Uh-huh. That's why
24: ako wala gi ko midyas midyas Sir Boy kay way ko inog bakal.
1: Gachinila san si Doc.
3: So subong pindin sa kapatid mong pakto ni sa midyasan. Anyway, amo ni ang ano proper foot hygiene, no? Tanawon tagit permi ang aton ti lalo na nagkanto sa uba, as nagkanto sa baha. May hydrosis ka, gabi, magpalasin mo tiil, tanawon mo git permi para layo ka sa athlete's foot, no? Nugay, panghulam, sapatos sa iban, mm-hmm. Ha? Lalo na sa mga tao nga ginulaman mo, gaubra, adlaw-adlaw, ya galakat sa dalan, kay most likely, base may ara siya sa ginatawag nga athlete's foot, no? Ang nami iya sa klinika Ditribio, kay kung may athlete's foot ka, ginpatayan ng yeast infection or fungi infection, gagakosi na, gina-help niya palawas mo repair sang imopilas caused by your alipunga. Paano? Si Klinika Ditribio, ginapadamo ang collagen production sang lawas mo. Ang ginatawag nga pepsin soluble collagen, gadamo ini tungod sang bidyong chain triglycerides nga sa Klinika Ditribio. Ano ang ginaubras ini? Kung nami ang imo collagen production, nami ang pag hilom sang imo suga, sang imo pilas, nami pag-heal sang imo pilas, no, dali magpali ang imo pilas kung damo collagen kiga tumal ka permi sang imo Klinika Ditribio. So kung ikaw may athlete's foot o may mga pilas-pilas nga ala sa imo skin, tilawan nyo, pusa kamo sang isa ka Klinika Ditribio and apply it topically to your wounds, no, after cleaning it, makita nyo kung ano ka baskog sang Klinika Ditribio. Taken orally or applied topically, Klinika Ditribio will help you. Hindi lang sa trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, ikaw ginaamblingan, abyan, pati sa imo pilas, pati sa bawat diil mo, ara si Klinika Ditribio.
6: Ditribio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo, at Ditribio ka na. Ang Ditribio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribio, adlaw-adlaw. Ditribio, Ditribio with Physio.
7: Ako si Ana, before problema, kung gidang ako na regular na regla, sang pagtumar ko sang Ditribio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
6: Ditribio!
8: Ang Ditribio!
6: Yung may Physio!
8: Ang Physio!
6: Yung may D3!
8: Mabagat sa mga butika.
6: Mighty C!
8: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, aktibugit katama.
6: Mighty C!
8: Mabalit sa mga butika.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akon nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C,
8: mapalit sa mga butika.
23: Informasyon sa ikaayong lawas.
11: Iktata sa dugang ang mga benefits nga mahatag sang Ditribio sa imo pag-inom sini adlaw-adlaw, Dr. Mel.
24: Rhodopsin. Ang rhodopsin, isa ka protina ang aras mata nimo nga makakita ka biskan dulom, Sir Boy. Mm-hmm. Ang rhodopsin, isa da sa component is vitamin A. So ang vitamin A hindi na iya maabsorb kung hindi ka pala inom Ditribio, Sir Boy. Mm-hmm. So meaning pa, kung pala inom ka Ditribio, mas the best nga makabulig ang Ditribio sa absorption sining vitamin A. Kag ato na balaan ngang vitamin A, ga-play ni siya sa crucial role sa imo nga gituwag clear cornea, which is the outside covering sa imo mata. Kag ang nakanami pagid, siyempre ang vitamin A, isa na sa mga kinahanglan para magnami ang imo nga immune system. hindi na maabsorb kung di ka pala inom di tribayo. Kag ang vitamin A kinahanglan na para sa imo mga tul-an. Hindi magnami imo tul-an, hindi magbakod imo tul-an kung wala ang vitamin A. Hindi man maabsorb ang vitamin A kung hindi ka pala inom di tribayo. Ina anak nami sang pala inom ka di tribayo. Kaya nga man, hapos maabsorb ang vitamin A, damo ang mabuligan niya.
21: Sir JP,
11: abi mo kun nga ang tawo gihikog, damo. Depression, problema, no pa? Kulang tulog, Judith. Ini tanan, pwede laman ni gani, Sir Boy, masolusyonan mo. Kung gamagnesium ka. Pero ginambali, Dok Ramil, ang pag-importante sa magnesium, pero abi nyo, ang magnesium kung wala ditribayo, wala pulos. Kaya hindi mo ma-absorb. Ditribayo plus magnesium, igbuligan sang ditribayo kung ma-absorb mo ang magnesium sa lawas mo. Anong resulta? Hindi ka manami imo tulog, hindi ka ma-depress, why ka problema, nami ang imo reaction sa exercise, nami imo metabolism, halos tanan-tanan mabuligan ni magnesium if got D3 bio ka, Sir Boy.
21: Kampiyon, Sir JP, no? Ang D3 bio, gapan nami man sa absorption, sang vitamin D3, nga gindala niya na gani. May alak na sa dalang ang vitamin D3, ginapan namin niya pang absorption sang vitamin D coming again from the sun naman, no?
11: Kung sila ngon, Sir Boy, kung D3, kulang gid siya, no?
21: Kung kulang,
11: minano pa
21: kanan lang, may arak gid siya, may upod gid siya, nga MCTs, nga arak sa klinika D3 bio. Kung nami ang imo vitamin D3 absorption, kampiyon ang imo mga tulaan. Kung kampiyon ang imo mga tulaan, most likely, kampiyon man ang health sa imo bone marrow nga tagahimo sa imo mga soldado sa imo lawas. That's why, kampiyon ang immune system mo kung ikaw permigo tumasang klinika D3 Bio. Pat ang pinakanami, gidya, kay ang klinika D3 Bio, even though ginapakampiyon niya ang performance sa imo immune system, wala yan ni ginapaobras ang sakto kay nga siya mismo ang maprotekta na kontra sa imo sa mga pathogens, even internal threats like cancer, metabolic syndromes, initanan-tanan, protektahan ka ni Clinica D3 Bio. So for your 14 pesos a day or even for your 28 pesos a day, kidoblihon mo adlaw-adlaw, tanan-tanan ini nga benepisyo makuha mo sa Clinica D3 Bio. That's why abyan nag-ayo ka sa imo trangkaso, kagilanat, kag sa imo ubo. This is the reason why Clinica D3 Bio has helped a lot of Filipinos na. So kung ikaw may problema sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-Clinica D3 Bio ka na.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas.
24: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
12: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis sa nagligad, sikisakit pija katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. So, buong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sang akong nga panim. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakan sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon niko. Tubong nga. Nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
10: Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

mga kapamilya, sa tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon gid ang Dios, kagdayawon taman siya. Sa sining kagabihon, bangod sa tanan niya nga pagkamaayo kagproteksyon sa bilog nga adlaw, tanan nga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kagproteksyon. Initagid pagkalipatan, kaya mo lang gid ini ang kalipay sang Dios na ang matutuod nga Kristohanon magadayaw kag nagadayaw permi kag nagapasalamat sa iya tanan nga pagkamaayo nga yakin bu sa aton kag ang Dios nagpakamaayo gid sa tanan biskan pagali ang mga malaot kaupod sa mga matarong nagpakamaayo siya suno sa mga pulong ni Kristo mismo nga aton mabasa maguturan sa Matthew 5:24 kag 45. So, kumusta kamo tanan? Kabay pa nga sige hapon, kamo malipayon, biskan nga mga pagtilaw sa atong kabuhi, pero hindi tap kalipatan nga ang pagtilaw, kaupod man na siya sa atong kabuhi. Kaya nga man, trial is a part of education in the school of Christ. Ang mga pagtilaw gali, pali kangay na siya sa exam. Nga kung ikaw nag-eskwela, hindi ka gin malipay siguro, labi na kung bright ka. Hindi ka malipay nga wala exam. Ang mga hindi na tamad lang magtuon, muna ang hindi ka malipay kung ma-exam na maghamba lang, maestra, may mga paandam. Sige, so sa sining kagabihon, parayan kita sa aton gyapon nga pagtuon. Pero antes sa tanan, ang mga muyo, anay kita. Dakilang Dios, nasa kita, saan po kayo ng mga langit? Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, dumulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gabay sa buong maghapon. Kami po inyong niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan, mga kaganapan sa mundong ito. At maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan, K5 News FM. At higit sa lahat, ang CEO Ro Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan physical, mental, spiritual, financial, and protection. At gayon din sa lahat ng mga kawani. Mula sa position manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga kawani sa bilang pong ito. At magpalaan mo man ang inyong banal na mga salita na kung minsan di namin maunawaan, nawa, bigyan mo po kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang maunawaan namin ang inyong banal na mga salita na maging gabay sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat ay sa dalangin, kasama ang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasala laban sa inyo sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Now, ang atong tunan subong makuturan, mga kabiyanan, ay ang modern revivals. Anong butambalon sang moderno ng mga pagpabuhi? Na pagpabuhi, kangay bala sa pagkabanhaw spiritually. Now, diri, kabalo na kita sa mga pulong ni Kristo nga ginapamulong niya sang nakita niya ang isa sa mga Sanhedrin sa panahon niya diri sa kalibutan, dayon may nagapanago nga isa ka tawo nga membro gali sa Sanhedrin. Kumaga ang Sanhedrin kung sa aton subong kaangay sa senador. O now, bangod kay may pagtuogid siya kay Kristo, ang mga siya nakipagkita. Kung inyo basahon, kung muna naman ang sugilanon, dere sa aton mabasa sa Juan, Kapitulo 3, mga versikulo 1 hasta sa versikulo 8, aton nga basahon. Dere mga autoran, ang aton mabasa, nagasiling, karon may isa ka tawo sang mga Pariseo nga ginhinganlan si Nicodemo. Isa ka manugdumala sang mga Hudyo, siya nagkadto kay Jesus sa kagabihon kag nagsiling sa iya, "Rabi, nahibaluan namon nga ikaw manunudlo gikan sa Dios. Kag walay isa nga makahimo sini nga mga tanda nga imo ginahimo kun indi ang Dios kaupod niya." Jesus nagsabat sa iya, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo, kun ang isa indi mataw liwat, hindi siya makakita sa ngiharian sa Diyos. Sinukunin mo nagasiling sa iya, "Paano bala ang pagpakatao sang tao kung siya tigulang na? Makasulod bala siya
sa makadoa, sa tiyan sa iya iloy kag mataw. Isos ng sabat, sa pagkamatuod nagasiling ako sa imo kung ang isa hindi mataw sa tubig kag sa espiritu, hindi siya makasulod sa ngaharian sa Dios. Ang nataw sa unod, unod. Kag ang nataw sa espiritu, espiritu. Hindi ka matingala nga nagasiling ako sa imo, kinanglan kamo mataw liwat. Ang hangin naguhuyop sa diin nga buot niya, kag mabatian mo ang yatimog, apang hindi mo mahibaluan sa diin siya nagahalin kung sa diin nagakadto. Subong man ang tagsakataw nga nataw sa espiritu. Kanami, no? Now, kanami diri sa ilustrasyon ni Kristo nga gingamit niya agud nga mahangpan ang simple nga pagpahangop. Karon diri sa moderno nga revival, pagpabuhi, mga kuturan, bisan diin ang pulong sang Dios ginbantala sing matutong. Kay ang pulong sang Dios amo na ang sa aton subong, amo ni ang pinakaimportante. Sa ilang pagistoryahan na ni Kristo, gingamit niya ang ilustrasyon nga mataw liwat. Ang binhi nga kinahanglan mataw o matanom sa aton hunahuna kag tigipusoon, amo ang pulong sang Dios. Kung masahon naton ang 1 Pedro 1, sigurado na siya versikulo 23. Kay amo niya ang gingamit man ni Apostol Pedro sa iyang pagpahangop nga kinahanglan ang tao, mataw siya, pero ang gingamit nga literally is mga pulong sang Dios. Kung basahon ta man ang among versikulo, pwerte ka nami, kangaman. Kay hambal diri nga nataw ka muliwat, hindi sa madinlunton nga mga binhi, kundi sa di madinlunton, paagi sa buhi, kag nagapadayon nga pulong sang Dios. Na? So, muna nga sa dinisuryahan ta nga modern revivals, ang pulong sang Dios bisan diin ginbantala sing matutong. Nagsunod ang mga resulta nga nagapamatuod sang Dios noon nga ginhalinan sini. Ang Espiritu sang Dios nagupod sa mensahe sang iyang mga alagad kang ang pulong may gahom. Ang mga makasasala nakabatyag sang ila mga konsensya nga nagdasig. Abaw, marami no? Ang kapawa nga nagaiwag sa tagsakataw, nagakari sa kalibutan, nag-ibag sa tinago nga hulot sang ila mga kalag, kag ang tinago nga mga butang sang kadudulman ginpahayag. Ang madalom nga konbiksyon naguyat sa ila mga unahuna kag mga tagipusoon. Nakonbinsi sila sang sala, kag sang pagkamatarong, kag sang paghukom nga mag-aabot. May balatyagon sila sang pagkamatarong ni Jehovah, kag nabatyagan nila ang kahadlok sa pagpakita sa ila sala kag kaiguan sa ato bang sang manog pangita sang mga tagipusoon. So, ang butamalon nga ang Dios mismo sang ginwaragwag ang iyang maayong balita, ginbantala sa iyatuntuod nga mga mensahero. Gingamit sang Dios ang mga tao agon nga waragwag ang pulong kag sang nabatian. Sigurado makuturan makabiyanan nga ang makabati maglulot sa ilang tigipusoon sa ilang nahuna. Nabatian nila ang pagkamatarong, nakonbikto sila, dayon naglulot sa ilang tigipusoon kag amuna kamangdanan. Sa kasakit nagsinggit sila, sino bala ang magaluwas sa akon gikan sa sini nga lawas sa kamatayon? Kay Apostol Pablo ni siya nga singgita, kun basahon ninyo ang Roma Kapitulo 7, versikulo 24. Sang ang krus sang Kalbaryo upod ang iya walay katapusan nga halad para sa mga sala sang mga tawong ginpahayag. Nakita nila na wala sing iban kundi ang mga merito ni Kristo ang makaigo sa pagtumbas sang ila mga kalapasan. Inilamang ang makapasaguli sa tao sa Dios. Kaya kabalo na kita nga suno sa Isaiah 59, versikulo 2, ang tao nabulag sa Dios bangod sa sala. Upod ang pagtuo kag pagpaubos ginbaton nila ang kordero sang Dios nga nakakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1 versikulo 29. Paagi sa dugo ni Jesus, nakatigayon sila sing pagpatawad sang nagligad nga mga sala. Amo tambalon sang imo gin kilala si Kristo, ginbaton mo si Kristo bilang imo personal nga manunubos o manluluwas,
ang daan mo nga mga kasalanan bisan ano kad grabe nga sala ginpatawad siya bangod siya pagtuo nga siya lamang ang bugtong nga makaluwas sa imo sa sini nga kabuhi kag sa palabuton. Ining mga kalag nagdala sing bunga nga nagakabagay sa paginulsol Romat or Matthew 3:8. Nagtuo sila kag ginbautisuhan kag nagbangon sa paglakat sa pagbag-o sang kabuhi bag-o nga mga tinuga kay Kristo. Kay amo man ang ginhambal sa 2 Corinto 5:17 nga bisan sino ang ara kay Kristo bag-o na siya nga tinuga. Nagtaliwa na ang mga dumaan subong nangin bag-o na nga tawo. Indis paghimos ang ilang kagulingon suno sa ilang mga kagulingon nga sang una kundi paagi sa pagtuo sang anak sa Dios sa pagsunod sa iyang mga tikam, sa pagpabanaag sang iya kinaiya, kag sa pagtinlo sang ila kagulingon, subong nga si Kristo putli. Ang mga butang nga ilaan ay ginakaugtan, karon ginahigugma nila. Kag ang mga butang nga ilaan ay ginahigugma, ginakaugtan nila. Ang mga bugalon kag mapinalanggaon, nangin malulu kag mapinaubuson sang tagipusoon. Ang walay pulos nga matinaas taason nangin seryoso kag indi makahalalit. Ang mga di matinahuron nangin matinahuron, ang mga hubog nangin matinlo, ang mga palahubog nangin putli. Ang walay pulos nga mga uso sa kalibutan ginpahigad. Ang mga Kristiyano wala nagtinguha sang nagwa nga puni sang pagsalapin sang buhok kag sang pagpanapot sing bulawan o kun sang panapton kundi ang natago nga tao sang tagipusoon sang sinang di madinulunton bisan ang puni sang mahagup kag mahimong nga espiritu nga sa itululok sang Dios may dako nga bili. Suno sa 1 Pedro 3:3 o kag 4. Ang mga revival nagdala sang madalom nga pag-usisa sa tagipusoon kag pagkamapinubuson. Ginkilala sila paagi sa sulimni, hanuot nga mga pangabay sa makasala, paagi sa paghandom sing kaluoy para sa pagbakal sang dugo ni Kristo. Ang mga lalaki kag mga babae, nagapangamuyo kag nagapakig-away upod sa Dios para sa kaluwasan sang mga kalag. Ang mga bunga sang among nga mga pagkabanhaw sa espiritual nakita sa mga kalag nga wala mag-isol sa pagdumili sang kagulingon kag sa pagsakripisyo kundi nagkalipay nga ginkabig sila sa pagtilaw nga takos sa pagantos sang pagpasipala kag pagtilaw tungod kay Kristo. Ang mga tao nakakita sang isa ka pagbag-o sa mga kabuhi sa itong mga nag-angkon sa ngalan Jesus. Ang komunidad nakabinipisyo sa ila influensya. Nagtipon sila upod kay Kristo kag nagsabog sa Espiritu sa pag-ani sang kabuhi nga walay katapusan. Mahimo isiling nanungod sa ila. Nagkasubo kamo tubtob sa paghinulsol. Kaya ang Dios nun nga kasubo, nagatuga sang paghinulsol pakadto sa kaluwasan nga indi dapat paghinulsulan. Apang ang kasubo sang kalibutan nagtuga sang kamatayon. 2 Corinto 7:10. Kay tanawan ninyo ini mismo nga butang nga nagkasubo kamo suno sa Dios nun masahe, kung daw ano nga pagtindo ini sa inyo, oo. Kung daw ano nga kaakig, oo. Kung daw ano nga kahadlok, kung ano nga kailigon, kung ano nga kakugi, oo. Daw ano nga pagtimalos. 2 Corinto 7:9-11. Amo ini ang resulta sang pagpanghikot sang Espiritu sang Dios. Wala sing ebidensya sang matuod-tuod nga paghinulsol luwas kun ini nagapanghikot sang reformasyon or pagpabago. Kung ibalik niya ang prinda, ihatag liwat ang iya ginkawatan, ituad ang iya mga sala, kag higugmaon ang Dios kag ang iya isigatawo, ang makasasala, makahimo nga makasiguro or mahimo nga makasiguro nga nakasapo siya sing paghidait sa Dios. Amo ini ang mga epekto nga sang nagligad nga mga tinuig nagsunod sa mga panahon sang reliyoso nga pagpukaw. Kung hukman, paagi sa ila, mga bunga, kilala sila nga ginpakamaayo sang Dios sa kaluwasan sang mga tao kag sa pagbayaw sang katawhan.
Madamong reliyoso nga mga manunodlo nga nagasiling nga si Kristo paagi sa kamatayon nagdula sa kasuguan. Kag ang mga tao hilway nagikan sa mga kinanglanon sini. Sa aton nga mga tiyempo subong, labi na kay ari na daw kita sa bugay, damo nga mga manunodlo nga nagasiling nga sila or ang tao hilway na hindi na kinanglan nga magtuman pa sa kasuguan sang Dios. Basically, ang napulo kasugo or Ten Commandments. Pero, hindi gidina matuod. Pila na natun rigin liwat sa aton nga programa nga walay kamatuuran halin sa Biblia nga nagasiling. Nga bangod kay si Kristo na patay na sa cross, gindula na ang iya nga kasuguan. Wala gid kita mabasa sa Biblia bisan isa na lang ka bersikulo. Mananga, may pila ka mga nagrepresentar sinisubong isa ka mabugat nga buta. Kag sa kabaliskaran, sang pagkaulipon sang kasuguan. Ginapresentar nila ang kahilwayan nga maagom sa idalom sang ebanghelyo. Apang hindi amo sini ang pagtamod sang mga manlagna kag sa mga apostoles sa balaan nga kasuguan sang Dios. Nagsiling si David, magalakat ako nga may kahilwayan kag ginapangita ko ang imo pagsulundan. Salmo 119, versikulo 45. Si Apostol Santiago, nga nagsulat pagkatapos ang kamatayon ni Kristo, nagapatuhoy sa dekalogo o kasuguan, subong ang hari na kasuguan, kag ang himpit na kasuguan sang kahilwayan. Santiago 2:8, kag Santiago 1:25. Kag ang manog pahayag tunga sa siglo, pagkatapos ang paglansang sa cross, nagpahayag sang pagkamaayo sa ila mga nagahimo, sa ilang nagahimo sang isa sa iya mga sugo. Agod nga may kinamatarong sila sa kahoy sang kabuhi kag makasulod paagi sa gawang pasulod sa syudad. Kung masahon naton ang 22:14 nga sa English ang ginisiling, blessed are they that do his commandments that they may have right to the tree of life and may enter in to the gates into the city. So muna nga sa katapusan na ng kapitulo sa Biblia sa bago nga katipan. Ang pagsiling si Kristo paagi sa kamatayon, nagdula sang kasuguan sang yamay, wala sing sansaran, walay pundasyon. Kung posible nga ang kasuguan ginbag-o o kung ginsikway, niyan si Kristo hindi kinahanglan nga mapatay sa pagluwas sang tao, gikan sa silot sang sala. Ang kamatayon ni Kristo nga malayo gid sa pagdula sang kasuguan, nagapamatuod nga ini hindi mabag-o. Ang anak sang Dios nagkari agod padakoon ang kasuguan. Kag himuon ini nga dungganon. Isaias 42:21.

1 Corintios 5, versículo 1 Juan 5, versículo 3. Sa bagong pagkatao ng tigipusoon, ang tigipusoon ginadala sa pagsinantuhan ay sa Dios. Subong nga ini gindala sa paghisantuhan ay sa iya kasuguan. Kung ini dako nga pagbag-o, natabo sa makasala, nagsaylo siya gikan sa kamatayon pagkadto sa kabuhi, gikan sa sala pagkadto sa pagpakabalaan, gikan sa paglapas kag pagrebilde, pagkadto sa pagtuman kag pagka mainunungon. Ang daan nga kabuhi sang pagpalayo sa Dios natapos na. Ang bag-o nga kabuhi sang pagpasaguli sang pagtuo kagugma nagsugod na. Niyan ang pagkamatarong sang kasuguan matuman sa aton nga naglakat indi suno sa unod kundi suno sa espiritu. Roma 8 versikulo 4. Kag ang hambal sang kalagmangin o daw ano ang akon paghigugma sa imo kasuguan. Amo ini ang akon pagpamalandong sa bugos nga adlaw. Salmo 119 versikulo 27. Ang kasuguan sa Ginoo himpit nga nagapabag-o sang kalag. Salmo 119 versikulo 7. Kung wala ang kasuguan, ang tao wala sing matarong nga paghangop sang kaputli kag pagkabalaan sa Dios. O kun sang ila kawalingon nga sala kag kaiguan. Wala siya sing matuod nga pagtuo sa sala kag nagabatyag nga wala siya sing kinahanglanon sa paghinulsol. Bangod, wala nila makita ang ila na dula nga kahimtangan sa subong nga manughaplas sang kasuguan sang Dios. Wala nila marilisar ang ila pagkinahanglan sang nagapasiguli sa lubok ni Kristo. Ang paglaom sang kaluwasan ginabaton nga wala sing radikal nga pagbag-o sang tigipusoon o kon pagbag-o sang kabuhi. Gani ang mabaw nga mga pagbag-o nagadamo kag ang mga kadam-an nagabuylog sa simbahan nga wala gid nahiusa kay Kristo. Amo ni ang masubo makuturan kay sa saya nga experiencia or aktual mismo nga kahimtangan sa subong nga mga moderno kuno nga pagbabago. Ang sayop nga mga teorya sang pagpakabalaan nga naghalin sa pagpabaya o kung pagsikway sa Dios nun nga kasuguan, may isa ka prominente nga lugar sa religyoso nga mga kalihukan sa panahon. Ini nga mga teorya pareho nga butig sa doktrina kay makatalagam sa praktikal nga mga resulta kag ang kamatuoran nga il nga sila sa kahiguan sa kabilugan nakakita sang kahamuot nagahimo sini nga doble nga kinanglanon nga ang tanan may maathag nga paghangup kung ano ang ginatudlo sang kasulatan sa sini nga punto. Ang matuod nga pagpakabalaan isa ka doktrina sa Biblia. Si Apostol Pablo sa iya sulat sa Iglesias Tesalonica nagapahayag amo ini ang kabuton sang Dios ang inyo pagpakabalaan. Kag nagapangamuyo siya ang Dios mismo sang panghidait magpakabalaan sa inyo sing bugos. Uno Tesalonica 4 versikulo 3 kag Uno Tesalonica 5 versikulo 23. Maathag ang ginatudlo sang Biblia kung ano ang pagpakabalaan kag kung paano ini matigayon. Ang maluluwas nagpakamaayo para sa iya gintutunan kag nagapangamuyo pakabalaan na siya paagi sa imo kamatuoran ang imo pulong amo ang kamatuoran. Magkuturan kabiyanan huwag namin kita sing timpo nga mapadayon pa tapos unta sa nubong ang pangamuyo. Nakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit muli kaming dumunulog sa iyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin muli ang inyong nakilang pag-ibig patubay at gamay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan kami po ay nagpagbulay-bulay muli sa inyong maraming masalita. Pagpalain mo ang manakikinig, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at ang CEO Dr. Miloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Kayo din sa lahat ng mga nakinig, lahat ng mga kawani, at patawarin mo lamang kami sa lahat namin mga kukulang pagkasala laman sa inyo. Ito'y aming hiniling sa pangitan ng matamis ng pangalan ng Pinesus. Amen.

0: Radio
1: Campeona Radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 44 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema nga gusto gini balabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Sumong nga gabi, text nyo na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 kag sa ating globe number 0927-748-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton balibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag sa liwat sa aton globe number 0927-748-940. September 24, 2026. It's Thursday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginaulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustangin mo nga, lolo?
1: Same as usual. Nothing gonna change my love for you. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom mo na? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good, mayo. Maayo kagit. Mga ka-K5, ho, hindi ginaton pag pabayan ng aton kayong lawas. Nagahingapos na ang bulan sang September. Nagamatamat na nagasulod ang bulan sang October kag masunod paging mga binulan. Dugay-dugay Christmas na, Pasko na, New Year na. Aton gid nga ibutang sa mas mataas nga prioridad. Tagad-tagid sa importansya nga hindi kita makangkon sang samblag sa aton lawas. Makangkon sa kunano mga sakit kag balatian. Kiman nga una bes ka iwat sang kwarta. Kag kahasol sa pamilya. Siyempre, risgo sa kabuhi kung nagamasakit kag nagambalatian ang isang katawo o kung membro siyang panimalay. According sa research ng mga eksperto sa kalibutan, ang kabangdanan o kung ang kadamoon ko, no, mas dako nga porsyento sa bilong ng kalibutan nga nagkakapatay ang tawo tungod sa masakit kag balatian. Dakong porsyento na nagkakapatay ang tao sa kalibutan tungod sa masakit kag balatian. Kagamay na kuno sa porsyento sa mga tao nga kapatay tungod sa sobra kakatigulangon bla. Tungod sa old age. Napatay na lang sa katigulangon. Kalabanan kuno ang dakong porsyento. Ang gabangdanay kung nga nagkapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian, hindi wala takto. So kung mag-amuin na mga ka-K5 ang kamatuoran, kinanglan nagigita nga mag-prekuras ang aton ni kayong lawas kay nga aman. Kung ang salakyan niya may spertile, makadto kasi sa kalugar, maplatan ka sa ruida mo. Mapundong sa lakyan mo. Abrihan mo mula ng likod sa ngimo sa lakyan na kagipagwa mo ang spare tire mo. Ang reserba mo nga ruida, be, natawag nilang respeto. Islan mo mula ng flat yung guma, kag sang imo yung esperta, kag makalakata na yun, liwat, pagkanto sa pagkantoan mo. Ina siya silakyan na. Sa lawas ang tao, kung may abiryabing, ang imo nga kidney, ang imo atay, ang imo korason, ang imo baga, o kung mabiryabing utok mo. Hindi pareha sa salakyan nga may spirter kita. Ito, nukalain siyang utok. Kumo, pag-uadam lang ang isa ko ka-utok. Yaday, kalain sa nga ko nga tay, pag-uadam sa ref ang bago kong aging bakal nga tay, ganang isla tining daan ko nga tay. Walang ganun. Wala sa nga muna eh. Nag-iisang kabuhi, ni kag-iisang lawas ni eh. Nag-iisahan nun nga lawas ni mga kakipay. So gani, no? Kung may arat diferensya sa sulod sang lawas naton, kung din mga party sang lawas naton, masakit man o kung balatian, isa ina ka risk go mga kakipay sang kabuhit, ha? Tungod, isa lang kabuhit, ha mo? So karon ang pamangkod ni Oprah Winfrey sa isa ka eksperto kung nga nagabalatian kag nagamasakit ang tao. Ang sabat sa eksperto siya, no? Simple lang, tungod sang toxins kag free radicals. Ang toxins kag free radicals, ang sabat sang eksperto sa kalimutan during sa pag-interview ni Oprah Winfrey, isa ka popular nga TV host, isa ka popular nga celebrity sa television. Bilyonarya nga media man, amin ko na celebrity host sa Amerika. Ginarespeto kag ginatanaw siya nga milyon katao sa milog nga kalibutan. Sa pag-interview niya si isa ka eksperto, kung nga rason, anong rason nga nagamasakit ka nagamalatian ang tao. Ang dakogig kag major nga rason nga sa matsang eksperto sa iya, kung nga agakapatay ang tao mo, nga nagamasakit kag nagabalatian tungod sang toxins and free radicals. Duwa ko nung sabat niya, mga toxins. Nga niya ti, okay, toxins din makuha ang toxins. Sa ato ba mga kakipay, mga hilo, bala, toxin. Hilo sa lawas. Inini ang hilo yung inumun mga mabura ka na yun. Kundi hilo siya tungod nga wala siya sang mayong adulot sa ato ni kayong lawas. Gatin na lang sa sistema na ton na nagahulat lang sa chimpo nga makahalit sa balang. Inisin na yun yung mga mapatay ka na yun. Ha? Kundi killing me softly. Amatamato niya ka ot-ot o amatamato niya ka patay. Amo ng toxins yung nagasulod sa lawas ta. Niya din nagaling ng toxins. Niya number one gin sa pagkaon. Tungod ang aton pagkaon, hindi na pareha sa una, kakilala niya gabuton mo lang yung kagkaunon. Subong niya para magtabo kagbag nami tubo sang imo yung mga pananom. Kinanglan mo sang ano gani, abono fertilizer, di ba? So kung nagatubo ng imong mga pananom kag imunay ang mga pagkaon nato para hindi niya maperdi kag hindi niya mapiste, abikiti siyempre yung piste na yung mga insikto. Ginakaon ang mga dahon, ang mga bunga, sa gaton nga mga produkto. Para hindi maguba ang mga utan ng pananom, ang mga humay, kag iban pangay ng mga ginakaon sa tao nga pananom. Anong kinanglan para hindi maguba abi, no? Ikasugin man atakihon sa insekto. Kinanglan isprihan mo sang pesticide. Ang pesticide hilo sa mga insekto. Hilo sa mga insekto. Pesticide. Ang pesticide ginaspray ta sa mga repolyo. Ginaspray ito sa mga pitsay, sa ibang pagiging yung mga utin. Kaginakaon natin mga kakipay, I mean utan. Ginasprayhan natin sa pesticide. Kag ang siyempre naman, Ang fertilizer during sa proseso sa pagtubo sang tanom, kinanglan healthy siya kag parang madamo iya sanga, madamo iya nga bunga, mabakot ang iya pagtubo, kinalambot ang sang nami-nami ging fertilizer ang kusog-kusog gibla. Fertilizer is natural nga natural sa kon chemical. Sinyo be? May ara chemical kag may ara man nga natural fertilizer. Pro kalabanan is chemical ang ginagamit ginasabwag na bala ginasulod sa ako. Di amoy na mga kakivibe, no? Pag di plus, di siyempre ginahugasan man maayo po hindi tanan na masipot, abi, no? During sa pagluto, kag pag-proseso, may mga panakot kitang ginabutang, nagagisa kita, gagamit ang mantika, no? Ang mantika, may mga posible man magsulod sa atong sistema, sa digestive system. Kag mag-upod sa atong mga dugo sa pag-circular, upod sa mga vitamins and minerals nga makuha sa ginaprosesong pagkaon sa atong tiyan, sa atong digestive system. Upod nila siyempre ang mantika nga gingisa mo ito abis sa imuyang sudan. Maupod nila sa dugo, kaya ang dugo isang vehiculos, no? Sa atong mga vitamins and minerals, mga oxygen. Ang nakarga niya para i-deliver sa kundiing parte sa lawas natin nga kinanglan. Kagdi sa gaging dugo, siyempre sa highway. Sa highway sa natin nga ugat. Kag sa nalayon, siyempre nga agi nila sa dugo mga kakifan. Kaya ato nga biyay sa dugo, iya 24-7 mo. Wala ni siling nga biyang nga buwas na lang kumabiyahi sirkulasyon dugo. Samtang nga ginhawak yan, nag-circular ang dugo mo. Bisa nagkakatulog ka, nag-circular ang dugo mo. Nag-pangsyonar ang tanan mong internal organs. Nag-pangsyonar ang korason mo. Nag-pangsyonar ang heart mo. Nag-pangsyonar ang atay mo. Nag-pangsyonar ang kidney mo. Biskan katulog ka, nag-panglabakan, nag-sakay ka sa jeep. Bisa nag-kundiin ka, nag-sakay ka sa plano, sa barko, nag-pungko, nag-tindog, gas-circular, gapo ng imo yung dugo, magkakipay. Wala siya pa huway mo. Di sumahol mo sa pag-sugod mo kaon sa mga mantikaon ng pagkaon. Hasta subong sa edad mo, pila nakatuwing, gamay-gamay mo lang itong amount, abi, no? Sa nga matika, but through the years, ang imo yung pagkaon, abi, may mga lining nga nagakatabo o kung may mga plake nga posible matabo sa imo yung ugat. Kabangdanan nga magamay ng pag-agi sa imong dugo. That's why rason kalabanan may high blood pressure. Tungod nga, gamay na ang ginaalagyan nga dugo. Tungod nga napuno na siyang plake o kung na bad cholesterol o kung tugas ang mantika nga nagdugay na, nagpundo nila, kaya naghimo siya plake, naghimo siya bara. So kaya delikado kay makamangdanan sa high blood pressure, posibleng man sa heart attack o kung ining stroke mga kakipay. So amoy na, no, halin sa pagkaon, ano pagin? Mantika, masubrang tamis nga kalang pagkaon o kung inim nun. Ay may mga artificial flavoring made of chemical siyempre. Imo sa muran niya daw amugin. Daw may pineapple, gidbala. Sa muran mo daw may orange, gidabing. Sa muran mo daw may mais, gid nga sabor. Ang sambaw higupo mo daw chicken, flavor, gid po may manok. Gidbala. Sa higupo mo sambaw daw baka yung anilagang sabor mo. Pero sa lumon mong sabaw, wala man baka. Baka wala. Tungod artificial flavoring, gado arak ginang sabor, nga para mahambal ang aton paminsaron, baka namit yung no, baka gin. Nami ang aton kaon, pero gali, isa ina ka marketing strategy. Nga para magbakal ang ilang nga baligya, E kung natutuod nga baka, di simple yung preservatives kaga nga pagproseso sa matutuod nga baka. Nga may karni gidabi, medyo mabudlay. Pero doong trikon talang ni, magikon talang ni. Sabor nga daw baka, pero wala man baka. Baka wala. Ang aton nga paminsaron do masaburan nga daw baka, do gagana ang aton nga kaon. Kaya nagagana man ang kabataan nabi, no, kay kalabanan sa ginikana. Ang problema sa pagpagkaon sa mga kabataan nila kung isa ang panabor bala. So ang marketing strategy sa mga food manufacturer, mahimo sila sa isang laboratorio. Kag ma-experiment sila, kag ma-design sila sa mga sabor sa mga pagkaon nga daw ang gid-gid sa natural. Pero isa gali siya, isa ka-base na siya sa chemicals. Ding lawas na to, natural mo. Ang ngailang gid nga natural ang lawas ta, natural man ang kaunon ta. Pero subong mga ka-K5 sa ato nga pagpangabuhi, hindi na to niya madiktahan. Hindi na to maibital. Nga sa aton panahon, ang pagkaon naton may arasang chemical na gidyan. Di ang lawas naton may mga chemical sa sulod. Nga kinanglan sa lawas naton niya is natural, hindi niya chemicals, hindi bala. Di may resistance ang lawas naton nga mag-bato sina kag mag-pag-arami. Pero hindi kakontento. Tungod hindi magkumpleto everyday ang ginakaon naton because suno sa aton niya ang ginaganaran. Hindi naton tanan masarangan ang mga complete meal o kung complete ng mga pagkaon nga may aras sa mga masustansya ng mga elemento. Eh kung isa kabus ang aton income tungod sa kapigaduhon mga kakipay. Para lang ginya masudlan ang tiyan kang mabusog abig kang magkatrabaho naman, okay na. Pero sa matutuog, galing in the long run sa kanugayon, mag-aantos ka mag-sukot yun sa imo sa palaboton. Mag-aangkol ka yun sa sakit kag-balatian tungga sa mga toxins o kung mga chemical base ng mga pagkaon na nagasulod sa aton nga lawas. So para nga ma-eliminar ang mga toxins, according sa mga eksperto, kinalama ay detoxifying. Detoxifying. Isa ka proseso nga para mapagwa ang mga toksin sa lawas is detoxification. Ang isa na dira is ang pagbabalhas. Ang pagbabalhas mga K5, isa ka natural nga proseso sa atong sistema o kung lawas nga para ma-eliminar ang mga toksin sa deposit sa atong sistema. So ano ang pagbabalhas? Isa ay dira nga manglampaso kung nabilong balay. Do hindi ka pagit pagbalason, lapasuhan mo man ang piyak balay. Para balason ka na, tanom ka sa sarisa. Hindi gani iba, balasay mo yung uksaran. Kay kada aga, ya aga, ugto gabi, aaga, ugto hapon niya, mga manilhi ka ginya. Exercise mo na, masing balason ka man. Butangan mo palibot ang balay mo sa risa. Natilis mo lang. Ah, sa risa. No? Punos ang sarisa, itupal mo sa punos ang iba. Pinangduan niya, mag-birthday niya, magpulak ang mga dahon. Bago mo lang isiligay niya, dugi-dugay, may ara naman na yan. Di daw ka mintaha, magki may prutas kang blokboksiyon, may iba ka lang yan, mahimuan mo gamos, abi. Ibutang mo sa grapon, kag butangan mo sa asin, bla. Kag isiradahan na rin, kag ipamation, bla. Kundi may ara ka na isang kutkoton. Ikaso yung wala kay sundaan niya, kuton mula sa garapon mo ang iba mong gamos. Ang namin mo na yung ibutang sa pinaksyo mula, pinamalhan. Di bala, di bala, pagana. Ang mga sarisa naman niya, di may mga vitamina man ang dulot sa ato nga lawas. Sabi nga, mabuksi ka dira. Oh, di pro, siyempre naman, pagbukta mo sa gaya, siyempre, hindi kaya mahilig kaya mag-jogging o kung mag-walking, abi. O kung mag-saot na alas na balason ka, masumba, abi. pandakpon mo yung silhe kag ang daspan niya, yung siligan mo yung mga dahon sang sarisa kag iba, o. Bilog balay mo, tamnan mo na pulo, panay. Tumbang kag likod, kilid ka. Dua ka kilid kag tumbang likod, ha. Palibot, abi, ha. Butangan mo, tanom iba kag sarisa, tinami nga pa na-exercise. Hindi libuton mong balay mo. Sige pa nilhig sa mga dahon ng mga laya mi sang sarisa kag ining iba sa Jaguar no. Iba naman simple nag-gym. Iba naman kung ano ang pamaagi nila nga para malason sila no, nag-walking. Iba naman yan nag-treadmill o kung nag-stationary nga jogging bala. Iba naman nag-bike, nag-mountain bike, basta malasun sa. Basta may arang nga nag-sweat o kung napagwa sa balhas, nag-upot ang mga toxins na magawa sa lawas ta. Ano pangit ang dahilan o kung nag-inaupdan sa mga toxins mula labot sa pagkaon? Ang hangin nga ginaklo naton. Ang hangin nga ginaklo naton, no? Nag-proseso ini sa pag-sulod sa aton nga baga. Kag may ara nila siyang tawag naton yung ang baga naton, nag-mix class sa dugo para tagaan sang oxygen. Nagkaroon isa kabes, nag-agi ka sa poultry sa manok, no? Perti ka baho sang higo, sang iti sa manok. Pero mga tao dito, ya, daw sa wala na. Pagsakay mo sa tricycle mo na, oh, ang driver, yung kapaniho kay mga pasayro, sige, ya, kutso-kutso. Ikaw, ya, baguhan ka sa lugar, ya, nga, nagyan, yung may poultry, abi nga, nilibong manok. Sus, perti ka baho-baho. Ano ginkwa ang ginimo mo sa nabawuan ka gani? Alang lang tabunan mong mata mo? Ano gani ginatabunan? Ang ilong! Ang ilong ginatabunan, itong kabaho sa iti sa nilibo ka mga manok kara sa poultry. Pero how come? Paano? Nga ang iba niya ang driver, ka ang iba nga mga pasayro nga tagadira mismo nga ginagyan na be. Daw sa wala lang sila ya. So, ginpamangkot kung mga kakipayam, no? Sa to, sa pag-agi kagina sa poultry, kapirti ka baho sa iti sa manok, no? Wala ka ba nabahuan? Ang sabat sa driver sa tricycle, niya sa una, losang mag-oko, nabahuan man eh. Pero sa dalayon, no, sa tinuwing na ko nilo, kanagi ko na yan, nung pamatsaga ko ang baho, yan doon adubo na. Daw adubo na ko nung baho. Sa kadugayon nga aman, may ginatawag nga na immune na sa. Mga na-immune na sabi, no? Wala nag-react ng lawas niya kay nga aman. Tungod may ara na sa sang toxin deposit sa lawas niya. May ara na sa sang higko o kung baho sa manok na kilala na sang iyang sistema. So may toxin deposit na sa. So ikaw naman niya, wala ka pa isang deposito sila ng mga toxins nga nag-upon sa hangin, tugas ang itis ang manok. Gari akang yung lawas mo, naghahambal sa utok mo niya yung kabaho, panabon ilong. Ngayon ilaya, wala na sa panabon ilong, kaya utongon, wala na gari akang lawas nila. Kaya kilalahay na sila sa baho, kaya lawas nila, kaya may pundo na nga baho sa manok. Siyempre, sampulan na. So bang di siyempre, uso ang modernized jeep, no? Modernized jeep ka na. May pagsakay mo yan at siyempre may mga ginapungkuan kagid. Kag-comfortable kay mabugnaw yung mukha. Mabugnaw yung ano yan? Modernized jeep yan. Pero I don't know kung magbiyahi sila o kung antes magbiyahi. O kung sa pang-garahe nila. Ginasiligan man nila, ginapagpag man nila, ginasprihan man nila sang sanitizer na kung ano nang sulod sang jeep na. Kay bilog adlaw niya sarado, sinang tungkol aircon na siya. Ang tao niya is come and go. Nagagwa sulod sari-sari nga tao, wenta kabalo kung di sila naghalin, kung di sila naghanto. Basta pagpapara niya, saka lang yun sa modernized jeep, saradhan naman na yun. pagrahi sa mga modernize na ginasanitize na dayon. Gina patay din ang mga mikrobyo na. Anong sistema naman ginasiligan na siya? Ginasuhugasan o kung ginasprehan? Ano na ka na sano na ginaisla na ang kortina na sa mga modernized gym naman? At least magbiyahe, ginawashingan ang salakyan? Ginasanitize? May aras na sa spray na pamatay sa mga kagaw? Hindi mala. Damo na yutay nato na natarano. Di siyempre naman sarado, unlike sa mga traditional nga mga jeep. Aberto yan mo, ang ilang bintana yan, may tawag nga may flow sang hangin. Ang hangin nga daag, sanitize mo na mo. Ang hangin nga natural, ginapatayan man ang mga kagaw mo. Deodorizer man na, ginakakasya man ang mga baho-baho labi. Karoon sa modernized jeep, karoon ang question na daan. May samba, di bigga daw galain ang tiyan, mi? Galain mo lang tiyan, blahaw? Piyaran nyo nang galain ang tiyan, no? Hindi mo lang komportable ang iyang pamungko, lang iyang pagpungko, blahaw, na nagatakilid siya. Nagatakilid siya, ito ko nagkutoy ang iyang tiyan. Karoon, ginabungga niya lang galing nga daw ma... totoo na siya. Daw mapagwa na sa sang malain nga hangin, abi. Malain nga hangin, pasungawon niya, abi. Kitungon nga nagkakutoy ang tiyan niya. Barag, ay ginawa niya kapugong. Ginawa niya kapugong na hindi gin mabuyan ang malain nga hangin nga magwa sa sirkulasyon niya. Karoon kayo nakaaging salakyan sa batsihon. Bausos ng gulpi, batsin, naglagpok ang salakyan. Nabuyan niya. Wala niya mapunggan, mga kakaibay. Nabuyan niyang malaking hangin. Ay! Naghunigin nga daw dinamita ang tunog. Nagsigabong yun. Di karoon ang baho din makanto. Haklo sa tanay nga basayro. Haklo sa tanang masayro. Pag haklo mo, dayon mo katabon mo, ilong mo, gaaman. Para hindi na magwa sa lawas mo eh. Hindi na magsigi sulod pang ibang kabaho sa lawas mo. Nanabon ka man, ganyan nakahaklo ka na. Kapulo ka bisis ka na guro sa bilong mo kakabuhi. Kapila ka nakahaklo, kakaklo sina guro no. Imaginable na toxin man ha. Mga damok kami sa mga basura, mga aso. Na, damo pa mga factors, no? May tubad ko, like, may tubad ka nga nagpanigrilyo, naklo mo, abi. So, toxins man ha, mga K5, no? So, ano pag wala labon sa pagkaon, da, hangin, ang ginapasulot sa lawas na itong kung sa diin, nag-aupo ng mga toxins. Kaya toxins, among kamangdanan nga, nagmasakit ka, nagmalatian ng tao, hilo mo, no? Ikatatlo, amo ang tubig. Adlaw-adlaw, gainom na tubig. Sino walang inom tubig? Halos na na nag-inom tubig, no? Kilalanon na ang tubig, eh. Di ko sa tubig, may mga importante nila nga mga elemento. Isa nila is oxygen. Sa tubig natin, yung symbol is H2O. Ang H is hydrogen, oxygen. Okay. Kilalanon na sa mga sa lawas natin, ang especially ang oxygen na gapon ina sa aton dugo kag ang dugo nato nag-supply sa aton utak kag siyempre ang aton utak kinalansang more oxygen hakog ni saya daw dalok-dalok ni aton utok sa oxygen. Why? Kay man mabuhi ka mga K5 siya sa kabulan guro 2 semana 3 semana ni kakaon buhi ka pa. Hindi ka kainom tubig, guro, 2 semana, guro, simbuhi ka pa. Pero hindi kaya ka, hindi kaya ka haklo hangin, abi. Kung wala oxygen ang utok mo, minutos lang, 2 minuto, patay tao. Ma Ngayong gabi nagrisa konmigo nga gwapo nga baskugan. Sa buling, ti siyempre duwa ka kamot sa Lord Ginaton. Si Mr. Rayboy. Migo ta Rayboy, aha. Ang tanda ganyan nga maghaboy bula sa nga pin sa nga bowling. Biskan nga piyong niya, strike niya po mo. Ano pagitayhan kung nagamuklat ang mataya, ha? Piyong palang strike na siya eh. Mr. Pare, Rayboy, mayong gabi na si mo. Rigas na ko na sa akon nga abyan. Nga wala na siya natong kabalik sa VSM Boutique, ha? Wala na sa kabalik sa VSM Boutique. Damo, nagamotong bago. Halin sa US. Mga kakifal, yung tatlo, tubig. Daw ang tubig wala. Nataran ninyo sa subong. Daw hindi na tayo mag-inom niya sa tubig kung hindi yung mineral water o kung bottled water. Kapadulong hindi niya sa tubig yung isawalin sa water station. Kaya because ang tubig, huwag kakabalo, kung nahiko ina siyempre na mapiktuhan manimoy kayong lawas. Oh, sa una niya, tim, sa hindi ka lang inom, bubun kami, bubun, mabomba. Damo niya sa source sa tubig na limpyo. Pusumbong niya kay tumun na damo na tao, damo na panimalay, damo na puso negro. Ang iba nga kung na nag-inom sa gripo nga takot mo abe, basi may leakage ng imoy ang linyadan, ha? Nga nag-agay sa puso negro, aragay! That's why ang kulor kong iba na yan ng tsokolate, aragay! No kape ang magwa sa gripo nga man. May mga tuktok, may mga lalud. Throughout the years nga aging tubig. That's why nga cleaning sila gani. Itungon nga ang tubig, nagmagnugay, nagalalod, nagatina. That's why safe ang pag-inom kids ang bottled or mineral water. So tatlo ina, gandamo magiging mga bagay nga ginasulod natin sa lawas natin everyday. Nga kung sa di-insource man, kagina-updan man sa mga toxins. Toxins nga nagahalit sa aton sistema. Nagatugas ang pag-uba sa aton healthy cells sa aton sistema. Kagamuin na kamagdanan sa aton pagkaangkon sa masakit kagbalatian. Subong wala pa man, kung sa pila kadlaw, makaangkon kagid. Tungod ang toxin deposits mga kagaypay, wala na yung halin sa lawas naton. Kapin pagin kung wala ka nag-exercise. Susubong mga kakaifal, kilala kita magkaon sa mga masustansya ng pagkaon. Ang mga preska nga uti. Preska nga utan, yun ah. Ang bagong hugas nga utan. Mga bagong hugas nga mga sustansya nga mga utan, nga mga prutas. Mga healthy nga may limnon ah. Amo ni aton nga kinanglan parang mabuligan ang aton nga nagaisanon nga lawas nga maeliminar, importante detoxification. Mapagwa ang toxins, amo ina ang aton nga solusyon. So siyempre isa pagiging kabagdanan ko nagasakit kita, nagabalatian ng tao tungod higko ang palibot. Kinanalimpyuhan gid ang aton ugsaran, ang aton pasulod panimalay. Wala sang higko kung na mga kagaw magatiner kung limpyo permi, no? Na daw kalain man kag kabudlay man na tanahon naton nga membro sa aton pamilya nagamasakit, no? Especially ang kabataan. Ang aton nga balatsyago nagahapdik ang nagasakit. Makita ang bata naton naganay, tay, lain matsyago. Nanu ka day? Gasakit ang tiyan ko. Damasuka ko nga daw, hindi ko kajindi. Nagaligid ang bata mo. Di ikaw naman, manu ko man. Mano, ano yung muul ko man? Ano yung hampul ko man? Ano ano Artemisa na, no? Alibho na, no? Ano isa, ano yung muul ko man? Tawga si Kumari, mare, si Hadamo ni, muni ho. Kasakit ang dyan daw, masukag lang, matyag, no, mayo naman. Siya pa'y patagay, ano, big relax. Ano mare, ano mo dyan ka mabata? Ano mo dyan ka mabata ko ba, boy? Big relax, man. Eh, sorry, kasabok mo dyan ko mare. Nakulbaan ko mo. Tagaya, misa ko nanon namin, namin na bulong namin, dalas doktor. Nagapanik na di siyempre yung bata, balaya. Huwag kang kabaloy, di siyempre kasakit ang dyan na masuka. Basi may hilo na na. Basi kung may ara sa nga diferensya, may ara gindi. Masasakit na bala kag masuka na bala kung wala diferensya. Ang lahi siya na yan magsaka yan sa utok, kaya kag sige sa kulasyo ng dugo mo, saka sa utok yan, mahilo bata mo, mapatay. Tingin na lang eh, tawag siya na yun yung ambulansya eh. Ikarga sa ambulance 911, tao giving bago nga 911, be. Niya wala gabon tao, niya nung kidayag niya, 119. Niya suli! 911? Niya nung kidayag niya, 119? Suli, niya nga nervyos ko, abi mo. Kasala ko, lalaing galing ako niya nga. Ano kayo numero? 191? Ni 911 ang tawagan para may ambulansya. Oh, lulong si Inday, si Toto, ospital, hingagaw, kaya ba si Lain, matyagi, kalo, budlay. Kaya tungon gali, ang mga utensils, mga kutsara, tinidor, pinggan, platito, yahong, baso. Wala gali matabunan sang gabi. Kagkatagabi, doon mo ng aton batasan. Nga daw ginababayaan naton. Nga kung kagabi, gali iya, mga kakayfay, katulog kita, there is somebody nga nagahari gali sa balayta. Samtang katulog ka, may nagahari sa balayta. Sino ina, siyempre ang mga nagakamang, number one, gitanga. Ang tanga, ano pag nagakamang? Tiki, toko. Tiki, toko, tanga, ano pagkita? Nga kamang na ilaga! Karon, makanto sila sa kusina mo. Si siyempre, aran ng mga pinggan na mga kutsara na kasamit, ha? Nga makanto sila sa kalabanan sila sa kusina mo. Kahit nga, mapanimoon nila ang mga mumho. Mga mumho lang, mga tira-tira sang pagkaon naton. Tapos, siyempre, may basurahan. Na panimawaan nila kag ginakamangan nila. Karon nga gagawa sila hamtang katulog kita. Itungon nga nahadlok pa na sila kung ara kita. Kapanago sila. Gina-timing nilang tulog na alam sila, no? Balaan na sa mga tanga, gali yung tulog ta, no? Hindi na sa tanga, eh. Masi

Daw hayop na kombo ni Guaya. Ang ilaga naman nag-repare sila samtang nagatongtong sa tungasang inyong platito. Ang tuko naman niya nga nahambal niya nga tuko. Watcher siya kag cheerleader siya nagatongtong sa inyong nga kutsara kag tinidor. Kung di na sila nakalabo siya samtang kapanago sila nga wala na makita, gatiniil sila tanan mo. Ang tike, apat tiil. Ang ining tuko, apat mantiil. Ang ilaga, apat mantiil. Ang tanga, guro, pilagane, ano, malo? Ang damang ti, walo eh. Naglagko, damang namla. Tanan sila, nagalakad sa mga lugar nga hindi naton malabot mga kakipaib. Hindi nato malimpyuhan, kontaminado, damo sa mikrobyo kag mga kagaw. Karon makamang sila sa aton ng mga pinggan, kutsara, tinidor, sa aton platito, yahong, sa baso ta. Pagkabas aga gamito naton mga kakifay, wala natong nalimpyuhan, wala natong mahabunan. Titingala kasi inday, kasakit ng tiyan, gando masuka. Kaya gali may mga kagaw siya, nga nagupod sa iyang pagkaon, sa iyang pagtimo, sa kutsara lang. Nagsakit ang tiyan niya, tungod nga grabe. Ang kagaw gali hanggab eh, nagtinil sa kutsara, naging kamangan sa ilaga kag tanga. Grabe no? See, that's why nga rason mga kakipay, aton gidlimpyuhan, ang aton ugsaran. Especially ang aton sulod panimalay. Lason pagin yung nga nagamasakit ang tao tungod sa stress. Tungod sa kay Judith, bla? Tungod sa stress ang aton ng life sa mong grabing stress. Kailan kamalo ka lang magbalansis ang kabuhi mo. Kay kabudlay nga kung naukuton mo yung imo pinsarya sa stress, mabuang kay mo. Tungod sa stress, mga K-5 noon, stress ikaw sa balayran, tungod sa kay Judith. Judith sa Corinthe. Judith mo sa balayran sa tubig. Judith sa balayran sa eskwilahan. Judith mo sa utang sa Turko. Judith mo sa utang sa mga paluwagan. Judith mo sa bangko. Damo ka sang Judith, bla? Plus, pagid nga gapasaway ang membro sa panimalay mo. Plus, pagid ang kaupon mo sa opisina, daw ka mga toxic. Daw ka mga hisaan, kang mga gapanglibak. Mas stress ka gid. Pukalma lang, balansiha lang, dahil mo lang ka pangamuyo. Kaya aman, mga kakifab, according sa pagtuon sa research, ang ginabasol kag natudlog yun nga kamagnanan sa kalabanan nga balatian nga seryoso kag delikado katulad sa cancer, katulad sa stroke, kag heart attack, ang high blood pressure. Ang kamagnanan usually amo ang isa man ka stress ang natawag. Stress related nga mga kasong nga mga kadelikado gin. So, likawan ang mga bagay kung mga butang ang makatag sa itong stress, ha? Kag-arigid ho, buwinas kita. Hindi kita magkalibagi sa pang-inom sang DTX 500 everyday. Kung ang toxins kag-free radicals ang sabat sa mga eksperto during sa interview kay Oprah Winfrey, kakabangdanan kung nga nagamasakit kag-balatian ang tao. Kag according sa research, ang balatian kag masakit amo ang pinakadako nga porsyento kung nga damo patay nga tao sa kalibutan. Ha? Kakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian. Gamay lang nga porsyento ang tao kakapatay tungod sa old age. Unik kalaban ang gid, ang dako nga porsyento kakapatay ang tao tungod sa masakit kag balatian tugas sa mga toxins, tugas sa mga free radicals. So ang kinala naton is detoxification. So nambal natong kagina to is mag-exercise, mag-pabalhas. Ang isang pagin mga

K5 tungkol sa mga toxin deposit sa atong lawas. Para mabuligan ang atong sistema, hapos ka madasing mapagwa ini. Kinala naton sang masaligan nga suplemento. Take buinas kita gid kay ari ang DTX 500. Ang DTX, shortcut in the abbreviation ina sang detoxification or detox 500. Nga 500 mga K5. Tungod 250 ang ampalaya extract. 250 milligrams man sang tinatawag naton yung antioxidant nga halin sa tubo. That's why 500 siya, no? Subong mo lang natin na balana. May ara sa sang DTX 1000, ha? Kung duwahon mo kapag inom. Waya, hindi na DTX 500, kundi DTX 1000, duwak milog inom mo. So the more ka damog inom, the more nga galimpyo dasik ang lawas ni mo. Kaya ang aling ng DTX 500, ang tuyo sina, usuyo niya, tultulo niya, pangitao niya ang mga toxin deposits. Nga mong inikabagdanan sang pagkaguba sang atong lawas, sang atong sistema, nagatuga sa masikin kag balatian. Mapisan sa 24 oras siya, wala po ba ang DTX 500? Simple lang panakot niya. Halin sa marguso ng mga elemento, kag siyempre naman, may super antioxidant halin sa tubo. Nga mo nag-amlig sa aton nga sistema, nag-depend sa batok sa mga free radicals. So duwang sabat sa mga eksperto nga agamasaking kabalatian ng tao, tungkol sa toxins and free radicals. Ang DTX 500 is antioxidant, no? Kag ining ampalay extract. Duwa ini ka naga-partner para i-eliminate ang mga toxins kag idepensahan ang lawas batok sa mga free radicals. So adlaw-adlaw mga kakay-five, ha? Inom kita sang DTX 500. Nainom ng Mighty C. Kinanglan naton sumong mag-Mighty C. Kay sumong mga kakay-five, nagsulod na ang ining ginamantayan sa pag-asa nga low pressure area kung bagyo na to, no? Bagyo, sumong alam niya si Queenie, ah. Si Bagyong Queenie nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility. 3,000 kilometers pa ang iyan distansya before sa maka-landfall. But according sa pag-asa, may dako nga posibilidad nga magabaskog si Queenie, si Bagyong Queenie, samtang nagkapalapit sa aton nga kadutaan. Kaya may chance naman siyempre nga maka-landfall, sabi, no? Kag madamo ang posibleng tubig ulan na dala niya. So kinala natun sang resistensya kag depensa. Katong mo nag-ulan-ulan ang panahon, mahahalong kita sila na trangkaso sipon kag ubo. Inom kita sang Mighty C, depensa kag resistensya. The best ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nainom ng D3 ba yun? Kinalan tagid ang D3 ba yun, mga KK5? Padayon kita nga maging alerto kitungod ang mga toxins o ang mga tabag natin ng mga virus. Mga virus arak nga po sa balibot nato na. So the best ang D3 ba yun, eksperto kag veterano sa pag-amlig sa lawas ang tao. Basta virus ang pagkabalan, ano mga klase ng virus, ara ang ditribayong nga magadepensa. Inom kita una, ha? Kaya ang lain yung bakterya yan mo. Ang bakterya, miska magsulod sa lawas mo yan, magapag yung may bulong. Ang virus yan, kung magsumulod sa lawas mo yan una, budla kay may bulong. So kinala natin, unahon tayo inom, adlaw-adlaw ang ditribayong. Kaya wala kabulong, kundi yung kagasan o ma-ataki ang virus sa aton mo. Pagi sa paglakat natin sa mga kadamaan ng tao, Ami. Sa mga lugar-lugar. Wanda ka balo may mga virus, galina? Kung nakainom ka sa D3 Bio, protektado ka.
dasig ka lang yung mampuan. Kay man, dasig man ng virus kung wala kami siyang protection sa lawas mo, just like Dietrich Mayo. Dasig sa makaangkon sang infection. Kadasig mag-develop, maglala ang kondisyon sa isang katao nga may virus ang sistema. Pero kung nakainom ka na isang una sang Dietrich Mayo, magkasulod gin man aming kaso ang virus aming. Dasig ka lang yung mampawan niya mga kakipay. Tungod may ara ka sang protection. Ara ang extra virgin coconut oil nga may monolaurin, isa ka may importanteng ingrediente nga mga elemento nga nag-support, ka nag-hapin, ka nag-proteksyon sa aton nga mga selula nga para hindi matakik ang maapektuhan sa mga infeksyon, especially ang paghalit sang virus. Kag may ara man sang vitamin D3 nga nagahatag dugang ang pagkikabakot sa atong immune system na para buligan nga may eliminar ang mga virus nga nagasulod sa lawas na to. So everyday mga ka-K5, D3 Bio kita, inom kita Mighty C, DTX 500. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Uy. Hapos na ni Baklon, kantula ka mo sa tanahan ka Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy. Sa mga suki nyo ng mga butika, kag-farmasya sa inyo lugar. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. At para mas mas barato ang presyo, kanto na kamong rikta sa tanan nga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpakonsulta na na yun ah. Sa aton medical alternative doctors ah. Libre, wala sing bayad. Alas 10:35 na mga K5. Intro pa lang sa aton program. Wala pa kita kasugod program, intro pa lang to. Importante nga ang atong ginashare sa inyo, makuha na ton, kag mapush na na ton. Okay, mabreak tayo na yan. Sa pagbalik na ton, surihan tayo mga bagay-bagay ha. Mga hitabo sa atong palibol, kag kung ano na mga interesting topic na ton ha. We're going to take a break, don't go away, we'll be right back.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Sige, ko be added picture. Dapat beautiful, good ka da, ha?
1: We, matsyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Bad! Oh, mayo condition na priyaw?
5: Ah, oo, good pre.
4: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
5: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
4: uy,
5: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pabakot sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
4: Sige pre, ah. Mahingagaw ko, anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika, pre.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Mabakal sa mga butika.
7: Moderna Max. Moderna Max. Max Epektibo.
8: Ako gali si John Ray. Dahil sa sumili, sakit ang akon nga. Lawas kag ang akon ni ko. Tubong nga, nagainom ko sang Moderna Plus. Kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: Malakas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics. Kasakit ang tiyan? Mag-Sportbiotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Sportbiotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Sportbiotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
2: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung di ba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotutan eh, kung bala paano mag-work ang
0: awan. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: Game 5 News FM, oras natin. We got 9 minutes more to go before 10 o'clock in the evening. Patayin ka muna ka, pamati sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulo na sa atong sang DTX Coffee Mix.
5: Ang kampiyon nga kape ah, DTX Coffee Mix. Kada inom ta sini mga kakifab, nami ang aton matyagin. Kanami siya pa matyag takon kape na aton DTX Coffee Mix. Kay man sa iya palang usbong niya palang pang iyang asobla. Usbong niya sa aton nga mga tasabi. Akloon ko iya ng mga kakifab, ginaklo ko na yun. Kay kahamot pala yan. Nagatugas ang pag-relax ang ako ng mga brain cells. Nagakalmay ang ako niya ng panguna-una, ang ako paminsaron. Kung ginahaklo ko ang usbong sa DTX Coffee Mix, kahamot mo, nagaparelax para sa ako niya. Itisingan nyo man ah. Kagtapos kung pag-inom natin mga K-5, masaburan ginaton niya ang first class yung kape yan. Nami iya sa sabor ka na nami mla. Wala iya sang aftertaste, sabi. Katapos mo inom niya, daw pait ba mo. Pait niya sang laway mo, hindi ah. DTX Coffee Mix yan, na nami iya. Kagtapos siya, nami iya kay tungod nga may aras sang Ampalaya extract nga naga limpyo sang aton nga mga selula. Kag may chia seeds ang agapakupos ang ato niya nga buyon, dugay kagutumon mo. Puno sang protina. Kag may super antioxidant ining DTX Coffee Mix. May aras ang super antioxidant nga lin sa tubo mga kakaipay. Gagaproteksyon sa aton sa mga hindi kita mahalita sa mga free radicals, ha? DTX Coffee Mix, naming ariya, naming pangihi mo, naming ariya, mas banyo, ha? Hindi ka pa. The next time magkape kita, tisningan, ha? DTX Coffee Mix. Nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Hindi ka ba hinaduloman sa aton sa DTX Beauty Soap? Mga kakifiba, subungan lao. Pizza mandikwarto na sang bulan sang September. Dugay-dugay maskara na bulan sang October. Di nasun ti kalalag in November. Di nasun anong batian natin after ti kalalag. Di siyempre, di siyempre na. Ara na ang dako nga mga paghiwat sang pagtipon-tipon. Ang alumni homecoming, ang aton yung pagginitanay sa mga upod naton sa una, mga classmates naton, mga schoolmates naton, especially high school, ka-college. Kag-high school, gin, siyempre, high school, dahil nagsugod ang tanan. Sa high school, dahil nagatubo ang tanan. Balatyagon, nagatubo ang paminsaron, nagatubo ang mga balahibo sa lawas naton. Tanan nagatubo. Da nagasugod sa chimpo sa high school. Siyempre na na may gusto-gusto ka na, may namiad ka na, may crush ka na, may type ka na may naluyagan ka na. Iban gani yan na dali mo pa. Iban niya gani na nubya mo gito. Di karoon chansa ni kay mag-initanay sa Disyembre. Ang mga amigo taman, mga classmates naman nga iba, siyempre, arak man, no? Kasi siyempre, mutaray dayo na yan. Ah, pag ikinitanay nyo, dalang lang magduloko ka mo tanan. Siyempre, hindi ka mo magduloko, hindi mutaray, guya, eh.
4: nataran mo ni Guyaya. Kunag nipis ang Guyaya kung nadambol. Nagtigulang siya kung naghubin siya. Kung ikaw yung nagagamit pala sugod sumong sa DTX Beauty Shop, naku ilan dyan sa magwapo tiya. Naku dyan sa nga magwapa, tatanan. Naku dyan sa nga hubin tiya natulukon pag-abot sa Disyembre. Kay man ang DTX Beauty Shop is nakahabon nga puno sa antioxidant. Ang antioxidant ang muining natural nga nagahatag liwat sa pagkabuhi sa aton nga panit nga mga para younger looking hubin talukon. Ang DTX Beauty Shop damo sa nga prutas mo. Di ang mga prutas na may mga antioxidant ina nga nag-nourish o kung nagahatag sa nga pagpahubin sa aton panit. Di sugudan ta na sumong gamit sumong bulan sa Setyembre. Pag-abot sa isang December, timing ina. Magkinitanay ka mo yan, di siyempre, hubing na tuloko, no? Hamis na guya mo, ang mga yaya, mga panit, amat-amat, naghugot, matyagan mo ginay. Siyempre, kung nag-edad ka, nag-overstretch ang imo yung panit mo, nag-yaya yung imo yung mga panit sa guya mo, di ba? So, kinanlan mo sa DTX Beauty Show para maghugot-hugot na galawat, maging hubin sa liwat tuloko. Ang mga pikas, ang mga dry skin, abi mga blackheads, ang mga whiteheads, mga pimples, mga buho-buho sa guya naton nga nagyan sa nga punggut. Hindi na hilmon nun i-repair kag imoon hamis. Ariglahon kag hipidon sa DTX Beauty Soap, ha? Siyempre mag-initanan nyo, simutanay na yun, eh. Imo yung lawas niya, biskan may edad ka na niya, hamot niya po niya. Kaya man tanong nga baho, kung nga DTX Beauty Soap ang nagamit mo, madula yan mo. DTX Beauty Soap. Sige, hapos na yung baklo ng DTX Beauty Soap, ha? Ingagaw ka mo, sugutan, tanong ni. Aton ini yung kayuhan, kagaton ini yung dugang kalipay. Kung hubin na tulukon, kag namin pamanit na ito, biskan may edad, ha? Kaga siyempre nagadugang aton nga kumpiyansa sa kagalingon. Duga taas ang level ang sa aton nga self-confidence, no? Lipay kita sa nga resulta sini. Sugudin yun ang paggamit, ah. Kaya ako yung nasugudan ko na yan. DTX Beauty Soap available sa tanahan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika kagpharmasyang suki ninyo sa inyong lugar, makunta lang, ha? Pwede nyo orders online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. DTX Beauty Soap available man kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Mabakal ninyo sa mas barato nga presyo. Kagalibring konsultasyon da? Wala bayad, ah. Pwede ka mo niya ka pakonsulta dahil abilog yung pamilya sa ang bata nyo na. Bata nyo yan nga daw, biskan nung nga kaon niya daw, huwag katambok niya, ha? Ay ba naman niya, biskan nung nga diet, huwag ganiwang, ha? Dala sa klinik ni Dr. Ramil pakonsulta na kayo para masolusyonan na. Ang bata mo daw pigaw ang iyang tensyon sa pag-eskwela, abi. Napigaw ang iyang pag-absorb sa mga leksyon niya. Bido hindi niya ma-retain ang sa iyang memorya, ang mga pagtulunan. Ah, gusto niyo yung bata niyo maging alam? Dala sa klinik ni Dr. Ramila. Gusto niyo bata niyo maging basketball player magtag-as? Dala niyo sa Dr. Ramil Oy. Basta bata niyo 7 years old, plakaga up to 12 years old, hanggang nag-tubo, mablang mga tulaan niya. May aral na sa mga sikreto yan nga para magtag-as ang mga bata mo. Natilong ako niya yung bata niya. Handog mo ganyan mag-basketball player. Ang problema na kaya asawa ko, putot. Ako yan, putot man. May tsansa niya. Ah, may tsansa. Dala to. Niya kubla kung siya manguyab kubla. No, matyagan ko tuyo po. Hindi makuyab mga tuyo. Biskan piyong mata ko. Hindi ko tulog. niya hamba sa iban sa edad ko. Makabugtaw ka niya pa itong gabi, pangihiyabod na yan makatulog lo nun ni Loman. Kanto lang sa klinik ni Dr. Ramil Bla. Niya ako man, nga akong gabi, nga masayang ako niya nga pajama. Duwa na lang katika kang magbanyo na mangihi ko yan, hindi ko yung kapangihi. Ay, ang kinawag na punggay ko. So, kalain mo lang. So, hindi ko na mapunggay, may sagawak niya. Nung gabi, yung ilis niya ako yung pajama. Sumong, why na ko yung pajama? Why naman ko gabi? Why na? Hublas na! Dalala kay Dr. Ramil Blanc problema mo ba lahat na, Choy? Hindi na ito ginabusisaw ka kung na gina, hindi mo punggan ihi mo? Delikado na iya ko nara kaya nagbiyahe kaya kabudlay na iya kag disturbo. Di ba lang? Karoon nga dasing, karoon ng lagas ang series na karoon. Dasing lagas sa salakyan. Mambag ka sa mga upuan mo kung sa konduktor. Pala! Ano man ako ka, Choy? Mangiinagin ko! Hindi ko na mapunggan! Mayulan ako na arak ka sa lugar lang katubuhan ka nga. Okay lang yan kung lalaki ka kung mabahi kami. Ano na iya karon? Kamudlay ako mabahi kaya kung mantingilion mo yan sa alang-alang nga lugar. Alang-alang tabunan mo lang itsura mo. Parang hindi ka makilala. Okay. DTX ya, Beauty Soap, ha? Hindi magkalipat mga kakipay ba? Aga, siyempre ha, ang inigabahin na dulong sa aton sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Ang atong masaligan nga suplemento para sa atong problema sa korason. Puno nga agbarado nga mga ugat, mga kakipay.

0: Ang stroke, ang high blood pressure, ang heart attack, kadelikado. Sa idor nga mga balatian, mga kakipayam, no? Isa sa magkabagdanan sina is aton nga lifestyle, kag aton nga mga sistema sa aton lawas. Daw barado na ang mga ugat naton. Hindi na kagimayo ang dugo abi, no? As well, yung blockade, o kung blockades, o kung barado nga ugat naton, may solusyon. Kinanglan ni pakonsulta sa doktor, upirahan. O kung inablang ginagulo lang yung gamit sa doktor sumo, kapag yun sa ugat mo, kag kwaotong barang sa ugat mo, but then it cost a lot of money. Thousands and thousands, o masibla million, guro na. Ginang gamay nga, ano na siya, pasuhutan ang imo yung ugat sa ilang mekanismo lang yung may monitor sa computer. Kagkwaon to ang mga bara sa ugat mo. Medyo mahal na siya. Now, ato niya yung barato lang yan, kag-epektibo pa yan, ama. Testingan tani ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Kung ang nagbara is bad cholesterol, pinalan nato na siyang good cholesterol from Dr. Pinoy's Quelling Capsule. Amo ining nagbara, nagpakwa sa ang bara sa aton ugat, no? Dr. Pinoy's Quelling Capsule, himo ini sa shark liver oil, alin sa mantika sa atay sang bagisa, nga nag-proteksyon sa aton nga mga problema, especially sa aton nga mga heart ailments. Kag Dr. Pinoy, ginabuangan niya ang mga baradong ugat kung nalalaw kita ginom. Especially sa Dr. Pinoy, ginapakwaya ang mga barado ng mga bad cholesterol nga nagabara sa aton ugat, mga kakipayam. No? Kagaan nga nag-supply sa dugang oxygen sa aton nga ugat kag sa aton nga brain. Sumuman, Dr. Pinoy, mayo sa mga babae nga may mayuba. Ginapakupos siyang mayuma sa may mga irregular menstruation. Irregular menstruation, bisa mo busong ka na, no? Permi ka nag-hawa-hawa. Kay man, basi na dutan ka na ni Batman, bla. Irregular menstruation, come on. Now, ginakorek siyang Dr. Pinoy ang may problema sa irregular menstruation. Dysmenorrhea, pagid. Dysmenorrhea, bauti, grabe. Hindi ang pagbanog sa reproductive area sa babae. Nagabanog nga nagangot-ngot. Ting Dr. Pinoy's Quelling Capsule, may anti-inflammatory effect siya. Ang tanan nga nagabanog, ano, sa sulod sa lawas na ito, ginabulong niya, ginapakupos niya, ginatap na yung sakit, kaya ginakupos niya ang banog, mga kakipay. Nami ang Dr. Pinoy, kaya wala sang side effects, kaya wala sang overdose. Kaya tungod, inisya is natural health product siya. Aprobado sang BFAT. So, okay sa gamiton, mga kakipay. No? Almost 30 years na sa mga butika, kaga farmasya. Kaga madamo na ginagagamit, kaga kamasaligan siya. Subong ang panahon sa may problema kita sa dengue. Ang dengue, guwaksinaya ko, hindi ka mahingagaw kaga lain ang sitwasyon. Madinggoy ka na. Mapatay ang isang kapasyente sa dengue. Wala yung ginapili, bata, tigulang, hubi na. Babayi, lalaki. May kwarta, wala. Iguon ka sa dengue. Budla, higit ka tama, no? Kaya nga, dasing manglubo ang imong blood platelets. So, amo inaglantayan, gin. Kinabantayan, manglubo ang imong blood platelets. Kaya ka delikado. So, usually, nagkakapatay ang mga pasyente. Ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule, pinumasa, wala. Dua kapsula, tatlo, apat, pagani, wala overdose, wala na, wala na siya isang overdose niya. Biskan, lima pa nakabilog, inumon mo, dungan na nami, gani. Para dasing yung picture, yung dasing yung iyang pag-recover, no? Two capsules or three capsules every 3 hours, para dasing mag-produce ang red blood cells ang lawas ng tao. painumas ang Dr. Pinoy's kuling kapsul para nga makasalbar siya, mabuligan, malibyuhan ang iyang sitwasyon nga may biktima sa abisang dengue. Ha? Dr. Pinoy's kuling kapsul mayuman sa may mga gout arthritis, nagabanog ng mga tiil, kaga nagangot-ngot, no? Nga nagakoreate ikaw, kag misa nung kagwapo, o kung kagwapa, madugay, malaway kagin. Kung may arthritis ka, siyempre, alala, makadlaw ka.
1: May arthritis, kuya.
0: Alang-alang, mapadayaw ka ba yung may arthritis, kaya nga nagangot-ngot. Siyempre, maagoy, kasakit, agoy. Nagakoreate ikaw, di ba? Tungod sa nga imong nga pag-antos, grabe. Gapang tanan na lang santos gina siya pangamuyuan mo na. Pati si Judian Santos. Kasi Bilma Santos gintawag mo na. Dr. Pinoy's kuling kapsul mo lang ngayon. Dulaon ang ngot-ngot nga ginabatsyag mo. Dulaon ang habok sa tiil mo kon mga joints mo. Kagtunawon niya ang uric acid nga kabagdanan sa imong arthritis sa pag-inom mo adlaw-adlaw sa Dr. Pinoy's kuling kapsul. Naaktuhan ko na mo. Naaktuhan ko gina kung ano ka-epektibo sa Dr. Pinoy. Inamulang gina-share ko sa inyong migo kung walang gwardya. Nga kung mangihi, sana saraan ko nga daw ido. Kay man na... gabi sa to nga best, no? Nakita ko siya nga kiyang-kiyang mangihisa ginal sa hindi siya katiil. Kung pinatambusin mo doon nag-ido style mo, hindi lo. Nang sakit ang arthritis ko, budlay. Hindi maglakat sa nag-kiyang-kiyang isa. Sige kung paano ni karoon, gwardya ka. Nag-kiyang-kiyang kaya, kabudlay. Nakaroon kami mga emerhensya yan, hindi kayo maglaot. Kung Arabio, inom ka, Dr. Pinoy, inuman niya malamang ka K5, no? Sang duwag ka kapsula, siko buwas magpamahaw ka, inom ka, kagpanyaga, panyapon, no? Every after meal, duwag ka kapsula sang Dr. Pinoy, skwaling kapsul. Pag alas mga gabi, nag-duty man siya, kung kita ko siya, ay mayo na yung lakat niya. Yalo, grabe, Dr. Pinoy, no? Dogin pahid lang ang, tanan nga pain na... pain reliever yung inom ko. Kasi laki niya nga ako niya nga ano ni. Katiyan sang inom sang pain reliever. Doon nag-lain na sang panabor ko sang inom sang pain reliever. Bala? Every time may gout arthritis kaya mag-attacky abi. Dr. Pinoy malagali yung magkakakas. Ganit isingan nyo man ang Dr. Pinoy's Kualin Capsule mga kakifay ba? Kanto lang kamusta tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, ang mga suki inyong mga butika na sa may Himamaylan. Subong man sa bilog ng mga kauturan naton sa sagay. Dira sa inyo, damo na mga butika nga nagbaligya sa Dr. Pinoy's Kualin Capsula. Magkunta lang, magkunta ha. Dr. Pinoy's Kualin Capsula, araman sa Cadiz. Diri sa May Victoria, sa Ibi Magalona, and diri sa Binalbagan, La Carlota, Murcia, Talisay, all over Negros. At tanan nga mga kabanuhanan, kagasunaran sa Negros, kagbilong ng panay, available ang Dr. Pinoy's Kualin Capsule. Nakita nyo sa social media, mga kakifab, grabe yun, no? Si Xi Jinping, ang presidente kaga leader sa China, nagkadto sa United States of America. Kagin sugata ginsa ni Donald Trump, ang presidente sa Amerika, no? Ang duwa ka grabe rival sa ekonomiya subong sa bilong ng kalibutan ang China daw na pa, wanya nag-anis ni Kanuya ang, I guess, ang Amerika? Damo nag-anis sanksyon ang China ni, no? Sila ni nga duwa, nag-convince siya, nais sa ekonomiya mo. Ang Amerika ya, ti grabe. Ang sa pag-observe ko lang, mahilig sila yung mangguba yung syudad. Mahilig sila yung magira mo. Gubo nila yung imo yung nasyon, nabi. Ang China yan naman yung lain. Buliga niya kaya nga patindugan ka taytay. Patindug matunahimu ka mo sang dahlan. Mabuliga ka sa China yung mapatindog sang mga building para sa mga pumuluyo. Ang Amerika naman niya, birahon kaniyang birahon niya, gupo niya mga building sa taong ginistara niya. Dunga sila lain ang ilang strategy, no? Lain ang ilang mga style, bala. Ako lang na yung observasyon, no? Katulad sa Iraq, bala. Katulad sa Afghanistan. Sa mga Middle East nga ginaagyan sa Amerika kang nagtugas ang gira, bala. No, ay giyapon nga recover. Ay giyapon nag-rehabilitate. Wala giyapon ang tao mabawan. No, damo, malnourished, pigado, no, wala mga ubra, guba ang mga pasilidad sa mga tao. Ang Amerika, ang China yalain. Yan ang kulang nyo da. Ya kulang kami di bulldozer kang mga piluder. Kati mahulang mong kwarta, makal ka mo. Yan da mga produkto niya, damo ni Samon, kapayas siya. Damo, nanti kailan lang kami kapayas, mabaka kami na kapayas, yun may saging ka muna wala. Yan may saging, damo saging eh. Abi mga namit na nga saging, madalali siya na, makal kami ah. Biguhan ta, ha? Ano pag ginayin nyo na niyang, may, ano kami din, may lansunis kami din. Ati, lansunis, ha? Madali kami lansunis, makal kami, ha? China. Ati, ano na kilalan nyo na, bigaw dalan nyo? Utang ka mo, baka utang ka mo? Mabuburahan na, damayo dalan na. Para magkagi ang mga salakyan, mayo ang business transaction. Kung mayo dalan, nagpakatubak rin taon, ibudlay mo, dasig lang ang progress sa isang lugar kung may dalan. Kiti, siyempre, hindi mag-consume mo sang dako ng panahon. Kay kung wala yas ang dalan niya, di mangita ka pa dalang imulagyan. Kung may aragin man nabig, mag-uot ka na, siyempre, mabudlay mo na, no? I-plus na, buldoson na naming dalan, nagkag-simintohon, kagbutahan spalto, beh? Para magkaagid ang mga salakyan na makargahan ang mga salakyan na sa mga kararutom na mara mabaligya sa mga tao, pwede lang na. No, mayong plano na, oh. Ang Amerika, hindi niya kakaroon mo sa Amerika. Tanahan niyo yung pasibilidad. Nga nag-ganal ka muna, gumpo na mo. Para mag-surrender ka mo. Ang inyo source ang pagkaon nyo, gumpo na mo. Para magutom ka mo, ka mag-surrender ka mo sa mo. Karoon-karoon ining duwa ka ekonomista. Ang China, Xi Jinping. Nag-bisita sa kay, ano ni? Donald Trump, abi. Dali lang gid ha, excuse me nai. May caller kita sa linya na to. Mas importante ning tawag. Hello, good evening.
2: Hello.
0: Hello. Okay, okay. Medyo no, ano ka daw no, robot ang imong tingog, pre. Si Ma'am Orlin, ano ni Ma'am Orlin, misahe mo man? May gabi dalo, lain-lain utok ba? Ano ni? Lain-lain utok, balaan na, oh. Kwarta-kwarta niya sa China. Kuntra mo ginya mamorli ng China, no? Kuntra ni gini mamorli na Vergara Hinsoli ang China, goray. Nga wala kakabalo, ma'am, ang relasyon sa Pilipinas kag China. Antes pa nag-abot ang katsila ra ga-transaksyon na. Kag may dako nga ano ni nga ano ni galing contribution ang China sa pag-develop sa aton nga sibilisasyon. Antes pa man nag-abot ang mga katsila kag mga ibang nga gapanakop ng mga nasyon. Now, ang galing disiplin ko kwarta-kwarta, ini natural. Kwarta-kwarta ang China. Ano na mini ni mama? Wala pulos ang China, ma'am. Ang China ga-offer sa aton sa una. Ngayon nakita nila ni sa aton nga nasyon, madamo sang gas reserve. Gas reserve kag oil reserve. Sa aton nga mga kapuluan kag dalom sa dagat naton. Nakita sa China may dako nga tsansa nga ang pwede magamit ang inyong mga resources. Nga para mampawan ang kabigaduhon sa Pilipinas, no? That's why nag-offer ang China sa aton nga explore ang mga oil tadi. Kag ang mga natural resources naton sa plastada nga 60-40 60% kung namang makuha makadto sa Pilipinas ang 40% ang makadto sa China daw amo nang ilang nga initial nga mga ginahimo nga kontrata no imin sara balang mga Brunei mga Kuwait ni no magagagmay maning mga nasyon galing may aras na sang oil gamo ang ilang nga produkto ginakuhaan sang dako nga bagay sa ila ekonomiya that's why grabe progressive ila nasyon kung Amerika naman no lubgay na kita abyan sa Amerika way back pa antes tapos sa Katsila ni malaan na Manila yung Amerika sa nga ang Pilipinas madamos ang oil din madamos ang natural resources nga pwede makabulig sa ekonomiya sa Pilipinas pero sa pag-amiguhay sa Pilipinas kaga Amerika well lagi siya nag-hooper nga hey mga Pilipino kami Amerikano buligay tanga duwa nga kaon tani explore tani ang mga oil nyo di kag para nga mabaligya ta sa bilog nga kalibutan nga para mawadan kamo sang ako mahawasan kamo sa kapigaduhon do wala ta kamati sinagandag in a long time nga pag miguhay sang Amerika kag Pilipinas do wala ta kamati sina no kundi mga butangan ang mga Pilipinas sa mga military installation. Butangan ta sa base sa Amerika kang mga armas. Amo niya ang tuyo sa Amerika yung ilalang yung interest. Kita yung mga pigado, di kami arama kita sa natural resources nga mabakal supposedly sa bilong ng kalibutan. Wala ginasapak sa Amerika nga amo ina yung solusyon sa atong kapigaduhon. Wala labot sa korupsyon.

normala na yung mga orlin niya makamani sila kiti, siyempre, ekonomista sila mo. Ang importante hindi yung makamani ka man. Hindi mo na pwede yung ikaw lang ka makamani sila, hindi. Natawag bala yung everybody happy bala? Makamaning tanan, makabenepisyong tanan. Hindi kay himuon talang sila yung explore nyo da, amo lang tanan. Kundi partidihanay, partidahanay ka mo. 60-40, okay ah. Po ining pagbisita mga kakifem sa China, sa leader sa China sa Amerika, dumayo man ang pagbato ni Xi Jinping. Gisugat ay agit sa may pagpanaog sa aeroplano bla. Ginagaydan niya, gigaginamuma, mayo ang leader sa China.

magatag na siyang ligwa para sa katawayan. Tungod nga, di siyempre, ang Amerika, di may bugal ma sila kaga pride nila, no? Nga na hindi sila gusto malapawan. Hindi sila gusto nga munahan sang China. Pero ng China, yan, do, pati ang paghimo sang salakyan, do, ara na sa China ang atensyon sang tao. Kaiman ang China, may mga rare earth minerals silang ginagamit. Kagara ang tawag nato nga mga electric vehicles, mga design ng mga kampyon ara sumo sa China. Mga advanced technology sa mga transportation ara sa China. So ang ibang nga nasyon na ga-prefer sang mayong salakyan nga gina-offer sang China, subong kay mas parihas ang kalidad kag ang comfort abi. Pero mas advanced ang design kag ang mga features sang mga salakyan nga gina-offer sa China. May ara pa sila sa mga electric vehicles ka mga hybrid, no? Ang kombinasyon sang electric kag gasolina kon krudo. Kagkanami sang ilang nga mga development sang salakyan subong nga nakakatch ang attention sa mga konsumidor sa bilog ng kalibutan. That's why well treated ang ano ni ang Amerika do nagkaselos bla. May mga malahalon nga mga Amerika, mga luxury cars sa Amerika. Nga katumbas ang China nga ang presyo, tunga lang. Tunga lang ang presyo, pareha sila kalidad kag luxury nga salakyan. Pero mas barato ang China, tunga lang malang presyo, blaw. E siyempre kung mag, ang depensa naman da, is ang quality, no? Low pigaw, barato kay low quality. Di karon kay damo na testing karon nga ang salakyan niya sang China ya magbaha gali galutaw. Ang Amerika ya way galutaw. Diyan na iba bla, tambo ka bla sa may lake bla da, sa may suba bla da. Ya, hindi masudlan niya tubig yang imo yang salakyan, no? In kaso mabahaan ka kag-emerhensya, hindi kaya maka hindi kaya hindi may maguba sa lakyan mo imakon mo na China ya bilabula. Sa Amerika ya no biskan luxury pa na ya kung naiguos ang baha ya ti siyempre lunod gidya kaguba gidya ikaroon na mo nagatisting sumong kang nagacurious abi sa mga production lines sa China sa mga salakyan kaga daw lumayo man. Doon nami man sakyan kag durable man. That's why subong ang BYD, no? Diri sa Pilipinas daw nag-aagaw na subong sa merkado. Nag-aagaw na sa merkado sang Toyota, Mitsubishi, Nissan, kag iban pagit Isuzu. Ara na ang BYD nag-arangka na daw, nag-level up. Kag posible, no? Nga sa masunod nga mga 5 years o 10 years from now ang mag-ausugin mga K5 ang mga electric vehicle. Kitungod pa na yun nga nagasaka ang presyos ng gasolina, nagasaka ang mga gatong kang mga krudo nato na bin kang ginatugong sa salakyan daw maging popular ang paggamit o kung pagbakal sa salakyan nga di baterinim la. May mga amo sila nga mga konsumidor o kung mga customer nga gusto ni nila nga mag-electric na lagi kamahal kagwala sa stabilidad ang presyo sa gasolina kag krudo every Martes, every Tuesday nag-hawa-hawang maginawatag nag-ahalyat ang atayta kung pila naman ang isa ka. Kagumanaogin man niya yan, no, gamay lang, pero ang saka ay ang bulyadagin. Noong iba naman niya, no, nag-desisyon na nga gamay maladi pa rin siya, mas marato magani kung sumasumahon mo ang presyos nga salakyan nga baklon mga electric vehicle o kung mga hybrid, no? Kumpara sa mga ining mga Toyota, mga Nissan, mga Mitsubishi, no, gamay diferensya, no, buo pa gani ang mga electric vehicles ang presyo gani, no?

0: No, dahil mo maganyat, no, nga mag-try ka mag-gamit o magbakal sa mga electric vehicles made in China, mga K5, no? Di kwarta-kwarta, ginman mga Orlin, eh. Di normal mo lang na kayo, di siyempre na money makes the world go round. Kinalaman na nila nga kag-kwarta ni Mala. Sino man yan negosyante, huwag ngayon ni gusto mag-kwarta man. Mas kaninigan ni negosyante, gusto mag-kwarta. So ang China, mga K5, no, sa ako lang yung pagpananawa na bino, may nakot yung relasyon sa China because ever since neighbor kita mo. Neighbor kita, yung ilang nga sibilisasyon niya, nagsugod na sobra 2,000 years na yan. Sobra na yan 2,000 years ang China. Sa mga dinastiya pa yung ano sa una, may mga records nga sa amuto nga chimpo. May nagakadto na din nga mga insek ang nagabarter, abi. Nagabaligya sa mga silk, sa mga tela, kag mga porcelain, kag mga porcelana, kag mga gamit. Baylo yung blawan, kag mga kunano, mandi sa aton, di eh. Mga hardwood, abi, kag mga amo, bla. Sa una, di siyempre, ang exchange of... medium exchange mga K5, no? Sa mga goods and sa mga goods sa una is pagi sa natawag nga barter. Kaya wala pag hindi nag-usoy ang kwarta. Hey, way back kani mga K5, no? May isa ka diring dato, no? Nga ginimitar sa isa ka dinastiya sa China. Wala pag-abot ng katsila. Karoon na nagbisita doon sa China, upod ang mga... Kung sa ato, mami, inturad siya, mami, isa ka dato, no? Migo, gali isang, isa ka, ano to, ng emperor sa China sa una. Karoon, kay Miguhay sila, daw taga-Butuan, to, mula mo? Daw taga-Butuan, to, hindi ko magsala, no? Correct me if I'm wrong. Karoon, dito siya na pagkatuloy sa China, grabe, dito siya napatay sa China. Dito naglain, may edad na siya mo. So dito sa ginatake, guro naglain matyag yan, basta na, napatay siya. Ginimuang, gisiyasang insik, isang doululubgan, ganyan, until subong, makita ito siyang mga Pilipino, kaiban ka mga tao, abi, nga somewhere in time, nga ang Pilipinas, kang China, may close nga relasyon nga doon. May close sila nga ugnayan, kumbaga ba. May ribulto, may lulubgan itong mga isa ka dato dito sa China mismo. Grabe, no? Makita niya po na, no? I-try ko itong i-revive ang ining mga dokumentary, no? Nga isa ka Pilipino nga dato, antes pa man nag-abot ang mga katsila. Nag-galyon, nag-travel sila, balangay, travel sila. Kasakay sila sa mga baruto, balangamid o balangay. Kag ang iban gani nga mga, ano ni? Ang iban nga... membro to sa pamilya sang dato. Gakadto pa to sa China, kag... so, until now... kag nagbisita dito sa inang lulubga na sang ilang ninuno nga dato sa una. Grabe gali ang history sa relasyon sa China, no? Kadala siya sa una. Di, sa una, nag-iban din rin ginbutong na sila sa Binondo. Sa time naman sa Katsila. Ang China naghimo sa Changi. Sila nag-influensya sa ato nga Macaon na pansit. Macaon na siupaw. Macaon na mihan. Macaon na sang sotanghan. Dibla, mga Chinese, ha? Oh, ano pag yun, abing ilang yung pagkaon namin? Hototay. Bachoy. Bachoy ka namin, no? So, sa long time ago, may arag ginawa ng relasyon ang China kang Pilipinas. Kaling siyempre may mga hindi naton mapunggang tungod may mga nag-develop man ng mga nasyon ng iba. Kagamalo sila mag mindset amino kung balaan nila sang balaan nila kung paano ang mga propaganda para himuan na lain ng iban para magnami sila. May mga muna na yung mga klase ng katabo sa ating kalibutan, no? Tungod sa greediness kag envy. Greediness, ang greediness kag envy, no? Kadalo kag kagihisab lang. Nagpaminsa kag kung paano sa lutusol, kung paano sa gubun. Paano sa maging lawaay sa pananawan sa ibang tao? Tungod kay dalo kag hisaan. Tungod gusto lang siya lang yang permi ang center of attraction. Di ba lang? Mga kakifay, mabalik tayo ng yanlili ha. Ay may problema tayo nga pangabasahon ha. We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3, mapagat sa mga butika. DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
9: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
14: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
15: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
16: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
15: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
17: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
18: Mapakal sa malapit na butika.
19: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
20: Ah,
11: Wala-wala, gidpre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garaga pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
11: Di pre, mustabo lang ang gabi, pre. Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
21: What is love meant to you?
22: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
23: Paano kung iba lang lusutan lo?
21: Would it be there to comfort you when you need it most?
22: Mangkotsutan eh kung bala paano mag-work ang
21: awan. Or will you still be there to fall in love again?
23: Hindi kang inabalaan nila, tiro pa ko lo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo.
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan eh, kung bala, paano mag-work ang
0: amunin? Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila, tiro pa ko lo.
4: Eh, oo ah. Mag-aga K5, no? Magkanto ni Xi Jinping sa Amerikano, sugpunta lang. Nag-ginautikan si ni Donald Trump, la? Ginsugata siya sa may aeroplano, yun mo. Ginautikan siya ni Donald Trump, si Xi Jinping. Kabalo ka mo nung hutik ni Donald Trump? Napre, dala mo. Sa aton, Pabino. Nambal ni Xi Jinping niya ko eh. Niya ang isda alin sa dinas o dala ko pinaksyo. Niya ang panuya ang loko sa alin sa dinas dala mo. Niya dala ko man ang sinod sa malita. Niya mayo kayong tutugon, tanagang kong tugon, dala mo gida. Niya pati kinilaw nga tangigi niya, dala ko gani niya. Niya may itlong apula. Aba ni Donald niya, oo eh, may itlong apula. Niya prote ang ilang alapulapong na sinigang niya. Niya ipa-ano ko lang, ipadulong ko lang, ipasimula ang sabaw. Niya okay. Niya tapos di sa airport, marikta ta siya Washington DC. Manyaga ta dayon. Pero ang butter garlic shrimp niya, dala mo. Niya uwi, niya muna si danon ta. Niya sisling manumbok ya. Ako blito ah. Niya ka dito ta dalon, tanan yung dala mo sa Washington DC, ka dito ta manyaga. Tanan ina si Ginas mo yung bakal. Oo, oh, insunod ko ginang imo yung atugon eh. Iti simpi yung China ka mo, di lapit ka sa Pilipinas na. Mga kakipay, amo nagning hutikan ay galing lang nga dua. Kamustahan na sila niya, pidala mo. Gano'n lang sila, nagkasin niya sana niya, dala mo preny. Oo, dala ko. Dalaya gali nga mga order niya, kaya mga tugo niya from Gina Seafood Restaurant. Niya pre ang kasyag pre nga may mga aligi, pinag-uang sa malita mo ha. Kaya dito ko na idulong si Nyo Balay. Niya ang mga lukos na lagko, yung sugbat ang lagura sa likod sa White House ay. Nanti ano to nang pabaga na tong adangi para karon magpulit na panyaga to ni ini isugbatan lang niyan tawgan niya. Ya ano ni security ni siyang White House. Ya yes sir. Ya baka mo to uling. Ya uling sir nga ano ginalam mo masugbat loko sina no mo. Ya nga gawa nyo kay bisita ta sa China rin si Xi Jinping. Iyan ang dalahan sa Gina Seafood Restaurant. Yasir, yasir, gisakop mo ko sa kinilaw nga tangigi. Yasir, sakop ko mo talaga sa kinilaw nga tangigi. May itlog, gani ko nung kapula. Di ara, gali, no? Kita mga kakipayb, no? Amo itong ilagali nga ginahutikanay ni Xi Jinping, ni Donald Trump. Kung ang iyang gintugon nga mga seafood ng mga pagkaon sa halin sa Ginas, Gundalaya. Ya, di miguhay tanga daw, mga kanto sa Amerika, di. Mahimo mo lang nga wala ko pa sa lubong. Kagin tandaan ko ganyan siyang imo, yagin pa, makalkwit ni Prano yan. Ang mga pasayang ginalag ko yan sa Ginas, seafood restaurant, ginuna ko ganyan. Yang mga sinugbay, eh, di talang himbuon siya, no, ah. Dito lang siyong bahon sa likod sa White House, oh. Manapantabo ko ito uling. Basta seafood restaurant gani mga kakipay, no? Isa lang atong katuan, kagwala na sa iba. Dari kita sa number one, Gina Seafood Restaurant. Buka sila everyday, Monday to Sunday, alas 10 ng aga, tuntum alas 10 ng gabi. Bisitahin lang ang Facebook page para sa dugang informasyon kang mga detalye. I-type lang sa inyong mga Facebook accounts, Gina Seafood Restaurant, ha? Arin ang isa kasulat, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Isa ako ka driver sa Howler ba wing van. Isa sa kuno ka driver sang Howler wing van. Nga nagabiyahe sa Bacolod, Rojas, Capiz. Isa ako ka soltero kag may babae nga nakasakay sa akon halin sa Rojas pa Bacolod. Wing van ini mga salakyan ni ginakargahan sa mga soft drinks kag mga beer abi. Gabiyahe sa Bacolod to Capiz, Rojas. Isa ka bes ko nung may nag-ayo siya nga pwede kasabay. Babahi, soltero ni nga itong letter sender, wing van driver master ni. Niya pwede siya ka-upot. Hindi ka mo kung upot ka sa wing van, no? Libre pati ang imong nga pamasahe, pabakulod. Kag wala ka biyay, wala ka pliting ko sa roro, dalagoro na, no? No, karoon na rin, panayunon na to. Halin sa Rojas, Pabacolod, kag, may babayi nakasakay sa akon, halin Rojas, Pabacolod, kag may natabo sa amon, ala! Kag may natabo sa amon, J-Lolo sa truck. Di kalabanan sa mga wing bunny, may hulot ng gamay na sa likod, sa driver, abisay, no? May gamay na yung papag-papag na. May mga gamay na nga katri. Pwede na. I-parking mo na yung wing bike. Kung i-lock mo lang na kung ang kurtina dahil sa... Ang kurtina dahil sa windshield niya, i-sira mo niya. Hindi man na yung mag-uyog ang wing van kay kargado. Karon mga kag-5, ining mabahi ko nung nag-upod siya from Rojas, Pabacolod, nagsakay siya ng wing van. Ining atong letter sender is naka-driver sa wing van, no? Nagbiyahe Bacolod, Rojas, Bacolod. Karon may natabo sila sa sulod sa truck. Anong ay hanan na tabo? Malaan nyo na na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alams na na. Kag may natabo sa amon sa truck, kag gusto yako nubyuhon, J. Lolo. Yan nubyuhon talaga. Baong kasabay, galing amuning biyahe, ha? Nga matapos nga libre nga kalipay sa driver nga nagabiyahe. Siyempre may alang alawas na kami mga dako na guro alawas. Guro kung nag-trip na sila layo mo. Dako guro alawas kag suldo. Di iba naman yung mga babae. Kung medyo may ara-ara nga gwapa, amo na ang biyahe. Gamito niyang iyang charm, ang iyang beauty and body. Tapos utukan niya ang driver, ang niyang nubyuhon na lang ka. Basta konsumuhon mo ko, kagano man kukonsumo. Give and take lang. Tagaan na ka sang kalipay, kunari ka din nga nagabiyahe. Taga-ano man ko sa nga kong kalanon? Taga-ano man ko sa nga alawas? Inyo? Kumbaga pa, siyempre, steady. Steady ang piding, steady ang budget. Pupilayhan sila ka-drivers ang wing banning ang amuning ang iaplastada man. Kung maglima, bi sila kada trip na biya sa Rojas na Bacolod. Tag isa kalibo, abi maglima ang iya customer sa resaring schedule, di may lima sa kalibo. Bailan ko ni sa kalibo, magkaroon ng 2 kalibo pa ng hatag siya, hindi uyab sa mo. Karan pa na yun noon ta. Gusto niya ko nobyuhon, J. Lolo, pero may bana na siya. Ay, may bana na galit. Nano pa yung gadgan mo yun, may bana ka na yung sagay pa imo yung biyay man. May bana na siya nga kriminal. Kriminal nga na priso kag Napriso galing ba na? Nagarimidyo hiniral ang babae. Ang ba na kriminal priso galing kitangon may krimen kuno nahimo. Kuno ang babae guro nag-initiatibo lang bala. Amuning pinakahapos kag pinakamadali kag para maka-survive sabi. Makakwarta siya. Nagaprangka siya nga may bana na ko galing priso. Nakapatay sa ang tao kung ano na nga krimen na himo. Ito sulod prisuhan, ti may pamilya man kami, ti wala ko saligan sa nga kung ti servisyuhan talang ka. Namiun kong nga pag-servisyo si mo, tinuan na gina, manicure, pedicure. Tanan nga mga dead skin kakas na yako na kuya magmanuber. Grabe nga upir. Di karun ari ho, gusto ya ko nga nubyuhon di lolo pero may nub, may bana na siya nga kriminal nga na priso. Ako may, kag ako ya may nubya naman ako. Ay may nubya ka man galiya. May nubya man ako nga ato sa gwa di lolo sa abroad. Kag lima katuig na kami nga nagnubyahan ay. Kag magapuli na sa nasun nga tuig. Nga mapakasal na kami galing gusto ka sang taga Rojas nga maging kami man galing hindi ko siya kay hindi ko sa iya kay kilala na ko sang ano ni kilala na ko nga daan sang parents sang akon nga miga kaga kadalag ko sang mga pitoy ka mga utod nga lalaki. Mapuli na galing uyab ya galiya na suntuig ya para mapakasal na sila ya munano kamanimo pareman. Ina na yung surbo na yung IUS na yung abroad na yung inano kamanimo. Kalas ka na daya sa taga-Rojas na nga babae na. Pabalaan pa na siya nga mana nga kriminal karoon nga ginakonsumo mo siya kaga kikito na karoon niyang ruha ang rihas may. Kikiton yung rihas, may kang mautod, may kang makagawa sa papiso, huwag kang hantingon, saka sang banay yung kriminal. Ay, naglain pa. Likaw ka na da, basahin ka na lang da, ha? Mga musin na. Huwag na yung chance sa mga muna yung klase, yung mga plastada. Na ngimo yung uyab to yung tarong to yung kag may direksyon, yung may inisiyatibo to yung sa pangabuhi. Buyan mo pa na, hindi ko hindi ka sa uyam mo sa bro, niyatag sa ako na. May problema, ginap lang. Eh, sige, maging wise ka kag siyempre, paliyon mo itong imong nubya, ilikaw ka na ipangitaan mo na pamaagi, nga para munta na nang imo yung kahibangan ni nasa babae nga may bana ng priso. Ha? Rikta ka na na kag-tadlong, kag-tadlongon mo nang imong mga choices kag desisyon sa kabuhi ni mo. Likaw ka na da, umposible mapari-assign ikaw kung ma-untag ka na, ma-resign ka na da. Kay mabalaan pa na sa nubya mo karoon nga madiskaril na. Alain pa na karoon kung may age to bla. Kaga pabuli sa nubya mo di yung ato sa bro niya malatnan. Alain pa. Ikaw na hamtang may chimpo pa para hapos ha. Maging wise ha, hindi mo padala sa gamay nga utok. Hindi mo padala sa gamay nga ulo, gamitagin ang dako nga ulo. Good luck sa imo migo, good luck ha. Mga ka-K5, in behalf of Jerry Lee, ako naman si K5 J Lolo. Thank you again sa pag-upod sa mga gabi. Kita na kita sa Domingo ha. Kay boss Friday and next day Saturday, day off na mo ni Jerry Lee ha. Magkabalik kami Domingo sa gabi, alas 9:30, top-top alas 12 sa kagabihon. Di lang sa K5 News FM, ha? Everybody, don't forget to smile. And don't forget to pray always. Bye-bye.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw, mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano yung interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sinakarong na diskasyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining

0: stroke, Dr. Ramil, kag paano ini malikawan?
1: Mayara sang duha ka klase nga stroke, Sir GP. Ischemic stroke kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
0: Dakong incidence yan, no?
1: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid kani adlaw-adlaw DTX 500, may TC or PURC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimo on sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
0: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number 1 guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kung wala kay inom DTX 500
1: kag may TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kuan. Kung nagka-inom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sang ano. DTX 500 kag may TC. Inom gid sila DTX 500 kag may TC or PURC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, wala ka mo, no?
0: Kadadlaw,
1: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise ba? Pungko lang, laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gituag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gituag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or PURC para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya. No, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or PURC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toksin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or PURC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom may TC. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamins ang nagapabakod sang aton kaugatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka may TC, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gituag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag by TC or PURC ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kagidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag may TC? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
0: Isa na lang ko lang.
1: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo gina-suggest nga, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot yung mastroka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra, nabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Di na nalang subong imo sugar.
3: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500!
0: Para sa dugang pa nga mga binipisyo, aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
1: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
0: Ayaw ba? Delikado.
1: Ang prostaglandin, Sir GP, amun ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang ito ang free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nagtawa lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gito ang painful menstruation. Sir Boy?
6: May nalang kay lalaki tiya, Sir GP.
0: May nalang kay lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan. No? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kadadlaw.
0: Sir Boy.
7: Importante gid Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. Kato kamo sa among klinik.
1: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
7: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior. Your antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
1: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom ka subong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: TTX 500. Nagkataan mo na ba ang kulubot sa imong itsura? Mag TTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-TTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag TTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. TTX 500. TTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: Imong blood sugar test.
4: Ilan itong score ganit?
5: 470.
4: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imong blood sugar?
4: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
2: TTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako galing sa Abigail Loser. Sa estudyante. Ga problema gid ko. Kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
9: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
2: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique. Juan Kyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
2: Klinika de Alternativo Medicina. Kabangkalan Branch. Located at ACM Building. Texas Street. Corner Bread Box. Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
2: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaom Sports Complex.
0: Masolusyonan tang pagsakit sang puson purong pagsakit sang ilong bangon sang baho sa ilok sa tupad mo. Kag ang hit kay Way Naligo. Paano sir boy?
11: Kanan-lan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
6: Pero sir boy, tapos ng paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
11: profesyon. Aha, ang routine, no? Ang routine.
6: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
1: Para hamot all the time.
11: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da. Kanan-lan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na chansa, may chansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
0: Pangapi na, pangapi?
6: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da, ha? Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
1: Ginadepensahan ang imong mga selula.
6: Correct.
1: Hindi magdali tigulang imo selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imo selula.
11: Ano na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay ginatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
1: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
11: Bulletproof coffee!
1: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
11: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
1: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no DTX bio, ipuga mo lang sa kape.
11: Puga. Namit pa akon ara
1: sa magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo. Kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na Sir Boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gagi nga mga salakyan. Di siyempre permi na mo ginagbal nga inom gidya extend food supplement.
11: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamin sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well
7: and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
12: Talk ni Doc!
7: Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3Bio against any kind of viruses, flu viruses, gid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas, eh, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
1: Di mo't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
7: Sala ginaya.
1: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
7: Man.
1: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gito ang skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
7: No, no.
1: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
7: Santo Plaza, Sir Boy.
1: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
7: Late na.
1: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano?
7: D3Bio.
1: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner,
7: sige lang.
1: Inom lang ko.
7: Inom ka lang.
1: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
7: Gin-safety mo.
1: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
7: Correct. Kag inom D3Bio.
1: Pahidan mo D3Bio, inom ka D3Bio before double sexual activity.
7: Balukan namin sa extra virgin coconut oil nga sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskan diin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
6: Para safe, ah, D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation siya na. No?
7: Wow!
6: So, why ka balugali nga may ara ka na, sina. No? Labi nang good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina nga tawag it's HPV, Sir Boy. Okay nga man. Ang D3Bio, ang yung medium chain triglyceride sina, gina-enhance niya ang production sa WBC.
11: Mm-hmm.
6: So kung
11: na white blood cells.
6: Yes, uh-huh. No, ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga hindi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
11: Cervical cancer, no?
6: Oo, uh-huh. Naka D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sang ginatawag cervical cancer.
11: Uh-huh.
6: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
11: Mm-hmm.
6: No? Uy, gamit ka sang D3 bio. Kaya kung naka D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
11: Uy!
1: Ang mm-hmm. Naka namin na, buksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
11: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3 bio, Dok Sam.
1: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3 bio, kaya siya mismo magpatay.
6: Yes, so kagang keton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka D3 bio, kati
11: nagproduce
6: ang lawas na ito sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
11: Gaanta ka mo proof, gabi ang D3 bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitum chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 bio pong pinaka

0: Kaya yapat yun. Ang virus, the problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3 Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya ginaabsorb sa food. Ang D3 Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3 Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
1: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus kag mikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio, ang D3 Bio gamay Physio. Ang Physio gamay D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel. Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Rojas City, atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
6: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid. Ang kaspa, sir boy, imula na hundin ang kaspa, pakuluan mo na D3 Bio, patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo, kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties, especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
0: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
6: A pharmacy in a capsule.
0: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferolic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of these antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amo ni ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation.

0: that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kung tatlangkaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 bio ka lang. Isang kagat sa D3 bio, hilanat. Tapat.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM.

0: más 434, ¿na?
1: Rita. K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong Morning Tandem, ka-K5 Babes Cantara at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
0: 97 dias na lang! O 91 dias na lang! Pasko
2: bonus na!

0: Hosto.
1: Hosto na na.
2: Si Angay, tiga biradaman talihiso ah. Rachel Palabrica, gabirada, Saudi Riyado ah. Tala ang record. Igen parkon gawas-was man to ka bahog baboy ako.

0: Kikia.
1: Balita K5 sa umaga.
0: K5 sa umaga. Martes kita mga ka-K5. Martes nga adlaw kita karon.
2: Uy, Birnis na.
0: Ay, Martes. Birnis gali.
2: Ano nang imo yan man? Mapahuway na kuya buwas. Imo yan, padyutiho na pa ko. Joke lang.
0: Palingin sa ulo.
2: Joke lang. Kiga na karon ni Merigres posisyon. Ga pinulaw bla ni sa kadaga para maglantaw sa aton.
0: Ay.
2: Daw buwas ya pa pula won mo pagid diyan sa Bado.
0: Si Merigres sa posisyon kag si Aileen. Oh. Si Maylin Fajardo.
2: Oh na.
0: Ara da sa kwana.
2: Pahuway ka mo buwas, hindi ka mo mamati sa balitang K-5 sa umaga. Pagtulog ka mo. Oh. Kay mapahuway man kami.
0: Balik ka mo sa Lunes.
2: Ah, balik lang.
0: Sige! Malulano ng panahon, mga kakifile, sa pila ka mga area diri sa probinsya sa Negros Occidental. Lakip na ang syudad sa Bacolod, gaya na parte ka baskog sa ulan sa kagahon, no?
2: Oo. Doon ka matyag?
0: Mayo kay ang tulog mo, perte.
2: Oo.
0: Ang huragok mo, labot pas balay. Grabe yung huragok. Ari ka lang takuling, pero huragok mo, labot sa banago.
2: Daubudyong gani, daubudyong.
0: Kung doon ka panawagan ka lang. Amo na mga kaki-five, ha? Namis ang tulog sa iban. Pero, bisan na ano katulog ninyo, lualigmati ka mo sa mga kawatan nyo, basikon ang inyong mga salak, ang inyong mga salakyan nyo ay malaksang mayo.
2: Oh.
0: Ha?
2: Kaya pati yung mga kawatan nga daan, hindi lang subong propiedad hasta yanon mo, interesahan niya.
0: Ah.
2: Pati kung sa kinaraya, pati sa rakangan mo, dalay.
0: Gusto na. Eh, kung mag ang inyo sininga mga kwan, ang inyo sininga mga pertahan, wanyo malaksang mayo, ang posible nga malabyan sang mga kawatan nga magsulod sa balay nyo, basi ko nang kabirang, kaka mo rin kag, kasi plata ka mo sang kawatan, disgrasya pa ka mo.
2: Ay,
0: mga kakifay. Isecure, gini, secure. Ang probinsya sang Negros Occidental nga mayara sang 601 tanan ka mga kabaranggayan, 19 ka mga kabanuhanan, kag 13 ka mga kasyudaran. Lakip na ang 6 ka congressional district. Dalasa ang syudad sang Bacolod ang Lone District. Mga kaki-5 nga may 61 tanan ka mga kabaranggayan. Lubos-lubosan kuno kamo nga ginaabi-abi karon nga aga. Ulolopod kita nga magpangapi gamit ang DTX Coffee Mix.
2: Mayong agaman sa 5 kabanwa sa probinsya sang Guimaras, diri sa Sibunag, Binabista, and of course San Lorenzo, Kakipe Babes, kag ang Barangay Sibaste.
0: Barangay Sibaste, mga Kakipe Babes. Sige, diri kita mga Kakipe, sige aponte upon sa inyo mga alagad, Kakipe Babes, gantala, oh.
2: Barawan siya K-5 Bobos Pacardo.
0: Sa mga balita lokal mga ka-K-5, salakyan nga nasunog o salakyan nasunog sa syudad sang Sipalay.
2: Damtang ambulansya nga magadulong kontani sang pasyente sa ospital na tumba mga ka-K-5 na tabuin sa Negros Oriental.
0: Lima ka sektor sang komunidad mga partisipar sa kapistahan sang Mascara Festival 2026.
2: Samtang duha ka mga mangingisda arestado mangod sa pagpangisda illegal.
0: Price rollback sa Madason ng simana sa Martis na Martis palakpak.
2: Yeah, kung nga 300 balagin tugong, way kabuta sa tangki sang motor ko.
0: Pila lagi na. Duha na sobra nang 2 ka litro.
2: Ano ni man dog pangalimog ng tangki ko? Duha
0: naman. Sobra nang 2 ka litro.
2: Oo.
0: Ang 300 mo.
2: Ay, grabe ka.
0: Di mayo kay ma-rollback naman niya sa Martes, ma-rollback naman niya.
2: Rollback, tapos pila ka saka, pila lang ka rollback.
0: Ang diesel, 8 pesos. 8 pesos man daw ginbawi niya lang ang ginsaka, bala.
2: Pero at least nakapasaka agad sila.
0: Nakapasaka agad sila.
2: Nakaganit agad sila yung sa kasimana.
0: Nakaganit agad sila.
2: gan, itkin sila ma. Kung mo sa isa kasimana, kung mag-utso kada litro, sa isa kasimana mo nga binta, pilang gindugang sa binta mo, amo nang pangganit na nila sa aton.
0: Lalaki ginpatay sang kaupod nga scrapper bangod sang ginaligar agaway sa pagkaon.
2: Gutom, gutom gid, gutom.
0: Gutom, gutom.
2: Sapiak nga bayin hagna may kang tanan sa barangay and SK election postponement na transmit na sa Malacañang.
0: LTO NIR na deputize na ang tatlo ka personnel sang BTTMD. Good, good, good. Pero ibutang na itong sinchaktong perspektibo, ha? Ang atong sininga pagpanakot, butang tas lugar. Diba si Kunabi yung kaya deputize na kamo, pinagusto lang kamo yung pamara nga pamara. Kag charjan nga charjan sa nga violation. Ha? Para lang nga makatipon. Kaya na gana, ilunchindihon yung man ang mga motorista.
2: Oh, okay pa, babes. Sa pagkabalita, sa diin, mga senador, tinawag ni former congressman sa 5th District of Iloilo, congressman Junjun Tupas, nga ang liwato nila ang threshold sa Senado sa pagbutuhay sa impeachment, kay hindi man sila mga abogado.
0: Ore, karon dugay-dugay ilo, istoryahan ta na. Uy, si Rambigil, yen Erfiloa.
2: The monitor.
0: Birthday, yes, bong.
2: Happy birthday.
0: Happy birthday.
2: Oh, tiwag yung tada. Kunway mo lang tada, di lang ko ma-birthday. Matamyaw lang ko. Kaya dapat may aragin na niya.
0: Si Annalyn Tupan. At yan sa sang poro kay Sano sa Alis.
2: Mayang agada.
0: Kintamyaw ni Rambi Gillian Erfeloa.
2: Si Gumer Dahay sa Purok Malipayon, Barangay Malubon, nandini nga Banwani. Majubilisteryo Tumlo sa Adela, maayong aga gida. Monitor sa aton si Gisone Relatos, naka DTX coffee mix na siya kuno. Si Ninet Marquez, gasaot-saot naman aga pa ho. Saot, birahi!
0: Why kamuti da?
2: Luis Bentalao Jr. nagpakita.
0: Nagpakita masaya nga sa chat?
2: Oo, nagpakita sa iyang greeting.
0: Sabi ko, anay ko, nag-warawara man sa. Si Don Luis Gantalao. Si na kuya nga sa siya sa DTX Coffee Mix. Siya balay mo?
2: Ay, gali.
0: Grabe.
2: Dinila damo ni Ma'am Inday Bilyesa sa Busay.
0: Ah, si Dasi, siguro si Inday Bilyesa, damo na ganyan. Damo na ganyan. Sipo kayo, ti... Nagpila-pila nga dan kabaksang gina-order yan kada simana.
2: Oo. Nanuhon mo na ya si... si Ma'am Inday Bilyesa man.
0: Hindi mayano-yano na eh. Customeria Perme, si Boy Consolacion.
2: Ay, gali.
0: Uyabay sa nga duwa mo. Uyabay na sila ni... Inday... Bilisa. Kagni Boy Consolacion. Puro pa nga soltero kag dalaga.
2: Gusto. Good Pineda Gaspe. Ang tinapay mo da basi magkalabato ka.
0: George Pineda Gaspe, reglahan ng tinapay mo da ang lop da.
2: Si Boss Daway gidayas ang tinapay sa. Pabati-bati. Hindi na pabati-bati, ha? George Pineda Gaspi, hindi na pabati-bati.
0: Ano to?
2: Ginapabati again! Sige.
0: Mga kaki-five, may tukib man kita karon mga kaki-five, ha? Dari sa aton sininga pagpangalagan, may tukib man kita. Ah, paano nagdamo, kag din nag-originate, kag sino ang founder sang Jollibee?
2: Oo, labay lang ako, 48 na live viewers ta, 8 lang na-share. Sino sa 48 ang wala ga-share? I-share nyo, ha? Kayohon nyo ha, kayohon nyo ha.
0: Share nyo, share.
2: Masakit ka mo karon. Para malikawan nga masakit ka mo, i-share nyo, i-share ha.
0: Tisiling mo si former congressman Niel Tupas. Grabe gidang yung apayag to.
2: Ano ang balya?
0: Siling ni Representative Niel Tupas Nga impe ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang two-third threshold dapat gid i-round up kung 20 karsinador ang makaboto, hindi pwede ang hindi pwede nga 13 lang, kinanglan 14. Sinyang ginapahanomdom niya ang president sang corona impeachment sang 2012.
2: Yes.
0: Nga ginpasiguro nga mas mataas ang boto para magpabilin ang magpabilin sang proseso sang insakto nga proseso sa unsto nga proseso mga kakivibe para kay tupas ang ekstrakto nga pagbasa sang konstitusyon amo ang nakasiguro sang matuod nga accountability mga kakifab.
2: Kabi no, yung nga ato third, nga aji si Saisgid, kay kakipay babes, hindi basta-basta ang imong desisyonan mo. That is why dako ang kinanglan niya boto para desisyonan mong isa katawo nga ginboto sang minilyon ka mga Pilipino. Di karon kay kompleto pa ang senador amhon nila ni may isa kakipay babes ka abogado nagpanawagan nga may ara nagli nga isa ka abogado sumong si Attorney Rodriguez former assistant secretary sa panahon ni Duterte nagquestion na sa Supreme Court kahapon sang iyang ginquestion ang ining desisyon sang mga senator judges te ang isa di ka abogada nga si Astra Pimentel naghambal man siya kay babes nga dapat ipaagi sa plebisito ang pag-amyenda sang konstitusyon hindi nga sila-sila lang.
0: Kaya muna mga ka-K5 alas 4:51 na atong sini nga pagpangalagad mayo kay ang Pilipinas subong naka-gold na gidman sa kuhan sa gymnast. Si Carlos Iolo naka-gold naman siya.
2: Nakabawi.
0: Mga kakivide. Medyo ara sa 14,600 ang yasiringa kuan mo. Ang score niya mga kakivide. Ginpatigayon ang ining Asian Games. Mga kakivide dira sa Nagoya General Gymnasium sa Japan. Men's artistic gymnastic ang floor exercise mga kakivide nga naangkon ni Carlos Iolo 14.666 difficulty mga kakivide 5.7 execution mga kakivide ang yang kontra sa silver medal si Milad Karime sa Kazakhstan. Ang bronze medal nagkato sa Kaishuma Chokiyama sa Japan mga kakifive. Si Carl Eldro Iolo utod ni Kaloy ni Carlos ang diboya ni ara lang sa ikapito nga ikapito nga lugar mga kakifive. Waisa ka kwa. So una ining Asian Games gold sang Pilipinas mga kakibab sa 2026. Nga naghatag sang prize sa pungsod kag nagtaas sang medal tally. Kompleto ang koleksyon ni Iolo. May titulo na siya sa SEA Games, Asian Championship, World Championship, Olympics kag Asian Games mga kakibab. Inspirasyon sa mga kabataan. Ining si Iolo mga kakifive nagapakita gid nga ang disiplina kag determinasyon makahatag gid sang dako nga karangalan ubugal kag pangalan sa Pilipinas kadungganan sa Pilipinas mga kakifive grabe no areglado sige isa naman ini kadako nga balita ang naghatag sang kalipay sa Pilipinas si Carlos Iolo mga kakifay ang aton nga ginahingadlan nga golden boy sang gymnastic nagdaog sang unang nga gold medal sa Asian Games sa floor exercise kaginlampasan ang Kazakhstan kag Japan. Mga KK5 kompleto ang rikados niya.
3: Gamay ti siguro ni si Kwan, si Carlos Yuloni. Kay ang may ti si lawas abtik permigid mga KK5. Muna nga hindi ka pa balit anon kun may mga pa, may mga sports ka nga competition nga kadtuan. Dapat naka may ti si KK5 babes para hindi ka magsiburo, no? Nga daw si Buro bala nga pasip unon nga manok si God.
0: Dahulo ni Ruina Villara na beto.
3: Oo, naging aratay. Kaya mo man ang tao kaki pa, babes. Ang masakit pa sinakon kay isa nang isa bala gintrangkaso. Dalahigon ang tanan kay na, viral na mo, virus na siya.
0: Virus,
3: So kinahanglan, pag on immune system ta, nakamighty si alkaline vitamin C kita.
0: Na. Amo na mga kaki pa. Sige! Oh, good vibes. Kay ang tokeb naton karon karon lang pagbalik ta. Ang good vibes.
3: Ang aton good vibes ka Kipe Babes, ining isa ka lalaki, kakomplikado man ni ka Kipe Babes man. May nag-suicide, may nag-attempt na suicide. Good vibes lang niya. Nagsaka sa sapader kay malumpat siya. Tatlo ka tawo ang nagnegosyar sa iya nga hindi maglumpat. Dako-dako galing problema niya kakipay, babes. Tatlo. Tandaan nyo mga kakipay ba? Tatlo yung problema. Kung sino karon makasabat, may dako nga premyo sa akon. Dako nga pagpasalamat. Kaya tinasabat mo. Kundi salamat. Yari mga kakipay, ang problemado nga tao nga gusto nga bawion ang iya kabuhi. Pero good vibes lang niya. Sige.
4: Hindi po, tama lumpat mo dahil. Bahala na. Ikaw tisaw, hindi pong puga na.
5: Uy, malusa! May ikaw sa gold pot. Yung sa kanula, sa sawa, sa kwarta. Ay, ka. Gagor tayo na yung grabe ka problema ba? Uy, bibot! Problema lang na! Resolusyon na, bibot! Hindi pa ko si King kabuhay mo!
6: Stress niya, churo.
5: Uy! Gagor! Uy, ay!
6: Budlay-budlay, manggaling ka problema. Yan pa,
5: no? Siya mapalta, kula sa sawa?
6: Oh, wala pa sa kwarta.
5: Kaya, bibot.
6: Depresyon na ganyan, Gord. Hindi
5: na ganyan, puno-puno.
6: Budlay na sabla, Gord. Kaya kung mag-desisyon sa Gord, ginayimo. Hindi ganyan.
5: Hindi ganyan. Kapila naman niya yung muno.
6: Mga na.
5: Bot! Una, agin, bot! Una!
6: Ay, ano mo, baby, matawag na!
5: Ay, labay pa akong. Nagkatukod ikay may emergency mo ko. Tutang mo sa akong nga 3 mil.
6: Amo lang ni kwarta ko. Suktun ko na yun niya.
5: Si emergency mo kinanglanong ko na.
6: 3 mil?
5: Oo. Mati o, 3 mil bilhin o. Ano? Ibayad ko man yun sa utang mo.
6: Utang?
5: Utang eh. May utang mo ibibot.
6: Suktun bigay ko na yung ula. Ano ko din? May utang ibibot?
5: Oo, may utang ko siya. Ibibot. Bot, babay!
6: Patay! Patay! Patay, Gord!
5: Gord! Gord! Uy, gago! Mabayad po kasi mo sa 3 mil, oh!
6: Gord! May utang niya sa akong 3 mil, ya!
5: May utang sa Simo?
6: Oh! May risa!
5: Paano ko bayad? Patay na nasa, oh!
6: Ay, di! Sukto ko na siya, bisa patay na nasa, ya! Ako na kwarta, may bayad, sige, kwaong ko niyo!
5: Ako, gago! Paano?
6: Ay, hindi na!
5: Madawa yan, okay, patay na na!
6: Hindi, ay, pinako! Ay,
5: perdi ko, ya, eh! Ngayatang ko si Simo, may utang ko si Simo, ah!
6: Tee, may utang ko ganun si Simo, kibayaran ta ka, may utang na sa Simo!
5: Oh, may utang sa Simo!
6: Oh!
5: Oh, tee, may utang ko siya! Oh!
6: Sukto ko!
5: Okay, patay na sa, wala ko sang bayaran! Ikaw, wala ka day, eh!
6: Wow!
5: Ang imutang, di, araw! Suktang patay!
6: Gago, maka...
5: Bahala ka day,
3: eh! Okay, Kipe Bitan! Okay na! Komplikadong pangabuhi kay Kipe Babes.
0: Komplikado.
3: May utang, napatay, paano siya kabayad? Ang nag-utang, may sulukton man sa isa. Hindi naman siya kasukot, kaya patay naman siya. Ang problema, ang nag-utang to sa iya, nga napatay na siya, nakakuha to yas ang nakasukot to sa iya. Tinudloanay na sila.
0: Sa totoo lang, may naglibog ang ulo ko sa napatay to mo. Ang inkalibugan kong suktan na ito.
3: Dugani, baka makalilibog. Maging plus report ko kapon sa Facebook ko. Isa ka lalaki napatay na tumbahan sang poste.
0: Aha.
3: Oh, nabalitaan mo na?
0: Daway ko kakita. Oh.
3: Isa ka lalaki na tumbahan sang poste patay. Base sa investigasyon, Kakipay Babes, good vibes mo niya. Base sa investigasyon, naghumok ang pundasyon sang poste.
0: Naghumok ang pundasyon?
3: Nga nga naghumok. Kaya inang poste, adlaw ko, aga hapon niya ginaiian. Oh.
0: Why ka-extend ko ron? Ginaiian si Ido?
3: Oh, iyan doon tawo, ti. Bulus-bulusan eh. Hindi mo na mag-iumok ya.
0: Adlaw-adlaw.
3: Oo.
0: Nagabok ang poste.
3: Nag-umok ang lupa. Nag-umok lupa. Sige. Hindi nga ba yung ginadulong sa inyo sa DTX 100 ha? Ang inyo na nga sugar, why nyo ginapat-check-check niya ha?
0: Oo, bala.
3: Oo. Hapos bala subong. May arang ang kit lang kakipay ba, babes. Nga ma-check mo ng sugar mo kung galingin ulo mo da. Pirmi, ga-blurred panulukan mo. Kagbasi ga-bukal ng imo ihi da.
0: Correct.
3: Basi taas na sugar mo. Wala ka pag DTX 500. Oo. Ti ano na lang nakaroon ng kabuhi mo. Oo. Ti ano gusto mo yan? Nga mauna kaya spatyo. Oo.
0: Na, amo na mga kikipatan, tandaan nyo gina.
3: DTX 500 mo.
0: DTX 500.
3: Kagadaagang hambalanay di. Wag hindi mo pumati. DTX 500 yung kipay, babe.
0: Yugatig agad.
3: Taas sugar mo, ga-control sang blood sugar mo, termina na sulit-sulit di, ga-pasanag sang mata mo, tungod sang vitamin A, ngara sa DTX 500.
0: No, kaya bala ka mo yan, nito bado, bla.
3: Hindi man kami gusto nga mga kikitan. Galing kito ginatudloan yung kami.
0: Sundan niya bilang amon ng mga advice.
3: DTX 500 na gin disenyo ini para nga sa mga blood sugar ta. Ano pagid? Nami ang digestion ta.
0: Nami ang digestion.
3: Kag ang sung aton pilas dali mag-ayo bangod sang DTX 500.
0: Kay mayara saya nga anti-inflammatory mo.
3: Yes.
0: Ang inflammatory na amo na lang nagatubo sa alatrasan mo nga daw gawbag nag-inflame, nagawbag. So, pakupuson ina sang DTX pa DTX 500.
3: Muna sa mga kaki-5. So, may pagpamati ka mo.
0: Mati
3: inyo. Ila sulit-sulit nato, di. Kanami ini nga klase sang produkto kay da mo ning pinaka fast moving. Fast moving man ang Mighty C kag ang Clinica D3Bio, pero pinaka fast moving kay da mo sang testimonya ining DTX 500.
0: Correct. Amo na mga kakipay bambintaha ida kay man kabalo ka. Tested and proven na mga kakipay. DTX 500 testing inyo bala. Kita mo ang 3K subong ka order na to. Nadali ko din isa ka Mighty C kag isa ka DTX 500.
3: Sige. Lihog man ko na sa wala pa na sang DTX 500. Pag-ulorder na kamo. DTX 500 mga kaki-5, ang benefits niya ba? Konsulta gina niya sa doktor before magamit ang nagabusong ha. Ay ining DTX 500 mga kaki-5, sa nasiling na hindi kita adlaw-adlaw makakaon sang amarguso, pero tungod sang ginbutang na sa kapsula, pwede na naton i-adlaw-adlaw o kung i-aga hapon ang DTX 500. Sa nasiling na, ginatawag niya nga bitter melon o kung ining ampalaya. Grabe sa digest advantages nagabulig kag ang charantin nga makakontrol sang aton nga sugar kag ang vitamin C may impun man na sang vitamin C kag ang bisyon tagid kakipe babes ang potassium potassium iron and zinc amo nang kinanglanom sang lawas ta nga nagapasanag sang mata mga kaki-5 dugang masanag pagid na niya kung nakakita ka sang legs pero importante anay nga bisan wala man sang legs sa kaki-5 babe sanag na nga daan ang mata mo pero kung makakita kaya sang legs nga naka-short gamulodlo na na yung mata mo gamulodlo na na diba so Clinica D3Bio, Aripagid.
0: Ang D3Bio, ina balang bata, ibala ang bagong bunag. Kinanglan niya painitan ginasa.
3: Yes. Tungod sang D3.
0: D3Bio.
3: Nga makuha sa UV rays sang ultraviolet rays sa adlaw.
0: Yan mo na mga kakibab. Tige na. Kung ang asawa mo bagong nagbunag, kinanglanon ginay mga kakibab sa bata, ang kolostrum magigawa.
3: Paano siya? Paano ng bata? Padidion. Painitan pagid. Sa butlak sang adlaw. Pero galing kung bago bata ang asawa, painitan mong bata, Pero ikaw naman niya ginapainitan sang imo asawa. Kay siya nga budlay mo. Oo. Siya nga budlay imo ya kalipay ka lang. So D3 importante gina sa aton nga lawas. Immune system na mo kapag on sa immune system.
0: Correct.
3: Tanaw ba lang mga 45 days nga manok kay pa babes nga wala ginainitan. Testing nga pagwaa sa poultry pagpainitan kay mapatay sa rayon, maulanan siya, mapatay sa rayon. Kay kulang siya sa immune system. That is why ginasagod lang sila sang injection sang bulong. Amo man sa tawo. Kinanglan ba lang nga mag-inom kita ka kinanglan pagid ba lang magsagad kita ka pinasilong lang sa balayta
0: na
3: guwa man kita nga magpainit pero kung why ka nagagwa kay wala ka na chimpo adlaw ka nagabugtaw magadlaw-adlaw ka inom sang klinika D3 Bio.
0: Amo na mga kakibay, importante nga may ara kita sa Lord Balemo. O hindi na sa si Side sa ano pa kamuda? Si Side sa Tangob?
3: Oo.
0: Sa ano pa kamuda be? Mga si taga KCS da?
3: Husto hambal ni Sir Luis Gantalaw.
0: Oo.
3: Okay na niya siya. Si Ma'am Alma Imbang niya daw.
0: Ma'am Alma Imbang niya? Willig.
3: Yagiran siya muda sa sir. Sabi buhin-buhin ni Ma'am. Buhin-buhin ni Ma'am. Oo. Magkalawas na karon ni way ka matsudlan din na, di ba?
0: Ayo, sige. Makumersyal kita anay mga kake five, balik kay kita matapos ini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500, dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
7: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
1: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema, gid ako sa akong body odor.
11: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
10: Pero subong,
11: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
12: Masakit ang dyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
13: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gid ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
14: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
14: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawas ka. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
1: K5 News. K5 News FM. Balitang K5 sa umaga.
0: Water therapy lang
3: katapat. Pahuway.
0: Kaga
3: pahuway sa uratan ng pahuway. Hindi magpahuway sang dayon.
0: Alas 5:11 na mga kaki-five ng bayad sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ila pa ba ako yung aton resistensya mga kaki-five sa sipon virus kag infection. Inaalikawan niya ginya mga kaki-five. May alkaline glycerols na nagabulig man sa pagpugong sang common cold. Kagiban pa nga mga sakit sa aton sinalawas mga kaki-five. Naga-protektar batok sa UV radiation. Naga-paganhagan mga kakipay sa psoriasis, dermatitis, kag-acne mga kakipay. Naga-pugong man sa premature aging, pinagi sa antioxidant properties. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakipay. Din mo ni mabakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagim na dira sa syudad sang Silay Kagtalisay. Ng mga butika mga kakipay. Available man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Oh, DTX Premium Coffee, ha? Pirmita yun na sila tulit-tulit ni. Kung boundary ng sugar mo, ibanda siling niya, makapi lang kung wala kalamay. Bo, pwerte man kapait. Pero ari, hindi na pag pinitinsya ang kaugalingon mo, DTX Premium Coffee, mananama, tamis ang pasabor mo. Pero hindi delikado sa diabetes. Kaya nga, ang nagpatamis niya, stevia plant nga safe sa diabetic, kakipay babes. Kung taas sugar mo, diabetic ka, DTX Premium Coffee kay bangod nga may ara sa nga marguso kag may mushroom extract, creamy, mananam, manamit mga kaki-five, 12 kasasye ang isa ka box. Mga kaki-five, order lang kay kaki-five babes. Kag sa inyo alagad, kag ang Mighty Sea Syrup sa kabataan nyo. Ang Mighty Sea Syrup namin gini kaki-five babes sa mga bata.
0: Osto. Amo na mga kaki-five. So kinanglano na to ng Mighty Sea Syrup mga kaki-five.
19: Tukib sa K-5! Tukib sa K-5! Mga istorya kag kasaysayan nga inyugid makuhaan sang kaalam kag ihibalo. Diri lang sa Balitang K-5 sa umbaga. Tukib sa K-5! Tukib sa K-5!
0: Aton tukibon mga kaki-5, mga kaki-5, ang mga tao nga naghatag sang inspirasyon kag kalipay sa milyon-milyon nga Pilipino. Pilipino mga kakipaib, ining si Tony Tan Kakchong. Si Kakchong. Kakchong. Ang founder sang Jollibee mga kakipaib. Paano ini nagdamo kag nagsikat ang Jollibee mga kakipaib? Ano ang ginhalinan? Ano ang una-una nga business ni Kakchong? ni Tony Tan Kakchong mga kakivibe. Mm-hmm. Nagsugod siya bilang isa ka simple nga ice cream parlor sang 1975. Apang nakita niya nga mas nalipay ang mga tawo sa pagkaon sa mga mainit kag mga makabubuso, makabulusog nga mga pagkaon, rason nga nahimo siya, naghimo sa sang hamburger. Kag nag-umpisa ini sang 1978. Ang una nga Jollibee outlet mga kakivibe. Ang nagsikat sang ulihi bangod sa iya siya paghimo sang hamburger mga kakivibe. Nga nagdalaman sang hamburger amo ni ang fried chicken kag spaghetti nga paborito gid sang tanan mga kakivibe, no? Subong ang Jollibee naglapta na sa bugos nga kalibutan. May libo-libo na nga branches sa 33 kapungsod mga kakivibe. Ang istorya ni Tony Tan Kakchong nagapakita nga sa pagpaninguha kag pagtuo bisan ano nga damgo mahimo matuman.
3: Ah, te. Busog-busog ka mo sa Jollibee. Ang problema lang, kakipay babes, may isa ka rice cooker nga may kanon nga kinawatan tayo sa pilisaw. Grabe man nga balita.
0: Isa ka rice cooker.
3: Oo, rice cooker na dula.
0: Ginkawat.
3: Pwede man gani nga kanon na dula, dala ang rice cooker.
0: Ay ka grabe.
3: Grabe man yung balita ni Jesus ni Relatos Diyoso. Ihatag tani kay Kipay Bread kay Sinyas Inisang Kapigaduhon. Patutukan tani paano nga nadula. Ano? Tinaban ka kuring? O kung kuring lang ulo? Anyway, thank you so much kita sa news na kay Kipay o kung si Ma'am Jesus ni Relatos.
0: Sige. Okay. O, di rin na kita mga kakibay ba?
3: Balitang panahon?
0: Sa balita sang... Ay, sa balita lakat sang panahon. Galing mo, ito ka hatag, no?
3: Balita sang panahon nga wala mo ginauna-una. Aabi mo. Anyway, ari kita na sa Feeble. Samtang ginapiriparar mo ang imo balita sa panahon. Mga kakibay, iari ang linog. Halongin kita pero may preparado kin kita dapat sa linog kay anytime naga katabo ang mga kakibay. Ari ang latest earthquake bulletin. 4.6 naman, Kakipay Babes, ang nag-atake sa Sarangani. Alas 4.05, sinigid lamang kagaon. But silingon, batyagan mo ganyan ni Kakipay Babes. Ay kung mga 2.1 lang, 2.4, hindi mo na batyagan. Pero kung 4.6, mabatyagan mo ganyan ni nga nag-tayog Sarangani sa Gyapon. Halo Sarangani, Pangasinan 2.4, mga Kakipay Babes, kag almost sa Samar 2.6 naman mga kakipay.
0: Grabe no. Sige, dire kita mga kakipay sa atong sininga lakad sa panahon.
20: Ulat panahon.
0: Sa ulat panahon mga kakipay sa atong sininga pag-asa, mga advisory sa pag-asa mga kakipay, dali lang gid kay naga ang atong siniblang internet to kahinay. Dali lang gid.
3: Sige, sustineron ko di. Indang sarad, mayong aga kay Sir Jonathan Sarad, si Ma'am Maria Luz Rica Plaza, kag si Sir Jimmy Rica Plaza, Sir Godofredo Cotijo, kag Ma'am Erlinda Cotijo. Ma'am Musilita, Pahaya Tropio sa Tangub, kag Ma'am Indang, okay na, tapos na ni, kag si Chona Kanggo sa City Village, Kabug.
0: Si Kwan Araman, si Jingle Tikar, si Alma Imbang, Madam dra sa sirs mga staff tada maayong agalan da si inyo. Si Gloria Banaag, si Rilla Tumpang, Gina Purano, si Lida Sigurado dira sa Porokma, sa Porok Mabinuligon, sa Sumag mga kakifive. Salamat gid sa inyo ha. Si Kwan, Lida Sigurado. Sige. Salamat gid sino dira mga kakifive. Kaga
3: sa kay Lida sigurado ka.
0: Sigurado ka mga kakifive. Basta kay Lida sigurado.
3: Leonardo Sevilla mayong aga.
0: Sige. Why gid nga aton sining ako di maghatag update ang aton nga.
3: Ate wala pag-asa. Wala ang pag-asa kay pag-asa.
0: Why gid pag-asa?
3: So sa Norbe Jen Alunsage Parkon, belated happy birthday kay Ma'am, ano ni, Jocelyn Oliverio. Mm-hmm. Happy, happy birthday, ma'am. KSS leader sa Filisa.
0: Aha. So, kinanglano na to ng inyo sining support, ha?
3: Mm.
0: Ang support ninyo, mga kaki-five, sa League of Champion sa October 11, ha? Dira yes. Kita sa NGC. Kinanglan ara kita to nata kita to tanan.
3: Oh, support niyo ang inyong mga team, no? Uh-huh. Ang mga participants sa uh-huh. Suportahan niyo to
0: uh-huh.
3: Kung taga-Pilisan na kadtuan niyo ka maglantaw. Dala na lang lag. Okay, uh-huh. Kisa sa mo nang adlaw bala himuan uh-huh. Niyo nga bakante
0: uh-huh.
3: Nga holiday niyo kag banding sa pamilya niyo.
0: Uh-huh.
3: Lagaw kamo to sa mall uh-huh. At the same time kay Kipa Babes, lantaw na lang kamo dayon para ma-enjoy sang family
0: uh-huh.
3: Ang paglagaw niyo.
0: So ginaagda uh-huh. Tagid ang tanan nga mga chapters mga Kaki Five dira sa Hermelinda home sa Kwan sa Leonville. Sa kay Julius Arnado, Ma'am Julie Hinobiel Mugdang, sa kay Gonzaga, dira sa kay May Dagay, sa kay Lida Sigurado, dira sa may Mabinuligon, o lakip man mga Kiki Five, dira sa may Busay, sa Kabog mga Kiki Five, sa kay Boy Consolacion, kadto kita to tanan, lantaw kita to sa ato sining Kiki Five League of Champion mga Kiki Five, ha? Sa October 11.
3: Okay.
0: Dito kita sa NGC, ha?
3: NGC!
0: Para nga damo-damo kita suksukon yung inyo sininga mga uniform to para nga ma-identify ka mo. Ayos?
3: Ayos!
0: Sige. Ariwa!
20: Pagpulat panahon!
0: Pagpulat panahon mga Kaki 5 nga way natin ginahoyang bagyong Quino. Subong ara na sa sulod sa Philippine Area of Responsibility pero wala sang direktang epekto man sa Pilipinas. Ang bagyong nagadala sa pag-ulan sa Mindanao kag Negros Island Region mga Kaki 5. Ang sentro mga Kaki 5 ay sa 865 kilometro sang east sang extreme northern Luzon. May kabaskogon nga hangin nga yara sa 75 kilometro per hour. May maximum sustained winds mga Kaki 5. Ang gustin siya ara tubtub sa 90 kilometro per hour lang. Northwest ward sa 20 kilometro per hora mga Kaki 5 nagagiho ini siya kag naga ang forecast maga kwan ang forecast maga kay baga mahimo sa mga magaabot sa typhoon category by Sunday Domingo ng adlaw September 26 o 27
3: expected mo na noon
0: expected
3: no?
0: Na ang mga Kaki 5 so okay. Kinanglano na ton ang inyo sininga ang biso na ton diri kinanglano na ton ang inyo sininga pagka-alerto. Ayos?
3: Sige.
0: Sige. Amo na mga Kaki 5 diri na kita sa atong sininga Bantay Merkado update no sa kay Kaki 5 Vincent Dominic Medina Coralde sa Bantay Merkado update.

0: K-Fi Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah, papang.
2: Alhamdulillah, kaki-pay babes. Kaki-pay ba, Robert? Biyernes nga daw. Pauway kita. Bukas naman, yung sabado. Bago na ton buyan ang aton mga tag-palamati, mga kaki-fi namon. Ang mga aton isda, kaki-fi babes. Kampiyon, damo supply. Ang aton gusto mo mag-gurayan, kaki-fi babes.
1: Butahan
2: mo batuan. Pamahaw, kung hindi man tanyaga karon, butangan mo batuan o kung iba, abitra, sinto, kwan, sinto 20 ang kilo sang gurayan.
3: Pwede ito nga, 60 pesos.
2: Butangan mo, kwan, butangan mo langgaw, langgaw, sibuyas, kaga kamatis, pagkibibibs. Ang bombay mo lang sa buong
3: hindi, actually, hindi ko na-ibet ang gurayan.
1: Oo.
3: Iba ang gusto ko ya. Ano pag ida?
2: Ready mi kwalmati mi panit. Panit, 160 kilo. Ang matan, 160 man, 35 babes. 35 Robert. May tinapya kita diri prote, gamay-gamay. Muroy-muroy na ba ito kami na? Muroy-muroy, 120 ang kilo. Kag ang paraho, 180.
3: Nami, nang muroy-muroy, kung ibulad mo bala, na mag-uga-uga, gid. Tapos pritohon mo sa mantika, kampiyon.
2: Tupad ko kagi pa yung Robert.
3: Di, paano na mabakalda?
2: Yari mo ko yung alalagyan.
3: Gatras ka. Gatras ka. Gatras ka. Kayuhon mo ha. Ano pagid? Bang Ross Bunles.
2: Presentosa. Dua ka kilo. Dua ka kwan. Dua ka isa ka Paris. Isa na Bang Ross na Bunles. Mga kakipay ba. Green share. Yung sa una. Tag-share na ang protest ko. Ng mga kakipay ba. So para mo na nga itong presyo. Ano yung reason may dapat sa public market. Naginadulong sa inyo sa reward. Anti-stress. Mga kakipay ba. Klinika dito yung bahay kung sa kakipay babes pa. Hindi ka mo sakit pag stress abi kaya ka niya tigulang ka mo. Dali, sa kita ka tigulang ka kita babes, kita ka dapat chill-chill lang. Kung may problema, di dalong-dalo lang. Balansive lang kita babes. Kagang suplemento, ang ginasiling nato niya, Clinica Dutribio Matic na naya. Kung may mga kulokorta kita da, kasi kung minabakal mo lang nato sa wala kapuslanan, ilim noon, ano da, kung na,
3: ang sa kilid mo na katatlo na magbalik.
2: Kaga mo na ba yun?
3: O, pakadesisyon.
2: Amo ka isa. Libuton naman yung bang, libuton naman ang mga kasamyo. Malibot ka na. Ang si Platon.
3: Survey.
2: Survey pa ko na nung mayong lutoon. Igo sa aton nga budget. Ano mga nanay mo?
1: Sige.
2: Paigoy-goon, wala balang siya. Kasi may balaklon pa nga panako.
3: Bawal mag-stress.
1: Bawal mag-stress.
2: Bawal stress. Ang mga kaki-five, may mga problema. Magkita pero ti madalala na.
1: Manuel yung, Ramos, bawal ang stress.
2: Bawal ang stress,
3: Sino na?
1: Sino na?
4: Bawal
1: stress.
2: Bawal stress,
1: Naralala sa?
2: Ang buti yung pamakal mo? Ano na, isla Abang Ross, Bang Ross.
3: Juan daw, ang imo bala nga kamot daw dila sang, Juan daw dila sang, daw dila sang paka.
2: Hey,
3: gamagnit na yun.
2: Amo itong isiling mo galibot-libot.

0: Ma hindi ta marikawan, pero
1: Ah.
0: sa papano, mahagan-hagan
1: Dapat
0: na ton.
1: sa aton mga kultura sa Libertad Public Market,
2: Oo.
1: Bawal stress, aga paldo na.
0: Ah. Ah. Oh. Mga kultura na namin, no? Kung dami tao kay Lipay, ang ato mga labas, si Rodri, kakipa-babes, kitig ito ka, kung sila bla, ka-active sila, kitig ito mo tao, kakipa-babes. Yanis nga, dila, mga kakipa ang painom-dom naman sa inyo, permiya. Klinika, D3Bio, anti-stress, mga kaki-5. Aradra, mabakanyo sa Bago City. May araman sa may Barangay Sumaag, Sheila Trading. Sa may Jimber Marketing, kag sa may Oliano Store, kag sa Topadra, kaki-5 Robert. Ang imo na nga suki, dira. Sa may Barangay Villamonte, Oliano
1: Store.
0: Store, Na, naraman na mga suplemento. Kahit hindi na sila magpa-libertad kay kaki-5 Babes. Kaki-5 Robert, ara sa Norte.
1: Alas 5:28 na, Beslitson.
0: Beslitson, magalipat ang ating mga kauturan. Beslitson.
1: Garago mo, garagaak.
0: Araneta, Beslitson, Beslitson, Beslitson. Para profesyonan, Barangay 36. Ara si Ma'am Rose Gomez, mga kaki-5. Pagitaan nyo na makapangayin kong modiskwento, mga kaki-5. Manamit nga na Lechon Baboy, Mr. Bros, tara mga kakip. Ah, Mr. Bros, ang aton fried chicken kaki pa babes, ara sa may tubang bamsi, kag sa may Bago City. Parinyos Eatery, kag ang aton Kunsing Eatery.
2: Kunsing, Kunsing!
0: Ito rin sa rada si Ma'am Norny, Big Big, pag wala nila labay, Ma'am Jo, pag sila ni Lab Lab, ah.
2: Oh, Lab Lab!
0: Sa mga Shirel.
2: Lab!
0: May
2: mga request naman yung mga.
0: Kunsing naman sila ngayon kaki.
2: Kansi naman silingan?
0: Ay, ari yung mga baka.
2: Fritz
0: mga
2: Carbosa.
0: Karni niya, mga karni na nila. Yung mga limpyo niya, sopat, kakipe babes.
2: Kampyon, kampyon.
0: Kampyon na tayo. May mga produkto mo pa.
1: Nanawag uligad yung kakipe babes. Kaya ready ang akong nga special someone.
2: Oh?
1: Siling ko mapakansi tani kami.
2: Te?
0: Oo.
1: Galing hindi makontak si Kipe Babes.
2: Sinko
1: sa sunod lang ng kanse.
0: Direct ka lang to. Direct ka
2: lang to na lang to.
1: Okay. Alam mo kasi may maninoy ka. Na-discount ka pa kung may maninoy ka mo.
2: Ang bala lang nga i-charge kay Gantalaw.
0: Para bread ko. Di nga bread ko katane. Kung sa barangay man siya.
1: Bread ko, bread ko, bread ko.
2: Mga bisita mo, bla. Lalo mo to sa bread ko. Dala lang pangalan ko. Sino niyan, the name yung can trust.
1: Ay, okay. The name you can trust. Daw, daw, daw BDO. We find ways.
0: Oy, kaki pa babes, Bigota, Gitwelson, Boss Manuel Ramos.
2: Boss Manuel.
0: Boss Manuel Ramos, Gitwelson, si Modra.
2: Erwin Kapada.
0: Boss Yomel Ramos, Toto Prias,
2: Nick Prias, Nick Varka.
0: Boss Danny Chua, kaki pa babes.
2: Danny Chua, kampiona.
0: Gaspar Coronel, Arata, kaki pa babes. Arata sila ni Kid, sila ni Nimuel, sila ni Jennifer, sila ni Ma'am Rose, sila ni Ma'am Kwandera, Charlene, Jessica, kaki pa babes. Sila ni Tagi, ni Taugi, kaki pa babes. Arada kaki pa-bibs na monitor sa aton, daram sa aton niya. Balit ang K5 sa umaga.
1: Isalot ko lang ha, si Majubi Liserio Tomblos, Engineer Danilo, kag si Ma'am Inday Gamay sa Alihis, kag si Almonicar family, no? Si Sir Gaspar, kag si Mrs. niya, kag si Mayang, Mayong Agada, Maylin Mayang, kag si Ma'am Elnora Siasat sa Bistali.
0: Ma'am, Ruin, Orbito, Bilaran, kaki pa babe, sa mga ginapatamiyaw niya na Mayong Agada na sa inyo, sa nagpamonitor nito, mga kumaisa-isa, kaya wala na kakita, kapos kita sa oras, mga kaki pa babe. Hindi sa liwat, Giovanni Cordero, Ma'am Arlene Canoy, si Ma'am Edith Gabinoman, Tatay Gideon.
1: Ruel Cortez!
0: Sorry, kaki pa babe.

0: Matar.
1: Ruel Cortez, nagsikat sa 1992. Kipay Vincent?
0: Ayos!
1: Banat!
2: Kailangan pa bang ako ay lumaki?
1: kampiyon.
2: At sabihin sa'yo ang laman ng dibdib.
1: Wow!
2: Na mahal kita! At wala nang
3: iyak!
2: Masyan mo't makikita sa aking mga mata.
1: Sa to'o, sa wala, nakablock ka green. Sa wala, nakablock ka green.

0: na gid siya. Oh, ara naka-black.
1: Hindi na kailangan.
2: Tiyo, tuloy ka na.
0: Oh, balik nanay, balik nanay. Oh, balik na. Okay na, okay na. Oh, mangkuta, mangkuta ko, okay man.
2: Paborito rin eh.
1: Mga
0: muta. Ara na, ara na, ara. Ma'am, ma'am, natin, ma'am. Ara, ara, tubang mo, tubang na, naka-green.
3: Okay, ma'am.
0: Green, green.
3: Okay, ma'am.
0: Okay, ma'am. Nato na dumduman. Nadumduman mo special someone mo sa panahon mo?
3: Nadumduman mo man special someone mo.
0: Tinatulog na yunay ka mo wala? Nagdayunay ka mo wala?
3: Nagdayunay ka mo wala?
0: Haran! Pila ang ginbungas ang pagigugma?
3: Pila ang ginbungas ang pagigugma? Pila? Dua, tatlo, kapataan?
4: Dua,
3: isa lang. Ay,
0: isa lang. Sige, wait a minute, Mimo.
3: Okay man, sir. Okay man.
0: Ay, yung okay, okay. Daw wala, wag daw malagana si Sir Rao.
2: Malagana. Dua king sa akin.
3: Si Mamo.
0: Ay, ma'am.
3: Okay, ma'am.
4: Okay man, ah.
0: Natan, ma'am.
2: Tahong ni Carla na.
0: Ma'am, tinaton nadumduman mo man ang imo kahagugma sa kanta ko.
3: Nadumduman mo man ang imo pag kahagugma sa kanta ko.
4: Oo, ah.
0: Sige, sige, sige. Sige, tama na. Nag-believe, gaka-recall gin nila yapang. Gaka-recall gin.
3: Ga-emote sila, kagipay-babes.
0: Oo, nadumduman gin nila.
3: Ga-emote sila.
0: Sige, sige. Thank you, gin. Pagpaalam na, kay pagpaalam na.
3: Opo, sa patrol, kagipay-Wilson Belena. Ayun, mas kagipay-Vincent ko lang. Depresa kampiyon mga balita, servisyo publiko kagkalingawan. Sinegros, K5 News.
5: K5, Balita, Merkado.
0: Swerteng ability.
2: Madam, okay, salamat ka K5, Vincent Umarik, pwede na Coralde. I-check na ito mga K5, mga patrol. Naka-standby si K5 Red Salgado. Kaya ang pamilya sang ginpatay ng lalaki sa gwa sang Manville Subdivision sa Barangay Tangob, mga K5, hindi ko na magpasaka sang kaso. Ano na reglo na ni? Ngayon din sa magpasaka kaso, mga K5. Nahadlo, kung may pamahaw, wala. Ah, basi nagareglo, hanay na malang ni sila. K5 Red Salgado.
5: News FM. Kampyon, kampyon. Report.
6: Good morning, KK5 Babes and KK5 Robert. Kag sa atin sinigang mga suki ng mga tagpalamati sa programa ng Balitang K5 sa umaga. Biyernes mga adlaw, kag tibwas sa adlaw sang Sabado. Malipayon na naman ang mga empleyado sa K5 News FM Bacolod. Kag ti maka-exercise naman KK5 Babes and KK5 Robert. So atin sinigang balita sa mga adlaw update sa madumduman natin sa itong Setyembre 19. May isa dira kalalaki nga ginapatay sa gwa sang Manville Subdivision parte sang Barangay Tanguba. So ini siya kay Five Babes, kay Five Robert, ging kilala nga si Dennis Flores, isa ini siya ka scrapper kag ini siya ginpatay sang iyaman kaupod nga scrapper. Kag ti kagapon nga adlaw hindi na magpasaka sang kaso ining pamilya ni Dennis Flores bangod sa kapigaduhon man balak kay Five Babes, kay Five Robert, kay manti ining biktima ang residente sang Banwas sang Moises Padilla. Nagpadulong ini siya sa Bacolod suno sa kay Police Captain Patrick Paul Lacandula ang aton sining station commander sa Police Station 8 para mag pangita sang mga scrap kagati para magpangayo kayo man diri sa siyudad sa Bacolod kay Five Babes, kay Five Robert. Ang masakit lang na diri kimanti ang ila sining rason kung nga nag-away kang nagresulta sa pagkapatay ni Dennis Flores bangun sang agaway sang pagkaon kay Kitay Babe sa Kitay Robert ang ginggamit sini sa pagpatay sa kay Dennis Flores ining ratan nga stick. Ginlampusan ang iya sini nga ulo kag ginapatihan naging kamandanan sang iya sini nga kamatayon. ang iya sinigabang kaisubo nga ara dira sa isa ka punerarya sa Marangihan Dumanan until now nagapalibog pa rin pamilya kung paano dalon inigbang kaisang ila sinigahimata dito iya sa banwa sang Moises Padilla. Ininigapanawagan man nagapakayusang bulig sa kay Mayor Ella Garcia Yulo sa Moises Padilla agud madala ang bangkay sang ila himata dito iya sa may Moises Padilla. Sa muna ito sitting balita, sumunga aga, dulong sa aton sa Power Trio, DTX 500 by TC, kag D3 Bio. Kaupun si Patrol, kay K5 Vincent Coralde, ako naman sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingapon sa Negros, K5 News FM.
2: Maraming kong salamat, kag K5 Red Salgado. Katuan naton mga kag K5, si kag K5 Walson Bilina. Sa Patrol, kag K5 Walson.
5: FM Kampyon Report.
7: K5 Bains and K5 Robert, good morning. No, kag may aga man sa aton sila ngatag para matisipated K5 sa umaga. So kagapon nagpadulong kita sa Bacolod City Government Center kag naabta nato no ang pila ka mga katapo sa PNP aton sila nga CDRMO aton nga taga Benro CHO kag Gugma Foundation K5 Bains and K5 Robert kusa din nagapatigayon ini sila sa inspeksyon sa may carnival no nga dira nahamtang sa likod sang Bacolod City Government Center. So kung patigayo ng ining inspeksyon kay Ferris and kay Fred Robert, akod nga mapasiguro nga ang tanan nga mga tanan nga mga rights ang safe kay Ferris and kay Fred Robert, especially man ang actually di magtubo sa lima ka mga rights ang ara dito subong sa likod sang BCGC. Aside pa sini, may ara man kita sang carnival no diri naman sa bahin sang Manukan Country malapit sa dira sa may reclamation area Black kay Ferris and kay Fred Robert. So akut malikawan ang anuman nga aksidente nga pareho sa natabo ligad sa mga minor incident pa lang. So muna nga kinapromisa din sa Bacolod Gugma Foundation nga kinahanglan antes mag-operate ang isang carnival maagi din sa anay sa inspeksyon. Do ka nga ipalaki sa Jason Joseph Robert sa pagproseso sang permit. So kinahanglan may safety din nga ano nga itatahon no para sa mga tanan nga mga nagkasakay dira. But nagsugod naman kagapon after sang inspeksyon ini ang carnival nagkakakuha man din sila sa detail niya permit na nag-offer sila anay sang free ride sa pila ka mga nagpadulong sa ila sinitak sa tag sa mga carnival sites na K5 Robert. Iniangot sa Gyapon no, sa ato niya panaabuton niya Mascara Festival 2026.
2: Sige.
7: So, K5 Robert na na ito na balita no, gikan sa Bacolod City Government Center kaya kinadulong sa iyo sa Kalwan sang Mike ECP Trivara kay GTX 700 na po nato sa patrol si K5 Vincent Coralde na naman si K5 Wilson Tiliana para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag Kaligawan sa Negros K5 News at
2: K5 Balita. Areglado mga K5, padabog ig salamat K5 Wilson Velina, si Margelo Dabayot mga K5 from Hamindan Capiz. Bao dire gid jaga pamatiman sa ato. Salamat gid ha. Miss Margelo Dabayot. Johnny Mary Tita may nga ga. I-check tara mga K5, bagaga matabid kita sa Kalibo sa Siling Mantion sa ato nang K5 kamustahan.
8: Tapos mga nai balion ninyo ro 1987 konstitusyon bata. Una na kay my friend. Okay sige. Balikan nato nun. Bacolod, yes, good morning. I-check nato ng Bacolod. Daddy Babe si Robert, good morning.
2: Magandang morning sa aton tanan mga K5 Panay Kalibo dira sa Antique. Salamat gid mga K5 champion signal nyo sa amon ya. Why problema maulaulano ng panahon ka kainas ang kagahon pero subong makanay ka na ina.
9: Good morning lang da sa taga Uyo Turong
2: Uyo Turong. Naturong kay naginom na sang DTX Coffee Mix. Champion signal mo niya pang Sir Michael back to you.
8: Damo salamat Bacolod Daddy Babe Sir Robert champion man ang inyong signal diri sa amon sa Banos ang Kalibo manayan ayan tempo di. Nami ang tempo agalom lang gamay pero naka DTX Coffee Mix na kita kay naka bayo. Balikan ta lang kanakon ka mo karon ha. Kuha na to ng, i-check na to ng signal ni Sir Rex Urieta sang Iloilo. Sir Rex, kumusta ang signal sang Iloilo? Good morning.
10: Baskog ang signal sang Kalibo, may rayad gig nga aga. Kapangapi na kita detect sa coffee mix. Balik sa imo, Sir Michael.
8: Oh, kampiyon ang signal ni Sir Rex. Ito may nagalupan yung rotana ng reference. Kuha na to ng, check na to ng signal ni Sir Jobert. Kandaw, Sir Jobert. Sir Jobert, good morning.
11: Good morning, Sir Michael, sa aton mga kaupdanan, sa Bacolod, Iloilo, Kagantike.
12: Grabing signal sa Kalibo, Maathaga. Kapag kami din na ka-DTX Coffee Mix, kag na ka-Mighty C. Back to you, Sir Michael!
8: Damo salamat, Sir Jobert, sa Rojas. No? Kampiyon man ang signal sa Rojas. I-check na to ng aton ng mga aton sister station, no? Tambarang Nismar, kay Sir Nestor, kag Sir Milmar. Good morning! Kumusta ang signal sa Antique?
12: Good morning, Sir Michael, K5 Western Visayas and Negros Island Region. Karami kang signal, manayanaya man ang chimpo na amon dyan, kag medyo maramig-ramig rin sa amon nga probinsya. Nakapuro pa nga, pido kami ka DTX Coffee Mix. Ah. Balik ka rin, Sir Michael.
8: Damo salamat, Antiki. Kampiyon man ang signal, no? Kompleto na kita tanana. Friday morning, subong. Wow, ang kampiyon yung mga balita. Mauna kita dito sa siyudad sang Bacolod sa Negros Island Region. Daddy Babe, Sir Robert, good morning. Anong kampiyon yung mga balita?
2: Dere sa amon sa siyudad sang Bacolod, mga kakifive, ha? Todo preparasyon na nga ito sinisiyudad. Bagod sa Madason nga bulan na, lapit na mga kakifive, mag-aumpisa na ang atong sininga Mascara Festival na dere sa siyudad sang Bacolod, ha? Kag lima ka mga sektor karon sang komunidad ang mga partisipar sa kapistahan nga ginapangunahan mga kagibad sa pagpila ka mga aktibidad sa selebrasyon sang Mascara 2026 Festival ang nagkalain-lain nga sektor ka grupo sang komunidad sa siyudad sang Bacolod mga kakifay. Nalakip dere ang sektor sa mga visual artist, kababainhan, kabataan, mga person with disability, pet lovers kag mga for parents mga kakibay. Magapakigbahin man ang mga ini sa mga aktibidad kaangay sang mga mass painting competition, Zumba, PWD Got Talent, si Sunto Fashion Competitions kag madamo pa nga iban. Damo palagwaon ni sa amo na may mga madalag ko nga pa premyo ang nagahulat sa ila.
9: Sa iban pag niya balita, K5 Western Visayas, isa ka lalaki digin patay, pariyo ang suspect, pariyo niya man lang manog scrap. Kay ang motibo mga ka-K5 hindi sa negosyo kundi sa agaway sang pagkaon. Kay ining manog scrap kung kisa may mapuslan pa sila nga pagkaon, dito naginagaway ining duha, linampusan niya ang iyang upod na patay mga ka-K5. Kag natabo ining insidente sa Barangay Tangub, siyudad sang Bacolod sa itong September 19 sang gabi. Kag hindi naman interesado ang pamilya nga magpasaka sang kaso kay manti pigado man sila, no? So ining kaso makabig nga close na kag nagpirma na sang isa ka affidavit nga hindi na interesado ang pamilya o kung ginatawag nga non affidavit of non interest mga kakipay. Sa piyak na bahin nadulaan man diri tamad na magtigang nangawat sang rice cooker dala pa ang tinigang sa Barangay Pilisa tumtum subong wala mahibuluan kundi ina ang rice cooker mga kakipay.
2: Amo na mga balita na mo diri sa sudad sa Bacolod ng Negros Island Region. Back to you, Kalibo.
8: Grabe pati rice cooker kag tinigang dala ba tani gindalan niya tani kung may mga kung may sudan to, gindala na lang. Kampiyon niya balita, damo. Salamat, Bacolod, sa kampiyon niya mga balita. Sa ilo kita sa Iloilo, sa kampiyon niya balita. Sir Ray, good morning.
13: Dalawat, mayong aga, Keep Up News FM Western Visayas, Keep Up News FM Bacolod sa NIR. Mga dalag ko, mabalita, dali sa may bayan sang syudad, kag probinsya sang Iloilo, madumduman na to ng ningin patay niya magkasusyo sa negosyo, no? Na interview ang utod sang suspect. Kag nagpanindugan, nga ang wala nakuha nga share sa negosyo sang iya utod amo ang rason kun nga nga naakig ang suspect nga gintiro patay ang iya ex-living partner kag anya partner niya sa negosyo na no? Dito sa Barangay Tambal sa Banwa sang Haniway pero ining suspect ka padayon subong at large ining si alias sa Jerome pero gina-preparahan na subong sang Haniway Municipal Procession ang pasaka sang kaso nga double murder. Kaga sa piyak nga bahin, 134 na out sa 180 kamabalanggay sa syudad, drug cleared na. Kag drug free na. Pero hambal ko, drug free, anong droga, libre? Pero daw makibot kita kay nga Adlo-adlo may ibay baster sa amon. Kung sa bagay gani ko na kuduway kung galagas madrag Lord, kabalo man pumuluyo kung Lord ang barangay. Tiga man lang barangay sa amon di drag ang kwan ang wife pa ma-clear. Pero adlaw-adlaw may baybas. Amo na madrag to balita sa amon di Kalibo.
8: Damo salamat Sir Rick no sa kampiyon yung mga balita. Hindi ko nibalaan ko na nung drug free mo. Ay dugay-dugay may madakpa naman. Anyway, sa atin, hindi natumbalan kung anong criteria na sila. Anyway, sa atin yung pagkapadayon, damo salamat Iloilo sa kampiyon niya mga balita. Masailo kita sa Rojas, no? Kay Sir Jobert. Sir Jobert, anong kampiyon niya balita sa Rojas?
14: Mayoga once again, Sir Michael. Mga nagapangunayanda nga mga balita din sa amon sa probinsya sang Capiz, kagsudan sa Rojas. Wala sa klase matapos nga nagkarankaran kahapon sang Kasisidmon. Ang mga estudyante matapos nga nagwa sa social media nga may threat subong adlaw alas 3 karon sa hapon sa isa ka National High School diri sa siyudad sang Rojas. Ini matapos nga may mga kabataan nga may mga conversations mga ka K5 alin sa grade 12, grade 7 ka grade 11, grade 10 mga ka K5 diri sa Capiz National High School kusa din amo ini ang gintutukan sang mga manunudlo. Kag mga estudyante sa nasambit ka eskwilahan, mga K-5, gagilayon, ginaksyonan sa city government, kalakip man, sa ngaton sa ninga Rojas City PNP, mga K-5. Basis sa report sa ngaton sa ninga Rojas City Component City sa pagpamuna sa amon sa ninga Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Tumagtang Jr., nga ini ang ginpausisa, ginpatawag ang principal, mga maestra nga involved sa management, mga K-5. Kalakit na ang aton sa ninga DSWD kag CDR RMO kag abi mga K5 tuno sa report ginaksyonan sa aton sa mga kapulisan bangod nag sang reklamo sang aton mga ginikanan sa nagalagaw sa social media kag gabi nagdeklarar ang eskwelahan nga wala sang klase sumong adlaw mga K5 kag nagahinyo sang ila sini nga pag suporta sa mga ginikanan at the same time ang aras sa mga social media nga nagsend sang messages mga K5 ang padulungan karong adlaw sa mga taga city DSWD mga K5 para makit-an gid kun anong scenario sa sining mga minor di edad mga K5 daw pareho nga ang natabo sa banga daw banga South Cotabato daw himuon nila diri sa isa ka National High School mga ka K5 inaksyonan gayon sa mga tapos ang kapulisan ang ining nagalagaw nga report sa social media mga ka K5 samtang diri sa amo no ordinaryo lang ang shabu adlaw-adlaw magluwas sa shabu may recovery sang armas mga ka K5 tatlo ini kanag nagkalain-lain nga lugar diri sa syudad may 1.4 million nga balor sang druga at the same time tatlo ka mga 38 kalibre nga armas mga K5. Apo na mga balita diri sa amon sa Capiz kag syudad sang Rojas. Back to you Kalibo.
8: Damo salamat Sir Jobert no. Hindi na ko matingala pila kadlaw drug free naman kamura. Pero may dakpan. Kampiyon niya mga balita alin sa Antique. Kuhao natin, Sir Nestor. Ano ang latest, Sir Milmar?
15: Mga talupang doon nga balita dyan sa probinsya kang Antique. Kami dyan, hindi pa guruma, drug free. Padayon ang bypass operation, galing ligat at law. Sa natabo nga bypass operation, nakapalagyo ang sospitsado. Ay, namutika niya siguro ng katransaksyon na pulis. Nagpalagyo kay 5 Western Visayas. Panaog to sa may motor bangka na sa may barangay sa Nangel San Jose kag nagpalagyo pero na-recover sa nang balay sa nang ginalinan ang diyang worth 700,000 pesos nga balor kang illegal nga droga. Sunod-sunod ang Takaway may piso wifi gintakawan 6,500 tapos may baka man diyang gintakaw kanamon ho daw tigpuraot gidya sa probinsya.
16: Namtang sa dugang pagit nga mga balita, bago sunod-sunod man dyan sunog na record sa may banawa kang hamti. Kahapon kang Kasanagan, September 24, sa Sityo Guruan, Barangay Piapi, Uno Hamtik, darawa ka balay, gintupok gid kang kalayo, himo dyan sa light materials, banged kuno sa napabayan nga baga sa dapog ang rason kang sunog. Samtang kang nagligad nga Miyerkules ti adlawon sa may barangay Mapatag Hamtik third floor kang balayman na sunog K5 Western Visayas sa Negros Island region.
15: Para mga balita naman dyan sa Antique, Sir Michael, balik ka din mo.
8: damo salamat sa kampiyon yung mga balita dito sa Banua Mansang Kalibo. Isa ka babae, ginlabo sa ulo kahapon mga ka-KFM. Natabo niya sa barangay Sityo Tagaytay, barangay Tamalagon sa Banua Mansang Tangalan. Ang rason, bangon sa napatay ng ido. Ang suspect, siyang tag-iyas ang ido. Naghambal ang suspect nga linya dahi, ilubong nala ng abi. Kaya masakit sa dughan kung ako mismo maglubong sa alaga ko. Daw nagkumprontahan ay sila. Asang uli, ginlabo niya sa ulo ang babae. Confined subong sa hospital mga ka-K5. Ang suspect, ato na sa paginakop sang aton kapulisan. Kaga, grabe man ang kaakig sang isa kababayi. Matapos ang hinalay sang iya gumankon. Ginkawat mga ka-K5 ang mga suspect minor di edad. Tapos, ang mga minor di edad, ginsuksok nila pag TikTok nila. Nakita sa social media nga, grabe TikTok nila. Ginsuksok nila, kinawatan. Galing. Banwas ang Kalibo, nakakuha man sa award bilang a model of excellence and sustainability mga ka-K5. Yeah, ang Banwa lang sa Kalibo ang nakakuha sa award diri sa Western Visayas mga ka-K5. Okay, wala na ta oras sa Lunes naman. Damang salamat Bacolod, Negros Island
2: Region. Sige.
5: Balita.
2: Wala na ta oras mga ka-K5. May oras pa pro din na aton. Mameros Lingaya, George Lauso, dira sa may Totong Store. Sa may barangay Handomanan. O yun, morning na sa mga nagapulo pa nga. Pwede lang ang mga tricycle drivers.
9: Councilor Homer Baez, may magaman kita, babes.
2: Kag mga security guards sa Dika Homes. Councilor, may nga Councilor.
9: Angie Aloy, sa Kapisan, KSS Kapisan, mayong aga.
2: Aloy. Sige! Dito expanded morning newscast, masunod David Kaki 5, Kulin Kobia, in Servan Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes Gandalao.
9: Ako naman si Kaki 5 Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
17: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, yan ba sa tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa akong
5: tugon
17: na alamat sa Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
18: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty So, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
1: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift,
1: OT,
4: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy!
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
26: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
27: Apil na sa EQ Diapers e-raffle promo. Palitoog at least 150 pesos of EQ Diapers o makakuha o higayon to win Jollibee product, kids party package or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026 for DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
24: EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers e-raffle promo. Yeah!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurot sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyo kalikot sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsok sa mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga. Liyo kalikot.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nag-apply na ang DTX 500 Morning Newscast sa mga adlaw sa Biyernes, Setyembre 25, 2026.
6: Makita kag mabati ang kita live and aware in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
4: Para sa aton nga mga pangulong dinalan. Pito ka na Grand Sen, nalakip sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination.
6: At sobra sa 73,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz sa 2025.
4: Tatlo ka mga pasahero arestado sa NAIA, masobra 18 milyones pesos nga balor sang droga na kumpiskar.
6: Hag na tuhoy sa BSKE postponement na transmit na sa Malacanang.
3: Balita International.
6: Anay commander sa mga rebelde sa Central African Republic ginpamatbatas ang ICC.
3: Balita Sports.
4: Alex Ayala naluto sa 2026 Singapore Open.
3: Balita Entertainment.
6: Kim Jong Show, ang aligasyon niya siya ang nagabusog.
3: Balita Negosyo.
4: Kag-importasyon sang karne nagsaka sa kapin 8%. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Duha arestado sa iligal nga pagpangisda sa Sagay City. Dakop ang duha ka mga persona sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol sa mga katapos ang Sagay Component City Police Station, kaupod ang Sagay Marine Reserve Law Enforcement Team, bangod sa iligal nga pagpangisda sa Himugaan Area, Sagay Marine Reserve sa siyudad sang Sagay, Negros Occidental, Miyerkules nga adlaw Setyembre 23. Ginkilala mga dakpan nga Sanday Papang, 62 anyos, kag Jegar o Conhegar, lunsay mga residente sang Crossing Somil sa Barangay Himugaan Baybay sa among syudad. Nadakpan na nasambit ng mga individual nga nagapangisda gamit ang gill net o konpukot kag palpag tak na alas 9 sang aga sa nasambit nga petsa. Narecover sa mga ini ang isa ka unit sang bangka nga may Yamada engine 12 HP nga nagabalor sang 40,000 pesos, isa ka kilo sang isda kag agak-agak kag isa ka set sang fishing net nga ginabulubanta yara sa 10,000 pesos.
6: Dito ka na Grand Sen na lakip sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nalakip ang pito ka na Grand Sen sa top 10 sa 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nagkuha naman ni Chris Aneth Malasibas sa University of St. Lazal ang rank 4 nga may 93.60%. Rank 7 naman si Nina Vianessa Alicante sa Silliman University nga may 93%. Samtang rank 8 naman si Dane Zell Digal sa pareho naman yung eskwelahan nga may 92.80%. Kag rank 9 si Luis Erica Mayo sa USLS nga may 92.60%. Pareho naman yung nakasulod si kanapulong ranking sa Ray Maria Cristina Pauline Alquiza sa Carlos Silado Memorial State University Talisay, James Gonzaga sa USLS, kag Rope Joanne Parinias sa SU nga may 92.40%.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa dugang pa nga balitang regional, makatudlo sa sospek nga nagpatay sa Barangay Kapitan sa La Libertad, Negros Oriental, makabaton sang padya nga 100,000 pesos. May balita si KK5 Rufa De Vero.
7: DTX 500 Morning Newscast.
8: Mga 100,000 pesos na pabuya ang congressman ng 1st District sa Negros Oriental na si Emmanuel M. Kaichong Iway sa sino mga pagbibigay ng impormasyon tungkol sa kinaroonan na ng mga sospek sa maril at pagpatay sang Barangay Kapitan na kansumandiga Libertad noong Miyerkules sa Setyembre 23. Ayon kay Congressman Iway, si Honorable Dennis Himpayan ay kanyang matalik na kaibigan at isa sa mga pinakamasipag na mga gawa sa komunidad sa loob ng mahigit 20 taon. Sinabi ni Iway na sa anumang oras, araw man o gabi, si Himpayan ay laging handang tumulong sa manangailangan at ang kanyang buhay ay halimbawa ng serbisyong tunay na nagmumula sa puso. Alinsunod dito, hinimog ng kongresista ang sinumang may impormasyon na mapagnayan sa La Libertad Police Station para sa agara nga aksyon. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Brikog Halingawan sa Negros, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: 210 million pesos nga balor sa suspected drugs na kupiskar sa Police Regional Office 6 sa sunod sa 4 ka bulan. May balita si KK5 Karen Badilla.
7: DTX 500 Morning Newscast.
9: Mga KK5 nagdangat sa masobra 210 million pesos nga balor sa suspected drugs ang na-recover sa Police Regional Office 6 o kon PRO 6 sa sunod sa 4 ka bulan siniya nga tuig 2020 sa East.
10: Base sa data sa PRO 6, 671 ka suspect ang naaresto sa 540 ka operasyon na ginpatigayon sa nagkalain-lain nga units sa Western Visayas. 30.87 kilograms ang kabugaton sa suspected shabu ang na-recover, 375.86 grams naman ang suspected marijuana, 3 milliliters ang liquid marijuana kag 360 grams ang suspected kush. Samtang ang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO ang may pinakamadako nga na-recover sa suspected shabu nga nagdangat at sa 13.5 kilograms. Ginasundan ini sa Iloilo City Police Office o kon ICPO nga may 7.75 kilograms, pag Regional Police Drug Enforcement Unit o kon RPDEU 6 nga may 7.65 kilograms. Nahibaluan nga ang nasambit nga period ang humalin sa nagpungko bilang Regional Director sa Western Visayas, si Brigadier General Randolph Tuanyo.
9: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Iloilo. Ini sa K5 Karen.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 8:00 sa aga. Sa dugang pa nga balitang regional suspect sa drug buy bust operation sa San Jose Antique, nakapalagyo sakay sa motor bangka. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
7: DTX 500 Morning Newscast.
11: Nakapalagyo sa ginpatigayon nga drug buy bust operation ka mga otoridad ang subject. Ginabanta alas 8:40 sa gabi Setyembre 23 sa Barangay San Angel, San Jose Antique. Ginkilala ang subject kay alias Ivan, single, wara ti obra, kag residente kang Barangay May Baton North, San Jose. Suno sa San Jose MPS, natukiban kang suspect nga police operatibang ana nga katransaksyon, rason nga nagdali-dali panaog sa anang motor kag nagpadulong sa motorbangka sa baybay. Na-recover kang mga kapulisan ang ginabanta 105 grams kang ginapatihan shabu nga may standard drug price nga 714,000 pesos. Sa talad, nagapadayon pa ang hot pursuit operation kang mga kapulisan sa posible pagkadakip sa suspect. Kagbalita regional, halinridya sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Hello, Depo City Police Office. Ginpabasko ang accountability sa mga armas ang kapulisan. May balita si kay K5 Eileen Sanchez.
7: DTX 500 Morning Newscast.
12: Depo City Police Office, OOK po ang mga hakbang para matiyak ang wastong pagkakakilanlan, dokumentasyon at pananagutan sa mga issued firearms o baril na ipinagkakaloob sa mga tauhan ng pulisya. Kabilang dito ang pagsasagawa ng stenciling ng mga issued firearms na personal na minonitor ni Police Colonel Junido S. Maniago Jr., ang City Director ng OCPO. Bilang karagdagang hakbang sa maayos na dokumentasyon, kinunan din ang litrato ang bawat baril habang hawak ito ng nakatalagang police personnel. Layunin itong magkaroon ng visual record ng bawat armas at ng police na itinalaga rito. Ayon sa OCPO, mahalaga ang naturang hakbang upang matiyak ang tamang pagkakakilanlan, pagdodokumento, at pananagutan sa paggamit at pangangalaga ng mga baril alinsunod sa umiiral na mga patakaran. Binigyang diin naman ang pamunuan ng OCPO ang kahalagahan ng disiplina, accountability, at responsabling pangangasiwa sa mga kagamitan ng pulisya bilang bahagi ng kanilang tungkulin na to serve and protect. Balita mula sa Olongapo City, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampyon na Himpilan. Kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
4: Samtang masobra sa 63,000 ka mga turista nagbisita sa Capiz ang 2025. May balita si K5 Myla Fuentes.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: Sa masobra sa 63,000 o kon kabaylos ang 14% ang kabugosan nga numero sa mga turista nga nagbisita sa probinsya sang Capiz sang 2025. Suno ka Mr. Rufin Visorio, Officer in Charge sang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, nga mas madamo ang nagpadulong sa probinsya sa nasambit nga tuig kun ipaanggid sa mga nagliligan. Pahayag pa sini, mas madamo nga turista ang nagbisita sa mga binulan sang Marso, Abril, kag Mayo, subong man ang last quarter sang tuig. Nahibaluan nga ang nagapanguna nga entry mode sa mga bisita amo ang airport. Pag-abot naman sa akomodasyon, ginpabugal ni Visorio nga napreparahan sa maayos ang probinsya ang pagsugata sa mga bisita. Sa subong, mas ginapasangkad pa sa nasambit nga talatapan ang ilang mga tikang agod mas mapabugal pa ang probinsya sang Capiz sa mga dumuluong. Balita regional, inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
6: At katapusan nga balita regional, Masbate City Music Festival ginhanda na para sa 26 cityhood anniversary sang Masbate. May balita si K5 Emir Habulin.
7: DTX 500 Morning Newscast.
13: Inihanda ng City Government of Masbate ang isang malaking music festival na gaganapin sa Masbate Grandstand sa Setyembre 27 itong kasalukuyan bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-26 na cityhood anniversary ng lungsod na may timang Arangkada Masbate City. Pangungunahan ng mga kilalang OPM artists na sina TJ Monterdi, Adi at Mayonnaise ang star stud na programa. Magpapakita rin ang kanilang talento ang mga lokal at regional na performers na No Rest for the Jokers, Amigos at Plan B. Libre ang pagpasok sa nasabing music festival kung saan magsisimula ang programa alas 5 ng hapon at magpapatuloy hanggang gabi. Layunin ang aktibidad na pag-isahin ang mga taga-Masbate at mga bisita sa pamamagitan ng musika kasabay sa pagdiriwang ng ika-26 na taon ng pagiging lungsod ng Masbate. Balita mula sa 95.9 K5 News FM Masbate. Ito si K5 Emir Habulin para sa Kampiyon na Balita at Serbisyo Publiko. K5 News FM.
7: DTX 500 Morning Newscast.
14: Balitang National.
4: Sa Balitang National, tatlo ka mga pasahero arestado sa NAIA. Masobra 18 milyones pesos nga balor sang droga na kumpiskar. Arestado ang tatlo ka mga inbound nga pasahero matapos nga makuhaan sila sang ilegal nga droga sa ilang nga bagay sa Ninoy Aquino International Airport o kun NAIA Terminal 3 kahapon nga adlaw sang Huwebes at Nyambre 24. Wala giningadlan sa mga katapos ang Bureau of Customs sa NAIA o kun BOC NAIA ang tatlo apang sa ila impormasyon nga ginhatag. Nagpatigayon sila sang physical examination sa anum ka mga bagahe nga dala sa mga nadakpan nga pasahero. Sa una nasalaan pa nga mga foodstuff lang ang unod sang bagahe apang sang ila inigin lantaw. Dito na diskubrihan nga ang ginadala nila amo ang mga bag nga okon bag sang kush o kon high grade marijuana. Ang mga nakuha nga kush ang nagabugat sang 18,679 grams nga nagabalor sang 18.679 million pesos.
6: Ang natuoy sa BSKE postponement na transmit na sa Malacanang. Gintanggag ni Senate President Sherwin Gatchalian kahapon nga adlaw Huwebes nga na-transmit na sa Malacanang ang hagna may kaangtanan naman sa postponement sa barangay kang sangguni ang kabataan election sa BSKE. Sunod naman kay Gatchalian nga wala pa sila sing impormasyon kung ginpermahan bala o kung i-veto ni President Ferdinand Marcos Jr. ang hagna. Dugang pa niya ang hagna ang dapat permahan sa madali nga panahon bangod ngang filing sa Certificates of Candidacy o kung COC ang magasurgod naman sa maabot ng Lunes sa Tiyamre 28.
4: Sa dugang pa nga balitang National Kongreso, ginaduso nga dumilian ang social media kag online gaming para sa mga pamatanon. Ginaduso sang Kongreso nga dumilian ang mga pamatanon nga makausar sang social media kag online gaming kasunod sa mga asod-asod nga kaso sang pagpamaog kag krimen sa mga bulutuan. Ginaprubahan sang House Committee on the Welfare of Children ang isa ka consolidated substitute nga hagna kun sa diin ginadumilian nga maka-access ang social media kag makahampang sa mga online games sa mga bata nga nagaedad sang 12 anyos panubo. Sir kay Congressman Roman Romulo, chairman sang Basic Education Committee sang Kamara Representante, nagdangat na sa 50 ka mga hagna ang ginfile humanin pa sa tinalikdan nga tuig kun sa diin mayara ini sang nagkalain-lain nga mga proposal may kaangtanan sa insakto nga edad agud makausar sang social media. Sa katapusan nga balitang National Transport Strike, ipatigayon sa masunod nga semana. Natala na nga magpatigayon sang transport strike ang grupo nga manibela kag piston sa masunod nga semana bangod sa wala pagsaka sang presyo sang petrolyo. Sino kay manibela chairman Mar Valbuena, magasunod ang ilang strike sa magasugod ang ilang strike sa Setyembre 28 tubdob 30. Samtang magapartisipar man ang grupo sang piston sumugod sa Setyembre 29 kag 30 kun sa diin magapasakop man ang pila ka mga grupo sa mga mamumugon kag urban poor groups. Sini nga semana madumduman nga nagsaka sa 110 pesos kada litro ang presyo sang gatong kag ginalauman nga mas magsaka pagid sa madason nga semana. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
7: Balita International.
6: Anay commander sa mga rebelde sa Central African Republic ginpamatbatan sang ICC. Ginpamatbatan sa International Criminal Court nga guilty ang anay commander sang Salika Militia sa Central African Republic nga si Mohamed Said Abdel Kani. Nagapangatubang naman si Kani sang apat ka kaso sang crime against humanity na lakip na ang torture kag unlawful imprisonment. Ang Salika mo naman ang isa kaliansa sang rebelde nga mga Muslim kag si Kani ang labing unang nga miyembro sa grupo nga ginpamatbatan sang ICC. Sunod naman sa ICC nga iga-anunsyo ang sentensya sa kaso ni Kani sa masunod nga inadlaw.
7: Balitang Sports.
4: Para naman sa aton nga balitang sports, Alex Ayala naluto sa 2026 Singapore Open. Napaslawan si Pinay tennis star Alex Ayala nga maluto si Tatiana Pruzerova sang Russia sa round of 16 sa 2026 WTA 500 Singapore Open. Ginluto sang Russian si Ayala sa nasambit nga hinampang sa scores nga 6-4, 5-7 kag 3-6. Naibaluan nga nakabangon pa gigan sa 3-1 nga pagkabilin si Ayala kag napawan si Pruzerova sa extended 10th game sa score nga 6-4 sa opening set. Apang naluto si Ayala sa ikaduhang set sa score nga 5-7, rason nga naglabot sila sa deciding set kag wala na nakabawi ang Pinay. Sa karon mag-focus na si Ayala agud manging tiglawas ang Pilipinas sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
7: Balitang Entertainment.
6: Entertainment. Hugin Dog Show ang alegasyon nga siya ang nagabusong. May balita si ka K5 Lori Gamboa.
14: Miss yung mga kig, ginsakya na lang sa aktres kag host ang It's Showtime na si Kim Chu ang alegasyon sa mga netizens nga nagabusong ini. Naglundad ang espekulasyon matapos nga napiran sa mga netizens na naglain ang mga porma sa aktres, rason nga naghunahuna man sila nga nagabusong siya sa iyang love team partner nga si Paolo Adelino. Angot dire, nag-upload si Kim sa iyang Instagram account sa Reels. Kung sa diin, mayara ini sa fake baby bump kag nagasuksok sang panlalaki nga bayo samtang nagasaot. Ginkahamutan man ini sa mga fans sa aktres. Para sa balita ang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang negosyo.
4: Para naman sa aton nga balitang negosyo, importasyon sang karne nagsaka sa kapin 8%. Nagsaka sa kapin 8% ang importasyon sang karne sa Pilipinas sa sulod sang 8 ka bulan bangod sa padayon nga pagdumili sa pagpasulod sang karne sang baboy kag manok sunod sa Bureau of Animal Industry o kon BAI. Base sa datos sang ahensya, nagsaka sa 7.6% ang meat imports as of August 2026, kun sa diin yara ini sa 1.14 million metric tons, halin sa 1.6 million metric tons, sa kaparehong nga tion sang nagligid nga tuig. Sa piyak na bahin, nagdubo naman ang shipment sang karne sang baka. Mga ka K5 amuyado ang dalago ang mga balita ni nabatian sa DDX 500 Morning Newscast. Mga ka K5, 91 days na lang, Pasko na. Ako, si ka K5 Zyro Van Hoya sa Albay.
6: Kagako naman si ka K5 Kulina Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako, ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
9: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
8: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Superman for Men.
8: Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kadil Berry Extract, Eye Care Gold.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ang panalakit sa karawasan ang makauntad sa imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit. Naka-epekto susurod sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. May direct nga pagpanalupsog sang mga ingrediente para mahaganaganan ang sakit sang abaga. Liyaw kang likod. 101.5 K5
3: News K5 News FM. Oras sa K5 News FM Philippines, mag K5 alas 6 e medyo na sa

0: Mga kaka-K5, sa 91 dias na gid lamang labinin kag Pasko na.
1: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton pagpaton?
2: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
1: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
1: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
1: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
1: Diretso naton kay may baluwan at kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
1: Grabe! Ang isyo sa pinatyanay kag droga, nagaduging na!
2: Te, ano nang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
2: Ay, kanami! Karon lumpatan!
1: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With KK5, Aljan Castanio. And KK5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos! Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ng mga tagpalamati. Kamusta ang aton mga palangga ng mga KK5 sa igad sa may bayon? Tuha sa kaumahan. Ibabaw sa kabukiran lakip na sa Binugang Provincia sa Negros Occidental kanak Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning Negros Island Region, good morning world. Sa pangalan naman sa aton regular partner, ang inyo manuglumpat kaglang gabang. K5 Eric Tenerife ako naman, si K5 Eljan Castanio. Kagidiang
5: Foro de los Pueblos.
0: Ari kita sa ato naman pagparagad sa Petsa 25 sa bulan naman sa Setyembre tuwing 2026. Adlaw nga Biyernes. Well, ang aton K5 News FM Panay, medyo masako na sa preparasyon. Kabi na ang K5 News FM

0: Iloilo. Bangod mga barigayon sila sang ila naman nga area round and finals sang live reporting competition. Kung natapos ang aton sa very successful na K5 News FM Radio Broadcasting Competition dito naman sa Panay, may patigayunon nga live radio broadcasting competition. Well, ang aton mga utod, mga palangga, tanga mga Pinoy abroad, di ba kamo gabain sa kalibutan? Di ba kamo paginlawon ko na nung kakalinabo dari sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental? Pagi naman sa aton official Facebook page, makita niyo ng jamoks ta subong aga, bo? Jamoks gid? Ha? Ayo. Medyo guys, anon ko subong ibayaan ko sa partner ko, kami importante siya kung nakilikuton. Kay man, bati ko naman kanto secure, mangutkot man siya bulawan. Well, may sanon, tanay kis K5 Eric, may mga importante ka mga bagay, doaga pa siya nagpabalo sa ako. Siguro mga more or less gabi, mga alas 10, nag-text na siya. Nagpabalo, kasi nga sako, gid. Ha? May mga kinanglanon kung ikarga sa C-130 aeroplano, para nga dalon, ma-secure, kaya makutkot man siya kung bulawan. Well, by the way, sa ato naman, mga utod, ginugupon, ginugadlaw, di man ka mga bayan sa kalibutan, updated ka sa mga itabo din sa Bacolod, kag Negros Occidental, pagi naman sa ato official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Araman kita sa K5 News FM YouTube channel, and sa tanan nga may mga cellphone, kung Android ang inyong cellphone, ganto ka sa Play Store, i-download lang ninyo ang ato official app, ang K5 News FM Philippines. Kaya man, pag-download nyo sila, pag-click nyo, makita nyo na ang linyada sang tanan nga mga istasyonan sang K5 News FM ni Dr. Ramiloy. Ipili ka lang kung gusto mo ating Forodinos Pueblos, no? Iliwilo ka? Gusto mo Rojas? Gusto mo Aklan? Gusto mo Cagayan de Oro? O gusto mo nga tanawon nga live broadcast o kung pamatian nga live broadcast ang iyasang takloban? Di pwede kayong kantuda. And then, i-click, mabatian mo, real-time, ang ila sa mga programa. On the other hand, sa ato naman yung pagpalagad, kung ari ka sa Bacolod, of course, nagasagana ng signal sa 101.5. Ginapamatian sa mga gwardiya, sa mga bangko, sa mga subdivision, at the same time, sa mga salakyan, kag sa mga merkado dari sa atong sa Bacolod, kag Negros Occidental. Kung ara ka naman sa Kabangkalan, ara kita sa 102.9. Nga taga-Ilog, mga taga-Chicks area, taga-Kawayan, Hiban, ang nagapalabati sa aton, good morning. Kag-ari ka naman sa Northern Negros, 89.7 sa Sagay, Cadiz, at the same time, pakadto na sa Escalante area. Ting, kamusta ka mo? Ano ba nang ginihimo ninyo karong adlaw sa abroad, mga Pinoy nga ra sa abroad, kami nagatawiyo sa inyo, sang more night, good morning, kaguna.
1: Mainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
0: Mausin, Inday Merlita Malbas, aga pa, no? Upod bang kayo, Omar Duran, updan ka na. Muna nag-iisa ko, dapat ginara ka mong upod sa aton program sa bungaga, no? And sa aton mga tagpalamati, mga pinatakulong DTX Coffee Mix, si Mayugin, kung aga pa, mag-inom kita sa mainit-init ng DTX Coffee Mix. Kay si K5 Eric, samtang ato sa Subukid, may balon pa sa kuno ibos. Doon parehos lang ni K5 Jewel Flores. Kaya nag-inom na sa DTX Coffee Mix, may ibos pa yung aman ang ila sining nagpag-inom sa DTX Coffee Mix. Tato ka mga utod, subong adlaw, Biyernes, the last day sang klase para sa mga elementary. Kaya manti iba niyang mga high school, ang colleges may NSTP, kaya pagkasabado mo. Di, sa mga utod, ta, subong may klase. May opisina. Di ba, sing iban sa inyo nagmarikotot kag manami, piyatuan-tuhan na. Ha? Hindi, Merlita Malbas, Omar Duran, kay Jonelyn Rondes Galila. Basing iban nagmarikotot, Pablao. Yung mga nagmarikotot, patara dyan. Pagbarangon, do ka mo dyan. Himos, do ka mo kag magpararigos. Adlawon, do Gabi gihapon, nag-inyo sa ni Power Do every morning. And I'm the lone wolf today. Nag-iisa tayo ngayong araw dahil nagpunta pa ng importanteng mga appointment si K5 Eric. Tagalog yun. Silang gabang wise bong, no? So gihapon, kami ang inyo sa ni partner K5 Aljan and K5 Eric Tinereme. Eating at law is a wonderful day, a blessing to all of us. Kaya dapat natin pasalamatan. Iring matahong adlaw sa aton nga makaako. As we made the sign of the cross in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ulabing gamhanan ka makagagahom namon nga may. Lubos ang amon pagpasalamat sa limatahong adlaw. Yay maginhatag sa amon. ang bugay sang kabuhi. Salamat Ginoo sa imo padayo nga pagtatap, pagatipan, kapag-ubay sa amon sa bugos nga semana. Salamat sa paghatag sa amon sa amon mga kinahanglanon. Pagproteher sa amon nga mapalayo sa aduman nga mga katalagman. Amon nga ginaampo ang padayon nga kinagamo dito sa Middle East. Ang padayon nga tensyon sa tunga sang NATO kag sang Russia. Kabay ikaw magpatunga nga hindi na maglala ang sitwasyon. Amon man ginaampo ang pag-meeting sang presidente sang Amerika kag China. Subong adlaw maghatag sa Mayo nga resulta ilabi na sa kalinong kagatawhay issue sa West Philippine Sea kag mag-apekto na sa pagdubo sa presyo sang gatong. Amon man ginaampo ang amon mga lideri sa amon pungsod. Imo padayon hatagan sang kaalam, gabay sa pagserbisyo sa ilang mga pobliyo. Kabayunta ang pagiliw sa kabagupda na ay magapangibabaw. Kaya paduyo nun mo nga palambuon ang K5 News FM sa papahuna sa amon CEO kag President Dr. Ramil Uy. Tarinini amon ginaampo sa ngala ni Kristo, gawaman luluwas. Amen.

0: 85L.
1: Sa pagbukas mo sang radyo.
2: Amon na ni, amon na ni.
1: Ang tingog nga nagalanog.
2: Ang tingog nga nagalanog.
0: Puro Delos Polo.

0: Headlines.
1: Ang inyo makita ba kay K5 sa ito naman nga video, amoy din pagbisita na ni President Xi Jinping sa China dito sa Estados Unidos. Ang duwa kakilala ng mga leader ang nagkita na sa Amerika, ang pabangkot. Ano ayan ang kayuhan nga dalon sini sa tunga sa tensyon sa gyera, sa tunga sa Russia-NATO, kagpadayon niya kinagubot man dito sa Middle East, ilamina sa Iran, Saudi Arabia, Yemen, kag mga Houthis rebel. Sa ito mga top stories of the day, BSKE, Ukon Barangay, and SK elections this coming November 2. Dako na tsansa nga daw, hindi naging ba na yun. Pero ang report ka ito na baton, until now, wala pa hindi na pirmahan sa presidente. Daw kita gapate, na siguro dugay na dinapasa sa presidente, but based on report, na transmit. Isa sa mga rason nga ang daway pa hindi ginanunsyar, kaya si Kod ETR o Pablao. Diba si Butang isa mga, for example, Biyernes, away takbalo ba si karon sa Antes mag-alasays? Magwa ng balita, impirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos ang postponement o kung ang postponement sa barangay at SK election sa 2028. Isa ba doon ang pagkagagag Domingo? Hindi ko may plano kapag mag-file sa temporary restraining order. Hindi ka na kayo nga gawin. So, ano ay yan ang kapalaran? Banggalingin ulo sa mga barangay officials? Ma-file kami si Usina. Buno ko hindi. Galang alang sila. Kay Bangud man nga wala pa perma ang ining bill nga gipasar sa Senado nga naga-fix ang term from 3 years to 5 years with one re-election per barangay captain and barangay kagawads kag sa SKY na sa isa maka-term 5 years na. So kung 2 ka ka-term, mga pulo ka tuig ka ba serbisyo bilang barangay official. Di kung mayo ka nga barangay official, of course, pulo ka tuig manami nga serbisyo eh. Pero kung nulugtasan, kagdolabang lang pangautis ka ba ng imong sinibra, tigwa sa limang akat kay 5, pulo magkatuig sa krepisyo kag kalbaryo pa sa noon eh, sa imong na mga pumuli. Piyag kabahin, morto. Sa kalibutan nga ang tanan masyado nakamoderno. Bisan gani ang chismis mong sa Gmail na, Gmail, sa chat na ginapaagi. Pagin aligar, morto nga babae, no? Na nagapakita sa bagong dalan sa Bacolod City. Nawong sa babae sa likod na dashcam, wala makitaan. Actually, permi kami gagi sa bagong dalan. Ang amon lang yan, permi makita, ha? Ido kag kuring gatabok. Pero ay pa mong kami akagi, kita ginsang murto nga naglabay. Pero bano ha, ibalong tali karon kay may dashcam, abi ka nag-support. Tatutukan ta, no? At the end of the day, ang mga pamulyo, guro nga gapatis murto, tiyan mo na pakitaan si murto. Pero iba niya way gapatis murto, hindi pa man yung pagpakitaan ka murto, guro. May duwag ka mga barangay sa syudad sang Sagay, nagparigayon sila sang kasama mobile service, naman nami, mani, isa ka serbisyo o programa nga mag-deliver dalo ng mga basic services malapit sa mga pamulyo. Programa ini isang congressman sa segundo distrito o sa probinsya sa Negros Occidental nga si Terdis Porte Marañon. On the other hand, mga ka-K5, matas ang K5, tutukan na karoon, ha? May bisitahan kita nga poste nga daw nagalutaw naman sa kahawaan. Daw namin ka poste galutaw sa kahawaan, the ongoing mamlang underground cabling sa mga more or less guro, bang pilak milyon ni gastoon sa Negros Power para sa underground cabling. Actually, dito karami manturuko, no? Kontanan, pero ti, more or less, kung mga 6 kilometros palang masalangan nila niya, nga sugudan, I don't know kung diin, kayo may mga lugar pag-iapon, nga makita, talaga kabit-kabit ang mga kuryente, nga matyagan talaga gaway-gaway, kag mga patulab lang nagkakabit, kung kisa, hindi mga panang kuryente, pero may iba naman na fix na, hindi mo ba ni masi-asi, considering masyado klaba, may isang linyahanay, but in city proper, doon dom nila sa una, nga ma-underground cabling, hindi na tas-tas ni. Sa piyak kabahin, may inspeksyon sa mga karnibal sa Bacolod, but may manog sulod. Ang karnibal nga dapat inspeksyonon. Because, tanawunta ko na nung safety sa mga kabataanda, sumakay ang mga taga-Bacolod, di ba enjoy sa maskara, masakay sa karnibal. Di ko nagasakay sila sa karnibal, pagkatapos mga kakipipe, kung hindi na safety, delikado, no? Dumduman nyo sa nagligad to. May nagkala-injured, may nagkala-bukla, nagkala-pilasan. Bangod nga nakaproblema ang ilas ng horror train. I don't know kung sino paborito mong sakay sa horror train. Si K5 Jack yati lang, yung mga train ang iyagin ng sakyan. On the other hand, mga ka-K5, dito naman sa Kabangkalan, lugar ni Mayor Benji Miranda, kang ni Vice Mayor Miranda, may ara nga lalaki nga marugpinta sa Kabangkalan, Kaya hindi lang galing ni Gapaminta, kundi luwas ka Gapaminta, Gapamali Shabu. Tinadakpan ini sa bypass operation sang PDM ano man gani. Ulog sa buong doha, los tarin nga lugar sa Bacolod, hindi man takasaring nga wais ang syudad o banwa, nga wala iya sa may galaptang illegal drugs. Aranid. Ah, gabat-abat naman sila supog dito sa Arias Kabangkalan. Di may rikaroon kay ginatutukan, kay ginatagaan atensyon sang aton sa nga mga otoridad. On the other hand, may ginadevelop karon ng istoryang kay 527 nga isa ka grade 12 student ang ginaligar ginsakit sang iya sa maestro. Di mga kakipay, hindi ko gusto maglumpat sa konklusyon. Because dumduman ko yan sa una, sang iskwila kami sa grade 6, may hampakanay pa ganun yung sticks mo. Yardstick sa palad. Yung isa sa lawa yun yung kabataan mo. Ilabi na ko tayo hambalon nga may iba assignment. Pag-abot sa kwilaan mo, ay mangyapon assignment. Hambalon ng keep quiet. Sige, pag-yapon mo nga. Taistra ka, damo, mang ginapanumdom. Isa may ginatawag kitang modern drone sa aton subong. Sa una yung drone namo niya, racer lang. Kag-chok box, pakichok eh. No? Gatapok niya sa una ulo mo. Di gatarong man kabataan. Di bala ko isang inaras-aras. Ara na gina maestro mo, gaklase na ka mo. Sige ka pa inaras-aras. Kung kaysa ang maestro, makibot man mo. Like, example, hinabuyan, ay ka mo dati. Karong pag-aboy, digo ko na maestro. I don't know, gano'n tayo init ulok maestro. Basi na patupaan yung bata. But of course, sa pamangkot na ito, doon nung ikabaskog, hindi pagpatupaan niya, kaya hindi man ito na pwede-tolerate ang mga physical harm. But you know, bakod sa sobrang alayi nga protections kabataan subong, iban sila, why ko gasiling? Hindi ito pagproteksyonan ng kabataan ta. Pero hindi man tama, gid nga do, hindi mo na sila matuluan. Isa ganyan, bisa nambalan mo na lang. Masaklaw, dahil maritamo siya manugid, sige yada kay sugid na ka sa DSWD. I-report na ka sa bantay bata. Doon mo nalang napirmin bunga nga sa mga bata, kapil pa ko nirebelde, utok nila. Because nasubrahan man sila proteksyon. Ngayon tagasiling, hindi sila pagproteksyonan. Pero bangod sa sobrang proteksyon sa ila, tanawag lang kakalinabos kalibutan. What is happening right now? Kabataan, why na nahadlok? Because kabalo sila, nga wag sila sang obligasyon. Kag wala sa slabtons kasuhan. Tamo na yung tutukan ta, no? May hibaloon tanong sirkumstansya. In fairness, masaring grade 12 student, hindi man naman namin, doon may mga labhag ang bata, bisa baga, based on the report niya ito na baton. So, tinguhan tayo ka rin nga ma-develop ining story kay ara na ina sa italapangod sang Department of Education kaya ginakandak na nila ang nagakaigo sa ring investigasyon na tuhoy sa ring bagay mga kakipa. Di ba, anyway, sa mga utod ta, gagupod sa mga program, nagkapasalamat lang taliwat, no? Sa bago lang natapos na ito ng Radio Broadcasting Corporation, would like to thank our major sponsors, Mayor Salvador Bading Escalante of Cady City, si Congressman Javi Benitez sang 3rd District of Negros Occidental, Mayor Greg Azataya sa Bacolod, kag Mayor 3rd District Porte Marañon sang 2nd District of Negros Occidental. Araman ng suporta sa mga LGU sa nagkalain-laing lugar, would like also to thank Lokfu. No, Lokfu, thank you so much, ha? Ang Cantonese restaurant, yung paborito nyo ba si Sining Maskara? Hagadan nyo, abang kilala nyo, magtipon-tipon, may meeting ka mo. Kanto ka mo sa Lokfu restaurant. Ara susulod lang sang compound sang paborito tang hotel, lagi natulugan kayo. Ang Acacia Hotel. May bistro 10 man sila na kung gusto nyo maglagaw-lagaw. By the way, pasalamat man kita sa Bulig sang Kabalen, no? Dito ng Panyaga ng aton yung mga station managers mo, no? And of course, kapasalamat man kita sa mga sponsor sa mga kabanuhanan na nagbulig sa aton. Thank you so much gid sa inyo sa mga support atong Radio Broadcasting Corporation. And ginagda namon kamo kay man naginapit ng Maskara Festival sa Bacolod. October 1 officially, mabukas ng Maskara Festival. Di ko mo mabukas sa Maskara. Hindi ginya mahimo ng hindi kabahin ng K5 Blues FM. So, this coming October 11, dara sa Bacolod City Government Center Grounds. Tagustuhangan mo lang sa NGC nga stage sa Bacolod City Government Center. Hiwaton ang ikalima nga season, season 5, sang K5 League of Champions. Unique ni mo, damo man dance competition, pero iniya, ang music ang ginagamit ni, retro music, the sound of the 70s, 80s, and the 90s. Di, kita na ito na, no? Alas 7 din sa gabi, napangagda ng K5 News FM Bacolod City. Para nga magkanto ka muna, para suportahan ang ato naman ng League of Champions. Di, amuning sambol contribution sa K5 News FM. Happy Friday kay Ma'am Gina Borja na nagpamati sa ating program sa Lingadlaw. And good morning man kay GN Talasan, gaupod sa atong pagpakaragad, Johnny Mayritita, and of course, kay Romar Duran. Si Bings Delfin, ara naman kung nga ng taon subunga. Ti muli gantari, we are here. Sini mo naman chuli ko lang to. Ti okay, we are one. In the one, we are one. Ay this coming Sunday. Basi gusto nyo magulong exercise, no lipot lang galing blaw, pero walk for a cause man niya. May ara nga global walk kapag himoon ang CFC or Couples for Christ Negros. Dara sa siyudad sang Silay. Ang mga participants di mahalin sa nagkaling lahing kaparti sang Negros. Dara sa Silay matipon, ining global walk. Ang purpose ni, amo ang pagtipon sang pondo para ibulig na itong spigado ng mga kabataan, blah. Di ba kapadayon sila nga pag-eskwela. Di kunoy mo lang kamuya sang awat this coming Sunday, pwede ka mo ito ka online registration sa Silay, no? Public Plaza di Masugod. Ang aton sa nga Global Walk. You are all invited sang CFC Negros Occidental. By the way, si Oliver Alcala, gapabati man sa ato, no? Si Oliver dapat gali, sir, labhag, hindi labhag. Ang bali ako, no, love bala, nga hakus, love, hug, hindi labhag. Yung bata, may labhag mga kagipay mo. Di, sa atol ka nung kapagpalagay, tingwan ito malam, at actually nag-contact na ta sa regional office. May ara sila isa ka division na nag-uuyap sa saling kaso, involving sa mga kabataan. Nga kung saling gariklamo again sa ilang manunudlo o may grievance committee niya in charge. Ang lansang ila sa ding special department, no? Nag-uuyat sa mga ka-K5. Amo ini ang public affair unit sang Department of Education. Tutukan talaga ron, ha? Ang development sila kung manabota. On the other hand, may special investigation task group ng gintukod nanungod sa pagpatay kay Barangay Captain Dennis Himpayan sang La Libertad sa Negros Oriental.
0: So, Foro de los Pueblos.
1: And kung makachempo man karon, tingwan ta man ang bot ang ilang spokesperson, no? Pero hindi pa natin kay Guru Masi katulog pa. But nonetheless, pasalamat kita sa spokesperson sang NIR Negros Occidental for giving us the information. Ang mapisan nga si Police Colonel Ju M. Malong.
0: Foro de los Pueblos.
1: Leonardo Sevilla, gapamati sa aton. Kumari ko, Juji Montipio Batanday. Ara ka na, ma'am. Kamusta? Tiyan, umag napitan ay DTX Kupimix. Pagbalik natin mga ka-K5, aton sini nga paghahatagan sa nagakaigo ng Talapangod. Ining anong matabo sa barangay kag SK election? Because you know, importante ni nga mahibalawan ta kag ibanga kulbaan mo. Ano hindi ta magpalma si kun madayon ang election blog. Ano gidayan ang dapat naton diri bantay? On the other hand, kaluluo itong pulis, no? Nigin sa lakay sa checkpoint, makapita na'y DTX Coffee Mix. Ang iningabayin kag ining oras na rinas ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5, alas 6:54 sa aga.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This time check is brought to you by EQ. EQ tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. 101.5
0: K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Subong nga adlaw, tun-an ta. Ano pa bala mabulig sang dikratawag nga D3 Bio kontra sa dengue fever? Dr. Mil?
5: Nabalaan natin nga ang D3 Bio. May vitamin D3. Mm-hmm. Tikong gasigi ulan, wala adlaw.
4: Mm-hmm.
5: So wala sang may mahimo sang D3 sa imong lawas.
4: Wala ma-process, correct.
5: Wala sang ma-process. Mm-hmm. So panahon sa ting ulan, you need vitamin D3. Nga ara sa D3 Bio. Kag nakanami, nga ang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, gabulig na siya mag-absorb sa imong nga gitawag calcium.
4: Mm-hmm.
5: Take note ha, Especially ang gitawag calcium active form, Sir Boy. Mm. Ang hormone nga calcitriol. Mm. Now, ang D3 bio, ato nabaloan, Sir Boy, nga may ara siya, gitawag ang antimicrobial kag metabolic influence ang medium chain triglycerides nga halin sa gitawag extra virgin coconut oil sang D3 bio, ga-provide na siya sa mga gitawag limitless health benefits sa imo nga lawas. Limitless. Now, amoning nakanami, para nga malayo ka sa dinggi, para nga hindi ka magkadinggi, kung kaso magkadinggi gid man ka, ang the best there is ang combination ni D3 kag ni virgin coconut oil, champion nga combination. Amo na gani permi na mo na balik-balik nga hindi ko ya mag-inom nga D3 lang nga wala BCO. Di man ko mag-inom BCO nga wala D3. Amo na nga sa D3 bio lang makita. So kung adlaw-adlaw ang kabataan ga inom o ikaw nga tigulang ga inom sang gitawag D3 bio, adlaw-adlaw nga ginlikawan mo ang dengue fever. Mostly ga katabo, kulang pa ka D3, gahilay mo immune system, mapiktuhan ka sa amo na nga kagaw. Pero kung gainom ka D3 bio, bakod imo immune system, hindi ka basta-basta tapikan sang virus nga dengue.
3: D3 bio, senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 bio ka na, sarang makuha ang keto sa D3 bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinlo man sang aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 bio adlaw-adlaw.
4: Ang contagid sa ginatawag dengue fever, ang ginatawag nila nga hemorrhagic fever, no? That's why kung kasalalakit ng lawas ang dengue, why ni ginagaan aspirin? Kasi aspirin promotes bleeding. Prone ka na daan sa bleeding kung may dengue ka, that's why kanan ang ginahatag na painkiller ni usually is acetaminophen, no? Pero ang point here is ang D3 bio mapunggan niya ni tanan ang mga maglala ang symptoms mo kay tungod sang kombinasyon ginambalin ni Dr. Ramil sang vitamin D3 and extra virgin coconut oil, Dr. Ramil.
5: Amo ni ang bintaha mo mga lalo kag inom D3 bio, Sir Boy. Nabalaan nato nga ang D3 bio is damo monoglyceride from lauric acid it turn to monolaurin. Which is ining monolaurin, may abilidad nga kaya niya patyon ang mga lipid bilayer sang membrane sang gitawag dengue virus. Te, saan o mainom?
4: Saan o ka pa mainom sa mga dengue
5: na? Dapat niya subong pa, inom ka na. Kag hindi lang nga patyon niya ang guan virus sa Sir Boy. Katong mga nag-atake man sa mga platelets, ginapatay man
4: niya, Sir Boy.
5: That's how powerful ang gitawag monolaurin nga makita mo sa D3 bio. Ang monolaurin hindi na makita sa D3. Nga plain. Pero kung D3 bio, may monolaurin ka.
4: May monolaurin ka.
5: Diba? So kaya niya patyon, ining gitawag, mga dengue virus nga nag-atake sa imo platelet. Amo na nga ang iban nga platelet is ganao.
4: Naog lang.
5: Once nga magnaog, ga-bleeding ang pasyente. So, namigid niya nga, ga-inom ka D3 bio. Kaya nga man, aside nga, ga-patay sang kagaw sang dengue virus, ginaabsorb niya ang mga minerals nga kinanglan ni platelets. Formation sang gitawag platelets. Balaan na to, iron, importante na, phosphorus, calcium, mga rumats na para mag-create sang bago nga mga platelets. So, ang MCT nga makita mo sa D3 bio, gina-improve man niya ang pag-absorb sang vitamin K. Especially pala kaon ka, no? Utan. So, inang vitamin K is a fat soluble nga gina-activate niya ang protein to stimulate sang gitawag blood clot formation. Amo nang bintaha kung pala inom ka D3 bio. Ang isa gid sa pinakabintaha, ma-prevent mo ang gitawag infection from a dengue virus kag layo ka sa bleeding.
3: D3 bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso. Mag D3 bio ka. Ang D3 bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3

0: landas ang mga kagaw. Clinica Sport Biotics.
1: Bad, oh my condition ta priyaw?
2: Ah, oo, good pre.
1: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
3: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3,
1: uy,
3: kag Vitamin D3. Nga nagabulig pa bakod sang aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga luta-lutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy, ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
1: Sige pre, ah, mahingagaw ko anay, baka sang Dr. Pinoy sa butika pre.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics.
5: Gah, matchoy ride man tabi ka.
6: Wala sa kondisyon ang makina ko.
7: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
8: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
5: Tiga, ma-joyride na ta.
6: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
5: Sakay ka kidiya!
6: Siyempre! Naka-extend ko ya!
5: Basta sagad nga driver, extend lover.
8: Extend Supplement for Men!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
12: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
18: Charmy, let's go with the flow.
19: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
10: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
6: Mag-usar sang salon pass.
10: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
6: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
10: May long-lasting relief.
6: Tugtog 8 ka oras
10: para sa nagapanalakit nga baka.
6: Liyo kalikot sa salon pass.
7: This is a method of acetic camphor. It's a generic salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon pass, may direkta nga pagpanalupso sang mga ingrediente para mahaganagaran ang sakit sang abaga.
10: Liyo

0: News FM. Oro sa K-Pop News FM Philippines. Alas 7:11 naman sa aga.
1: Puro de los Pueblos.
0: Pabalik kita sa inyo naman para tuntunan mga ka-K-Pop. By the way, on the break, nag-init na tubig. And of course, nag-inom sang DTX Coffee Mix. Laing ganyang sabor, masagamsaman mong kananamon. Sang DTX Coffee Mix nga may ara sang chia seeds. Ang chia seeds nga bulig di para maggamay-gamay ang lawas mo. Di ka lang mag-slim ka maggamay-gamay ang buhion mo, no? Manang bulig kang nami pag ikaw nga DTX Coffee Mix ka. Kay dokapo sa pagichar, dokahawan sang tiyan mo bla perme mo pamatyag mo. Mo nga kami ni K-5 Eric basta mag-break gani dayon na namon pang api dayon. By the way, good morning and happy birthday sa tanang nga celebrate sa ila birthday karon nga adlaw. And kay Ma'am Julie Hinovia Lumugdang gapabati sa aton Roberto Katid Gaudia. Salamat kay Manong Nava, no? Paul Nava, Grab taxi driver kay Nimjan Indang, Toto Nelson Bilieran, ba kumusta ka na Toto Nelson? Okay ka lang. Mila Rectra Labangam, no? Kay si Rony Sabit gapamati sa aton. Estelita Bravo, thank you so much. And Jake, kapamilyar ba? Pero Jake De La Cruz. Oh, kapamati si Jake De La Cruz umog sa aton. Si Estelita Bravo, Mila Rectra, salamat gid. Si Ma'am Juji Montipio Bataday, sila ni Sir Clifford Bataday. Kumparin ta mga kuya ta. Kuya Romeo Encarnacion and Kuya Cesar, good morning. Kuya Cesar Garcia sang Paglaom Eagles Club. Now, kay kumo pila na lang kadlaw, mga more less guro anom kadlaw, may pitsa 31 Setyembre tanway. Amiyara, away, lima na lang gid kadlaw. Pitsa 1 officially pagabuksan na naton ang Mascara Festival diri sa siyudad sa Bacolod. Kag October 11 ang inyong paboritong estasyon, ang K-5 News FM Bacolod, may K-5 League of Champions. Alas 7 sa gabi sa Bacolod City Government Center. Tisa dyan eh. Tiko mo maskara. Manggarit-garit kami anay ni K-5 Eric. Wait, plano sa inyo. Mga kwanta, ma-stretching da na yaga pa. Kag pagbalik na karong istorya, ang taring update sa SK election, ready mo na natingog di tatay PBBM to ya. So this time around, K-5 Itan, ready na ta kay si Ramji, oh. Doon na tuyo sa Jake, mga stretching na nga tatlo ni Itan, ha. Ay panahon na ni, parang garit-gariton ta sila, kaya ang maskara, gahilapit na, Itan, tira!

Okay, amo nag 2026, ari nang 2025. Damo ni nagagamit, wag yung gigi na credit sa K5 News FM. Ang gamito nyo ni gani, ang balon nyo man, ngayon isang K5 News FM, official mascara beat. Ah, though, para at least blama, gina-acknowledge siya man. Wag yung problema sa amon, ha? Acknowledge siya lang. K5, Eric, kaya suluhon ko na lang niya, naisip mo mag-stretching, di kaway ka? O si Councilor Homer Baez, aga pa siya. Homer at your service. Aga

Ala, si Romar Duran patunuga na na kasi Ma'am Gina Burasbunga. Irsis yun know? Gaba mo talaga nga pra naton lang hawak na doon medyo ma-exercise naman ha. Wow, soaring to the sky. Dula ko na tuyo ni Ma'am Gina. Hala, that boy Mendoza, hanok! Kapamutos ko na siya sa Sudan. Upod ba na ko ha? Si Tudong Marquez, le, sige ha. Shout out lang tadi. Si Ryan Patrick da Jola, o maparintigo rin ni Brad Ednik ang sister Jola. Sa Cadiz ka pala matigis na subong. Good morning mga kadiston.

Okay! Dali na lang mahuman ang Bacolod Public Plaza. Dumadungan gid, no? By the way, this coming Mascara Festival, dura sa entrada, plang sa SM, gasulod pa lang kamo, may lead wall ngay butang ang K5 News FM. Tapagpauna sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center through our President Dr. Emil Oy in collaboration with SM City Bacolod. Gapasulod pa lang kamo, kung dihaling kamo sa plaza, maus-us kamo pagkanto sa SM, dura plang sa gate, antes blang entrance gate, ara na may lead wall gabarakang. Anong purpose na? Para nga makita, kung layo ka mo, makita niyong live performance dito sa dalom. No? So, amun na kakampyon. No? Ang aton sining preparasyon sa maskara. Ti, makita niyo na ang live performance para nga at least makita niyo na yun ang nag-perform nga barangay dito sa area sang SM City, dra sa Ilablang bridge, no? Tugay na yung signal na sumong tanaw nung tabo. Daw naghina nga ito na signal. Anong nangyari? Parang patinbitin ang signal natin, ha? Okay. Attention, no? Nagbisyo, titawagan mo na dayon si Kwan, si Inon. Hindi na pagtuguting ang bisyo hasta na karoon matapos program. Taki madulaan ta na karoon listeners. Magsigisigi na. Hindi na pagtuguting ang nagabisyo ka, no? So dapat tawagan mo na dayon para at least magaan na sa nagkakaigo ng italo pangon. Palupasin siya ka mo, ha? Kaya medyo gahina ang aton sila nga signal subong ang matriyon. Basi kung pwede na baka Inon, kung kapamati ka na Chip Inon, kag Chip Solomon. Yung kung anay di troubleshoot kay tutuitan kay ngamon ng internet subong gaigod. O, oh, natanwablaw, ang akon ng tsura gapilit baba ko, do ay pakabuka hasta subong. Di ba kita mo, quarantine maybe nilang magic ita. O, dyan. Ayo. I-check binatan anong tabo sa aton nga internet nga nagamuna, no? Okay, good, good. Subong ka problema na ta, no? Back to normal. Anong back to normal, tan? Nagbalik na sa normal ang internet, pero 51 na lang subong ang magic eye. But nonetheless, attention, ha? Sa tanan-tananta ka magkotoran, eyes on the board ka mga naibla. Kisa, masako. Tanoy, kita mo na kipaybitan ang nagasaang pungko lang ang babae kakipaybitan sa bangko nga may go, may kariton inang ano na panawag nila gani, rolling chair. Aba niyo, may lesson learned kita before they discuss ang SK election. Kung kaysa gakawili-wili kita bangod sa sobrat nga love sa cellphone ta, kita mo na kipabitan inang babae lang pungko sa bangko si cellphone, gaisol nga gaisol. Amo ning delikado sa aton because duhalos tanan bisan kisa sa sulod balay tawag dito ga istoryahan ay sako na lang masig cellphone. Ga inatubangay sa sala, ga pungko sa pungkuan, pero ay istoryahan ay bangod ang tanan busy sa cellphone. Galakat sa dalan, ga kahulog sa buho sang kalog, kay way nakbalo may buho, gali sige lang niya cellphone. Aryo, eyes on the board kamo, tanaw kamo, kay isa ini collection, ga basi mapulutan yun eh. Nga ay dalon tani pakita na ikipabita na hindi pagpatiuba na ipapakita lang picture. Amunig pwede matabo sa imo kung wala ka naghahatag atensyon sa imo palibot. Amo man ako nagasakay ka sa jeep, huwag ka nakabalugi na kuot na galikapik pakita ng imo sining kahita ang imo sining gamit kay ara ka sa jeep, wala ka gahatag atensyon sa imo palibot. Ang imo yung atensyon ara lang sa imo cellphone. Galakat ka sa dalalan, matabok ka, huwag ka bang ganit tanaw sa wala kag to, matabok ka lang, sige pa tanaw cellphone mo, huwag ka malugali, may gabagunos ka motor. Nga ginadala, tainisubong mga kakipay, because we want to tell you, nga kung narakas dalan galakat, dapat attentive ka, no? Sa imo sining paglakat, sa dalan, inablang nakafocus ka sa dalan nun, hindi kay kundindiin ka na, especially kung na matamara lang cellphone mo. Ang delikado, hindi ko nag-drive ka sa lakyan. Tapos sige ka pag-in cellphone. Sino makarelate sa inyo, de? Kung may tipon-tipon, may hara man niyang namipungko mo, sige cellphone mo, ay kakmalog, hindi mahulog ka na. Ining video nga mo, ipakita subong sa inyo, eyes on the board, isa ini ka istorya, ang isa ka babae, nagasakay sa isa ka rolling chair, gapungko, gle. While gapungko siya, hala, cellphone dre, cellphone dito. Why na siya gali kabalo, Alma Imbang kag Kenneth Chongko sir, ngag ining
ginapungkuan niya nga bangko ara nagilisan danan. Igi siya pakadamit, gurugatan, aw sa duwala nakbagay. Gatsyat sa iya sining lover, palangga iya, o bata niya, o hindi gani, gapawili-wili hampang, or gapatuyok-tuyok, tanaw sang EI movie. Ang EI novela, blang ginatanaw na bonitan, termi. Di ka delikado. Ano, tabo na mga kaka-K5, sige lang siya, hikap, gakuti sang cellphone niya, isol, gaisol, wala siya, maluwag na na nagiling likod niya mga kaka-K5. Wario, eyes on the board ka mo, kay mapulutan tagin deleksyon. Here we go, no? Abi itan, larga bola, tira dayon, ha? Itan, ario, panawa niyo mga kaka-K5, kung ano matabo, kung langa-langa ka, nga sige ka lang niya ka-focus sa cellphone mo, why ka naglik balo, ang imo sining ginalaktan gali, buho na skarsada, kung ihulog ka, either makadasma ka, kay kasandad ka, or nakuha na galing imo sa nga mga wallet kag iban pang importanteng gamit kay gapungko kag pawili-wili kag cellphone mo. Ang lesson learned mo ni, kung gasakay ka sa jeep, focus ka sa palibot mo daw, pon mo sa jeep kay kun ano matabo kung nagapanguyat ka, panguyat ka. Kung lakat ka sa dalan, hindi magala tulok cellphone mo lang. Attention kay basi, halaka tulok cellphone mo sa biton golpe cellphone mo na ka mga snatcher. Pwede gani, basi mabungguan ka sa karsada tapos kagid. So Ario, pakita na muntan. Play the video para makita sa nga tumatag panamati. Ayo, may leksyon ka mapulutan, ha? Tanawa. Oo. Pause. Oo. Tanawa. Tanawa niyo mga kakipaib. Sa, why pa siya gani ka malugi? Pun nga, mahulog na siya galisang danan. Oo. Tanawa, oh. Bang. Kita niyo na pilit. Why pa na siya gapon nag-preparar? Sige, pag-gapon sa cellphone niya. Why siya malugi? Mahulog na siya sa danan. Ibalik sa puno kay pabitan. Amo ni ang matabo sa imo kung sige ka pa wili-wili cellphone, no? Tanawa, go ahead kay pabitan. No, ara. Ara, ara. Lagapo ka. Oh. Sigitan. Go. Pag pag pag pag pag pag pag pang. Dagdag sa why na sa idea, oh, lipong. Barikoto tos lalo magdanan kay nga. Sige lang saya. Sige lang saya ka cellphone. Kuway siya kabalogali nga ang iya siling ginasakya, ginapungkuan nga rolling chair. Ano panawag na, Noyman? Rolling chair na? Na hulog sa danan. Tiko di tapos, gid. Kaya anong leksyon, de? Hindi ka magpawili-wili. Cellphone mo sa tanan. Office chair. Siling ni Kipay Bitan. Salamat kay Kipay Bitan, ah. Siling ni Kipay Bitan. Office chair. Di pawili-wili ka. Tanong habla. Ako ni matabo sa imo. Kay ko nagapungko ka, tarong kapungko. Kapin pa kung damo, tawo, sige ka lang na-concentrate sa cellphone mo, huwag kang click balo. Iba ganil, lipatan na bata nila. Nga naglaga, naglipag-waas balay nila, sige lang wilis na tanaw sa cellphone nila. Ito na wabla mo ni natabo siya. Matabo man sa aton, kung sige ka pa orok-orok. Siling ni Merlita Malbas. Kaisos, nag-ano-ano man na siya man, pa-orok-orok siya cellphone niya. Lesson learned. Sa tanan nga butang sa kalibutan, may tiyon. May panahon nga pwede lang kita mag-cellphone nga mag-cellphone gid. Pero may panahon man nga dapat ma-focus man ta kung nagatrabaho ta. We should balance everything. Doon mo man na, kung obra ka, focus trabaho mo. Ha? Kung panahon na niya para nga mag-recreation time o recreation ka naman. Amo nang ginambal na nga 8 hours para sa pagtrabaho, 8 hours para sa pagtulog, and then splice mong imo nga another 8 hours, 2 hours para sa imo sining pagsimba, another 2 hours or 3 hours for your prayer, 2 hours for your physical fitness, 2 hours for your family. I-divide mo naman ang iban mga 8 oras, kasi 4 oras man kadadlaw. Di man pwede nga hindi mo na divide ba properly. 8 oras gusto nga tulog, 8 oras nga trabaho. May nabiling kang 8 oras, pwede mo gamiton sa imo pamilya, pwede mo gamiton para mag-exercise ka, and that's the time also para sa imo nga prayer, sa imo nga pagsimba. So you have 2 hours of that. Te, why ka man na dapat basulon sa lini Numis Numis? She caused harm to herself. Basulon niyo kung galingon niya. Pusto! Basta mula na nga ito na. Now, going back sa ito naman, serious topic today. Ari, ang last day, ginpamangkot sa media si President Bongbong Marcos.
ano ng kapalaran sang Senate Bill number 2387 na nag-fix ang 5-year term for barangay and sangguniang kabataan officials and postponing the

kung isubong ang term sa mga barangay officials, tatlok tuig na, pwede ka pa ka re-elect dua ka beses, tatlo ka beses ka, three terms for every officials, both SK, barangay chairman ka barangay kagawad. 3 years, but sino total of 9 years. Iring bagong nga bill nga ginaprubahan, the Senate Bill number 2387, fixing the 5-year term. Abang tabo, dari, kundi 3 years sila, 2 years, 3 years na sila subong. So, i-fix ina for 5 years, himo na 5. So, by 2027, 4-year. 2028, 5-year na sila in service. So, that is 1 term already. So, kung first termer ka nga kagawad, pwede ka makapare-elect. Pero kung first termer ka nga barangay kapitan, pwede ka pare-elect, isa na lang. And then, kung second termer mo na, hindi ka na pwede ka pa-elect by 2028. Nga barangay kagawad o barangay kapitan. Muna. So, what will happen kay kung muna aprubahan na? Question. Saan o ginaprubahan ang ining bill mga ka-K5? Based sa atong pagpanalawsaw, ining Senate bill was approved in September 14. So, kung September 14, mga 11 días na ang nakaligad. 11 days after na aprubahan ining nasambit galay, why pagid niya mga kaki-five? No? Why pagid niya mga kaki-five makuan? Mapirmahan ni President Bongbong Marcos. The last time din pamangkot siya, siling niya, why pa ko kabaton? Pero damo, gataas ang kilay, kasi niya tinukin posibleng dugay na to, basi ara na, or basi why magid niya na baton. There are scenarios para may chidihan tanong proseso. No? Paano na prosesong isa ka layi mangin effective o mangin lubos na nga kasuguan? Ang una sila, ang Senate Bill ipasar ina pinagi sa tatlo ka readings. Ang una, ma-eminate gina sa House of Representatives sa mga congressman ta. Tinatapos na ito nila, naprobahan na nila. Pormiro itong ila postponement, siyang uling revised nila kaya ang Senate version niya fixing the term. So para magparias, mag-coincide, ginliwat nila kaginimo nila fixing of terms. Karoon ko ma-reconcile na nila ang in bicameral conference committee kag aprobado na ang nasambit nga bill in both parties. So sa Senado, third and final reading, approve. Amo na natabo sa Senate Bill number 2387. Aprobado na sa Senado. Anong sunod niya step sina? So, after the third reading, ang final vote, majority nagsugot na nga ti-fix ang term sa 5 years, and then ang sunod niya election will be on the 2028 November 2028. I-transmit ina sa Senado sa House of Representatives for concurrence. Titapos naman, na-concord na to nila. Na-review na ini sa House of Representatives, no? Kag kung ang House kag ang Senate, may mga konflikto, tina-resolve naman nila, parehas ng version. Ang pinakalast niya tikang or step para manginlayini, amo ang presidential action. But si ganon, ipasa na sa opisina sa presidente, alin sa Senado. The enrolled bill, pirmahan inasang Senate President, tag House Speaker, kagipadala sa Presidente. In short, si Senate President Win Gatchalian and Speaker Buji D. Yung pirmahan na nila. Tikaroon, 11 kadlaw nang nakaligad. Sa petsa 28, masugod na ang filing sang COC sang tanan nga mga baluyag magpadalagan sa pagka-SK chairman, kagawad, kagbarangay kapitan. Now, di ka wala pa na pirmahan, what will happen? Of course, may ara kita rule ang panawag sina enactment after the approval sang dua Senate and House of Representatives, i-transmit. Ang ginatawag na transmittal to the President, may dua kasinaryo. Pwede nga pirmahan ka presidente for approval, pwede nga i-veto sa presidente nga buti nga noon hindi niya gusto, pero ibalik pa na sa Kongreso kag Senado para i-override nila, o kung buti nga noon balis ka doon ang desisyon sa presidente, magsiling ka veto, hindi pabor ang presidente. Pero sa layi, may ara nga another pilakan law 15.

0: days for the Senate and the House of Representatives to override paagi sa two-thirds nga boto sa bilog nga miyembro sa ila sining Congress. Silingka Congress, the Senate and the House of Representatives. Now, kung ang presidente hindi makapirma, wala man siya nagveto, wala yamang ginveto, pero wala iging pirmahan, hulaton ta pang 30 kadlaw. 30 days after, malapse into law, no? Ining nasambit yang Senate bill. So kung September 14 ginpasar, it gotta be October 14, may isa na siya kabulan. Di kung isa na siya kabulan, kung nag-file ka sang COC mo, kag wala bigi pirmahan ka presidente, hindi naman pag-i-veto, kaya nga itong tingin hulat is kung i-veto sa presidente mo. Kung i-veto ka presidente, of course, ibalik Senado, tilaban-laban madayong gining eleksyon. Pero kung hindi pag-i-veto sa presidente, hindi siya magperma, di karoon kayo siya nagperma until no, September 28. Tingiban siya ni ma-file gid hasta October 5. Wala bing mapermahan. Ma-file sila si Jose sa kadlo ka ba si Madayon. Pero what will happen kung wala yung pirmahan, kay pag-abot sa October 14, malapse into law ang nasambit nga bill, kay under the rule, mga kakipipe, nga makalapse ang 30 dias atong Senate bill nga aprobado, na wala bang pirmahan sa presidente, will become in a law. Mangisa na kakasuguan. Automatic na. Tiya mo na nga dogalibog ang ulo sa mga utodta. Tisubong, ang siling nila, ang BSKE o kon barangay in SK election, ang iya kapalaran ara na sa kamot sa presidente. Nga ang until now, wala pa naging pirmahan sa presidente. May mga analysis gahambal. Kati number one, hasta pa man sa October 5 ang filing mo. From October 5, may one week lang ang campaign period. Guro, a week before the election. That will be, di ba, campaign period. Kaya ang bang campaign period sa barangay, pitom lang kadlaw, isang semana. Pero galing ting iba niya, ti Prado, pa isang bulan niya, balbala na, ina na. Kung nag-declare gano'ng election, basi subong plang, nagligad bulan plang, kasugod na sila libot. Di ko di, makatipid man yung mga congressman. Kaya nga, kung maglagan ini mga mayor, to be honest, ha, eh nga, to niya, real talk lang na eh. Kung maglagan ng mga barangay kapitan, mga ka-K5, di sila mga ayaw, pundo ako. Kung di kay mayor, kay congressman, mag-iapol sa mga ayaw, sa pundo. Hindi ko na ikaw si mayor kag si congressman. Sakit mo na sa bulsay. Di, that's why nga ti, pwede nga gin-delay-delay. And then, later na lang yung balkon madayon para at least di yutay lang glastuan. Isa na ka-senaryo. Second, gamiton ini nga papel, kaya kung hindi madayon ang eleksyon, naturally pa yung mga barangay officials, kundi hamot naman ang present administration sa mga barangay officials. Kaya para sila utang nga kablasla naman niya sa administration mo. Nga waay sila yung gindayunan sa eleksyon. Hindi kundi magsiling ka gani nga extension, hindi lang extension of term, extension of loan. Extension of loan. Ang botsing ganun sin ha. Ma-extend naman ang ilang pangutang. Eh, kung nag-ala utang sa Land Bank of the Philippines, 1% a month, hindi ka naman ka. Sige, tayo pwede na ito. Ito ma-restructure ang loan. Ta kay na-extend naman ang another 2 years, no? Joke lang ito niya. Basi seryoso, huwag niyo giblakin ito. A bill is not signed by the president becomes a law after 30 days. Correct. Kamu na gina-discuss ta. No? Ang bill niya hindi pagpirmahan sa presidente after 30 days, mag-indi sa kalay. So, scenario number one, tagi na kunda yun nun, mangid, wala na ginadeklarar temprano, parang at least hindi man gasto. Second, kunda yun nun, kung hindi pagda yun nun, di pagwapon as presidente, para dumayhang time black. Karo kung do why man sang suspense, kaya do mangid na meet ko na pag paasatos presidente, dayon niya man nga permahan, do hindi gin matagana tensyon, no? Pero kung pa-delay-delay mo gamay nga maitin-itin, nga daw mabitin-bitin, mas lang yutay, pagperma ko ni plakpak pati ka lang nila sa kalipay nga na-extend ila termino. Di ba? Or, basi, way takabalo, karon alasays, before alasays ka magsira ang opisina sa gobyerno, mapermahan na sang presidente ang ining barangay and SK fixing of term and postponing of election sa November 2028. Ti, kaki-5 biljan nga kinanglan gidiyang manugtakop ang opisina para ipagwa nga napirmahanaw. Bangod gina tanaw ta nga basi may pila ka grupo. Kabalok naman sa Pilipinas ya. Damo na diya sa mga inalamon mo. Tikaron kung mapirmahan kag mapagwa by 6 PM, way ka na chance mapaltiyar. Okay, Sabado na ya, sirado ng opisina. Sabado, Domingo, you have to wait for Monday para makafile ka TRO dito iya sa korte. Gusto mo punggan ang ining ginduso na pagpa-fix ang term kag pag-postpone sang barangay in SK election. You see? Nakita ninyo mga kakipay? Kay kung ma-file ang TRO, basi kung mapurnada pang postponement. Pero kung ibutang mo siya sa Sabado at Biyernes, butang tabi karong Biyernes, gali, no? Ang ato niya, humao mo lang ni, analysis mo lang ni, ato niya, nasihingan mo gini. Ito na huwag na karoon niya. Pero ako doon ako, ginagkutob ko, kasi karong Blantes, magtako pang adlaw, mapirmahan, ining nasambit nga lagi. Ti, para sa iban, gusto nila dayuno ng eleksyon. Dayuno ng eleksyon kay Kalbaryo Guro ang ilapang tanaw sa liderato o panggobyerno sa ila existing nga barangay kapitan. But for those nga kampiyon man yung delivery system sa barangay kapitan, ang ilayang pangabuyo namin ni nga si Kap Gapon kay Pisan kaga-deliver man niya mayo si kapitan sa mga pumuriyo namon. So that's why gusto namon madayon. But of course, kumong ang eleksyon is mandated under the Constitution, ti obligasyon gini yan ato, yung pa-eleksyon kita. Kaya para sa ato ng eleksyon gini is one way, isa ini ka survey kung ikaw naka-deliver kag kung bala na-satisfy ang tao sa imong performance. Well, of course, kung magpa-re-elect ka, natural, butuhon ta kaliwat eh. Ha? Di pa bang, ha? Bisa nami performance ko, kung why ko sa klibo, tuhon mo ko. Another story, depende. Wait, takabalo, but this is the reality of life. No? And bantayan ta. Mapermahan na yan sa presidente, pero you know, sa banawan, sa pagtunutanaw ta, doon ako chance ka, karoon antes maghapon, may balita na ni. Either i-veto o aprobahan ang postponement sa barangay election base before dawn or sunset subong hapon o subong adlaw. Pabalaam ta ko na no ang mangin desisyon mga kakipay.
1: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
0: Good morning kay Lucky Bayutas. This time around din kita sa mata sang K5. May galutaw nga poste mga kakipay. Nagligad may poste dito sa Villamonte nga may problema kita. Gatakilid. Gapasalamat kita kay Engineer Tambanillo. Kagintutukan ini sa Negros Power kag nakayo, no? Ining problema sa kuryente. Tayo nung ibandrio, kapamati si Mercedes nga, correct? Anong correct inday Mercedio? Ang ibandrio siya nga, i-file mo na karong ka-aprobanta timprano pa kung di damo mag-file to tiyaros korte, kung di may kaawayon pa tas korte ito. Hindi latarta niya. Plus, kung delay man ato ni Ambal, at least doon ako ikablaslan sa mga barangay official, isa'y manamakon mo yung ano, gahabil-habil kung sa ato, pag-ahawat-awat pag ginawa nila. Kung madayon o kung hindi ang eleksyon. Arina Skipa Wilson, para man matagan sa ato nga mga kauturan, may ara kita special segment. Ining matas ang K5, gargabantay sa pila ka mga problema, magagmay nga mga problema, nga dapat hatagan tatasyon. The last time around, itong problema to sa may dalan to, natutukan sa City Engineer's Office, kinukuluya man to yung sa iway, nga basa ang dalan ako. Sabalo ka naman kung basa, slippery when wet na ko, ang dalan. Di may man to nagmala-mala na. This time, i-check na si K5 Wilson, bigyan na para sa mata sang K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: K5 Wilson, good morning. Okay, no, Todd? Okay, no, Todd, pangiyasin ni nga line, balikan ta. Yung party sa galutaw nga pusti, ha? Tukan tari karon. Saling ni Ray Sindico, tani madayo na lang eleksyon, sir. Oh, tiwag takbalo kung madayon ko hindi. Ninet Marquez, mayo na lang, sir, sa surprise sa tanan nga politiko, ha? Surprise. Pero ti ko pabisa rin. Muna, may kinyawais lang gasto, eh. Oh. Ti, ambal mo, taka ready na to. Ambal mo kayo na, ready na. That's why, notod na lang ganit komentary. Taka, pasudlon, taka, ready na. Ikaw, Black K5, itan. Naguba pa nga ito ang diskasyon nga. Anamit sa nga ito ang diskasyon niyo. Now, ang unod sining, balikan ko lang dito tayong Senate Bill 2387. Ang unod sining is the term extension for barangay and SK officials from 4 years to 5 years. From 3 years, ala na. 3 years ang original term mo. Ang postponement, kinreschedule nila from November 2, 2026 to November 13 of 2028. Subot si ganon, sa 2028, November 13 na ang barangay election. Ang term limit, ang incumbent barangay officials, makumpleto nilang one term nila bangon may extension. So, isa na na ka-term. Tikong third term ka, hindi ka na ka-dlagan liwat. Pero kung first term mo pa lang, pwede ka pa-dlagan liwat for your second term. Ito mo yung pinaka-latest. Yung talagang ta niya, ako ga patigid nga, ang dugay na ni Guru, aran na sa opisina, ka-mayor, ka-mayor, opisina, ka-presidente, kung may mango float, ang bago nga flavor subong, posti float. Si Jaws Argoncillo, Jaws Argoncillo. Tani da yun o ng eleksyon kay wala naging klaro ang sa barangay din amon na iglik. Alam mo naging hambal ko? Ha? Ang iban gambal nga kon mayo barangay kapitan mo, ti kampiyon ni, ang imo sa ning extension sa barangay nyo, ikalipay sa tanan. Pero kung pigaw ganing performance sa barangay kapitan, ganoon ginaugtasan sa publiko. Asos! Another 2 years of extension sa ila naman nga kalbaryo. Tibla, si Kuya Romeo, mas mayo na namalayo ng eleksyon. Then, amo na lang pag-apply sa 5-year term para maislan anay ang mga opisyal nga, ano ni, hindi bagay. Ang problem lang, kung damo 1K, amo na ginasiling ko si mo Kuya, ang pag-re-elect ni Pamangkot, gapili, wala kita barangay kapitan, kay kampiyon ang performance niya. Yung mga barangay, gidman ngang ila kriteriya pagpadaog kapitan naman ni, na may performance, may 1,000, kag, amo na, 2 requirements, kay damo naman kapitan nga may 1,000 pero pigaw performance huwag man siya ginbuligan. May harap man niya nga nabi performance huwag siya na nagtag 1,000 pero di seleksyon. Pero may iba niya nga naglagan nga mayong performance huwag hindi lang 1,000 ya, mga 300 lang guro kay kung may agi siya. Siya gapon plangga sang tao pero kung huwag ka giniyatag yung labisan 5 ha? Pero di better dapat mapili tanan tagid nga may credibility. Actually, nami naning proposal nga ang sunod nga mga barangay officials may civil service eligibility kay subong nga katabo mo ni. Under the present situation, kung makumpleto mo ang 3 ka tuig yung termino mo bilang barangay kagawad o barangay kapitan, automatic civil service eligible ka na. Level 1 siguro nga civil service eligible. Pero ang ginaduso ni Ombudsman Buying Rimulya or ni DILG Secretary Rimulya nga dapat ang tanan nga magdalagan tani apply tanan next year pero kinanglan tagur amindahan ang local government code no nga hindi lang able to read and write kundi dapat civil service eligible na so balikan tanan karon kay para sa matas ang K5 galutaw naman hindi ang kalimutaw ha? Galutaw naman nga puski ang ator istoryahan subong si Numis Numis nga kalipay si Cap Gibis ni ha kalipay siya no. Wow, ang tanang nga sekreto sa kapitan, ubo siya ginabulga. I-check na sa line number 1, si K5, Wilson Villena para sa mata sa K5. Wilson, good morning.
2: Matian kita.
0: Okay, go ahead, K5 Wilson.
2: Yeah, Wilson, good morning. So, aray kita sa muna nag-atia lang inip. Diri sa akong ginatulugan kay Kat Aljan. Pero
0: okay.
2: Ang problema, diri, kung maghangin, diri kay Kat Aljan sa akong ginatulugan, madagdagan ko sa nino sa nga posting ari
0: diri. Hindi kita noon, lapit ka lang da sa ging katuan mo manggapon nga basa-basa, dira ka manggapon nagbalik.
2: Yes, kita Eric, ari lang di actually her na street ini siya diri sa may barangay Takuling masagapon. Ay dito kita on kita Eric ang akin sa Eljan. Mga tol sini nga posting ari sa Babaw. So ari sa kita Eljan no.
0: Ay, nautod gali ng poste, K5 ba Wilson? Anong nagangot na? Live wire na o kunya sa telco na lang?
2: Ang live wire sa Babaw kasi sa dyan kung may telco man at the same time may tako man kita nga wire na nakita eh. So
0: pamangkot, sinama ba si Tinudluanay naman ng Nepsi kagang telco kung sino na ang matataps na?
2: Kaldaw ko sa sitwasyon sa post-tedric kita
0: na ang guha niya, doon nakapamanyo sa lana. Kita mo ng mga istorya kag mga myth, no?
2: Uh-huh.
0: Nga sinang una ka kumamanyos lang na ang mga aswang galupad bilin hawak nila. Kaya subong niya, why na ni hawak niya? Hindi ko rin lang na naging banyo siya kay Pabilson.
2: Okay, Pabilson. Aside ko mala sa kahoy ni Shaxali, no? Ang posting arit rin sa Babaw.
0: Oo. Bangod na nga nga nagalutaw siya. It's because ang mga linya sang kuryente nga muna nagahawidan niya. no? Nga dapat ko tani siya ang maproteksyon sa mga poste, sa mga kuryente, subungan na tabo diri mga kakipipe, siya ya ang ginluwas sa mga kuryente nga nagagaway-gaway kay Pag Wilson.
2: Siya ang naghawid sa kuryente. So, ang problema, alam diri mo na sa nagkasang aljan, no? Kung mag siyempre, sidewalk, ini siya ho. So, ang taho diri, naglalabay-labay, di kayo sa aljan, in kaso, kung ako maghangin or magulan, so, hindi pa mapaktan, kasi, no, gabok naman ni ganit kayo sa aljan, ini ang pwede, ang puste sa kuryente, nga ini. So, ti amo na nagpanawagan. I-try ta di pala interview at ang tagiya diri sa kwento sa Eljano sa rental ni pala ko. Tiyari, hindi rin sa Yatubang. Sa may car rental, inibigay sa Eljan, tadlong gitila. No?
0: Uh-huh.
2: So, ay doon to'y familiar ka ni sa ila.
0: Tiling ni Chris Palma, kasi nga gabasa ang karsada, kagaluta ko ang puste.
2: Sir, morning. Masabad ko na. Aga pamati sila, di galit na sir.
0: Aga pamati sila sa ton.
2: Listener kita. Sir, good morning. Ngayon daw nakita na mo ang puste. Sir, lawig na lang ang galot tao. Lawig nga ka.
0: Hindi ko maghangin. Biyan ang sitwasyon niya.
3: Na, paano di o, natumba ng puste mo. Tigin, utod na nila. Yakatel ko.
0: Doon ang pilit tao. Video.
3: Okay, may mga wire pa na yakatel ko. Tapos kinitindog nila ng isa kapuste niyo. Inagindili nila. Nutod nila. Tingin reklamo na ni boss sa telco. Why man action?
2: Ito sa God lang sa ila. Kagi utod lang ganyan nila. Kagi hindi nila na nila na muna sitwasyon sa
3: ka mga gwapo gani.
2: Lawig na mga susalo pa
3: na. Lawig. Tinuig na na. Ay natumba na sa ano. Natumba na ang puste na sa ngita na sa ano, sa container van. Tapos yung kayo, dahil sa sinikoy na puste ang telco bilin.
2: Amo na. Delikado na sa ko nagalabay sa RT ba sa pagdadagdag sa inyo dati ka nagagawi na sa sagwa.
3: Laban ni. Eh. Wait kami. Wait da kwadi wait da safety ang sagwa da ko magwa. Abot dai ako pagwa ba kwan da slack yan.
0: Mm.
3: Sa timing kan tapos may arami tao sulod kag mapusa.
0: Ang delikado sa da ko magabok na gid ng kahoy nga poste nga pila kadlaw ang iyang mga bolt kay nagahawid na magkalautod na bla. Kag tapos mag-giveaway ka mga dagdag, what if kung may nagalabay ka bataan daw, sino nga tao madagdagan accidentally, amo nang mabudlay. So dapat tani before ang lala nga sitwasyon or emergency situation na matabo, i-aktuhan ta nini samtang wala pa siya nag-voluntaryo biya. Nag-idambal nila kag Ipag Wilson, sir, no? Ah, kahit ano man ang mangyari, ah, hindi kita iiwan. Wala tabo sa... Pustiyo, ting delikado, sila ko magbulagay na sila son. Kag mag-desisyon nga maparting part ways na sila black, kag maulog na siya son.
2: Actually, kaya pa dyan, ang kwan man gani, concern na nila ni sir. Kaya ano na di gani, sir, by incel ka mo, sir. Kaya, oh, gabay incel, sila ti ko magwa ba lang sa lakyan, kaya pa dyan, in kaso, kay basi ng aksidente, bala mahulog, bala ti another gasto naman eh, para sa ilan naman nga bahin, kaya pa dyan, no, kung madagdagan timing, nga magwa ba lang sa lakyan, dire. So, amo naman ang pinaka concern.
0: Iwan ito may mo, kaya ang kanta nga bagay sila, telco do as part mo. Telco do as part. Di wala na utod ko basta kung wala ka nang makakapitan na muna na mo.
2: So may panawagan kita sir sa telco sir? Ano panawagan na ito?
3: Tita, may tani maklear ganyan nila eh. Para hindi man delikado. Para man lang sa tanan ah. Hindi man lang sa amon di. Pero para sa kalabay. Tita mo, nagalinabay. Tama si Jante. Ay, wala tonto pa.
2: May live wire na dahihan sir? Telco lang
3: so, na hindi lang ko sigurado kung may upod ng live wire. So, kalimitan na telco lang yun na da.
2: Ay, nga lang. Tagal siya. Ayan. Okay.
3: Si Juna.
2: Thank you, sir. Kaya na dyan, so naupod ko si Sir Jun, no? Ang tag-iad, ay, ang isad rin ka taot sa may car by...
0: Sige. So, hindi talaga lang ma-determine sino ang responsible sa sarili responsable kay sino ini obligasyon. Ya ka telco, ya sa Negros Power na?
2: Iya, dito na ka telco kaysa sa dyan according kay sir, kaya tingin katuanan ni nila. Ginutod lang gani isang telco kaysa sa dyan kagimpilin.
0: Mm.
2: Ginutod, ginawad yun din nila. Kaya sa dyan nga nautod siya nga asin sa puni.
0: Kung telco ni, sinuning katuan ta sa telco ni, basi pwede lang ni niya ma-report sa City Engineer's Office para City Engineer's Office na ang ma-call sa atensyon sang sining problema sa poste K5 Wilson.
2: Yes, kaya pala, Jack.
0: Sige, ipaliwag lang ko din palabot sa syudad. Basi kung pwede man lang matagana, tansya mabuligan ng reklamon la daw.
2: Sige, kaya pala, Jack, i-try pa nila ipalabot. Yakat lang ko sa background mo nga na kumawawala ka na na, ha?
0: Amo ni gani ang bagay nga timsong sa pusti na gakabit.
2: Amo ni yung pusti, wala pakpak, pero galupag, kaya pala, Jack. So, direct-tadre, sa may herna, i-street, barangeta kuling, inang berita gano'n doon sa inyo sa kapwa sa may Primario ka GPX 500 po tatol si K5 Vincent Coralde. E naman si K5 Wilson Villana pa sa kampiyon. Gabalita, servisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News.
0: Salamat K5 Wilson Villana. Sa imo sini, no? Sa aton sini ka mga tagpalamati, amuning timsong sang gakabit na nga pustio nga ginakapitan niya lang nagalinya nga kuryente. Ari ilang ka timsong, o?
4: Puso ko sa'yo at kung
0: Arina, Arina, puste. Arina, timsong niya.
4: Wala ka ng kakampi.
0: Wala sa kakampi.

Aina, Rina. Hindi na kami kichindi, kaya may kalatil. Kung wala ka na makapitan kay utod ng imotiel, ha? Pangawid ka lang sa kuryente, abi kaki 5 RAM J. Prato sa puste, why na sagat lubong kay utod na? So ang kapitan mo lang kuryente, linya katil ko.

Kita mo? Amo ni timsog sa posting agahabil-habil. Ang gahambal si Disayang kuryente, sligisang kuryente, kapit ka sa akin. Kapit ka sa akin. Hindi kita bibitawan. Kita mo. As nasubong mo ina sa ga. Puwerte ka namin sa timsong sling ni Malita Malbas. O talaga blaw. Bagay gini. Pakita blatan na itong picture kayo na padala ni Wilson kakabit-kabit blaw. Di tala ito makuan. Di tala ito mabalik. May picture na skipa Wilson. O talaga blaw ko na nung hambal sa posting aga habil-habil. Amo ni hambal sa nga siling sang kuryente sa posting aga habil-habil. Amo nga ang gambali si kuryente. Kapit ka sa kuryente.

0: Oh, Jose, hindi kita bibitawan, ha? Amo lang pinakakampyon nga tinaga, Ma'am Gina Bora. Siling sa kuryente, sa nagahabil-habil nga poste, nga utod na ang iya sa DTL. Linya, kung wala ka ng kakapitan, ha? Kapit ka lang sa akin. Kapit ka lang sa akin, hindi kita bibitawan na mabudlay.
1: Puro de los Pueblos.
0: Iba bang, kung sila kung basing bibitawan sa kuryente ka mahulog. So, kapanawagan ta sa mga telco, sa aton city government, sa city engineer's office, basing makpol yung atensyon nila para samtang way pang trahedya na solve ta ng problema. When we come back, mga ka-K5, anong developments investigation? Narungod sa mga kaluluoy ng barangay kapitan, agintiro patay, drasa, la libertad, sa Negros Oriental. Ikaw po nagkaroon ng ilas ng Special Investigation Task Group spokesperson na si Police Major Stephen Policar. No? Nababalaan na pinakalatest lakip na ining sinod ang way pakakwa sa plate sa inyong aslakyan. Basi sa naktuig, way pakamagyapon kakwa plaka aslakyan nyo. Basi chansa nyo na ni kamiara naman nga daw mobile ang LTO nga managtag naman sila sa mga plaka nga pending to sa opisina nila. Ang oras sa K5 News FM Philippines, mga K5, alas 7:58 sa aga.
2: This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang. This Time Check is brought to you by EQ. EQ Tinyo ang saya with EQ Diapers. E-Raffle Promo. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for Happiness. This Time Check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: TTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: TTX 500.
5: Ilan nalang subong imo sugar?
4: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
1: TTX 500.
5: Istoryahan ta subong ang nanungod masamis na itong ginabatsyag. Mm. Ining pagsakit sang tutunlan o kung sore throat. Kag kung paano makabulig si TTX 500 kag mighty C. Ano bala ang sore throat, Dok Ramil?
7: Ang paghubag sa tutunlan lang sir GP o yun yung sore throat. Nag-involve na sa bilog nga throat anatomy.
5: Mm-hmm.
7: Esophagus, trachea, larynx, voice box, tonsils, kag epiglottis.
5: Mm-hmm.
7: Pila ka mga sintomas sinihan mo ang pagsakit. Nagakatol, sakit kag nag-worsen if magkaon o magtulon ka. Nagahubag, nagapula ang mga tonsils, nagaputi, ng mga patsis sa mga tonsils,
5: mm-hmm.
7: Nagapaos, ti the best gid da gud makuha ang paghubag sang tutunlan ti permi na mo na ginabalik-balik ibagid kung adlaw-adlaw na kainom ka sang DTX 500 kag Mighty C.
5: Mm. Kung kay isabla doc may hilanat ining upod mm. Kalabanan nagasip on kag kon pabayan posible nga maghulog sa pag-ubo
7: bangod ina sir GP nga kalabanan nga kusang gitawag sore throat is viral infection
5: mm.
7: Kaangay sang trangkaso kining flu kataro common cold ang coronavirus will also cause inflammation of the throat ti need mo diri ang Mighty C. Ano ba lang Mighty C? Amo na ang makontrol sa gitawag imo nga infection.
5: Mm-hmm.
7: Ano naman ang purpose nga mainom ka DTX 500? Para maguntat ang paghubag kag dasig magbalik ang normal ni mga tingog.
5: Mm. May ladok if viral kay self-limiting.
7: Oh.
5: Madula lang usually 3 to 5 days. Mm. Pero kung bacterial infection, nagadugay especially ang streptococcus pyogenes that causes strep throat.
7: Actually, mas dugay, Sir GP, kung budlay, madula kung yeast infection, Sir GP.
5: Mm-hmm.
7: Especially ang ining mga candida infection sa tutunlan,
5: mm-hmm.
7: nagatubo ang gitawag lesions o pilas kag nagadugo.
5: Mm-hmm.
7: I mean, nagadugo, no? Kapin pa, mag-ubo ka.
5: Mm-hmm.
7: May upod nga, samay nga dugo ang imong prima.
5: Mm-hmm.
7: Amo na nga dapat, pero mina mo balik-balik, ibagi niya kung nakainom ka DTX 500, nakainom ka Mighty C, kay mas madasig ang pagkupos sa mga paghubag sa tutunlan kung ang kabangdanan viral, bacterial o yeast man ang hintunaan sina. Amo na nga, daog ka gidya kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano sang DTX 500 kag Mighty C. Kaya yung iba niya, Sir GP, gainom lang DTX 500 kag Mighty C. Kung may ginabatsyag na, may problema na. No. Amon nga culture sa office before pa nga magbalatian ka, gainom na kasi sang DTX 500 kag Mighty C. Ang anti-inflammatory sang DTX 500, grabe magpakupos ang ito, hubag. Bisan pa gani, mga bukol-bukol pa sa imong lawas, kaya ginya Sir GP.
1: TJX 500.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: Imong blood sugar test.
9: Pila tong score gani?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: agad. Ilan na lang imong blood sugar?
6: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
1: TJX 500.
8: Aside sang viral, bacterial kag yeast infection doc, ano pa ang rason kung nga naghubag ang tutunlan?
7: Kadamo pa, syempre, ang allergies sa mga balahibo sa mga kasapatan. Oh, bulin or makatuga man sang sore throat, ang pagmala or ining itwag dryness ang imo nga puwak, labi na kun gabi bangod sa paginhawa mos baba kun barado ang imo nga ilong. Amo na mo kung barado ilong mo din magwa babay and it will dry your mouth kag ang kakulang sa moisture or ining pagbasa ang nagaresulta sa irritation sang imo nga tutunlan. Ang DTX 500 kag Mighty C ang nagakorrect sang allergic reaction, gani mas bintaha kun adlaw-adlaw kagainom sang DTX 500 kag Mighty C.
8: Ang asudok sang sigarilyo, no, kag aso sang pagtutod sang basura, grabe man bala magpakatol sang tutunlan.
7: Correct. It can cause allergies also. And nabilong na sila sa mga gitawag throat irritants or GP. Kag bisan pa ang muscle strain, singgit ka tudo, kanta ka tudo, kadlaw ka sang tudo, it will cause sore throat, kapin pa kung kulang ang imo nga antioxidants. So, amo na nga, permi na mo ginabalik-balik, inom gid DTX 500, Mighty C, kadadlaw, agun malikawan ang mga paghubag sa lawas, including na dira ang sore throat. Hindi lamang inflammation ang kaya i-prevent ni DTX 500 kag Mighty C, kundi pati ng mga cysts, polyps, mga tumor, ini mga bukol-bukol, mayuma kag cancers. Mag DTX 500 kag Mighty C na adlaw-adlaw.
1: DTX 500!
10: Gina Cano, ang ginabatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, bayuwang.
8: Sa kadlaw, kapila ka mag-inom sa DTX 500?
10: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
10: Oy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagugina pa
1: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert! With